Alla socio scete la pura omaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw na ng Martes, Tuesday, September 15, sweldo, ha, payday, Tuesday, payday. Yung iba, sumweldo na kahapon, yung iba, ngayong araw susweldo, di ba? Pero bottom line, susweldo kayo ngayon, di ba? Or kahapon, pero may pera kayo ngayon. Hanggang kailan kaya yan salapinin nyo, ha? Eh, ipit-ipitin ninyo para may maipong kayo, di ba? Iba na rin yung merong nakabulsa para sa kinabukasan. Sama, suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey Martisano. Upo si Ayer Panganiban. At ito ang makapaksa. Natatalakayin natin ngayong umaga. Piso mas lalong lumagapak kontra dolyar. Big time sirit presyo sa produktong petrolyo nakaumang ngayong araw. EIR, inalis na ang VAT sa system loss charge sa electric bill. Bakit inalisin yung system loss charge? Bakit VAT lang? Ba't di mo pagsabay-sabayin? Senador Dante Marcoleta ay giniit. Meron pa siyang karapatang bumoto sa impeachment trial. Dahil may kaso lang naman siya. Hindi pa naman siya natatanggal. Dating Sandigan Bayan Justice Kabotahit Amparo Kabotahit ang ipinagmalaking ang kanyang testimonya is not for sale. Senate Impeachment Court pinasusumite ang PNB sa PNB Union Bank ng records ni Vice President Sara Duterte. Nanakot sa ilang senator judges ibinuking na magkakapatid na sa Cayetano. Threshold conviction sa Vice President Sara impeachment posibleng 2 beses pagbotohan. Philippine General Hospital sinabing si Romualdez ay hindi kailangan maospital. Pangulong Bongbong Marcos, ikinatuwa ang pagbasura ng Supreme Court sa graft conviction ni dating First Lady Imelda Marcos. Attorney Paulo Torion, Attorney Paulo Torion kay Undersecretary Claire Castro, non-factor siya. Wala siyang kwenta, habi nga, sa Tagalog. Non-factor eh, sa Tagalog, wala siyang kwenta. At LTO, ipinatawag ang viral na driver ng kotseng nakaharang sa fire truck sa Makati. Yan po ang makapaksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himayin natin ang mga ito, pero bago ang lahat ng yan. Mag-good morningan muna tayo. Good morningan muna. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like and share. Salamat Mark Mallorca. Rick Orasyon, magandang umaga Sir Ira. Magandang umaga Rick Orasyon. Ferdinand Enriquez, magandang Martes sa umaga po Sir Ira. Magandang Martes ng umaga Ferdinand Enriquez. Peter Nikolevich Rasputin, good Tuesday Boss Idol Ira. Plus lahat ng solid ka MRP ka DZRJ ka bandido. Morning Pedro. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol, good morning Carlito. Si Mami Dang, wake up na, nanonood na. Alas 8:12 na po ngayong araw ng Martes, September 15, 2026. Na umaga po Sir Ira V. Panganiban, sabi ni Roxanne Costo. Joe Latore, good morning Sir Ira, good morning Joe, good morning Roxanne.
Maraming mangyayari ngayong araw na to. September 15. Merry Christmas. Ilang araw na lang, wala si Angel Noridahan, namimiss ko, wala yung countdown. 103 days na lang before Christmas. Good morning din po sa Mami Dang ni Sir Ira. Good morning. Salamat, Roxanne. Ilang araw na lang ba? Bilangin nga natin. Mag-countdown nga tayo. Oh, 15. 15 days. Plus 31 na October. 46. Plus 30 ng December. 46, 76. Plus 30, plus 25. 76. 96. 101! Oh, ang galing ko sa mata. 101 days before Christmas! Bilis, bukas, 100 days na lang. Evangeline DeSalisa, good morning sir. Si Judge Tan, hindi nabibili. Iba naman yung nagdabarkad na Akbayan Leftist Group kasama na si Chell. Ang easterlies o mainit na hangin mula Pacific Ocean ang nakaka-apekto ngayon sa extreme northern Luzon. Ayon ito sa yun, sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang namataan may 2,675 kilometro sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin sa gitna na 55 kilometro kada oras at pagbugso na aabot sa 70 kilometro kada oras. Bumabaybay ito ng pakanluran, timog kanluran o papasok sa papalapit sa bansa sa bilis na 35 kilometers per hour. Hindi sigurado kung papasok ito sa loob ng Philippine Air Force Responsibility. Pagyang maulap, hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan, kulukitidlat, dulot ng easterlies ang mararanasan sa Batanes at Babayan Islands. Posible dito ang flash floods at landslides, dulot ng malakas na ulan. Makulimlim din naman na may pulupulong pagulan, kulukitidlat ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Nagbabala ang pag-asa na maaari rin magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa severe thunderstorm. Sa araw ay sumikat kanina, alas 5:45 ng umaga, lulubog mamayang alas 5:58 ng gabi. 13 minutes na lang. 13 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Imura Dolores, good morning Sir Ira Panganiban, kape-kape, galing sa Japan. Anong oras pa sa Japan ngayon? Alas 9:16 na sa Japan ngayon. Oh, abante sila na isang oras eh. Kasi pag nandun ako, pag sinabing alas 7 yung event, alas 6 yun sa akin eh. Tama, abante sila na isang oras. Alas 9:16 na sa Japan. Good morning, Dolores Kimura.

as 8:16 na po. Sumadsad ang piso sa panibagong record intraday low na 62 pesos and 87 centavos kada US dollar kahapon, September 14, habang patuloy na naiipit ang local currency sa mataas na presyo ng langis at tensyon sa Middle East. Mas mahina ito kumpara sa 62-68 closing rate nung Biyernes na dati ng pinakamababang pagsasara ng piso laban sa dolyar. Ayon sa mga market analyst, makadaragdag sa pressure sa piso ang pagtaas ng global crude oil prices dahil mas lumaki ang demand ng Pilipinas para sa dolyar upang bayaran ang imported petroleum products. Maaari rin ito magpalakas ng inflationary pressure at magpalaki sa trade deficit. Bagat maaaring makakuha ng mas maraming piso ang mga pamilyang tumatanggap ng dollar remittances mula sa overseas Filipino workers, maaari namang mabawasan ang benepisyo nito kapag tumaas ang presyo ng mga bilihin. Patuloy na binabantayan ang merkado kung lalapit o lalampas ng 63 pesos to the dollar ang palitan habang nananatiling mataas ang presyo ng langis at nagpapatuloy ang geopolitical tension.

Ngayong alas 8:18, ang tinignan nating trading o market value ng piso sa dolyar ay 62.75. As of the moment yan, real time. Hindi natin na alam kung magkano magiging opening value niya mamaya pagbukas ng alas 10 ng umaga. Pero alam natin na sa BDO, ang kanilang foreign exchange ay medyo matindi na. Dahil pag sila ang bibili ng dolyar mo, bibili nila ito sa inyo ng 62 pesos and 55 centavos. Pero pag kayo ang bibili ng dolyar, 63 pesos and 5 centavos na. Ang BDO, ang BPI at ang Metrobank ay walang maiba, no, sa kanila.

0: kanta ng dolyar. Bakit kaya ganun, no? Pagka bisa ba sila magbebenta, may gastos sa kanila. Pagka sila bibili, may gastos pa rin sa kanila. Kasi pag sila bibili, mas mura eh. Pero pag bebenta ang kanila, mas mahal. Ba't ganun? Ba't ganun? Hindi ba nakokontrol ito ng BSP? Diba? Yun lang yung ano. Si Randy Santisas, nakikinig. Good morning, Randy Santisa. Si Daitorio, hi, you guys ay mas, Ira Sang. Good morning, Daitorio. Si William Trenta, magandang umaga sa lahat. Sandali, inom lang ako ng kape. Naku, mataas na naman ang presyo ng gasolina at crudo. Alam ko na kasagutan para bumaba ang presyo ng langis. In 3, 2, 1, convict! Ubu, ubu, ubu. Kaya ka nabubugbog, pare. Paring William Trenta eh. Teresita Cruz Aguilin, magandang morning, Sir Ira. Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Malaking dagdag presyo sa mga produkto petrolyo, inaasahang ipatutupad sa Martes sa ngayong araw, September 15, ayon sa pinakahuling pagtaya ng Department of Energy. Sa estimate ng Energy Department, posibleng tumaas ng 5 pesos and 68 centavos kada litro ang gasolina, 4 pesos and 31 centavos kada litro ang diesel, at 4 pesos and 62 centavos kada litro ang kerosina. Iniuugnay ang pribagong price hike sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa global market. Karaniwang inaanunsyo ng mga oil company ang kanilang official na weekly price adjustments sa tuwing Lunes at papatupad ng Martes ng umaga. Pinapayuhan ng mga motorista na bantayan ang final advisory sa mga kumpanya dahil maaaring magbago pa ng bahagya ang aktual na dagdag presyo kumpara sa Department of Energy estimates. Tignan natin ha. Kung magkano ito totoong oil price adjustment today dahil kahapon hindi ko nakita eh. 'Di ba? Hindi ko nakita. So oh, yun na nga. Yun na nga. 568 per liter ang gasolina, itataas sa 4.31 per liter ang diesel, itataas sa at 4.62 per liter ang itataas sa ng kerosina. Ayan. Yan na inyong ano, yan na inyong adjustment. So, Lana, dapat nagpakarga na kayo kagabi. Diba? Nadali na kayo, nadali na kayo. Standby Jojo Sikat. Inalis ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 12% value-added tax allowable system loss charge sa electric bills hakbang na inaasahang magpapababa sa singil na kuryente ng mga G-centimos. Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular number 97-2026, kinilalan ng BIR ang allowable system loss charge na pasok sa CAP Energy ng Energy Regulatory Commission bilang government-mandated pass-through cost at hindi na ito isasama sa gross sales na papatawan ng output VAT. Ibig sabihin, hindi inaalis ang mismong system loss charge sa electric bill, ngunit hindi na ito papatawan ng VAT o value-added tax kapag naging epektibo ang bagong patakaran ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Inaasahan din ng generation companies sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, distribution utilities at electric cooperatives na hiwalay na ilagay sa billing statement ang allowable system loss charge upang malinaw ang VAT exempt portion. Lana raw VAT, yung system loss. Eh, hindi naman yung VAT ng system loss ang sinita ni Pangulong Marcos. Diba? Yung system loss ang sinita ng Pangulong Marcos. Bakit yung VAT lang ang tinanggal nyo? Ba't hindi nyo patanggalin lahat? Mga salen ni BP Sara at mga negosyo nito tatalakayin ngayong araw sa impeachment trial. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Yes, gandang umaga kasamang Ira. Ito nga sa 20th araw ngayon ng paglilitis ng Senate Impeachment Court dito kay Vice President Sara Duterte. Dalawang testigo ang iaharap ng House Prosecutor.

0: Constitution Panel para talakayin itong statement of asset, liabilities, and net worth po sa HALEN na itong ating vice presidente at yung kanyang mga korporasyon o negosyo na hinihinala na mayroon siyang sapi o kasosyo. Ukol nga sa HALEN na nakasupena para humarap itong si Attorney Karen Batu, officer in charge ng Records Division ng Office of the Ombudsman, kung saan isusumite at iningatan itong HALEN ng mga nasa gobyerno. At inaasahan siyang mag-identify at mag-authenticate o magpapatotoo sa mga HALEN ni Vice President Sara Duterte. Paharapin din si Atty. Gerardo De Rosario ng Company and Registration Department ng Security and Exchange Commission para mag-authenticate ng records ng SEC ukol sa mga korporasyon na hinihinala na may kaugnayan at business interest itong vice presidente. Gagamitin ng prosecution ang records para sa impeachment article 2 kung saan nila pinaparatangan itong si Vice President Sara ng paglabag sa Constitution dahil daw una yung pagkakabal daw ng yaman na lagpas sa kanyang low for income, ikalawa hindi daw pagdedeklara ng tunay na net worth sa kanyang HALEN, at ikatlo yung pagbibinti ni daw nitong sinasabing kanyang negosyo, at kung saan ay sinabi rin na itong iharap ng prosecution itong sinasabi ng dating kahapon iniharap nga itong si dating Justice Amparo, no? Kabutahe. Pero sa pagdinig naman kahapon kasamang Ira, inamin naman ni Abutahe na unethical, no, yung mga magistrate na ginagamit bilang testigo, no? Pero sa kabila nito, kasamang Ira ay dumalo rin siya. Pero ang ginawang dahilan niya, yung pag, dahil meron daw siya si Pena. Tapos sinabi rin pala, ang gagawin pagbabatayan daw pala rito mamaya ay yung removal o dismissal sa gobyerno. Pero nauna na itinanggi nga ng kampo ni Vice President Sara Duterte itong paratang, at may pagkakataon naman ng kanyang abogado na i-cross-examine yung mga testigong iaharap nga mamaya laban nga dito kay VP Sara para ma-cross-examine ng mga depensa at mapatunayan na ang aligasyon at hindi mapapatunayan yung aligasyon dito kay VP Sara kasabang ayan.
1: Kaya,
0: yes.
1: Yung Sprout Public Sentiment Act na tumitingin sa lahat ng social media, pinatakbo ng ilang mga kaibigan natin na mga survey analyst at social sentiment analysts. May iisang tema. Pasa nila ay ang tingin ng prosecution ay napakahina ng kaso nila, kaya nagpasaklolo sila sa isang mahistrado ng korte. Yun yung sinabi. Although dine-deny ito ni Chel Jok, no? Pero dun sa naging pag-interview, pag-dinig kahapon at sa pagtatanong kay Justice Tan. Oh, medyo parang lumalabas na ganun na improper na ipatawag. Parang mahina yung kaso, kaya siya pinatawag.
0: Ang biruan nga namin kahapon dun ng mga reporter mga senator judges humingi ng tulong sa dati Sandigan Bayan Justices kung paano i-impeach Sara. Yan yung mga biro-alami kahapon.
1: Pero hindi na po kayo sagot di ba? Wala
0: hindi namin may angulo. Babagalita kami ng malisyoso. Pero parang ibig sabihin, ganun na nga lang nangyari kahapon. Pero
1: diba?
0: Sa pagtatanong kasi kahapon, nitong si Mark Binluan kasamang Ira, Tinanong mismo itong si Justice Tang kung pinapayagan ba ng Sandigan Bayan na magtestigo ang mga magistrate sa korte. Ang sagot ni Tang ay hindi nila pinapayagan dahil may sapat ng kaalaman ang husgado.
1: Not unless, diba? May unless yun. Not unless nasa sakdal yung mahistrado.
0: Kaso nga.
1: Or kasama siya sa kaso. Isa siya nasa sakdal, isa siya sa witness, not unless. Pero kung tatawagin siya as a professional courtesy para hingan siya.
0: Hindi daw, mismo siya nagsabi. Hindi pinapayagan niya sa korte.
1: Hindi pinapayagan yun.
0: Tapos ang naging term pa ni Binloan, the unethical to, sagot niya, yes. Sabi ni Binloan, bakit ka dumalo? Tapos sumingit si Jokno kasi sabi ni Jokno kasi may subwena sa. Tama rin naman yung kanya na may subwena sa kaya.
1: Kay Justice.
0: Tama naman ha. Dadalo siya kasi may subwena siya eh.
1: Pero kaya nga ang tinutukoy ni Binloan, hindi naman si Tan ang unethical. Unethical yung prosecution.
0: Yes.
1: Bakit kayo nagsabina ng mahistrado, eh bawal nga yun. Diba?
0: Oo, yan din nga ang tinanong ko. Kaya nga, kahapon, no, iginigiit pa rin ng defense panel, maging itong si Senator Rapi Tulfo at si Senator Judges Aimee na kung wala naman tong nalis doon sa Article 2 na sa sinaharap na kaso ni BP, bakit pa natin paharapin to? Bakit iparap na lang natin yung may knowledge? At sabi naman ni BP, ni Aimee, di mas maganda sa September 16 na lang siya humarap bilang Amy Sigure.
1: Exactly. Ang kwento nga, ang lumalabas nga doon sa Sprout na Public Sentiment app, sinasabi na lumalabas na napakahina ng kaso ng prosecution, lumalabas na napaka-insecure ng prosecution, lumalabas na public sentiment to, hindi tayo nagsasabi dito, yung taong bayan nanonood. Diba? Ang paniwala na nila is lahat gagawin ng prosecution, kay tama, kay mali, matupad lang ang gusto nila.
0: Kaya antabayan na natin mamaya naman kung ano yung magiging punto de vista no ng prosecution at ng defense panel dito sa pangalawang bagong testigo na mula sa Security Exchange Commission at yung isa pa no na
1: may tatanong ako sa iyo.
0: Yes.
1: Kasi bukas ba o sa sumakalawa pag-uusapan yung dadating ng Amici Curie, 'di ba?
0: 16, Miyerkules, bukas.
1: Okay, so pag-uusapan is yung voting threshold.
0: Opo. Okay. Hindi. Kukuha sila ng... parang yung nangyari kapon.
1: Voting threshold. Kung pwedeng ibaba yung 16. Konti yung mga ano. Pero, ang tanong ko, di ba? Ilang voting threshold rules meron ang Senado? Na alam mo?
0: Sa Constitution, 16 eh.
1: Hindi, merong iba't ibang voting threshold.
0: Halimbawa,
1: may voting threshold ang quorum. Majority of all present.
0: Doon yun sa ano, sa batas, majority.
1: Inaano ko lang, nililinaw ko lang. May voting threshold ang pagsasampa ng impeachment sa Congress, 1/3 of all members of Congress. May voting threshold ang conviction sa impeachment, 2/3 of all members. Ibig sabihin, sa Constitution, sinasabi bawat individual na instance kung ano ang voting threshold. Hindi sinabi sa quorum na majority of all members kundi majority of all members present. Specific rule. Hindi sinabi sa Congress na makakapag-impeachment ka ng 2/3 of all members present kundi 2/3 of all members, 1/3 of all members of Congress. Ibig sabihin, at yan yung asahan mong kwentuhan bukas. na dapat kung, 'di ba? Magagaling ng mga ng mga senador, 'di ba? May individual voting threshold sa bawat individual na provision sa konstitusyon. Bakit nila kino-question yung all members ng impeachment? Diba? Eh, particular nga. Nakapartikular nga eh. Para sa ganito, ganito ang bilang ng boboto. Para sa ganito, ganito ang bilang ng boboto. Para sa ganito, ganito ang bibilang ng boboto. Particular ang konstitusyon. Diba?
0: So, sa impeachment, iba pa rin. Diba?
1: Sa impeachment, may iba pa rin siya. Diba? And particular.
0: Mm-hmm. 16 talaga.
1: And the language is very, very accurate. Diba? So,
0: kaya, yun ang
1: kasi, diba? Diba? Paano ipagtatanggol ng mga magagaling?
0: yung ano, kasi, yung ano, kaya nga bukas.
1: Yun yung
0: bukas kasi, at saka hindi lamang yung threshold kasamang iron, ihabol ko lang. Maaring pag-usapan din kung paano padadaluhin yung mga nakakulong at yung mga nasa abroad, no? Maaring isa rin yun. Kung hindi mabago ang threshold, ang pag-usapan kung paano nila padadaluhin na hindi lalabag sa Constitution yung tatlo. Pero hindi si ba? Bato, medyo mahirapan na tayo.
1: Hindi, di bali na yung kay Bato. Di bali na yung kay Bato. Eh, wala tayo. Unless biglang lumitaw si Bato, biglang maglabas si Bato ng sige, pwede na sa internet, ladating ako sa internet. Unless gumano si Bato. Di ba? Sila magagawa lahat doon. Diba? Papayagan nila internet. Eh, dapat payagan nila internet eh. Nagmi-meeting nga sila.
0: Hindi, baka. Yun nga yung isa sa pag-uusapan kung may lalabagin ba sa Constitution, kung magmamonitor na lang sa TV, tapos sa decision, eh, biglang ano, papayagan o pa-review, o kaya through via internet. Yun yung mga pag-uusapan. Kaya, hindi totally pagbababa ng threshold bukas. Maaaring pag-uusapan din, kung hindi may baba threshold, maaaring paano padadaluhin itong tatlo, no? Eh, si Bato, pwede naman mag-internet kaya nga lang malolocate siya.
1: Hindi. pwede siyang tumira ng mga ano, pwede niyang patalo yung signal niya sa mga 250 lugar sa buong mundo, eh. Habang bumoboto lang na naman siya, meron lang siyang 5 minuto, hindi siya matatapon. Di ba?
0: Okay.
1: Thank you.
0: Okay, kasama nga Ira, mamaya balik tayo doon sa mga kagalapan sa impeachment trial. Back to you.
1: Si Jojo Sikat mula sa Senado sa standby, Chona Yu. Nag-overtime na ako. Magbabalik ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos sila mahalagang paalala, oras po natin, alas 8:37 na po ng umaga.

0: Alas 8.40 po na umaga. Babalikin yung Morning Report Pilipinas. You know the drill. Facebook, YouTube, TikTok. Alam nyo na kung ano hahanapin ninyo. Tuloy tayo sa ating balitaan. Tarisita Cruz Agiling, magandang morning, Sir Ira. Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Paul Hapsi, good morning, Sir Ira. God bless. Marte de la Cruz, good morning, Sir. Marte de la Cruz, ang galawan ng mga senador ngayon, mga kaalyado ni Marcos, binabali nilang batas. Takot na takot sila kay BP Indaysara, lalo mga miyembro ng Maletagang. Adinig ko na naman yung Maletagang na yan. Tapos na yan! Teka, kukunin ko na muna itong balitang to. Nagmamadaling balita to. Si Pangulong Marcos dadalo ngayon sa ceremonial turnover ng 300 housing units sa Valenzuela City. Kasama ka ba sa mabibigyan nito, Chona Yu? Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Hindi ako qualified beneficiary nitong pabahay na ito eh. Anyway, Valenzuela at Caloocan City ang biyahe ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Disciplina Village, Arcong Bato sa Valenzuela, medyo dulo na itong part ng Valenzuela City, para daluhan ang gagawing ceremonial turnover ng nasa 300 at 3 housing units. Makakasama ng Pangulo sina Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling at National Housing Authority General Manager Joe Bentay. Mula Valenzuela, lilipat naman si Pangulong Marcos para sa Caloocan para mamahagi ng land titles sa Community Mortgage Program beneficiaries. Alas 11 ngayong umaga sa Silangan Covered Court sa SM Bernardo Avenue sa Barangay 167 sa Caloocan City, darating si Pangulong Marcos. Samantala, wala pang sinasabi kung merong Palace Press briefing ngayong araw si Palace Press Officer Claire Castro. Baka may ano pa, pagod sa biyahe galing India dahil kasama siya ni Pangulong Marcos.
0: Mahaba-habang ang upuan sa aeroplano yun. Pero kausap ko yung kaibigan natin kagabi. Mga 40 minutes kung kausap. Paano namin ang kwenta? Negative daw, negative.
1: Ah, okay.
0: Oh, meron lang po kasing ano eh. Meron kasing mangyan na dadating na raw eh. Magsisimula na yung ano, yung Commission on Appointments hearings. I think in a week or 2 weeks time. Eh pagka dumadating yung mga ganyang punto, lahat ng mga nag-aambisyon nagpapalutang ng mga kwento. Hindi lang pala sa kanya meron. Meron din pala dun sa mga ibang cabinet secretary na ad interim din.
1: Ang madalas mabiktima niyan si DICT Secretary Henry Aguda.
0: Ay naku, meron na naman kagabi. Ano na naman daw siya? Papalitan. Sino ba ipapalit? May papalit eh. Galing ng Globe yata yung sinabi ipapalit sa kanya eh. Diba? Kawawa naman si Henry, no?
1: Laging upugod. Ilang beses na namin yan na kakasama sa mga coverage. Sabi namin, oy, Sek! Sabi niya, sino daw kapalit ko ngayon this time? Laging ganun.
0: Kawawa naman niya. Wala nang pinagtripang kundi siya. Yung palagi na lang, di ba, si mga papalitan. Tapos number one sa list, DICT. Secretary Henry Aguda.
1: Laging number one yan.
0: Misal, number one, man.
1: Oh, buti pa kayo, alam nyo. Ako, hindi ko nga alam eh.
0: yun nga. Di ba, buti pa tayo daw, alam natin eh. Diba? So, wala pa raw. Kaya lang magsisimula na yung Commission on Appointment Hearings. So, inaasahan na nila na may mga ganyan ng kwento. Nagtatawag-tawag din ako kasi tapos may mga nagsabi din sa akin, meron silang nadidinig na ganun. Pero hindi lang doon sa kaibigan natin. May ilan pa.
1: Marami pa yung acting capacity. Siyam pa yata yung mga secretary. So, marami pang ugong ang lalabas.
0: Marami pa lalabas siya kasi ilan yung ad interim?
1: Kung hindi magkakamali, mga 8 or 9 pa sila.
0: 8 or 9, di ba? 8 or 9 yung ad interim. Pati yung executive secretary, ad interim eh.
1: Oh, di ba? Acting. Si cabinet secretary Ben Horabalos, acting pa. Medyo madami pa.
0: Madami pa. Eh si cabinet secretary, marami na ako natatanggap na email. Di ba?
1: Maraming statement.
0: Para met miyana. Dalawa sila ni IES, 'di ba? May sariling email thread hiwalay doon sa Presidential News Desk email nila.
1: Malapit nang 2028.
0: Wala ko nga, napansin ko nga. Salamat, Chona. Thank you.
1: Good morning. Magandang aga mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yung mga kaibigan kasi namin, ng mga cabinet secretary, pinagtitripan na, di ba? Kasi ayan na naman eh. Mamidang si Ante Claire, di po matatanggal. Hindi matatanggal yun. Buong-buo ang faction nun eh. Kung naman, no? Buong-buo din ang function niya. Di ba? Harvey Morales, good morning Sir Ira. Bakit wala ata tumutulig sa government ni BBM ng mga senador at congressman sa baba ng nanang piso at dolyar? I'm Samoya Bernante, Morning Pilipinas, Martes, 25 million sa naman ang gastusin ngayon. Morning MRP, Morning Sir Ira, galing gumastos ng gobyerno. Sayome, good morning kay MRP, puro drama ang gobyernong ito, walang kamay na bakal ang Pangulo, kamay na buhaya lang ang mayroon. Si Anjo Perez, gandang morning, good morning Chief Anjo! Ah? Submit ko na yung column ko. RC Fernandez Narciso, always watching. Good morning, Sir Ira P. Good morning. Si Peter Nikilevich Rasputin, easy lang naman para palitawin si Senador Rogelio. Magsabi lang ng ding ang bato! At si Jet Reyes, gandang maga parts. Good morning, parang Jet. Iginiit ni detained Senador Dante Marcoleta na dapat bilangan ng kanyang boto sa impeachment trial. Ni Vice President Sara Duterte at kinwestiyon din ito ang pagkakatalaga kay Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Sa manifestation na natanggap na tanggapan ni Senate President Sherwin Gatchalian at Escudero, sinabi ni Marcoleta na nananatili siyang halal na senador at hindi nawawala ang kanyang pwesto dahil lamang sa ka-aresto o pagkakaditini. Nauna lang kinumpirma ni Escudero na humiling si Marcoleta na kilalanin ang kanyang boto na tumukoy sa impeachment rules noong panahon ng paglilitis kay dating Pangulong Joseph Estrada bilang posibleng batayan sa alternatibong paraan ng pagboto ng isang senator judge na hindi personal na makadalo. Pinaborin din ni Marcoleta ang ruling ni Escudero na 16 na boto ang kailangan upang makonvict ang vice-presidente. Ayon sa kanya, malinaw sa konstitusyon na kailangan ng concurrence ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado na may 24 na pwesto. Nauna nang inilabas ni Escudero ang kaparehong ruling noong July 6. Ngayon man tinutulan ni Marcoleta ang mismong pagkakatalaga kay Escudero bilang presiding officer. Gate niya ang Senate President ang dapat pamuno sa impeachment trial maliban lamang kung Pangulo ng Republika nililitis kung saan ang Chief Justice ang itinakdang presiding officer ng konstitusyon. Kinwestiyon din niya ang visa ng Senate rule na ginamit upang magtalaga ng ibang senador bilang presiding officer na niya pinagtibay ng walang quorum. Nananatiling pinagdedebatehan sa impeachment court ang 16-vote threshold na katakdang tinggin ang pananaw ng mga amici curiae o friends of the court bago magpasya mga senador judge kung pananatili no babalik na rin ang ruling ni Mark ni Escudero. Hindi naman dapat makimanghibaso o makialam ang Senado Impeachment Court sa pagsisikap ni detained Senador Ronaldo Marcoleta at Jinggo Estrada na makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson. Sinabi ni Lacson na dapat ang mga abogado ng dalawang senador ang dumulog sa Sandigan Bayan kung dahil sila makadalo, makaboto o lumahok sa proceeding sa pamamagitan ng online setup. Ayon sa senador, maaaring magmukhang nakikialam ang Senado sa isang hiwalay na hukuman kung ito mismo ang hihiling sa Sandigan Bayan na payagan ng dalawang senador na lumahok sa impeachment trial. Ano nangyari? Ayaw na naman niya? Aha. Iginit naman ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabatahitang na walang anumang kapalit ang kanyang pagdistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang testimonya ko ay hindi binebenta, sabi ni Kabutahe Tang kay Defense Counsel Mark Binluan sa cross-examination kahapon. Itinanggi rin niya na may pinangakong posisyon o anumang material benefit kapalit ng kanyang testimonya. Ignited. Pag walang nangyari hanggang 2028 at pagpalit na presidente, then bilib ako sa kanya. Pag may nangyari, hindi na ako bilib sa kanya. Nang tanongin ko nag-aangat siya ng ambasador at post, sinabi niya retirado na siya at nais lamang niya i-enjoy ang kanyang retirement. Nilino na ni Kabutahe Tang na wala siyang personal na kaalaman kung may unexplained wealth sa Duterte o kung may mga ari-arian, stocks o bonds itong hindi na ideklara o maling na ideklara sa kanyang statement of asset, liabilities o net worth o SALET.

Posibleng dalawang magkahiwalay na botohan ang kailanganin ng Senate Impeachment Court upang tuluyang maresolba kung ilang boto ang kinakailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Reginald Tongol, unang pagbobotohan ng mga Senator Judge kung pananatilihin o babaliktarin ang ruling ni Presiding Officer Francis Chinchin Escudero na 16 na boto o 2/3 ng 24-member Senate ang kailangan para sa conviction. Pag nagkaroon ng mayoriyang bumaligtad sa ruling, sinabi ni Tongol na maaaring kailanganin ng panibagong botohan upang tukuyin o ano magiging bagong bilang o denominator para sa final conviction vote. Kabilang sa kailangan linawin kung paano bibilangin ng mga senador na absent, naka medical leave, nakakulong o hindi kasalukuyang nakikilahok sa impeachment proceedings. Kasalukuyang 20 aktibong senator judges, sinabi ni Tongol na 11 boto ang kakailanganin upang baligtarin ang 16-vote ruling kung lahat ng 20 ay dadalo at boboto kabilang si Escudero. Kimura Dolores, Quezon City Jail, loob lang, diretso ng parking area, check-in sa hotel, si Bonjing. Kimura Dolores, wait ka lang ping, malapit ka nang maipit sa 2028. Sir Nikilevich, sa Sputin, Ngek, teka, suot ako ng N93 face mask, baka mahawa ako, virus mo, boss idol Ira. Kaya ako nag-allergic eh, may lumulutang na alikabok dito eh. Hindi medically required ang patuloy na pagkaka-confine sa ospital ni dating House Speaker Martin Romualdez dahil mababa ang panganib dito magkaroon ng agarang heart attack. Ayon to sa Independent Medical Evaluation ng Philippine General Hospital. Ito ang sinabi ni PGH Medical Director Dr. Gerardo Legazpi sa kanyang pagtestigo nitong Lunes sa Sandigan Bayan. Sa pagsusuri ng PGH, mababa umano ang risk ni Romualdez para sa impending heart attack at hindi kinakailangan ng continued inpatient confinement para sa kanyang cardiac condition. Dinala si Romualdez sa PGH mula Cardinal Santos Medical Center para sa independent medical assessment na inutos ng Sandigan Bayan matapos siyang maaresto kaugnay ng kasong plunder. Nauna na sinabi ng kanyang mga doktor sa Cardinal Santos na mayroon siyang ilang kondisyon na kabilang ang hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease, unstable angina, coronary artery disease, diabetes at hypertension. Inaasahang pagbabatayan ng korte ang findings ng PGH sa pagpasya. Pumaari ng ilipat si Romualdez mula ospital patungo sa detention facility sa Quezon City Jail. Sinabi naman ni late congressman at dating House Speaker Martin Romualdez na igagalang niya ang kautusan ng Sandigan Bayan na ilipat siya sa Quezon City Jail kasabay na muli pag-giit na wala siyang kasalanan sa mga paratang laban sa kanya. Iniutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na ang paglilipat kay Romualdez mula PGH patungo sa New Quezon City Jail sa Payatas. Nauna na sinabi ng PGH na hindi na medically required ang patuloy na hospital confinement ni Romualdez matapos sa independent medical evaluation. Pinasalamatan naman ni Romualdez ang Cardinal Santos Medical Center at PGH at sinabing patuloy niyang susundin ang payo ng kanyang mga doktor.

0: Kinabi naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na masaya siya sa desisyon ng Supreme Court na baliktarin ang graft conviction ng kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Sa press conference sa sidelines ng BRICS Summit sa New Delhi, sinabi ng Pangulo na matagal na nakabitin sa kanilang pamilya ang mga kasong isinampanoompang 1986. Sa desisyon may petsang June 10, 2026 at inilabas noong September 9, binaliktad ng Supreme Court ang 2018 ruling ng Sandigan Bayan na humatol kay Imelda na guilty sa pitong graft bilang ng graft ugnayan ng kanyang umano'y financial interest sa pitong Swiss foundations. Ayon sa Korte Suprema, nabigo ang prosekusyon na mapatunayan ang kanyang guilt beyond reasonable doubt. Iginit naman ni Lawyer Attorney Paolo Panelo sa kapagsalita ni Vice President Sara Duterte na hindi na niya itinuturing na kailangan sagutin palagi si Palas Undersecretary Claire Castro sa kabila ng madalas itong pagbatiko sa Vice Presidente at mga kaalyado nito. Sa isang panayam, sinabi ni Panelo na hindi umano na pag-usapan ni Duterte si Castro nang kunin siya bilang bahagi ng communications team. Tinulig sa rin ni Panelo ang paraan ng pakikipagkomunikasyon ni Castro na inihailang tulad niya sa isang troll. At sinabing maaari umano itong makadagdag sa kawalan ng tiwala ng publiko sa pamahalaan. And finally, pinagsusumite ng paliwanag ng Land Transportation Office ang driver at registered owner ng kotseng umano'y nakaharang sa fire truck na Romero Esponde sa Sunog sa Barangay Bangkal, Makati City. Nag-viral ang video ng insidente sa Makabulo Street noong Sabado, September 12, kung saan makikitang nahirapang makadaan ng fire truck dahil sa mga sasakyang nakaparada sa makitid na kalsada. Nasagi ng fire truck ay isang black sedan habang pilit itong dumaraan. Naglabas ang LTO ng show cause order laban sa driver at registered owner dahil sa umano'y parking in a prohibited place at obstruction of traffic. Pinagpapaliwanag sila sa LTO Intelligence and Investigation Division sa September 18 at tinatasang magsumite ng sworn statement at kaugnay ng dokumento. Isinailalim din sa 90-day preventive suspension na lisensya ng driver habang nagpapatuloy ang investigasyon habang inilagay naman sa alarm status ang sasakyan. Actually, may depensa sana yung may-ari nung kotse. Kung, kasi nasa loob na siya ng sasakyan eh. Kung inabante niya na sana, kasi sa harapan, makikita mo sa video, sa bandang harapan ng kotse niya, may maluwag na espasyo. Kung nakita niyang padating niyang bumbero, kung inabante na niya yung doon at itinabi na niya para makadaan yung bumbero, wala sanang problema. Kung tinagis pa siya ng bumbero, eh malaki na yung daan, yung bumbero may problema. Pero dahil una-una naka-double park siya. Pangalawa, sa loob na siya ng kotse, hindi pa siya bumaba, hindi pa niya inayos yung kotse niya. Eh bumbero yun, nagre-responde sa sunog yun. Merong kasong pwedeng sabihin. Timura Dolores, salamat at ingat mo, Sir Ira V. Panganiban. Timura Dolores, PGH, yan ang tinutulungan at binibigyan ng tulong ni Tatay Duterte. Anak, oras, babay na ako. Pagkakalas, papalit sa akin, Angelo Almonte, RJ Patrol. Sunod na yan, dito sa inyong Morning Report, Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM band ng DGRJ, 810 AM Radyo Bandido. Dito pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. Love you all. Peace. Bye-bye na muna ako. I gotta go. I'll see you tomorrow. Bye-bye guys. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: RJ Patrol!
2: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hi, hi, hi, hi, hello, hello, hello. It's RJ Patrol time on a Tuesday, September 15, 2026. Musta kayo mga ka-RJ Patrol? Kayo ba'y nakakaramdam na ng pag-normalize ng ating kalagayan ng panahon? Mainit na ang mga malinsangan na ang kapaligiran, mga ka-RJ Patrol. Sana naman wag magkatotoo yung sinasabi nilang ibinuhos na lahat yung mga pag-ulan dito sa ating bansa. Ang susunod, matinding tag-init na mas mahaba, sabi nga ng pag-asa, kaysa normal na tag-init dito sa ating bansa. Wag naman sana, medyo matindi po yun. Ito ba, kung sa mga fatalities sa pagbagyo at baha, counting up to almost 50 yung mga nasawi sa pagbagyo, di ba? Kay Neneng, kay Pilandok, kay Obet, MNNOP, di ba? Eh, kung pagtag-init kaya, di ba? Pagtag-init. Taggutom, di ba? Kapag pagtaggutom ang umiral, wala pang tubig, kapag gano'n ang mangyayari, na magkaubusan. Ako po, kakaubusan ng tubig. Tindi naman ang mga ano na to, tinitingnan ko. Alright, Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Andito na po, sumasaludo muli ang RJ Patrol. Dito tayo sa DZRJ, 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV. For your streaming, type lang po RJ Patrol sa FB Live, YouTube. At mapapanood nyo na kami, mapapakinggan nyo na ang RJ Patrol. Tinitingnan ko yung turnout. Naku, ang gulo pala nangyari. Ang gulo pala nangyari. Di po ba nababanggit natin kahapon na nagkaroon ng first parliamentary election sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao? Naku, ngayon, nakabang tayo kung anong magiging resulta kasi nga medyo may mga delays sa results sa canvassing dyan sa BARM. Elections, BARM parliamentary elections. Pero mo talagang medyo kuminsan sinisimpatize natin yung apprehension, yung kaba agam-agam ng ating mga poll watchers. Dahil po pag sinabi mong autonomous region in Muslim Mindanao, may mga karahasan po nangyayari at hindi po talaga sumasala yung sandok sa palayok. Totoo po. Ito mga bulletins na tinutunghaya natin kaugnay sa BARM elections. Overview accounts. Reports of violence, fraud incidents during 2026 BARM vote counting. Nagka-counting nung kagabi, September 14, 7:30 p.m. Naaantala lahat, nadidelay lahat po. Kasi po, sa mga teritoryo ng BARM, ang daming mga nagdating ang reports of violence. verified incidents, gunfire, fights, fighting, threats against ballot transport, vote buying, via coupons, appreciated ballots, and flying voters. Asa ka pa. Yan ang sinasabing anarkiya sa lugar. Kasi nangingitim yung bakal ng ngipin ko. Bakal kasi yung kinabit eh. So, may tendency mangitim. Anyway, pag may anarkiya, ibig sabihin, may, ang tawag dyan? Nagko-control. Oo. Majority. Small faction or bigger faction, ganun, group. Kaya mong gawin. Kaya mong baliin yung mga, yung normal na magiging turnout. Halimbawa, sa isang tulad yan, halalan. Pwede niyong i-control eh, kapag kayo namamayani dyan. Kayo yung tawag dyan, imperialista. Imperialista, nasa iyo yung nasa iyo yung guns, goons, and gold. O, di ba? Plus, marami ka pang mga alipores dyan. Biro mo yan. Kaya mong gawin yan. Gasino na lang yung tapang lakas loob ng mga Board of Election Inspectors at saka yung mga canvassers. Hindi uubra yan kapag alam po ninyo na nasa dulo ng dulo ng baril ang mag-uutos sa inyo. May hawak na may nakikita niyo yung dulo ng baril. Susunod kayo. Sino ba ang gustong mamatay, di ba? Anyway, yung official watchdog National Citizens Movement for Free Elections, NAMFREL. Patuloy pa rin nananawagan sa ating mga constituency diyan sa BARM, yung mga citizens diyan na gamitin po yung NAMFREL app 2026. NAMFREL 2026 app for Operation QR Count 2026 verifications. Yung data's available on NAMFREL website and namfrel-barm2026.apc.adu.ph. Yan po. Yan po yung portal, yung mga app na titingnan nyo kung ano na yung mga updates dyan sa naganap na halalan dyan sa BARM. Incidents of violence. Ito po, documented. Kahapon pa lang ito. Na-compilate as of 7:30 p.m. kagabi. Ito po yung mga yung pag-close ng polls ng alas 5, yung butuhan. Counting of votes, sumunod kaagad. Ngayon, ang daming mga reports of violence. Bine-verify, bina-validate ng NAMFREL. Padala ng mga observers mismo. Ang kagandahan ng social media, pwede mong real-time, pwede mong ipadala yung mga nagaganap. Pwede kang maging reporter kapag nakaka-access ka sa mga watchdogs applications at masasabi mo kung ano yung observation mo sa nangyayari sa iyong lugar. Yung specific observations na tinanggap ng NAMFREL ay dito sa may Vilo Elementary School, Cotabato City mismo, may commotion na nangyari followed by consecutive rifle shots o strafing ba tawag dyan sa Tagalog? Yung pagpapaputok ng replay. Ibig sabihin, high power yan. Usually, ang ginagamit, M16. Lasted for more than 3 minutes. 3 minutes! Kung mabilis magpaputok ang isang shooter, 1,000 bullets per minute. Kung kaya mo yan, pagpapalit-palit ka lang ng magazine. So, kaya mong magbuga ng 1,000 bullets per minute. 1,000, may naging 3,000 bullets yung pinalipad sa... Hindi nyo ba naisip yun na talagang tatago kayo sa mas matibay-tibay na bubong? Kasi what goes up must come down, di ba yung theory ng physics? Para ka rin binaril pababa kapag ikaw nabagsakan ng binaril na pataas, yun ang bala na pinailan lang sa himpapawid, binabaril yung ulap, hindi naman matamaan, di ba? Pagbaba ng bala nun, lagot ka. Para ka na rin binaril nun, pababa. Kung anong velocity ng bala nun, nung pinalabas sa baril, usually pag high power, mga nag 1,700 feet per second, 1,800, 2,000 feet per second, at ang killing range niyan, yung effective range niyan, ay aabot ng 3 kilometers kapag high power. 3 kilometers po. Ibig sabihin, 1,000 meters per 1 kilometer. Di ba? Oh. So, 3,000 meters sa impapawid. Pagbalik nun, para na rin bumubulusok na parang binabaril pababa yung direksyon ng pagbagsak ng bala. Oh, may mga individuals, oh, nagbabatuhan daw. Oh. Sa itong binabanggit Vilo Elementary School, Cotabato City mismo. Oh, may mga parang ginulo. Oh, nagbabatuhan ng mga bato, oh, sa magkabilang kanto. Isang person ang injured, reported injured sa leeg. Mga police nag-respond sa area, assisted the injured. Inassisti lang po yung injured individual. Hindi nila kayang habulin yung shooter. Yan ang irony pag Muslim-dominated areas. Kasi parang dinidismiss lang ng police na parang naglalaro lang ng baril yung mga kapatid nating Muslim dyan pag nagpapaputok. Hindi nila kayang i-contain eh. Hindi nila kayang huliin. Bakit kaya? Noon pa yan, noong 1993, nagko-cover ako sa Defense Department. Tapos sasabihin ng gobyerno noon, sino ba yung DILG Secretary? Rafi Alunan. Sabi niya, epektibo daw yung task force paglalansag nila yung mga private army.

0: deta na irepresenta ang bansa sa kabila ng banta ng sanksyon o penalty mula sa Women's Tennis Association. Magiging tiyempo kasi sa Asian Games ng China Cup, leg naman ng WTA na kailangan dapat salisihan si Yala bilang world number 18 sa ranking. Ayon kay Senator Bongo, isang inspirasyon hindi lang sa mga atleta kundi sa lahat ng mga Pilipino ang ipinamalas ni Yala na handang piliin ang bansa kaysa personal na karera. Iginagalang daw ni Go ang rules ng WTA at kaysa raw siya sa pag-asang pagbibigyan nito ang paglahok ni Yala sa Asian Games ng walang multa o penalty. Pag-aaralan daw nitong si Senator Bongo at ang Sports Committee kung ano yung maaring maihain ang panukala na tutugon sa ganito mga sitwasyon alang-alang sa ating national athlete. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Alright. Na-imagine nyo ba yung nasa gitna kayo ng putukan doon sa barm? Talagang ano ang alam po niyo, tumira ako ng 3 taon diyan. Maguindanao, Cotabato City, ganun. Nalaman ko yung kultura doon. Na pag may nagpapaputok ng baril, yung mga nag-tripping lang, nag-tripping. Nag-tripping. Walang na-injure. Alam niyo ba kung bakit? Aral yun sila eh. Trained yung mga kapatid natin dyan sa Maguindanao, Cotabato, sa Basilan, Hulu. Aalamin lang ng mga residente kung saan ang direksyon ng putok. O siyempre, iwas ka doon para hindi ka matalsikan. Kung may mga mababakbak ng mga infrastructure doon samantalang pinuputukan yung lugar na yun. Alam na alam nila yun. Kaya nung nabasa ko yung report, na-injure lang sa leeg dahil sa bato, hindi sa putok. Sa Cotabato City. Aral na aral po sila na parang music lang sa kanila, musika lang sa kanila, pandinig yung bala, yung putok. Parang music lang yan. Putok ng baril? Nako. Sabi niya, normal yan dito. Para lang nakikinig kami ng radyo. Nagpapatugtog yung disc jockey ng FM radio. Basta importante, hindi marunong sila kung saan sila pupunta. Sa direksyon na hindi tinutumbok ng mga bala ng mga nagpapaputok. Oy! Ma'am Ina Grave, mga Melbourne, Australia, watching with us. So, thank you very much. Good morning, Ma'am Ina Grave. Shirley Uyang, good morning, Sir Angelo. Thank you, Shirley Uyang, watching and listening. So, RJ Patrol, Jaime Samoya Bernante. Morning, RJ Patrol. Morning, Sir Angelo. 25 million na naman ang gastusin sa araw na ito sa impeachment trial ni VP Sara. COA, nakaresibo ba yan? Ginawa na yata ng documentary ni Idol Johnny Gomez kung saan talaga na-itemize yung breakdown ng expenses ng 25 million a day sa impeachment trial. Sheila Arbuez, good morning, Mr. Almonte. Good morning, Sheila. Mercy Fernandez Narciso, good morning, Sir Angelo A. Good morning, Mercy Fernandez Narciso, Sheila Arbuez. Wala naman kasi talaga sakit magpa-confine pa sa Cardinal Hospital. Takot ata madiretso sa kulungan si Martin Romualdez. First time kasi kung hindi ka gumawa ng kalukohan, sana hindi ka makukulong. Tama ka, Sheila Arbuez. Siguro narinig mo yung news item ni Ira kanina, Idol Ira Panganiban, na nag-testify yung resident physician ba ng PGH sa Sandigan Bayan kahapon at nagsabi na walang parang serious threat o nakaambang seryosong panganib na kinakaharap si former House Speaker Martin Romualdez para magpatuloy siyang naka-confine sa isang first class facility, first class suite yata. Sabi nila first class yung suite niya dyan sa PGH, dun sa yung pinanggaligan niya, Cardinal Santos Hospital, ay talagang private room. Oo, talaga naman. Kung multa lang, baliwala yan kay Alex.

0: Alex Chua, may multa? Wala, baliwala yan. Oo. May multa, kung multa-multa lang, baliwala yan kay Alex, Alex Ayala. Ma'am Ina Gray spent $25 million just for a lecture of the justice witness. Parang kinukondisyon ng prosecution. Nakita naman natin na parang nakakatawa. Hindi naman po tayo practitioner ng law, ng batas. So, pero nakakatawa yung nangyari kahapon. Ano po? 25 million inaksaya natin para lamang mag-lecture ang isang mahistrado, dating former presiding justice ng Sandigan Bayan, Amparo Kabotahe Tang, para lang masatisfy yung panaginip ng prosecution na mind condition ng taong bayan na hindi man sila magaling sa presentation ng mga evidence at saka witnesses, at least yung mind, yung brainwashing effect ang tawag doon, yung mind conditioning, yun ang ginagawa nila ng prosecution panel sa taong bayan para kumampi sa kanila, yung parang epekto ng propaganda. Naalala natin yan sa intelligence, sa military, may counterintelligence department, maglalabas ng press statement ng New People's Army na ano sila, advanced sila sa bakbakan, pero yun pala, ang dami nilang casualties, ang dami namatay sa kanila. Babaliin nila yung totoo. At saka sisiraan nila ang gobyerno, ang military, dahil gano'n. May counter-terrorism, counter-insurgency department din ang military. Ilalabas nila ang totoong facts and evidence. So, para makita na puro kasinungalingan yung sinasabi ng makakaliwa. Teresita Cruz Agiling, magandang umaga po, Sir Angelo. Magandang umaga, Teresita Cruz Agiling. Nagsayang lang tayo, nakakatawa nga yung sinasabi natin. Inaksaya natin ang 25 million. Kasi narinig natin doon sa proceedings. Ang galing ni Attorney Mark Binluan ng defense panel. Nailabas niya yung totoong motibo ng prosecution. Di po ba? Dahil in the course of cross-examination, yung pagtatanong ng depensa kay former Justice Amparo Kabotahe Tang, sinabi ni Mark Binluan, Attorney Binluan, na sino po ba nagsupina sa inyo? Di po ba alam naman ninyo na bilang isang maestrado na unethical na gawin kayong witness, padaluhin para mag-witness sa witness stand? Unethical, di po ba? Sumagot sa affirmative. Sabi, opo, unethical. Bakit pa kayo dumalo? Kasi may subpoena. Saan galing yung subpoena? Na-establish po doon sa cross-examination na nagpadala pala ng subpoena ay mismong opisina ni prosecution panel representative, Akbayan na party list representative Chel Jokno. Dapat, di ba, korte ang sabi nga ni Attorney Mark Binluan, di ba, korte dapat ang nagpapadala ng subpoena. Tinanong, hindi, korte po yung nagsubpoena sa akin, sabi ni Justice Kabotahe Tang. Tinanong si Presiding Officer Chis Escudero, Senator Chis. Sabi ni Senator Chis, with the request of the prosecution panel. Pero doon sa letter, nakalagay, akbayan, nakalagay yung pangalan ng opisina ni Prosecutor Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Alam na. Alright, break muna tayo. Ang oras, impunto alas 9:30 ng umaga.
1: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: RJ Patrol.
0: Alas 9:33 na po ng umaga dito sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Si Eduardo Lim. Morning po, Sir Angelo. Ingat po palagi. Ingat ka rin. Thank you, Eduardo Lim. Isa pang report doon sa Tapayan Central Elementary School, Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. May commotion between supporters of two political parties that led to a physical fight. Babugbugan, suntukan. Pero mo, hindi lang doon sa lugar na yon. Alam po ninyo, tumira po ako dyan. Eh, walang social media doon. Physical, confrontation. Suntukan yan. Oh, paluan ng silya. Voting resumed after it was interrupted due to the incident. Biro mo, hinahamper lang, dinidelay. Eh, merong magkalaban sa partido, magkalaban sa kanilang mga iniidolong tumatakbong politiko, kakabugbugan. Di po ba, dito lang sa atin sa Metro Manila, kuminsan yung pamilya nagkakasaulian ng kandila, yung mga magkakamag-anak dahil lang sa patuloy na pagsuporta sa isang particular na politiko. Darating ang araw, kayo pa rin yung andyan, yung politiko, baka natalo na. Pero nakakatuwa isipin. Doon sa Cabobo Elementary School, Lamitan City, Basila naman. Ito, mas alam po niyo yung mga Muslim brothers natin sa Basilan. Ang pangalan sa kanila ay mga Yakan. Yakan. Pag pumunta po kayo ng Hulu, yung mga Tausug o mga Huluhano. Pagdating ng Maguindanao, Maguindanaoans. Pagdating sa Lanao, mga Maranao. Yan po yung mga katawagan sa mga kapatid nating Muslim. Kapag galing ka dyan sa Lanao Sur, Lanao del Norte, mga Maranao. Miabrug su urun. mapita sa kapipita. Pagdating mo dyan sa Maguindanao, matauta mabitsala sa Maguindanao. O, Maguindanao naman, salita. O, pagdating mo sa Zamboanga, Basilan, Yakan, Zamboanga. Hindi naman. Hindi naman yung mga badyaw na sinasabi natin. mga tawsog din. Maraming tawsog din dyan. Tawsog, huluhan. Oh, pagdating mo ng Hulusulu. Doon sa Lamitan, Basilan, sa Kabobo Elementary School, yung nanakot, hinarang. Hinarang at pinigilang yung pag-transport ng mga balota pagkatapos ng butuhan. Election staff took the threat very seriously and packed up. Biro mo yun, naglayasan sila. In another incident in the same school, an election chair was seen, election board chair, was seen telling voters whom to vote for. There were also pre-shaded ballots. Nako, magtatagal pala itong pagbibilang na ito. Marami pong pipetisyon, kukwestiyon sa turnout, pag ganyan. Diyan ang lumalabas ng mga reports. Meron mo, may isang chairman ng election board mismo nagtasabi sa mga botante kung sino dapat nilang iboto. Magkano? Magkano naman yun? O, di ba? Doon naman sa Lugay Central School, Cotabato City. Ang isang volunteer ng NAMFREL, National Citizens Movement for Free Elections, NAMFREL, yung watchdog ng COMELEC sa mga halalan, nasaksihan niya mismo, witness watchers of a political party pre-shading ballots. Sila na mismo yung parang lutong Macau, yung mga balota, sila nagsishade. Yung mga watchers mismo ng isang political party. At yun ang isusubo. Siguro, malamang sa malamang, ito'y analysis lang natin. Talunan kagad natin conclusion. Yung butante, pwede nilang tinakot or hindi pinapunta para bumoto. Gagamitin yung pangalan niya ng watcher, nakakampi nila. O kung sino mang nagdo-dominate, yung walang makakontra sa kanila dahil may mga baril, guns and goals, and goons, sila yung mag-appreciate ng ballots. Tapos, alimbawa, pagkatapos nila i-appreciate yung ballots, padadaluhin nila yung butante na. O sige, punta ka na dito, mag-ano ka na lang, yung tinta. Pero ang isasubmit mong balota na shaded, ito. O, magkano? Vote buying po yun or by way of intimidation, pananakot. Uupo sa polling precinct yung butante. Kunyari may sinisid pero nandun na sa kanya yung kopya na ihuhulog sa counting machine. Pre-shaded, lutong Macau na, ginawa na ng mga yung mga makapangyarihan. Sabihin na natin, namamayan eh. Hindi ka naman pwedeng pumalag doon. Dahil may gun sila, may private army sila dyan. At sasabihan ka naman, sige, may pamalengke ka na, bigyan ka na 5,000. May pang grocery ka na dito. Sumunod ka na lang, kung hindi, masasaktan ka. Canizares National High School in Cotabato City, election board member was seen distributing pre-shaded ballots to members of a political party. Pero mo, miyembro ng COMELEC na ito, staff na ito, mga staff. Pati yung sinasabi natin, chair na nag-coach sa mga butante kung sino ang kanilang ibuboto. Kaya no wonder yung kasaysayan ng eleksyon sa atin. Taalala po ba ninyo yung 2004 elections? Hello, Garci! Diba? Taalala po nyo? Gusto ko, Garci. Yes, ma'am. Sabi nung sumasagot sa kabila. Gusto ko, Garci, ang lamang ko, 1,000,000 dyan sa lugar mo. Doon sa kabila, 1 million. I-zero nyo yung kalaban. Opo, ma'am, zero. Pero mo, FPJ yun, isi-zero mo sa Muslim community. Eh, yung Muslim community, sabihin na natin, majority dyan ay parang may idol-idol idealismo, di ba? Idol nila si FPJ, the king. Tumatakbong presidente noon. Sabihin mo ba na lahat yun matatakot mo na huwag iboto si FPJ? Or malalagyan mo? Magkano? Isang maletang pera? Pinadala doon. Hello, Garcia. Oh, di ba? I'm sorry. Oh. Appreciated ballots. Mismong miyembro ng election board. Oh. Nag-distribute sa mga members ng isang political party. Flying voters in the school. Alam po niyo, flying voters, yung pangalan ay gagamitin nila. Siyempre, pinag-aralan lahat yan eh. Doon sa listahan ng mga registered voters, qualified to vote, eh, kuminsan, yun nga, tatakutin mo, huwag pumunta para bumoto. At, ibang tao, papupuntahin mo para bumoto. Iwan ko kung paano nila palulusutin sa biometrics. Di po ba? Pero pag yung gawin mong napakakapal yung tinta, di na mahalata yung fingerprint. Paglagay nila doon, parang putik na. Hindi mo na ma-verify kung itong sa biometrics ba, yung thumb mark niya, ay siya yun. Doon naman sa Dato Usman Elementary School, Cotabato City mismo, isang volunteer na po, naka-witness, nakasaksi, vote buying, pero gumagamit ng coupons instead of cash. Ano kaya? Gift check? Oo, mga coupons daw eh. Gift check ka. May gift check siya sa department store. Oo, merong 1,000 yung gift check. Oo, merong kalima dito. 5,000. Worth of 5,000 groceries. 5,000, yun. Instead of cash. Hindi pinapapasok daw ang pulis alas 10 ng umaga. Pero yung boat buying, nakakapasok sa presinto. You could just imagine yung nakakatawa, no? Sandakan Elementary School, Sultan Kudarat, Maguindanao, Del Norte. Ang isang butante, nag-complain dito. Yung kanyang verification PAT result being magkaiba sa binoto niya sa kanyang actual ballot. Nagaganap po yan eh. Nangyayari po yan eh. Di ba? Nung araw, sinasabihin eh. Doon sa absentee voting o overseas voting counts. Minsan may mga OFW tayo nagre-reklamo. Ito yung binoto nila. Iba yung lumabas sa counting na nakalagay sa shaded binoto nila. Nagyayari po yan eh. Paano na lang natin maibabalik yung kumpiyansa ng taong bayan na isang fair and just results of the election will come out. Yung talagang patas at walang pandaraya na turnout. Oy, si Titus Almonte dyan sa Melbourne, Australia. Good morning po, Sir Angelo. God bless you. God bless you too, taga mga Aussies. Titus, kasama si Love, si Lumin Clay, Mama Lalaine, at saka Mama Jerry. Kumusta kayo dyan? In Australia. May report, isang babae, dalawang lalaking suspect, arestado. 40.8 million pesos na halaga ng shabu. Nasamsam sa Rizal. Report na DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
6: Tinatay ang 6 na kilo ng inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 40.8 million pesos ang nasamsam sa isang anti-illegal drug operation sa Taytay Rizal. Tatlo namang drug personalities ang naresto sa operasyon sa Sityo Dulong Bagiyad, Barangay San Juan, sa nasabing bayan ng Lalawigan. Ang mga suspek ay isang 31 taong gulang na lalaki, 32 taong gulang na babae at 43 taong lalaki na pawang residente ng nasabing lugar. Nasamsam din ng mga otoridad ang ilang baril at iba pang ebidensya na isasailalim sa kukulang verifikasyon at investigasyon. Pinangunahan ng PDA Regional Office for Rizal Provincial Office ang operasyon katuwang ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng Coast Guard Station Rizal. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagtalaga rin ng mga tauhan sa mga waterways at posibleng waterborne escape routers upang mapigilan ang pagtakas o paggalaw ng mga target personalities at matiyak ang ligtas sa pagsasagawa ng operasyon. Isang suspek naman na nakatakas at patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Naharapan tatlong na arrestong suspek sa kasong may kaugnayan sa muna'y pagbibenta ng dangerous drug at paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Sabi ni Rick Orasyon, ang appearance ni former Sandigan Bayan Justice Amparo Kabotahitang ay lalo lamang pinalakas ang defensa dahil sa mga sagot ni witness Justice Kabotahe, retired, ay in accordance with the law and the constitution. Lahat. Walang mali, di ba? Oo. Heart, fist bump, fist, cleanse fist, at muscles. Yan ang si Rick Orasyon. Laban lang, Rick Orasyon. Teresita Cruz Agiling, totoo po yan, Sir Angelo. Kadalasan hindi nagkakasundo magkakamag-anak sa politika. Katulad sa amin, ang mga kamag-anak ko, karamihan sa kanila, nasa gobyerno, nasa DPWH, sa Congress. Bah, may mga maleta kayo dyan, ha? Teresita Cruz Agiling, ha? Nasa DPWH, sa Congress, kaya nung may namatay kaming kamag-anak, ang sabi ng isang pinsan ko, walang topic tungkol sa politika. Bawal. Parang ibig sabihin niya, bawal mag-topic sa politika. Eh, nagkakasiraan nga ng relasyon ng mga magkakamag-anak kung minsan sa sobrang parang involved ng mga kamag-anak. At parang maliban sa pagiging idolo. Nabanggit natin yung zero votes dun sa Muslim area ni Fernando Po, the late FPJ, the king. Imposible po yun eh. Imposible po yun. So, ibig sabihin, may pandarayan nangyari. to make it the story short. Siyempre, may pandarayang nangyari doon. O, para isiro mo yung isang living legend, ha? Buhay na alamat sa kanila. Di po ba, may kwento pa nga sa, hindi naman urban legend yung mga kwento na nagpapalabas doon sa isang sinihan doon sa South. Huwag na natin sabihin, Maguindanao ba yun? O sa Hulu ba yun? O sa Basilan ba yun? Meron daw pelikula na sa ending, pelikula ni FPJ, The King, namatay siya. Ano bang pelikula yun? Hindi daw makontento yung mga brothers Muslims doon na nanonood, binaril yung tilon. Mabuti na lang, hindi tagus-tagusan yung tilon sa kabahayan sa kabila. Kundi may nadisgrasya doon. Binaril yung tilon sa pagpuprotesta na bakit namatay sa eksena or sa pelikula yung kanilang idol na The King. Di ba? Ano bang palabas yun? Yun si Manambit ba? Manambit is si ano yun? Eddie Garcia. Si Manoy. Totoo yan na recoration. Medyo nag-aksaya tayo ng 25 million kahapon kung tungkol lang naman sa pagle-lecture ng procedural standards ng korte. Ang senior ng isang witness ng prosecution panel sa katauhan ni former Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahitang. Kakalungkot, ano po? Presumption ng lahat kapag ikaw ay sitting judge o kaya defense panel, puro kaya abogado, prosecution panel, puro kayo abogado. Bakit kayo nag-aksaya ng oras, tawagin ang isang dating maestrado para lamang i-broadcast on national television yung procedures of the court or yung ethical ano yung talagang nakaukit na sa semento o bato na conduct, decorum at yung mandato ng korte. Di ba alam niyo na lahat 'yun? Alam na ng mga abogado diyan. Kahit yung mga presiding judge na sabihin natin, yung mga judges kasi hindi naman abogado lahat eh. Sa minority, dalawa. Nakakulong yung isa, so pangatlo. Yung sa majority, sino ba lang doon? Kiko Pangilinan lang, natira. Si Chief Escudero, siya ang presiding officer. Yung mga hindi abogado, na mga sitting senator judges, alam nga namang walang mga ano yan? Hired legal advisors. Di ba? Tapos, magle-lecture lang kayo, inaksaya ng 25 million tungkol doon sa alam naman ng lahat. It's a given common knowledge. Napag-aralan naman lahat yan sa pag-aaral pa lang na abogasya. Tuloy, sumemplang tuloy ang prosecution na napalabas nung defense counsel attorney Mark Binluan na gigil ang prosecution na i-convict si Vice President Sara Duterte para lamang ma-convict lahat na ginagawa kahit unethical para sa court procedures na mag-imbita ka ng isang maestrado para patayuin bilang isang testigo, witness. Diba? Siya mismo, si Justice Kabutahitang, umamin na very unethical for that matter, na mag-imbita ka ng isang maestrado na hindi naman pala pwedeng i-validate, i-confirm na siya ay isang legal expert. Kasi ang legal expert pala, walang titulong binibigay. Parang description mo lang sa isang abogado o maestrado na matagal na nag-serbisyo sa larangan ng hudikatura, di ba? Justice, law, practitioner. Para maging law expert, ano lang, title na walang certification. Parang description mo lang, i-describe mo lang. So wala rin, kasi yung lahat, elementary, very basic yung mga pinagtalunan doon. Yung gusto nilang i-discuss ni Justice Tang, Amparo Tang. Nasa mga libro na yun, napag-aralan na lahat. Nag-aksa nga, sabi nga ni Ma'am Ina Gray, inaksaya natin ang 25 million para lang sa pagle-lecture ng isang justice. Ang problema, dun sa hearing bukas na magkakaroon daw po ng oral argument, may mga imbitadong amici curiae, pero ang narinig natin na bukas, ang naka-schedule ay si former Supreme Court Justice Adolf Ascuna. So, paabang-abang po yun mga ka-RJ Patrol. Pero nakita na natin ang pronouncement niya, yung mga statement niya sa media, sa publiko. Adolf Ascuna is one of the framers of 1987 Constitution. Kasama si former Chief Justice Hilario Davide Jr. Yun lang ang isa sa framer ng Constitution na naging Chief Justice. So bukas si retired Justice Adolf Ascuna, being one of the framers of 1987 Constitution, imbitado para magbigay insight or enlighten, elucidate, to elaborate on the issue of the voting threshold, whether to convict or to acquit the official being impeached, that is the Vice President Sara Duterte. Oh, di ba? So magkakaalaman bukas. Oh, God bless Titus. God bless you mga taga Australia, mga OC. Sheila Arbues, 7.4 trillion proposed budget sa 2027. National budget ito, ah. Nako, sana naman mapupunta yan sa makabuluhan naman na proyekto. Sana, at hindi sa bulsa nyo, mga congressman at senatong, tama na, napatunayan na yung mga baha na pagdurusa ay taong bayan dahil sa pagbubulsa ninyo. Yun. Galit na si Sheila, ah. Puso mo, Sheila. Oo. Pero mas maganda mag-obserba, manood, bantayan natin. Kasi nga, marami na nagsasabi. Ano na, yung bang masikip na ang daigdig ng mga politiko. Masikip na dahil how many months na lang? 2028. May elections na. National elections. Eh, yung perang yan, eh, malamang. Malamang sa malamang. Mapupunta sa pamumulitika. Mapupunta sa pamumulitika. Oh. Okay. Alright. Nakatutok tayo sa mga updates doon sa nangyaring parliamentary elections sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ginanap ito kahapon. Ah. Inserted cannot... Any ballot that is already inserted sa machine cannot be retrieved. Biro mo yan. So, nagkaroon na ng dayaan na. Ang binabanggit dito na yung isang butante nagre-reklamo na yung resulta sa machine ng kanyang siningit, yung in-insert na shaded ballot niya, iba sa kanyang binoto. Eh, yung election board nagsabi, yung the ballot already was inserted in the machine cannot be retrieved. So, paano na lang yan? Ang payo na lang natin kung doon sa nagko-complain na butante, mag-file ng complaint. Formal complaint. Pero sa mga lugar na tulad ng Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao, wag na. Usually, nangyayari, wag na. Eh, lalalim lang yung awayan or bangayan. Eh, mahirap makipagbangayan pag dyan, ang daming baril. Naglipa na yung mga baril. Paano ka magkikipag argument niyan? Gusto mo bang maagang mag-abroad? So, sabi ng Namfrel, for updates, the citizens of Barm are being encouraged o yung pinapayuhan to download Namfrel 2026. Namfrel in bold letters. Namfrel 2026 Android mobile app through this link. Ang link ay https://bit.ly/NAMFREL Namfrel app app 2026 and participate in the Namfrel operation quick count, so QR count 2026. Kailan kayo matatapos yan kung napakaraming mga complaints and reported yung pandaraya. Frauds. Oh, mga pandaraya dyan. Kailan kaya ano yun? Kailan kaya natin yan matutunghayan kung may nangyari? Di po ba? Bago yung election, may nabalitan na ambush na sa kampo ng kabila. Makakuha. Yung certain makakuha. Jaime Samoyo Bernante, bukas ulit ka RJ Patrol. Ingat lahat tayo. Oo nga, ingat. Ingat palagi mga ka-RJ Patrol. On a Tuesday, thank you for joining me sa ating RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
8: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
9: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
11: BBC News with Alex Ritson. The US military has confirmed that it has weapons deployed in space in what's believed to be the first public acknowledgement of such capabilities. The Air Force Secretary said in-orbit space control weapons were in operation capable of defending American assets. The US Environmental Protection Agency says it's repealing rules that limit greenhouse gas emissions from power plants fueled by coal and gas. The move is expected to face immediate legal challenges. Officials in Gaza have warned the territory's health system risks paralysis after transport services for medical staff were suspended. The health ministry said shortages of fuel and spare parts meant many staff struggled to reach hospitals. The US Supreme Court has rejected an emergency application from President Trump to lift a lower court's ruling which blocked his attempt to restrict voting by mail ahead of November's midterm elections. Mr. Trump has previously claimed the electoral system is rife with fraud. Yemen's Houthi movement says Saudi Arabia has launched renewed airstrikes across the west of the country. It comes after the Iran-backed group announced it had targeted military bases in the kingdom. One of Italy's biggest airports, Catania, has been forced to suspend all flights for the second time in recent months due to volcanic activity from nearby Mount Etna. The facility on the island of Sicily was closed in August for almost a week. Turkish police have fired tear gas at demonstrators protesting against the increased targeting of LGBT activists. The rally in Izmir came a day after police carried out sweeping nationwide raids. And the Primetime Emmy TV Awards are taking place in Los Angeles. The medical drama The Pitt and dark comedies Widow's Bay and Hacks are among the shows expected to rack up multiple wins. BBC News.
12: You're listening to the news from the BBC.
8: Radio Bandido, 8:10 a.m.

Alright, muli sa magandang morning, ito po ang Johnny Gomez Live mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Tayo po'y pumapasok sa 25th araw ng impeachment proceedings laban kay Inday. Ngayon po ay 15 ng Setyembre 2026. Doon sa ating mga kababayan na mag-ikagay, magda-dine out mamaya, magdi-dinner dahil sweldo ng ating mga kababayang Pilipinong by trabaho, problema dahil transport strike pa rin. Problema talaga natin itong bus transportation mga kaibigan. Natanong itong si Pangulong Bongbong Marcos doon sa paglobo ng utang ng bansa. Ito daw pong numero na ito ay kumbaga numero na nasa thin air. Naku, ano kayang ibig sabihin ito? Paano kaya ito ipalulusot ng Malacanang at ano kaya yung magiging reaksyon ng sambayan ng Pilipino dito po sa mga binabanggit ng Pangulong Bongbong na ito? Naku, parang ayaw ko na yatang baniwala pagkaganire, ha? Pagkaganito ang datingan o lalo tingit yung mga kababayan natin, o ba't ako magbabayad ng buwis? Bakit ako magfa-file ng aking income tax? Numero lang pala itong nakalutang o palutang-lutang sa thin air. Ala naman yatang pakialam dito ang Malacanang anak ng baka. Ito po yung persepsyon ng ating mga kababayang Pilipino. Ilan sa ating mga kababayang Pilipino, every time na ganito po yung arrive ikanga na mga statements ng Pangulo o nung sino bang tagapagsalita ng Pangulo, etc., etc. Layunin po natin ang bayang at ang kalaban ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Jersey Martizano ang ating technical director, si Angela Tienza ang ating production head, ako yung lingkod si Johnny Gomez mga kaibigan. Tuloy-tuloy tayo, kompletos recados tayo sa palatuntunan, lalo tigit tayo po'y sinusubaybayan ang ating mga kababayan at mga tropang JGL dito sa ating palatuntunan. Talaga naman, yung ating mga kababayan hanggang kagabi, hindi mawari yung kanilang pagkadismaya. Pwede bang huwag na nating panoorin itong impeachment trial na ito? Pare-pareho po yung tinatanggap kong mensahe mula sa ating mga kababayang Pilipino. Mula sa mga direct at private messages, mula po doon sa mga pilit na pumapasok na mga mensahe sa aking Facebook account, meron pa riyang tawag sa telepono, meron pa diyang text sa telepono. Nako, hindi po mawari ng ating mga kababayang Pilipino how important covering the impeachment trial is. Especially so, nasa 25 araw na tayo, okay? Day 25 ngayon, September 15, 2026. I-compute nga natin na Ma'am Angel, sa 25 million a day, multiply it by 25 days, aba na po, nasa 625 million pesos na po ang gastos ng gobyerno dito sa impeachment trial na ito. Mas malaki na dun po sa kanilang sinasabing ibinulsa o yung hindi maipaliwanag na confidential, extraordinary and intelligence budget ni Inday mula po sa kanyang mga tanggapan dito po sa Office of the Vice President at nung siya'y naglilingkod pa dito po sa Department of Education. 612.5 million pesos yung pong kini-question kay Inday, samantalang ang gastos ng gobyerno dito po sa impeachment trial na ito pumalo na sa 625 million pesos. Kaway-kaway tayo doon sa mga pinagkakautangan ng bansa at ng bayan at ng Malacanang. Pero sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ito'y numero lang na naka-float sa thin air. Ano bang dating sa ating sambayan ng Pilipino kapag ganito yung turan ng ating Pangulo, na? At parang
yung pagpapatawag ni Inday na bumaba na sa pwesto si Bongbong Marcos sa kanyang pagiging sinungaling at kurap. Eh, para ang sinasabi ni Bongbong, kulang sa pansin si Inday. Masyado na raw pong mainitin ang ulo dahil dun sa kanyang mga kinakaharap na problema. Parang kulang sa pagmamahal. Naalala ko tuloy yung Boss Jersey, ano bang title ng kanta na Don't you wish your girlfriend is hot like me? Don't you wish your girlfriend is hot like me? Bakit naman talaga, si Mamina Gray at yung ating Filipino community dyan po sa Australia. Magandang hapon po sa inyo, magandang morning naman dito sa Pilipinas. Yung ating Boss Rico Rasyon, magandang morning daw po sa atin. Bumabati mula po dyan sa Las Piñas. At si Ma'am Kimura Dolores, magandang umaga po Sir Johnny. Kapi-kapi na. Bumabati mula po naman sa Japan. At yung ating Filipino community dyan sa Japan, batiin natin ang magandang morning. Si Boss Joseph Franz Guzman, bumabati rin po sa atin. Nang isang magandang umaga, umagang siksik ng ganda. Dahil medyo maayos po itong ating panahon. Ha? Don't you wish your girlfriend is hot like me? Aray, don't you? Talaga naman, marami po tayong pag-uusapan pero panakaraka, lilipat po tayo sa Senado sa pagpapatuloy ng 25th araw ng impeachment trial laban po kay Inday. What are we to expect, no? Dito po sa day 25 ng Senate impeachment proceedings, patuloy po na pag-uusapan itong mga nilalaman ng Article 2 regarding alleged unexplained wealth, false salience, statement of asset liabilities and net worth, and business interests. Yung pong inaasahan, o baka ngayon ay nakasalang na, mamaya bibigyan po ako ng idea ni Boss Jersey, no? Kung ano na yung update dyan sa Senado. Si Attorney Karen Batu mula po sa Office of the Ombudsman, ito pong isasalang. Okay, nagsisimula na. O sige, pabaya-baya idol ha. Nagsisimula na po itong 25th araw ng impeachment proceedings laban kay Inday. Bibigyan muna natin ang pagkakataon na bahibay ito pong day 24 kung saan si Justice Amparo Tang ang ginamit na surprise witness. Nabulaga. Nabulaga nga ba? Sa tingin po ba ninyo nabulaga yung depensa ng ating mga kababayang Pilipino? Dahil kapag binasa at pinag-aralan po natin accomplishments, yung kanyang mga ikagay status dito si Justice Amparo, talagang malulula ka sa bigat ng curriculum vitae nitong ali na ito. Tapos ginawang surprise witness, ha? Nag-email si Chel Jokno para imbitahan itong si Justice Amparo. Marami po dun sa ating mga kababayang Pilipino ang nagtaas ng kaliwat ka ng kilay matapos po unang nagsalita si Rafi Tulfo kahapon, sinundan ni Ivy Marcos, tapos nagkasunod-sunod na, etc. etc. Sabi nga ni Ma'am Ena Gray kahapon, yung question and answer is scripted. Ha? Ako, naobserbahan ko rin yan, Ma'am Ena, ha? Dahil yung flow ng tanong ni Chel Jokno kahapon ay talagang naka-formada. Magkakasunod. One after the other, yung tanong ni Chel Jokno. Yung sagot naman itong si Justice Amparo ay dire-diretso rin. So hindi po natin may aalis dun sa isipan ng ating mga kababayang Pilipino na this is a rehearsed thing. Huh? May rehearsal muna. Okay? Kaya nga tinatanong ko dun sa ating mga kababayang Pilipino, kayo ba'y naniniwala na scripted ito? Based on the looks
and based of the manner of questioning by Chel Jok, no, and based on the reply given by attorney Justice Amparo. Pero nung pumasok na yung cross-examination nitong si attorney Biluan, nag-iba yung aura, nag-iba yung ihip ng hangin. E doon pa nga lang sa pag-question ng mga senator judges ay tila kung pwede lang siguro magkamot ng ulo. E ginawa na. Alright? Dahil nag-iba yung aura totally. Justice Amparo was a different person. Nung si Chel Jok na yung nagtatanong at nung siya ay sumailalim sa cross at tinanong ng mga senator judges, she was a complete and different person. Okay? Kaya tingnan po natin yung saloobin ng ating mga kababayang Pilipino. Ha? Tatanggap muna tayo. Tatanggap muna tayo, Idol Jersey, ng komento mula sa ating mga kababayang Pilipino. Uunahin ko na kayo as we dissect at discuss day 24. After which, pamaya-maya, after the 10:30 break, eh magsishift po tayo dun sa impeachment proceedings. Sabay-sabay nating panoorin. Muli akong babalik ng alas 11 ng umaga para naman i-entertain yung babanggitin ng ating mga kababayang Pilipino. Okay, basahin nyo yung schedule na yan. Everybody happy, ika nga, hindi ba? O sige, ulitin ko. What are we to expect? Number one, the hearing center on Article 2 examining allegations of unexplained wealth, inaccurate sal-ends, and hidden business interest. Procedural pa lang naman yung nangyayari ngayon. Okay, Lawyer Karen Batu of the Ombudsman leads the presentation, supported by further testimonies from Ombudsman and officials coming from the Securities and Exchange Commission. Pero nagpaalala po itong si Presiding Officer Cheese Escudero na kinakailangan pong ipatupad ng religiously, strictly ito pong sub judice. Okay? O dun sa mga hindi makapaghintay na kada buka ng bibig ng kung sino mang witness, yung kapag nararamdaman nilang kumbagay, may upper hand sila. Post dito, post diyan. Oo, bigay ng komento rito, bigay ng komento diyan. O sige, ha? Sana nga may masampulan si si Cheese Escudero na ipinalize, pagmultahin, pagbayarin, ika nga. Alright, 0917-751-3804. Okay? 0917-751-3804. Ito po yung ating text line. Pumapasok na po sa ating live chat, ika nga. Ito pong mensahe ng ating mga kababayang Pilipino. May mga direct messages na ako nakikita. Tingnan ko lang, ha. O sige, pamaya-maya. Dahil kinakailangan ko pang bulat-latin yung iba pang mga platforms din. Anyway, yung ating kabayan, si Boss Franco TV, nag-resign.

Mabuti sana kung love is in the air, Mr. President, ha? Don't you wish your girlfriend is hot like me? Don't you? Don't you? Okay, President Ferdinand Marcos Jr. defended the country's 19 trillion debt, yung pagkakautang, arguing that the figure should not be viewed in isolation when assessing the nation's financial health. Hindi daw po kailangan. Bakit ika nyo? Speaking at a press briefing, Marcos said government liabilities must be weighed, kailangan daw po itong timbangin, alongside national assets. Ano ba yung mga pag-aari ng ating bansa? Ano ba yung mga pag-aari ng ating bayan? So kinakailangan daw pong timbangin at wag lang silipin yung pagkakautang na ginagawa ng ating bansa. Tignan po natin. Ano ba yung mga assets? Oh, Mr. President, anong asset ba meron tayo? Okay. Ano ba yung ating mga asset? Okay, ito yung kanya sinasabi. Government liabilities must be weighed alongside national assets to provide a more complete picture of the economy. He also emphasized that the debt-to-GDP ratio, okay, is a more meaningful indicator of a country's capacity to manage its obligations. According to the president, the Philippines remains in a stronger position than many other economies based on that measure. At tanong dyan, saan ba natin kinukumpara ang Pilipinas? Baka naman sa Timbuktu. Okay? Saan ba natin ikinukumpara ang Pilipinas for the president to say na mas maganda pa rin yung takbo ng ating ekonomiya? Okay. Saan ba natin ikinukumpara? Saan bansa? Are we referring to Singapore? Huwag na tayong lumayo doon sa neighboring countries. Is the president referring to Singapore? Is the president referring to Hong Kong? Is the president referring to Taiwan, Thailand, Indonesia? Ha? Huwag na yung masyadong mga super powerful. China, US, Russia, Australia, Canada, New Zealand, Japan. Huwag na! Huwag na natin ikumpara. Doon na lang sa pinakamalalapit sa atin na hindi naman talaga super powerful, no? Na maituturing. Okay? Kasi importanteng maintindihan natin yung measurement na binabanggit ng Pangulo. For the public to appreciate what the president is saying and for the public to embrace na may katotohanan yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam po ninyo, yung pagkakautang ay kailangan. Lahat naman ng bansa umuutang eh. Kuminsan umuutang sa pamamagitan ng pera, umuutang sa pampondo sa mga proyekto, umuutang ng gasolina, krudo, at iba pang mga uring petrolyo, umuutang ng goods, umuutang ng kung ano-ano. Hindi ba? For the economy to survive, kinakailangan pong gawin ng bansa yan eh. Tama naman, hindi ka naman uutang kung wala kang isasubmit. Kung wala kang kung wala kang gagawing calculation on how to pay ito pong lumolobong utang ng ating bansa. Ang utang natin hindi lang panlabas, meron tayong foreign debt, meron tayong internal debt, meron po tayong pagkakautang dito sa mga financial institutions na nasa loob ng bansa. Now, how are we going to balance everything? Tandaan po ninyo, taon-taon nagpapa-aproba itong mga ahensya ng pamahalaan ng budget na gagamitin para maitawid yung mga proyekto ng bayan para dun sa mga taon na pagkakagastusan ng budget. Okay? This is a recurring system. At kasama po dito sa inaaprubahan ay yung pambayad ng ating bayan ng pamahalaan dito po sa mga pinagkakautangan. Kailangan strategic na kinakalculate po ito para hindi po tayo masira dun sa ating mga lending investors.

0: 31 pesos and 20 centavos.
1: Okay, and my last question, Madam, I hope this is the last question. 2007, Madam Witness, we started at 7 million based on your testimony. 7,250,497 pesos. And in all the years of the Vice President, umakyat na ngayon sa 98 million ang kanyang net worth habang siya ay nagogobyerno. Tama po ba based sa testimony niyo?
0: Based po dun sa mga binasa kong saliin, yun po yung halagang naka-declare sa kanyang mga sinubmit na saliin sa Office of the Ombudsman.
1: Sige po. Madam Witness, maraming salamat po sa inyong pasensya. Your Honors, I thank your patience and forbearance for allowing me to ask those questions. That would conclude my direct examination, Your Honor.
2: Would you like to already cross Attorney Justin or cross after lunch?
3: May we request that we be allowed to conduct it after lunch, Your Honor?
2: Okay, you may do so. In the meantime, we will try to make use of the time by allowing the senator judges to make their interjections. The first hand I see raising subject to Annika's clearance would be Senator Judge Erwin Tulfo. You are recognized, sir. You have 2 minutes. Unless Annika has a subsequent list, kindly give it to me.
4: Maraming salamat po, Ginoong Presiding Officer. Madam Witness, ang para po sa kalaman ng mga kababayan natin na nasa civilian sector, ang SALN po ba dapat ay opisyal lang mismo ang sasagot o pwede siya mag-appoint ng accountant ng sinuman para gawin ang SALN niya tapos ito ay susumpaan niya na lamang po sa isang notaryo? Pwede po ba ito o hindi pwede?
0: That will call for an opinion po, Your Honor. Pero ako po, I can only answer as to my own experience. Ako po yung nagpe-prepare ng sarili kong salin.
4: Ah, okay. So, iba-iba. Yeah, okay. Moving forward, labag po ba sa batas kung sa inyo pong experience as record holder, OIC po kayo, tama po ba?
0: Tama po, Your Honor.
4: Labag ba sa batas kung tumaas ang salin ng opisyal? Ma'am?
0: Sa akin pong palagay po, nagkakaroon po talaga tayo ng increase sa ating mga salins.
4: Tama po. Kunwari, paano kung may binenta siyang property o ari-arian o kumita po yung kanyang negosyo? Is that possible, ma'am? Or kailangan niyang ideklara yon para makita ba sa salin yon?
0: Based on my experience din po, Your Honor, pag kasi may binenta kang property, magre-reflect siya dun sa ibang party ng salin mo, but mariremove siya sa iyong mga other properties for, say, personal property or real property.
4: Okay. Ma'am, bihira po ba sa salin na walang cash on hand declaration? Ano po ba ang sinasabi ng batas? Kayo po ay abogado. What does it mean when you say cash on hand? Ito po ba ay pera na hawak mo sa kamay, pera mo sa bahay, o pera mo sa bangko? What is it?
0: Again, Your Honor, this is just my
4: opinion
0: because I'm not an expert pagdating po dyan sa mga SALN, as I said po, the Office of the Central Records Division is merely a repository of SALNs. But based on my experience po in accomplishing my own SALN, yung cash on hand po, I interpret it as a mga cash po na hawak ko. Yung at my disposal po, nasa bulsa ko, nasa pitaka ko, nasa bahay ko.
4: Okay. Pwede rin sa alkansiya o sa bangko?
0: Yung cash in bank po, yun po yung mga nasa bangko na nakadeposito.
4: Alright. So, kailangan kung may, when you are accomplishing yung salin mo, dapat tingnan mo yung pitaka mo o sa vault mo kung may pera ka o wala. Paano kung at that very moment, wala ka kong pera? At that very moment, you're accomplishing your salin.
0: Pwede naman po talagang mangyari yon na kung sa at the end of the year, December 31, wala ka po talagang hawak na pera sa bahay, pwede po talagang zero yung declaration mo.
4: Opo, kasi nagkatatapos na ng Pasko.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Magandang hapon, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: Kamusta mga katropa? Ganda ng mga ngiti nyo siguro ngayon sapagkat ito ay sweldo day, Attorney Carlo.
1: Oh, sweldo day. At nangangalahati na po ang buwan ng Setyembre.
4: At kaway-kaway ang withdraw na sa ATM ang mga sweldo at para naman sa hindi pa wala pang pondo dun sa ATM, tiis-tiis lang, check-check lang yan. Buti kayo ngayon may online banking na kayo.
1: Ang
4: panahon po namin wala po kami online banking, although may binalagay sa ATM. So talagang physical kami pumupunta sa ATM, check balance. Diba? So
1: pag wala pa, no? Balik muna.
4: Wala, balik opisina, trabaho, ganyan. Naranasan ko na yun, Attorney Carlo, yung tipong kasi wala akong pambili ng lunch. So talagang gutom ako. So
1: matagantay.
4: Tapos ang kulit-kulit ko sa HR, doon sa payroll. Ma'am, tapos na ba? Na-deposit na ba? Kasi di ba ako makain? So, talagang tiis-tiis lang po dyan. Darating din ang ating mga sweldo dyan sa ATM. At least ako sa mga tao ko, tapos na ako. Yun yung una kong ginagawa talaga. Kasi sabi ko nga, I know how it feels. Na talagang kailangan ko yung pambili ko ng lunch. Kailangan ko yung pamasahe. So, ano lang, kapit lang. And of course, always nire-remind namin kayo, mag-impok. Okay? So, save po tayo. Sabi nga nila, at least 10% po. Diba? Kung let's say, makatanggap ka ng 10,000 sa ATM, at least 1,000 naman. Siguro na, 1,000. Medyo kakayanin mo na yung tiisin yun. Tabi mo yun. Ang ginagawa ko, Attorney Carlo, nagbubukas pa akong isa pang bank account.
1: Ah, yung ano, mahirap pa no, kunin.
4: Yung talagang, kumbaga,
1: nakatago.
4: Itatra kasi may online bank, transfer mo. Yun talaga, hindi mo gagalawin yun. As in, ganun ako. Meron akong ganun ginagawa. Kasi pag iniwan nyo lang po yun doon, eh di ang daling limasin. Talagang, kumbaga, eh parang accessible, tapos doon ka kumukuha ng pang araw-araw mo, pwede mo sabihin, eh pwedeng dagdagan ko yung pag-withdraw ko, diba? At saka again, mag-withdraw ka lang ng sapat na kailangan mo, let's say for 2 days, para hindi ka talaga natitempt. Kasi diba nakakatamad mag-withdraw?
1: Oo naman.
4: So parang nakakatamad bumaba, tapos pipila ka.
1: Ang problema kung nasa wallet mo ng lahat yan,
4: ay, andali.
1: Andali. Ay, dali rin maubos.
4: Matitempt ka niyan.
1: Oo.
4: Diba?
1: Medyo ka, Attorney Nikki, isa pang tip, huwag niyo pong ilalagay sa mga e-wallets yung mga sweldo niyo po. Huwag po lahat doon.
4: Kasi, ay, oo.
1: Kasi po ang bilis pong mauubos niyan. Kasi ngayon, talagang QR code na lang, pindot ng cellphone. Wala.
4: Hindi, tsaka, hindi lang yun, nakaka-tip, di ba? Bili ka sa Lazada, di ba? O GCash payment, edi ano pa lang. Go pa lang dyan. So, mag-save po tayo kasi talaga nga naman pong ang buhay hindi natin masabi. At least pag nagkasakit ka, di ba? At meron kang mapaghuhugutan ng pera. Tsaka, ang maganda sa saving, Attorney Carlo, yung pag-diligent ka, magugulat ka kasi alam nyo po ang panahon mabilis lang. Bawa lumipas na, 3 taon, 4 na taon, magugulat ka. Kung di mo yung ginagalaw, ang laki na ng laman nun. Di ba? Malaking bagay yun, no ka? Let's say, mag-save ka. Kahit halimbawa nga, 1,000. Kung kada buwan yun, di 12,000 din yun sa 1 taon.
1: Oo.
4: Eh kung kaya mo pantaasan. Oo, oh, di ba? Kaya mo, 10,000. Oo. Oh, imagine mo kung 10,000 yun, kada buwan, nagsisave ka, 120,000 din yun sa 1 taon, di ba?
1: Oh. E, paano niya, Attorney Nikki? May mga bagong mga telepono lumabas ngayon na ubod ng mahal.
4: Ay, grabe. Wala naman ako.
1: Grabe talaga. Nagugulat ako, Attorney Nikki, kasi nung panahon natin, di ba, mga telepono, mga 10, 15,000 ngayon, may nakita akong telepono. 259,000 pesos.
4: Yung ba yung parang bagong iPhone?
1: Oo, na, syempre yung pinakamataas, pero tinitingnan ko kasi ang mahal naman, parang 1/4 na ng 1,000,000.
4: Oo, hindi makailangan. Para sa akin lang, basta yung parang nakakatawag, nakaka-text, nakaka-check ng mga messages, okay na sa akin yun, di ba? Kasi, at saka papalit-palit naman ng technology, so useless lang. Ikaw pa, lalo ka na, palagi mo nababagsak cellphone mo, di ba? So,
1: huwag kang
4: bibili ng mahal, kasi ewan ko bakit may mga ganun tao po, yung ang hilig makabag, yung parang cellphone nila palagi nilang bumabagsak, o kaya kung ano man, nawawala.
1: Alam mo dati, yung mga cellphone dati, yung mga Nokia na yan.
4: Ay, yung tibay nun.
1: Tibay nun, kahit ipukol mo, buhay pa rin yun.
4: Pero pag napaaway ka nga, pampukpok mo yun, hindi ka rin magsisisi. But anyway po mga katropa, kung meron po kayong problemang legal na maaari po namin bigyan ng solusyon ni Attorney Carlo, magtungo po kayo sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas at magpadala po kayo ng private message. Ito po ay sasagutin namin po live tuwing Martes ngayon po, 'di ba? 2 o'clock to 3 p.m. po, mapapanood niyo po kami sa telebisyon, sa iba't ibang klaseng channel po 'yan, sa digital free to air, pero alam ko 2 to 4 sa Sky Cable, at mapakikinggan niyo rin po kami sa radyo. And of course, don't forget to like, follow, subscribe sa aming social media, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Andun po kami at meron kami sinasagot ng mga maiksing katanungan na may kasalanan po kami sa inyo kasi ang tagal na po naming hindi nagpo-post sa social media. Sisikapin ko po at try ko mamaya. Pagkatapos ko tapusin ang mga gabundok kong responsibilidad.
1: Team payroll.
4: Tapos na. Kahapon pa. Ganyan ako. Kahapon pa yan. Tapos, piniprepare ko yan. Tapos, sa umaga ng actual na swerduhan, nagtatanong ako may absent. Kasi papaguhin mo, kaya huwag po kayo nag-absent. Kasi ang hassle po, babaguhin ko. So, nadadamay po yung mga sa sweldo. So, now you know, pagka yung sweldo nyo medyo late dumating, let's say, mga hapon, kasalanan po yun nung nag-absent nung araw na yun.
1: Pilitang ni okay. Pabaguhin.
4: Pabaguhin po kasi isang bulto po yan. Kasi po yung payroll, hindi naman po yan pa isa-isa. So, isang bulto yan. So, alam nyo na po kung sinong sisisihin nyo, bakit late po dumarating ang sweldo nyo dahil po dun sa inyong ka-opisina
1: na umabsent
4: sa araw na yun. Okay? Alright. O sige, Attorney Carlo, may katanungan dito si Joanne.
1: Okay, basahin ko. Sabi ni Joanne, good PM po, ma'am and sir. May tatanong lang po sana ako. May boyfriend po ako, may dalawang anak. Dalawa, hiwalay na po sila ng nanay ng mga anak niya. Hindi po sila kasal. Yung panganay po, nasa kanya yung bunso na nasa nanay po. Nagbibigay po naman ng needs every week yung BF ko sa anak niyang nasa nanay niya. Siya din po nagpapaaral simula preschool hanggang sa ngayon na grade 2 na. Kung may sakit ang bata, siya din po lahat ng gamot ang sumasagot sa doktor pati rin sa kailangan sa school. Ngayon, pinopost po siya sa social media, sinisiraan na hindi na daw nagsusustento, walang kwentang ama daw. Ano po bang pwedeng gawin ng BF ko para tigilan siya sa mga paninirang iyon?
4: Ganto, Joanne, alam ko concerned ka kasi para nakikita mo naman talagang mahal ng boyfriend mo yung anak niya. Tapos biglang hihiritan pa ng ganyan. Pero bago ang lahat, tuturuan muna kita kung ano nasa batas. Since yung boyfriend mo at saka yung baby mommy, yung mommy ng mga anak niya ay hindi kasal, illegitimate child. Alam mo, Joanne, ang parental authority ay nandun sa babae. So, ibig sabihin, pwedeng sabihin ng babae, hindi niya papahiram yung anak niya doon sa boyfriend mo. Karapatan niya yon, hindi niya bigyan ng kustodiya, karapatan niya yon, visitation rights lang kasi ang legal right ng iyong boyfriend. So, buti na lang, iniiwan yung isa doon sa boyfriend mo. Kasi kung tutuusin, pwedeng i-deprive. Kaya yun ang concern ko, Joanne. Kasi pag ginulo niya ang langgaman ng boyfriend mo, inaway niya yung nanay ng mga anak niya, eh maari siyang ma-deprive ng custody. Diba, Attorney Carlo?
1: Dahil nga walang parental authority yung illegitimate child sa tatay, 'di ba? Walang ganoon. Visitation rights lang ang meron ng tatay.
4: Kasi alam mo, Attorney Carlo, 'di ba? Marami po kaming kliyente na mga lalaki na let's say may naanakan sila, tapos mahal na mahal nila 'yung anak nila pero ayaw ipakita sa kanila. Ayaw bigyan silang kustodiya pero pinaglalaban pa rin nila. Natutuwa ako dun sa mga lalaking ganoon na parang alam niyo, 'di ba? So I guess sabi nila hindi na uso yung parang noong panahon na yung mga babae pag nabuntis tinatakbuhan ng mga lalaki. Ngayon marami ng lalaki, sila na tinakbuhan ng mga babae ayaw sa kanila pakita yung mga anak. So for me, Joanna, maganda na rin yung deal ng boyfriend mo. Ngayon, ang concern pa ni Joanne is yung cyber libel. Actually, pwede naman na mag-file ng cyber libel kung sinisiraan naman ng ganyan, pinamumukhang walang kwentang ama yung boyfriend mo. As lawyers, we can tell you, under the law, maari namang maghabla yung boyfriend mo laban dun sa nanay ng mga anak niya.
1: At klarong-klaro naman ng cyber libel yun kasi nakakapahiya naman talaga yung mga ganung statements.
4: Pero kung tatanungin mo ko, practically speaking, pag ginawa yan ng boyfriend mo, pwedeng kunin ng babae yung bata mula sa boyfriend mo. At hindi siya pwedeng pumalag doon kasi illegitimate child nga at ang parental authority ay nasa babae. Maraming... So boys, tandaan nyo, pag kayo nakabuntis, hindi yung pinakasalan yung babae, ang parental authority doon sa bata ay nasa babae. Okay? So yan, ang risk dyan, Joanne. So kung ako sa'yo...
1: So maraming bagay na may sagot ng legal, pero for practical purposes, baka hindi namin i-advise na gawin.
4: Yes, hindi practical kasi magkakagulo lang, 'di ba? Sayang sana yung kasama niya anak niya, pwede siyang ma-deprive ng tuloy. Batihin ko si Randy Santisa, sabi niya listening. Thank you, Randy. At si Patrick Saburit, good afternoon po, Attorney Nikki De Vega, Attorney Carlo Nicolas. God bless both of you. Thank you so much, Patrick. Kailan ba next meeting natin sa chamber? Palagi akong absent, absensya na, alam mo naman, pabiyahe-biyahe, tsaka na ano lang, pero I will make time.
1: Mabiyahe tayo this week, 'di ba?
4: Ay, antabayanan niyo po. This Sunday, first time namin, pupunta po kami ng Uzbekistan.
1: Yes.
4: At yan po, hinihingi rin po namin ang prayers ninyo para sa ating Philippine team.
1: Nalaban po sa Chess Olympiad. Ito po yung Olympics na pang chess lamang.
4: Sa buong mundo po, laban-laban po sila doon sa, pupunta sila sa Uzbekistan. At pagdasal po natin ating Philippine men's and women's team na nalaban po doon. Sana, alam mo naman, ang hirap po maging atletang Pilipino talaga kasi dahil, di ba, third world tayo, ganyan. So, syempre, ano laban mo sa mga first world? Ang dami nilang budget, di ba? Tsaka hindi uso sa kanila yung nangungurakot.
1: Dito, dugong Pinoy, kaya-kaya.
4: Pero tayong mga Pinoy kasi maabilidad tayo. Sometimes, alam mo, Attorney Carlo, feeling ko, yung mga pagsubok, yung trials, yun nga yung nagpapagaling sa atin eh. Kasi napupush tayo eh. Di ba? Halimbawa, hindi mo galingan. At ano bang motivation mo? Huwag magutom, di ba? So, ibang klaseng motivation yun.
1: Meron mga players po na lumalaban pangkain. Talaga ito po yung kanilang ginagawa to survive. So, sila po talaga, yun yung pinakamabigat na pangangailangan. Sila talaga yung lumalaban ng pinakamagagaling.
4: So, yun ang payo ko sa inyo kung meron kayong anak no, na talagang talentado sa sports. Marami kasi akong kilala, no, dahil magaling sa sports, nakakapunta sa Maynila, nabibigyan ng scholarship. May mga varsity scholarships po. Meron nga sa elementary, meron sa high school, sa college. So, malaking tulong po sa pamilya. Ang dami ko nakita na gumanda ang buhay ng kanilang pamilya kasi nakapag-aral dahil sa sports. So, i-explore nyo po yun, di ba? Kaysa naman tumatambay lamang sa bahay, naglalaro ng sipa.
1: Anong sipa? Naglalaro ng cellphone.
4: O nga, alam nyo, kami dati lakas ng cellphone eh.
1: Yung mga apps yan. Huwag na po yun. Mas maganda po yung mga mind games tulad ng chess o pagbabasa ng libro.
4: Or kaya, basketball, tennis, malay mo. Grabe.
1: Next, yan na, di ba?
4: Oo. Anyway, sige. May katanungan dito si Jervis. Magtatanong po sana, if magkano po usually, magagastos sa annulment. Depende yan. Depende sa abogado mo. Kung abogado mo si Attorney Carlo, million-million po kasi mahal po maningil yan si Attorney Carlo.
1: Pero depende rin po sa ground. Yun yung pinakamalaga, Attorney.
4: And then, syempre, yes. Of course, kung ako sa inyo, kung meritorious naman yung ground, yan, mag-pursue kayo. Pero, very strict.
1: Yung mga madadali lang, kunwari, kinasal at 17 pababa, ayun, madaling ground yun.
4: Kasi birth certificate.
1: Evidential ng birth certificate. O kinasal, pero kasal na pala nung una, ebidensya, marriage license nung unang kasal. Yung mga ganun pong instances po, kaya walang marriage license. Yung mga ganun instances ito, madaling patunayan. Pero kung pag-uusapan natin, kunwari psychological capacity, yung mga ganyan, kailangan mo ng doktor, ng psychiatrist dyan. Tapos, syempre, yung estado natin, pipilitin na itaguyod yung marriage. So, may kalaban ka pa rin. Pero kung yung ebidensya base sa facts, yun, madali po yun at mas mura.
4: Pero ang pinakamalaking cost mo talaga dyan ay abogado.
1: Oh.
4: Kasi ang abogado po, marami pong sinisingil yan para po sa kaalaman ninyo. Pag sa, meron pong tiyatawag na acceptance fee, yan yung pag tinanggap niya yung kaso mo. So, non-refundable, non-creditable po yun. Kumbaga, just by accepting. So, magtataka ka, bakit naman kailangan maningil ng abogado dahil tatanggapin niya lang yung kaso ko? Meron po kasing tiyatawag na lost opportunity. Sa amin po kasing mga abogado, may tiyatawag na conflict of interest. So, ibig sabihin, pag nirepresent kita, ako naging abogado mo, hindi ko pwedeng i-represent yung kalaban mo sa any parang related na mga issue.
1: Kasi ang bottom line naman po yun, kasi pag kunwari nirepresent mo si Juan, tapos si Pedro gustong i-demanda si Juan, hindi mo siya pwedeng i-represent si Pedro kasi baka maapektuhan yung sarili-sarili nilang kaso.
4: So, yun po yung conflict of interest.
1: Habang buhay po.
4: Yes, habang buhay. Unless nag-agree syempre yung kliyente. So, hindi po tulad ng doktor, di ba? Ang doktor, pwede kitang i-check up, i-check up ko yung kalaban mo.
1: Uh-huh.
4: Yung mga ganun, walang problema sa kanila. Pero sa amin pong lawyers, may ganun. At saka ang relasyon po kasi ng lawyer, saka ng client, mahaba-haba. So, yun. Aside from acceptance fee, meron pa yung bawat pleading, meron pa yung bawat hearing.
1: Appearance fee, yun.
4: O kung tulad kay ni Attorney Carlo, parang taxi po yan, hourly rate po, may metro, tumatakbo.
1: Oo.
4: Pag tinawagan mo yan sa telepono, TikTok, talagang meron charge na yan. Diba? Kaya,
1: ganun po talaga yung charge ng mga abogado. Kaya po, kung pwede na lang po sana, tayo po ay mga lampag sa ating mga kongresista at senador at sabihin, ipasa na po yung divorce bill niya.
4: Ito, si Rico Rashon, sabi niya, wow, good afternoon, Attorney Carlo Nicolas and Attorney Nikki, I miss your program. Yes, I miss ka rin namin. Tantagal mo namin, hindi ka nakakasama dito sa ating show. Hindi kompleto kung wala si Rick. Si Amy Pasco, good afternoon, Attorney, God bless po. Ayan, nakatuwa naman, no? Naglalabasan ng ating mga katropa.
1: Sabi ko ito ng galing kay Aileen. Sabi ni Aileen, good morning, attorney. May baby po ako na 3 years old at hiwalay po ako sa tatay niya. Pero yung baby ko ay naka-apelido sa kanya. Meron na ba silang karapatan na hiramin ang bata sa akin? Kasi attorney, ayaw kong ipahiram ang baby ko kasi yung tatay niya adik at pabalik-balik yun sa kulungan. Pero ang sabi po niya, pag hindi daw po ipinahiram sa kanya, ay papatayin daw po ako at hindi lang po ito unang beses niya akong pinagbantaan na dede pa po sa akin ang anak ko pero gusto po nila na doon natutulog bawat hiram nila sa akin. Nagharap din po kami sa barangay at sa DSWD pero pumayag pati DSWD na ipahiram sa kanila yung bata kasi daw po titignan po nila yung pagmamahal ng isang lola at tatay din naman daw po yung hinangihiram, attorney. Tama po ba yung ganon? Ala po ba akong magagawa kundi payagan na lang din pong ipahiram yung anak ko sa kanila?
4: Nasabi ba ni Aileen kung mag-asawa sila?
1: Hindi sila kasal.
4: Grabe, alam mo ba Aileen, tulad ng nasabi namin kanina, kung hindi kayo kasal ng lalaki, ikaw bilang babae, sa'yo ang full parental authority custody ng anak mo. Actually, kahit ang kanila ay visitation at subject rin yun sa approval mo. So, mali yung ginagawa sa'yo na ganyan, na kinukuha yung anak mo tapos sinatakot ka pa. Ang hindi ko maintindihan, ito si DSWD. Bakit ganyan naman na naging payo? Pasensya na, mainit ang ulo ko sa DSWD kasi meron tayong mga kaso na hindi maganda yung kanilang mga galawan dyan. But anyway, dapat kasi, ang hirap rin nag-aabugaduhan eh, di ba? Katulad yung sa DSWD, hindi man

0: bantang ganyan eh, di ba? Vowsy yan. So, dapat nga eh, doon pa lang naalarma na yung DSWD. Pero hindi, magpatulong ka sa barangay. Iano mo kasi may barangay protection order, tapos para patulong ka rin sa PAO para mag-file ka doon sa korte. But don't worry, the law is on your side.
1: E paano, Atty. Nikki, kung hindi sila hiwa, kung magkaasawa sila?
0: Kung mag-asawa, parehas kayo ng asawa mo, may parental authority sa anak mo.
1: Pero hindi ito na okay. May karapatan siyang takutin ka ng gano'n na bawsi pa rin yun.
0: Oo. So, pwede mo yan. Actually po, kahit tayong magulang ay may parental authority sa ating anak, mari rin po tayong matanggalan ng parental authority.
1: Pangalawa, yung bata na to, parang 2 years old nang yata, or 3. Meron po tayong tinatawag na tender years rule na no child below the age of 7 shall be separated from the mother. Ibig sabihin po nun, pag mas pag 7 pababa po ang edad po ng bata, hindi po pwedeng mawalay sa kanyang nanay. So, ibig sabihin, mas may karapatan ng nanay dun sa tender years na tinatawag po natin na ito.
0: Okay, sabi ni Rick, gorgeous talaga ang lady wearing black.
1: Oh, diba?
0: Thank you, thank you. Kaya love na love kita, Rick. May tanong si Amy, good afternoon, wala po ba kaming karapatan sa lote ng father ko? Yan po kasi sinasabi ng pinsan namin, tama po ba yun? Alam mo, hindi ko alam yung mga facts ng tanong mo, pero kasi ganito yung lote ng father mo, ba't wala kang karapatan doon?
1: Oo.
0: Ikaw nga ay isang kung sa magulang, no, sa pagmamana po, may tinatawag na compulsory heirs na may tinatawag na legitim. So meron po tayo dyan. And even nga pag namatay yung ating magulang at may mana yung ating mga magulang sa kanilang magulang, or ba, kumbaga sa lolo at lola natin, tayo po ang magrepresentante doon sa karapatan ng ating magulang.
1: Yung lote ng father ko eh. Aba, yung pinsan yung mas may walang karapatan.
0: Kasi kung sa tatay mo yun.
1: Tatay mo yun, sa inyo yun. At kung mamanahin yun, kayo lang.
0: Yun. Although, based lang to sa tanong mo. Kasi hindi, alam nyo po, pag ang batas, no, pag iniba mo yung kwento, yung facts, at maaring magbago din po ang aming sagot.
1: Okay. O, basahin ko yung tanong galing kay Raven. Sabi ni Raven, good day, attorney. I would like to ask, attorney, what legal case or remedy may be appropriate under Philippine law against a person who makes and spreads baseless accusations of having an affair, particularly if the statements are made through private messages, social media, or to other people.
0: Nax, English Raven, di dapat sagutin din natin si English to. You know, Raven, the spreading of malicious statements that damage the reputation of another, those are punishable under the revised penal code.
1: If oral,
0: it is considered oral defamation or slander. If the malicious statements were made via computer means such as social media, that is covered by a special law and that is considered as cyber libel. Now, if they were through written means, halimbawa nasa newspaper, yung weird naman ako mapalagay sa newspaper, that is libel.
1: Actually, kahit na private messages, tandaan po natin, ang libel tsaka cyber libel, hindi naman po kailangan na public talaga yung message. Dapat lang po merong element of publicity. Ang ibig sabihin po nun, a message is deemed as made public if it is shown to another person other than you and the other person to whom the message pertains to. So that means po, pag pinakita po natin o pinadala po natin yung message sa ibang tao tungkol sa iba pang tao, meron na pong publicity to. Pwede itong maging cyber libel.
0: Alam mo, parang pag nag-i-English ako, feeling ko parang ang sungit ko. Diba?
1: Sungit ka naman talaga eh.
0: Parang ang sungit ko pag nag-English ako. Kaya pansin mo, nagtatagalog ako.
1: Kasi, hindi, tsaka iba po talaga yung pagkakita.
0: May feeling eh. May feeling.
1: Yung nga po yung gusto ko po sana nga, yung turo natin sa mga anak natin, di ba? Na kailangan, yung wika mo talaga yun yung nag-evoke ng emotion. Talagang damdamin po ang pinapahiwatig po pag tayo po ay nagsasalita ng wikang atin.
0: Alam mo, parang actually, naano kaya kasi pa nag-abroad tayo.
1: Oh.
0: Pamisa, hindi na nga ako nagpapatawa eh. Kasi di ba parang pag may joke ka, kasi imagine, itatranslate mo pa sa utak mo. Sinubukan ko dati yun, tapos gino ko, trinanslate ko in alam English. Parang ang flat. Alam mo, parang yung katapat ko, parang, yes. Gumagano lang sa akin, tapos ako hiyang-hiya na ako. Gusto ko nang lumayas. Kasi parang, hindi ganun yung bagsak ng joke ko. Tapos ito pala, kasi may kilala ko mga foreigners, no? Meron sila nawi-weirdohan sa atin, mga Pinoy. Alam niyo, mahilig tayong tumawa. Yung kahit hindi naman nakakatawa. Halimbawa, may tanong ka lang, oh, you look good today. Imbes na sabihin thank you, gumata. Tawa tayong ganun, di ba?
1: Eh, ganun tayo eh.
0: O ano man pa siya, tumatawa lang tayo or ano.
1: Minsan nga, mamimisconstrue ng mga foreigners yung pagtawa natin. Kala nila eh.
0: Pinagtatawanan mo sila.
1: Oo, pero hindi actually. Parang discomfort or
0: oo, di ba yung pagka-

0: Yeah.
1: Pag nahiya tayo o kaya parang awkward o kaya parang hindi natin maisip kung anong sasabihin natin, 'di ba tumatawa na lang tayo?
0: What is tayo, 'di ba? Sa lahat ng bagay, whether masaya or malungkot, tumatawa pa rin
1: So,
0: tayo,
1: in-explain ko yun
0: nakangiti.
1: dun sa kaibigan kong puti. Sabi ko, we're just like this. Don't be offended. Pero medyo pala po silang mga puti, nawiwirduhan sila sa atin.
0: Kachisira doon
1: Na
0: paminsan.
1: parang, bakit ka tumatawa?
0: Is there anything funny sa
1: Oo,
0: inside?
1: di ba? Parang, kasi ako rin dati may gawin sa, oh, you're so beautiful. Gumanun sa, tumawa. Tama akong gano'n. Kasi hindi ko alam sabihin ko, yes, I agree. Totally.
0: Pero pag may nagsabi
1: diba?
0: Po sa inyo ng gano'n, nag-tawag doon, nag-appreciate po sa bagay o sa inyo, sa itsura niyo po, just say thank you.
1: Ne, ganyan ang mga puti.
0: Oo nga, eh,
1: tayo ganun
0: kasi
1: eh.
0: Naman, pagtawanan natin, pas feeling ko rin ng puti, inaasar natin siya.
1: Di ba tayo pag ganun, uy, ang ganda mo, oh, eh, mana sa'yo. O di ba ganun tayo, malambing tayo, mana sa'yo. Ganyan, hindi yung mga parang, oh, yes, thank you. Parang, ang yabang mo, di ba? Parang, oo, talaga, maganda ako. Di ba? So anyway, bakit ba ako nagsasatsat ng ganyan? At tayo inabutan na ng time. It's already 2:30 at kailangan po namin magpatalastas. Huwag pong aalis, babalik kami.
2: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panganiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Kami ang inyong abogado ng masa.
4: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
3: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: Nang
3: Ang Buhay at Batas.
4: Libreng payo ng abogado.
3: Solusyon sa problema mo.
4: Dito lang sa
3: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Nagbabalik po ang Buhay at Batas. Kami pong inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
3: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: At kasalukuyan po naming sinasagot ang mga katanungan na pinadala nyo via private message sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. So kung may problema po kayo, PM is the key. Hanapin nyo po ang Facebook page ng Ang Buhay at Batas. Katulad po ng katanungan galing kay Ining.
3: Ito, pang TikTok to eh.
1: Oh, sige, sagutin mo, tapos iti-TikTok mo na lang yung mamaya.
3: May karapatan ba ang asawa ng kapatid ko sa lupa ng aming magulang?
1: Ayan, siguro yung trimitida yung asawa ng kapatid mo eh, no? Kaya ka naaasar. O sige, sasagutin ko yan, no?
3: Sige.
1: Depende yan sa property regime, di ba? Katulad niyan, mana, okay? May minana ka sa magulang mo. May karapatan ba yung asawa mo doon? Okay? Yun yung tanong, no? Basically, right?
3: May minana. I guess, oo.
1: No, yun. Inano ko lang kasi, yan
3: depende ng kere.
1: Depende. No? Okay. Ang tanong, kailan minana?
3: Mm-hmm.
1: Okay? At ano yung property regime ninyo?
3: Ayun.
1: Kasi kung kayo ay pinakasal bago mag August 3, 1988 at wala kayong marriage settlement, conjugal property of gains. Pag kinasal kayo after August 3, 1988, absolute community of property. Alam mo, sorry ha, parang baka mabore kayo kasi medyo tuturo ako sa inyo ng konti. Kasi,
3: okay lang naman.
1: Kasi pag conjugal property kayo, kung minana mo yung property, whether before or during marriage, ay sa'yo lang yun.
3: Walang, separate property.
1: Separate mo yun. Walang hati yung asawa mo doon. Ang hati lang ng asawa mo doon kung meron yung fruits.
3: Pinarenta.
1: Doon mapupunta yun sa pamilya, conjugal.
3: Yung kita lang, ha? Pero yung lupa remain separate sa asawa na nagmana ng property.
1: Ngayon, so exclusive yun. So walang pakialam doon si
3: Isis.
1: So balit, kung kayo absolute community of property, depende kung kailan minana yung property. Let's say ikaw, minana mo yung property na yon sa magulang mo bago ka ikasal. eh may karapatan yung asawa mo. Magiging part yun ng property ninyong mag-asawa.
0: Oo, para kung yun nga po, yung example, basket. Lahat ng properties ng babae at lalaki ilalagay doon bago sila kinasal. Tapos pag kinasal na sila, kung ano man naman ang basket, hati sila ng equality.
1: So, balit,
0: community property.
1: Kung minana ang property habang kasal,
0: during the marriage,
1: exclusive property yun ng spouse na nagmana. So, walang hati doon si Mrs. Okay? O, Attorney Carlo. Ay, basahin ko dito, bumabate si Jaime Samoya Bernante. Good hapo, gandang hapon, Attorney Nikki. Attorney, payday today, tipid-tipid na lang tayo, bayan? Yes, oo, tama tipid-tipid ka dyan. Tipid-tipid tayo. Yes. So, pakibasa, Attorney Carlo, ang tanong ni Mary Vic.
0: Galing kay Mary Vic. Hello po, ma'am. Tanong ko lang po, may habol po ba at karapatan ba ang biyanan ko sa mga napundar naming mag-live-in partner? Ganito po kasi ang nangyari. Nag-away po kami ng kinakasama ko. Tapos, nabugbog ako. Nag-file ako ng reklamo sa police kasi duguan po ako, ma. And tapos po noon, nasummons po siya ng barangay tapos hindi siya humarap at nagpakamatay. Siya ngayon po ay naghahabol yung mga magulang niya sa tinitira namin. Hindi naman po malaki yung bahay. Sana po matulungan niyo po ako. Wala po kaming anak.
1: Grabe, ang saklap naman ng problema ni Mary Vic. Kumbaga, may kalipin siya, di ba? Meron siya napunda, tapos binugbog siya, nireport niya, dugan siya. Tapos, nung pinapatawag na, nagpatiwakal yung kanyang boyfriend. Tapos ngayon, yung bahay na tinitirhan nila ng dati niya kalipin, ay hinahabol ng magulang ni dati niya kalipin. O ano nga ba? Buti na lang po ang ating family code ay meron ng provision para sa property ng mga hindi po kasal, mga nagli-live-in. At ito ay dalawang klase. Yung mga nagli-live-in na wala naman pong balakid, na sila ay magsama, or yung mga nagli-live-in na may sabit, meaning kasal yung isa, hindi sila dapat pwede magsama. So, i-assume ko na dito kay Mary.
0: Kasal yung isa o pareho sila.
1: Oo. But anyway, assume na lang natin para hindi mahaba yung diskusyonan na live-in sila, na wala namang sabit. So, pag ganyan po, ano ang rule dyan?
0: Oh, ang rule dyan ganito, hati kayo. Base dun sa action na contributions ninyo.
1: Now, but there's a presumption kasi co-ownership yan eh. At kung ikaw naman ay wala ka man ambag pero ikaw naman na nag-aalaga sa bahay, sa mga anak, ay maaari ka na ay considered as contribution yon.
0: Ito yung bottom line.
1: So basic rule na lang.
0: Bottom line, malamang may habol yung magulang nung kalipin mo.
1: Kasi, kalahati lang.
0: Kalahati nga lang.
1: Kalahati na.
0: Kasi hindi ka naman tagapagmana ng kalipin mo, wala kayong anak. And since hindi ka tagapagmana at wala kayong anak, kanino mapupunta yung kalahati ng bahay na yon na pinundan ninyong pareho habang kayo nagsasama pa? Siyempre, sa mga tagapagmana nung namatay mong kalipin, which is yung magulang niya.
1: So, kalahati lang ang pwede niya kunin
0: doon? Oo, kalahati, hindi lahat.
1: Okay. O, sige. Pagbasa ang tanong ni Paolo.
0: O, galing kay Paolo, magandang buhay, attorney. Tanong lang po, pwede ko po bang kasuhan ng bawsi yung lalaki? Kahit yung babae po ang nanakit. Tapos, nagkaroon po siya ng pasa, kakasapok sa lalaki. Bali, yung pasa niya po is nasa malapit sa palad. Dala po ng paghampas ng paulit-ulit sa lalaki. Sana po masagot.
1: Alam mo, kawawa, nangyayari daw yan eh. Kasi, ang tanong niya, di ba, pwede bang...
0: Kasuhan yan yung lalaki. Siyempre, yung lalaki.
1: Oo, kasi...
0: May injury yung babae. At yung injury, yung pasa na dulot ng pananampal or panununtok dun sa lalaki.
1: Kawawa rin kayong mga lalaki, no? Kasi oo, katulad man. Niyan. May kilala ako, ah. Kumbaga, ang nananakit yung babae.
0: Oo.
1: Kaya siyempre... pinipigilan niya. Alam sabi mo, sige, suntok ka lang sa akin. So, ano bang tendency ng lalaki? Pipigilan niya yung babae.
0: Nagkakaroon
1: ng mga pasa.
0: Hindi naman po maiwasan sa isang physical na confrontation na away na magkakasakitan pareho. Pero kung ikaw na inaatake, wala kang magawa. Tapos meron ganitong patas tulad ng bawsi, medyo po kawawa po talaga kami.
1: Pero hindi naman ano, walang recourse. Kasi depensa naman na hindi. Hindi naman siya yung cause na nanakit noon. Di ba kasi katulad yan, I'm sure sa mga nakipagsapakan na, alam mo naman, di ba, kasi ako dati nung bata ako, pag nakikipagbugbogan ako, talagang may pasarin yung dito ko, yung kamay ko.
0: Oo.
1: Kasi syempre pag hinataw mo yan, hindi lang naman nasasaktan yung sinakta mo, kundi pati ikaw eh. Diba? Alam mo yan eh. Diba? Pagka ano, ikaw yung masakit eh, meron kang mga pasa dito. Alam mo yung kabataan mo, may mga rambol kayo, yung mga frat-frat dati, may mga ganyan. Talagang meron ka rin mga sugat.
3: Tsaka Paolo, sana yung mga huwes sa ganyan? Especially kung dadalhin sa isang medical expert o medical legal, sanay siya dun sa lokasyon ng mga sugat. Meron tayong tinatawag na mga defensive wounds. Meron tayong tinatawag naman na mga wounds po na ginagamit na dala po ng pag-o-oppress o violence po na dinulot ng isang tao. So, depende po sa lokasyon, pwede pong gamitin na depensa yan.
1: Oh, you can use it kasi inosente ka naman talaga. Kawawa naman. Sabi nga nila, kaya po walang violence against, anti-violence against men kasi wala pong statistics, wala pong nagsusumbong na kalalakihan na sila po ay inaabuso. Kasi kailangan rin po sabi ng legislator na may statistics. Although naiintindihan ko rin kayo mga lalaki kasi may stigma na kailangan macho kayo palagi. Parang nahihiya kayo mag-report. Pero kailangan po eh kasi alam nyo eh meron na rin talaga mga abusadong babae. No? Kahit na women's right defender ako pero nakita ko meron din talaga dyan mga ginagamit ang VAWSI sa hindi magandang paraan. O basahin ko dito, batiin ko si Charito Cabrera Diana. Always listening mga attorney from Gentry City, Cavite.
3: Gentry.
1: Ayan. Tagal ko na yung pupunta ng Cavite.
3: Oo.
1: No. Tama tayong Cavite. Gawin natin sa Cavite.
3: Hindi mo lang yung Cavite. Kakapunta lang natin ang Tagaytay, di ba?
1: Ayaw nga pala kasi may papa-areang gano'n. Hindi, gusto ko yung Cavite, Cavite talaga.
3: Pang Cavite, hindi Cavite. Just Cavite, Cavite.
1: Di ba? Yung kayong mga gentry, ganyan. Sa Dasmariñas, yung mga talagang Cavite. Hindi yung mga papa-ano na, di ba? Yun nga lang, hirap bumiyahin nga kasi pagpaulan-ulan. Nakakatakot kaya ma-stop ka ba? Oh, anyway, sige Attorney Carlo, babasahin ko naman dito ang tanong ni Amy. Hello po Attorney, magandang araw po. Ask ko lang po saan anong dapat gawin. Yung husband nasa ibang bansa at may kinakasama na iba doon at nagkaanak pa at may nakapagsabi sa akin na nagpagawa silang CNMR dito para lang magpakasal sa ibang bansa. Anong dapat ikaso at gawin ko? Oy. Grabe, ang lakas ng loob.
3: Paano sige. Paano gawa ng CNMR yan?
1: Baka fake lang.
3: Recto, ano?
1: Recto okay. Yan. O oh, anyway, alam nyo, meron na kasing kasong umakyat sa Korte Suprema. Parang parehas ng storya mo. Na tipong, yun nga, sa ibang bansa. Kasi usually OFW, no? Yung kanyang asawang lalaki nagtatrabaho abroad. Tapos doon ang babae. Di syempre, akala ni lalaki, ha, ha, ha, ha. Ang aking pangbababae ay sa ibang bansa. So hindi nyo ako pwedeng magalaw. Pero sabi ng Korte Suprema, sa anti-violence against women and children, ang pangbababae po ay ang marital infidelity ay psychological violence. At isa sa mga elemento ng psychological violence ay ang pag-experience ng babae ng mental trauma, emotional anguish. At sabi ng Korte Suprema, since isa sa elemento, yung mental anguish, yung kumbaga pighati ng babae ay naranasan niyo sa Pilipinas, maaring makasuhan ang lalaki sa pambababae niya abroad ng psychological violence dito sa Pilipinas. So take note. So wag niyong feeling na pag nasa abroad kayo mga boys ay kaya niyo nang maghasik ng lagim diyan sa ibang bansa. Madadawit po kayo ng VAWSI.
3: Tapos kung kaya mong habulin, although mahirap pero tingin ko kaya kasi magkaka-record nito yung pinagawa ng CNMR. Alam naman natin, teke ito eh. Falsification po yun.
1: Ba't mo nababalikan yung mga gumawa ng CNMR na yun?
3: Hindi. Yung
1: ay, lalaki. Yung
3: lalaki, kala. Siya yung nagpagawa ng CNMR.
1: Kawa naman yung nagnenegosyo lang sa rekto.
3: Knowing ginalaw po yun na salsa.
1: Grabe yan. Ginagawa pa rin ba yan? Sa rekto?
3: Di na, sa bahay na lang ginagawa.
1: Mano, alam niyo po, nung panahon po kasi, wala naman kami mga tools.
3: Photoshop.
1: Mga Photoshop palang ganyan. So kung kailangan namin pa ng illegal na bagay na parang gusto mong baguhin.
3: Ang rekto.
1: Punta ka ng rekto. Kasi lala ko dati, pag mga bata, di ba yung parang para gusto mong uminom ka, ganyan, pag underage, kinihin ka ng ID.
3: Mm-hmm.
1: Eh, yung mapapagawa sa rekto, di ba yung parang kunwari na parang hindi, yung ano na sila, 18 years old na, di ba, yung ganyan. Eh, since, tama ka nga, dahil may mga tools na wala na ng negosyo tuloy yung mga taga-peke sa rekto.
3: Nung high school ako, probinsyano ako, pero maski sa probinsyo, umaabot na sa rekto, makakabili ka ng thesis.
1: Oh my God! Really?
3: Kaya namin, oo, meron pa kaya itong mga klase ako nagpunta doon eh. Pero binasa niya, pangit-pangit sa gumawa
1: na pagkagawa. Eh, may AI na kasi ngayon, oh, so oo, pwede na. Alala mo dati, hindi ba negosyo mo yun? Nagbibenta ka ng mga, kasi magaling kong magsulat si Attorney Carlo. Bibenta sa mga klase mo ng term paper. Ikaw nagsusulat.
3: Ituro ako lang paano gumawa.
1: Nako naman. Diyos ko. Okay, basiyahin ko dito merong katanungan si... Sino to? Kay Leng na ba? Gusto mo? Okay. Good evening po, attorney. May tatanong lang po sana ako. Bibili po ako ng sasakyan, cash po. Nasabi po ng agent, ang 3 years LTO registration po ay ako ang magbabayad at pati TPL. Ang insurance po tanggap ko na kailangan kong bayaran at kumuha. Ito po ba ay sadyang responsibilidad ko? At sila daw maglalakad nito? Ang sa aking pagkakaalam po ay laging free ang LTO registration. Thank you po. Aling, kasi yung LTO registration, pinopromo lang po yan. Mm. Yung free LTO registration plus free insurance, pagka ano, promo lang nila yon. Pero hindi po yun sagutin nung dealership, di ba, Atty. Carlo?
3: Hindi naman sagutin ng dealership. Hindi lang yun. Baka, iba yung pagkakaintindi ko dito eh. Nagtatanong siya, libre lang naman magpalakad raw ng LTO registration. Actually, kung ikaw yung gagawa, wala naman talagang bayad yan. May mga fees, merong insurance na kailangan bayaran, pero kung papagawa mo sa iba yan, iba yung maglalakad, meron silang service fees doon. Baka yun yung tanong niya.
1: Kasi alala ko dati may binili akong sasakyan. Tapos hindi ano, parang nag-expire na raw yung promo ng mga insurance, hindi na free insurance. Sabi ko, ay ganun ba? Eh, lagyan mo akong libreng tint. Lagyan mo akong libreng seat cover.
3: Ay, mahal din ang insurance.
1: I know, mahal din eh. Eh, kaya buti na lang pinagbigyan ako ng ano, yung binigyan akong libreng tint tsaka yung sa seat cover. Diba? Tapos hirit pa ako ng konti. Ano yung rain guard? Lagyan mo naman. Ganun. Hindi na po, ma'am. Ganyan. Oh, sige. Eh, kasi walang insurance eh. Eh di, bawi sa iba. Okay. Basahin ko naman dito. Meron, ay.
3: Basahin ko yung tanong ni JC. Sabi ni JC ganito. Good eve po. Concerned ko lang po, ma'am. May binili si mother ko na lupa. 1,100 square meters. Tapos po may napirmahan naman yung seller na deed of absolute sale. Notarized naman po at may mga witness. Tapos po biglang namatay yung seller. Yung anak niya po gustong ibenta daw yung buong lupa at nasakop po yung nabili ni mother ko na 1,100 square meters. Kasi titulo daw po, pangalan pa rin ng seller na namatay tapos sa likod daw po na yun may donation, pangalan po ng anak niya. Ask ko lang po, useless po ba ang deed of absolute sale na hawak niyang mother ko? Salamat po.
1: Mm,
3: o Jason, ganito, hindi useless yung deed of absolute sale mo pero meron kang mga kailangang tukuyin na facts. Unang-una, ganito kasi yon. Yung lupa na yon nabili na ng nanay mo. Fine, nabili yon. Now, kailan nabili? Nabili ba ito bago na donate? Or matapos ba itong ibenta tsaka dinonate? Material yon. Bakit? Kasi kung nabili na ng nanay mo tapos pumirma ng deed of donation yung namatay na seller, ibig sabihin, hindi niya na pag-aari yung bagay na dinonate niya sa anak niya. Hindi na. Now, kung ganito nangyari, dinonate niya isang bagay na hindi niya na pag-aari, void yung donation. Ang donation po, very strict po yan. Kung ikaw ay binigyan ng isang bagay na idodonate, dapat po, notaryadong instrumento po yan, notaryadong dokumento. At pangalawa po, pati po yung pagtanggap ninyo, kailangan dun sa dokumento mismo ng deed of donation. Kung wala man doon, dapat may sarili kang document na notaryado rin na tinatanggap mo yung donasyon. Pag hindi po na-comply ito, void yung donation. So, kailangan tingnan yung mga bagay na to. Kung hindi nasunod yung mga formalities ng donation or kung na-donate, kung na-ibenta na yung property ng nung namatay na seller bago matapos itong ma-donate, bago itong ma-donate niya, ibig sabihin hindi niya napag-aari yung bagay na yun, hindi niya pwedeng ibigay sa anak niya. Tingnan mo muna kung ano yung una.
1: Parang ano ka? Ganado ka.
3: Ganado ba ako?
1: Ganadong ganado.
3: Eh, hindi kasi naman, kawawa rin naman, bumili ng lupa. Ito rin pala yung ano, ang tip ko sa inyo, pag meron po kayong binili ng lupa, huwag na po kayong magantay, ipatransfer nyo na po kagad. Kasi, JC, siguro medyo tumenga ng konti yung deed of absolute sale na notaryado na yan. Alam nyo po, habang hindi po na ililipat sa inyo yung binili ninyong property, meron po palaging danger na ito may benta, mawala yung titulo, and worse, kahit na hindi mawala yung titulo, hindi siya may benta, ma-assess kayo ng penalties. Once po, kunwari, ngayong araw, 15 September, meron pong ninotaryohan na deed of absolute sale, kailangan no later than 5 October, yung darating po na October 5, dapat magbayad kayo ng DST, Documentary Stamp Tax. Tapos po,
0: Then, October, kailangan mabayaran na yung capital gains tax. Pag hindi po nagawa yun, may tatakbo na penalty. Kung hindi ako nagkakamali, parang 25% yata. So, tataas po lalo yung gastusin. So, as long as na notaryohan na po yung deed of absolute, sililipat nyo na po yung property para mawala ng penalty at hindi maging delikado yung transaksyon.
1: Okay. Eto, may tanong si Orensha. Mabisa ba na depensa sa kasong adultery ang pinirman sa barangay na wala ng pakialamanan? Thanks po. Sana masagot nyo. Naku, ayokong turuan ko kayo ng masama eh. Alam nyo po kasi...
0: May kaso na niya.
1: Ay, kaya nga. Kung kayo ay nagpirmahan na wala na kayong pakialamanan bilang spouses, actually, that is void against public policy, Attorney Carlo.
0: Ito, pero...
1: Void yun. Subalit. Naku.
0: Subalit, oh.
1: Pwede mo itong maging depensa sa kaso ng adultery or concubinage. Kasi ang depensa mo, let's say, kung nangaliwa ka sa asawa mo sa korte, ay either pardon or consent. Pardon, pardon kung ano ka, pinatawad ka.
0: Kasi dokumento na yung prueba na pinatawad siya sa anumang gagawin niya.
1: Hindi, or consent.
0: Pumayag siya.
1: Pumayag siya, okay lang sa kanya, mababae ka o manlalaki ka. So, yun ang mga depensa po sa kaso ng adultery and concubinage.
0: Meron nga pong kaso, people.
1: O, kwento mo na yung ano na yung kaso na yan.
0: Ganitong kaso, nagpirmahan sila na pwede raw maghanap ng iba yung asawa niya. Nakapirma dun sa dokumento, silang pareho. Sabi po nung supas, dinimanda pa rin ang adultery yung babae. Ang sabi po ng Supreme Court, yung dokumento na yan, yan ay ebidensya ng pagpayag. So therefore, depensa po ito sa adultery. Pero isang aspeto lang po yun ng kaso. Meron pa pong iba.
1: Ayun, so hindi pwedeng basta-basta gano'n eh, no?
0: So malalim talaga yun, pwedeng maging depensa yun. Sabi niya, gano'ng ka-inam or gano'ng ka-tibay, yung pirmahan sa barangay, void ito. Pero depensa ito sa isang kriminal na kaso ng adultery o concubinage.
1: Okay, pakibasa next question.
0: Ang tanong galing kay Johanna. Sabi ni Johanna, paano po magkapag-secure ng title attorney kung nabili lang din po ang lupa ng walang titulo, sulat-sulat lang po.
1: Oh, okay.
0: Medyo delikado to. Alam nyo, kung ako yung tatanong nyo, hindi ako bibili ng lupa na sulat-sulat lang. Unang-una po, pag lupa po pinag-uusapan, kailangan po, it must be in writing in a public instrument. Basta po sa lahat ng lupa, doon po yung requirement para mailipat sa inyo. Pero hindi naman nangangahilugan na kung hindi siya notaryado o sulat-sulat lang eh hindi to void, hindi to valid. Valid pa rin po. Pwede pa rin pong i-compel yung tao na pinagbilhan mo na mag-execute ang deed of sale. Eh paano kung yung nag-execute ang deed of sale eh wala rin karapatan or rights lang, ika nga. Pwede po to pero delikado. Kailangan nyo po munang matukoy or alamin kung merong karapatan talaga yung pinagbilhan nyo dun sa property na yon. Kung may karapatan, meron na po kasi mga bagong batas na yon na nagsasabi na kung 20 years ka nang in possession o naninirahan dun bilang may-ari o yung predecessor mo, ibig sabihin yung pinagbilhan mo, 20 years na o yung pareho ninyong stay, pag inad mo 20 years na, pwede kang dumaan sa tinatawag nating titling, pwedeng administrative, pwedeng judicial. Sa judicial confirmation of title po, ito na po yung proseso na kahit walang titulo, basta na comply yung ganitong klaseng requisite ng possession, pwede nang ang kinin at patituluhan yung lupa. Pero siguraduhin mo na walang hindi titulado yan at wala talagang umaangkin o walang ibang may-ari. Kasi po sa bansa po natin na napakaliit na bansa, kaunti na lang po ang mga lugar na hindi titulado ng lupa.
1: Alright. Sige, may tanong dito si Nika.
0: O, galing kay Nika. Sabi ni Nika ganito, "Dear ma'am and sir, good morning po. I just wanted an advice po kung ano ang pwede kong gawin if there's a dummy account na nag-post sa amin without any permission po. Naka-indicate din po sa post ng dummy account all of our names and photos po. They are spreading fake news about us po and below the belt words about me. Factory worker po ako here in Taiwan."
1: Ayan. O, paano nga ba?
0: Nika, ganito. Ito practical, hindi legal, report mo sa social media platform. Alam niyo po, ganun po dapat yung unang-una niyong gagawin pagka meron pong isang nangungutya sa inyo, namamaya sa inyo online. Pero bago niyo i-report, preserve muna ebidensya, kunan niyo po ng screenshot. Pero hindi po sapat yung screenshot eh. Kailangan niyo pong kunan mismo yung URL ng post. Kunwari, kung Facebook ito, facebook.com/ kung ano man yun, sa browser niyo po gagawin. Kasi po, ganun dalawang pwede mangyari. Unang-una, pwedeng tanggalin mismo ni Facebook yung post dahil nga nakaka-violate sa community standards na hindi mo na ma-access. Pero kung meron ka pa ng link, pwede mo pong itong i-report sa NBI or sa PNP Cyber Crime Unit at pwede nilang i-coordinate sa Facebook yung link para mahanap yung original post. Or pangalawa, pag dinilit po na nag-post doon dahil nga natatakot na i-demanda siya ng cyber libel, meron pa rin paraan. Una, yung nga po, ganun din po. Papadala yung link sa NBI or PNP Cybercrime Division. Pag nag-file ka na reklamo, sila yung makikipag-coordinate para ma-retrieve yung post. So, yung una mong gawin. Pero, Nika, yung sagot dito, cyber libel yung ginawa sa inyo. Ang mahirap nga lang is sana temporary lang yung inyong pag-stage. At pangalawa, sana matukoy nyo kung saan sa Pilipinas ito. Ang makakagawa lang talaga dito mga law enforcement natin. Kasi pag gumawa ka ng account, medyo mahirap siyang tukuyin. Lalo na kung dummy account siya.
1: Pero matutukoy yan ha. Kaya huwag mo kayo mainganyo gumawa ng dummy account sapagkat ito po'y natutukoy. Kailangan kala nyo safe na kayo.
0: Kailangan may magreklamo. Kasi kung wala magre-reklamo, hindi pag-iigihan nating law enforcement at tukuyin yung may-ari ng mga accounts na yun.
1: Alright, for the next question, passing tabi lang po, sensitibong tanong. Si Joy may tanong. Hello po, good evening po. Ang pamangkin ko po, 17 years old PWD, ay na-rape po ng 5 kabataan. Sila po ay nahuli lahat at nakadetain sa bahay Kalinga, pero makalipas pong ilang araw ay sila po ay nakalaya ng di sinasabi sa amin. Naguguluhan po kami at walang makapagsabi sa amin kung ano ang dapat pong gawin, attorney. Sorry Joy, no, sa nangyari sa pamangkin mo. Mm-hmm. Talagang karumal-dumal nga naman ang pagsasamantala, no, sa kahit sino, kababaihan, kalalakihan, lalo na po dito sa isang PWD. So, paano nga ay nagtaka siya, 'di ba, may nang rape tapos bakit to biglang ilang araw nakita niya, nakalabas na?
0: Nakadetain sa bahay. Bahay oh, Kalinga.
1: Pero makalipas ng ilang araw, sa sila po ay nakalaya ng di sinasabi. Paki-explain nga, Tony Carlo.
0: Ito kasi, para po sa age of criminal responsibility, below 15 years old, hindi po sila liable. Pag 15 to 17, pwede po sila maging liable. Depende na lang po if they acted with discernment. Sa mga kabataan po na 15 to 17, titingnan po ng DSWD, meron pong social worker na titingin sa kanila, i-interviewin sila, alamin kung talagang alam nilang mali yung ginagawa nila. At pag natukoy na mali talagang ginagawa nila, ay kukulong sila, kakasuhan sila bilang adults. Na kung under 15 po siya, meron pong process po na rehabilitation ng bata po. Pero hindi po nangangahulugan na papauwiin siya sa bahay tulad na nangyari dito. Hindi ko alam, Joy, kung ano yung kabuuang nangyari dito. Pero ang tansya ko dito, baka hindi sila caught in flagrante delicto o caught in the act. Yung baga, hinuli na lang. Kasi natukoy na sila ngayon, pero hinuli after nangyari incident.
1: Kasi po, pag ikaw po ay nahuli after na ng insidente, wala naman po talagang direct proof. Dadaan po yan ng preliminary investigation eh, no?
0: O, na-inquest na yan, no? Ng preliminary investigation.
1: So, yun, talagang nangyayari yan, hindi nakakulong, di ba? Kasi makukulong lamang po yan pag nag-issue na ng warrant yung korte.
0: Mm-hmm. Eh, nangyari dito, yun nga, probably nahuli sila after nangyari yung karumal-duman na event na to. And hindi kasi pwedeng basta-bastang kunin eh. Kailan magsampan ng reklamo, may proseso po kayo tayo. Pero pausarin lang po yung proseso na yun, ikot pa rin yung batas at hindi nangangahulugan na dahil sila ay minor de edad, makakatakas po sila.
1: Ay, kayo mga bata, akala nyo makakatakas kayo, talaga meron din kulong, no? Depende nga lang.
0: Rehabilitation, kala nyo madali yun. Hindi madali yun. Merong mag-a-administer doon. Mahirap rin yun. Ang pakay nga ng pamahala natin ay siguraduhin na kayo ay marirehabilitate at hindi nangangulo na sa bahay lang kayo, papauwiin kayo afterwards. Hindi ganun.
1: Hindi ganun, ha? O, baka kala nyo mga bata, ganun lang kayo. Lalagay lang kayo sa bahay tapos alis na. Hindi.
0: At hindi lang yun, Atty. Nikki. Yung ginawa ninyong mga bata, liable yung mga magulang ninyo sa damages, injury, kasi sila yung mananagot dun sa kung anumang damages ang
1: nagsaghi. Okay. Si Nicole may tanong, attorney, mayroong umutang sa akin na umabot ng almost 15 million. Ito ay related sa aming business. Kuha siya ng kuha sa akin ng supply pero hindi naman niya ako binabayaran. Sabi niya may involved daw na third party company at ito ang hindi nagbabayad sa kanya. Kaya hindi siya nakakapagbayad sa akin. Ngayon, nung sinisingil ko siya, nagkasundo kami na babayaran niya ako buwan-buwan. Ang problema, lahat ng binigay niyang cheque sa akin ay tumalbog at hindi pumapasok sa aking banko. Gusto ko na siyang sampahan ng kaso. Ano po ang dapat kong gawin at ano ang dapat kong ikaso sa kanya?
0: Parang bar question to, ah. Sana hindi ka na nakipag-ayos. Kasi nung simula pa lang, nung kuha siya ng kuha, di siya nagbabayad, estafa yun eh. Malinaw na kumukuha, wala naman palang balak magbayad.
1: Meron siya na tayo.
0: Pero nangyari kasi, later on, nakipagkasundo ka sa kanya nung nangolekta ka.
1: Ano ba ang krimen sa bouncing check?
0: BP22 yung krimen dyan. Kada check na tumalbog, may sarili siyang penalty. Masisingil mo yan, pero yun nga, mas bumaba yung krimen. Pero kung
3: gusto mo masingil to ng madaling panahon, BP22 ang kailangan mong isa pa.
1: Oh, mas madali yun kasi you don't have to prove deceit.
3: Pwede naman sana kanina
1: eh. Eh, hindi nga pwede yun kasi nga na ano na yan. Tsaka, yun. Mas madali ang BP22. I think sa negosyo, mas gusto niya ay makakolekta.
3: Mm.
1: And that is mas madali dun sa BP22.
3: Pwede mo ipatouch yung gamit nung ano, nung
1: oo,
3: tao na to.
1: Okay. Alright, mga katropa, time's up na po. Kahit ang daldal ni Atty. Carlo, kanina ko pa pinipigilan.
3: Maraming kape eh.
1: Ay kailangan po na namin magpaalam na po sa inyo. Kung kayo po'y nabibitin, magtungo po kayo sa aming Facebook, YouTube, TikTok, at Instagram. Muli po, kaming inyong abogado ng masa. Ako po si Atty. Nikki De Vega.
3: At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas.
1: Para sa Ang Buhay at Batas.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
6: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
8: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio Bandido, 8:10 AM.
9: Triple treat for inquiries and reservations. Call 0906-221-1524 or go to facebook.com/rjbistro right now.
10: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
11: the best food and treats for your dogs,
12: the best dog places to visit,
13: the best training for dogs.
14: Okay. Coco, speak.
15: The best dog accessories and items.
16: The best dog hotels.
10: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

la socio scete, non può non maga? Magandang umaga, mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw na ng Martes, Tuesday, September 15, sweldo, ha, payday, Tuesday, payday. Yung iba, sumweldo na kahapon, ha, yung iba, ngayong araw susweldo, di ba? Pero bottom line, sweldo kayo ngayon, di ba? Or kahapon, pero may pera kayo ngayon. Hanggang kailan kaya yan salapinin nyo, ha? Eh, ipit-ipitin ninyo para may maipong kayo, di ba? Iba na rin yung merong nakabulsa para sa kinabukasan. Sama, suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey Martisano. Upo si Ayer Panganiban. At ito ang makapaksa. Natatalakay natin ngayong umaga! Piso, mas lalong lumagapak kontra dolyar. Big time sirit presyo sa produktong petrolyo nakaumang ngayong araw. EIR, inalis na ang VAT sa system loss charge sa electric bill. Bakit inalisin yung system loss charge? Bakit VAT lang? Ba't di mo pagsabay-sabayin? Senador Dante Marcoleta ay giniit. Meron pa siyang karapatang bumoto sa impeachment trial. Dahil may kaso lang naman siya. Hindi pa naman siya natatanggal. Dating Sandigan Bayan Justice Kabotahit Amparo Kabotahit ang ipinagmalaking ang kanyang testimonya is not for sale. Senate Impeachment Court pinasusumite ang PNB sa PNB Union Bank ng records ni Vice President Sara Duterte. Nanakot sa ilang senator judges ibinuking na magkakapatid na sa Cayetano. Threshold conviction sa Vice President Sara impeachment posibleng 2 beses pagbotohan. Philippine General Hospital sinabing si Romualdez ay hindi kailangan maospital. Pangulong Bongbong Marcos, ikinatuwa ang pagbasura ng Supreme Court sa graft conviction ni dating First Lady Imelda Marcos. Attorney Paulo Torion, Attorney Paulo Torion kay Undersecretary Claire Castro, non-factor siya. Wala siyang kwenta, habi nga, sa Tagalog. Non-factor eh, sa Tagalog, wala siyang kwenta. At LTO, ipinatawag ang viral na driver ng kotseng nakaharang sa fire truck sa Makati. Ito po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himayin natin ang mga ito, pero bago ang lahat ng yan. Mag-good morningan muna tayo. Good morningan muna. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like and share. Salamat Mark Mallorca. Rick Corazon, magandang umaga Sir Ira. Magandang umaga Rick Corazon. Ferdinand Enriquez, magandang Martes sa umaga po Sir Ira. Magandang Martes na umaga Ferdinand Enriquez. Peter Nicolevich Rasputin, good Tuesday Boss Idol Ira. Plus lahat ng solid ka MRP, ka DGRJ, ka Bandido. Morning Pedro. Carlito Cabiles, good morning, Sir Idol. Good morning, Carlito. Si Mami Dang, wake up na, nanonood na. Alas 8:12 na po ngayong araw ng Martes, September 15, 2026. Na umaga po, Sir Ira V. Panganiban, sabi ni Roxanne Costo. Joe Latore, good morning Sir Ira, good morning Joe, good morning Roxanne.
Maraming mangyayari ngayong araw na to. September 15. Merry Christmas. Ilang araw na lang, wala si Angel Noridahan. Namimiss ko, wala yung countdown. 103 days na lang before Christmas. Good morning din po sa Mami Dang ni Sir Ira. Good morning. Salamat, Roxanne. Ilang araw na lang ba? Bilangin nga natin. Mag-countdown nga tayo. Oh, 15. 15 days. Plus 31 na October. 46. Plus 30 ng December. 46, 76, plus 30, plus 25, 76, 96, 101! Oh, ang galing ko sa mata. 101 days before Christmas! Bilis, bukas, 100 days na lang. Evangeline Desalisa, good morning sir. Si Judge Tan, hindi nabibili. Iba naman yung nagdabarkad na Akbayan Leftist Group kasama na si Chell. Ang Easterlies o mainit na hangin mula Pacific Ocean ang nakaka-apekto ngayon sa extreme northern Luzon. Ayon ito sa yun, sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang namataan. May 2,675 kilometro sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin sa gitna na 55 kilometro kada oras at pagbugso na aabot sa 70 kilometro kada oras. Bumabaybay ito ng pakanluran, timog kanluran o papasok sa papalapit sa bansa sa bilis na 35 kilometers per hour. Hindi sigurado kung papasok ito sa loob ng Philippine Air Force Responsibility. Pagyang maulap, hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan, kulukitidlat, dulot ng Easterlies ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Islands. Posible dito ang flash floods at landslides, dulot ng malakas na ulan. Makulimlim din naman na may pulupulong pagulan, kulukitidlat ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Nagbabala ang pag-asa na maaari rin magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa severe thunderstorm. Sa araw ay sumikat kanina, alas 5.45 ng umaga, lulubog mamayang alas 5.58 ng gabi. 13 minutes na lang. 13 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Mora Dolores, good morning Sir Ira Panganiban, kape-kape, galing sa Japan. Anong oras na ba sa Japan ngayon? Alas 9:16 na sa Japan ngayon. Abante sila na isang oras eh, kasi pag nandun ako, pag sinabing alas 7 yung event, alas 6 yun sa akin eh. Tama, abante sila na isang oras. Alas 9:16 na sa Japan. Good morning, Dolores Kimura.

8.16 na po. Tumadsad ang piso sa panibagong record intraday low na 62 pesos and 87 centavos kada US dollar kahapon, September 14, habang patuloy na naiipit ang local currency sa mataas na presyo ng langis at tensyon sa Middle East. Mas mahina ito kumpara sa 62.68 closing rate ng Biyernes na dati ng pinakamababang pagsasara ng piso laban sa dolyar. Ayon sa mga market analyst, makadaragdag sa pressure sa piso ang pagtaas ng global crude oil prices dahil mas lumaki ang demand ng Pilipinas para sa dolyar upang bayaran ang imported petroleum products. Maaari rin ito magpalakas ng inflationary pressure at magpalaki sa trade deficit. Bagat maaaring makakuha ng mas maraming piso ang mga pamilyang tumatanggap ng dollar remittances mula sa overseas Filipino workers, maaari namang mabawasan ang benepisyo nito kapag tumaas ang presyo ng mga bilihin. Patuloy na binabantayan ang merkado kung lalapit o lalampas ng 63 pesos to the dollar ang palitan habang nananatiling mataas ang presyo ng langis at nagpapatuloy ang geopolitical tension.

0: Ngayong alas 8:18, ang tinig na nating trading o market value ng piso sa dolyar ay 62.75. As of the moment yan, real time. Hindi natin na alam kung magkano magiging opening value niya mamaya pagbukas ng alas 10 ng umaga. Pero alam natin nasa BDO ang kanilang foreign exchange ay medyo matindi na, dahil pag sila ang bibili ng dolyar mo, bibili nila ito sa inyo ng 62 pesos and 55 centavos, pero pag kayo ang bibili ng dolyar, 63 pesos and 5 centavos na. Ang BDO, ang BPI at ang Metrobank ay walang masyadong pinagkaiba, no, sa kanilang mga dollar transactions. They're basically the same. So, nandun tayo sa 62.55 buying rate ng mga bangko at 63 pesos and 5 centavos ang selling rate. Mas mahal ng 60 centavos bumili ng dolyar kesa sa magbenta ng dolyar. Bakit kaya ganun, no? Pagkabisa ba sila magbebenta, may gastos sa kanila? Pagka sila bibili, may gastos pa rin sa kanila. Kasi pag sila bibili, mas mura eh. Pero pag bebenta ang kanila, mas mahal. Ba't ganun? Ba't ganun? Hindi ba nakokontrol ito ng BSP? Yun lang yung ano. Si Randy Santisas, nakikinig. Good morning, Randy Santisas. Si Daitorio, hi, yugasaymas, airasang. Good morning, Daitorio. Si William Trenta, maganda umaga sa lahat. Sandali, inom lang ako ng kape. Naku, mataas na naman ang presyo ng gasolina at crudo. Alam ko na kasagutan para bumaba ang presyo ng langis. In 3, 2, 1, convict! Ubu. Kaya ka nabubugbog, pare. Paring Julio M. Trenta eh. Teresita Cruz Aguiling, magandang morning, Sir Ira. Charlie Uyang, good morning, Sir Ira. Malaking dagdag presyo sa mga produkto petrolyo, inaasahang ipatutupad sa Martes sa ngayong araw, September 15, ayon sa pinakahuling pagtaya ng Department of Energy. Sa estimate ng Energy Department, posibleng tumaas sa ng 5 pesos and 68 centavos kada litro ang gasolina, 4 pesos and 31 centavos kada litro ang diesel, at 4 pesos and 62 centavos kada litro ang kerosina. Iniuugnay ang pribagong price hike sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa global market. Karaniwang inaanunsyo ng mga oil company ang kanilang official na weekly price adjustments sa tuwing Lunes at ipapatupad ng Martes ng umaga. Pinapayuhan ng mga motorista na bantayan ang final advisories sa mga kumpanya, dahil maaaring magbago pa ng bahagya ang aktual na dagdag presyo kumpara sa Department of Energy estimates. Tignan natin, ha, kung magkano ito totoong oil price adjustment today, dahil kahapon hindi ko nakita eh. Di ba? Hindi ko nakita. So, Yun na nga. 5.68 per liter ang gasolina, itataas. 4.31 per liter ang diesel, itataas. At 4.62 per liter ang itataas ng kerosina. Ayan. Yan na inyong, yan na inyong adjustment. So, Lana, dapat nagpakarga na kayo kagabi. Diba? Nadali na kayo. Standby Jojo Sikat. Inalis ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang 12% value-added tax allowable system loss charge sa electric bills, hakbang na inaasahang magpapababa sa singil na kuryente ng mga G-centimos. Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular Number 97-2026, kinilala ng BIR ang allowable system loss charge na pasok sa Cap Energy ng Energy Regulatory Commission bilang government-mandated pass-through cost at hindi na ito isasama sa gross sales na papatawan ng output VAT. Ibig sabihin, hindi inaalis ang mismong system loss charge sa electric bill, ngunit hindi na ito papatawan ng VAT o value-added tax kapag naging epektibo ang bagong patakaran ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Inaasahan din ng generation companies sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, distribution utilities at electric cooperatives na hiwalay na ilagay sa billing statement ang allowable system loss charge upang malinaw ang VAT-exempt portion. Wala na raw VAT yung system loss. Eh, hindi naman yung VAT na system loss ang sinita ni Pangulong Marcos. Diba? Yung system loss ang sinita ng Pangulong Marcos. Bakit yung VAT lang ang tinanggal nyo? Ba't hindi nyo patanggalin lahat? Mga Salen ni BP Sara at mga negosyo nito tatalakayin ngayong araw sa impeachment trial. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning!
1: Yes, gandang umaga kasamang Ira. Ito nga sa 20th araw ngayon ng paglilitis ng Senate Impeachment Court dito kay Vice President Sara Duterte. Dalawang testigo ang iaharap ng House Prosecution Panel para talakayin itong Statement of Asset Liabilities and Net Worth o Salen na itong ating Vice Presidente at yung kanyang mga korporasyon o negosyo na hinihinala na mayroon siyang sapi o kasosyo. Ukol nga sa Salen na nakasupwena para humarap itong si Attorney Karen Batu, Officer in Charge ng Records Division ng Office of the Ombudsman, kung saan isusumite at iningatan itong Salen ng mga nasa gobyerno. At inaasahan siyang mag-identify at mag-authenticate o magpapatotoo sa mga Salen ni Vice President Sara Duterte. Paharapin din si Attorney Gerardo De Rosario ng Company and Registration Department ng Security and Exchange Commission para mag-authenticate ng records ng SEC ukol sa mga korporasyon na hinihinala na may kaugnayan at business interest itong Vice Presidente. Gagamitin ng prosecution ang records para sa impeachment article 2 kung saan nila pinaparatangan itong si Vice President Sara ng paglabag sa Constitution dahil daw una yung pagkakabal daw ng yaman na lagpas sa kanyang low po income, ikalawa hindi daw pagdedeklara ng tunay na net worth sa kanyang Salen, at ikatlo yung pagbibinti ni daw nitong sinasabing kanyang negosyo at kung saan ay sinabi rin na itong iharap ng prosecution itong sinasabing ang dating kahapon iniharap nga itong si dating Justice Amparo, no? Di Kabutahe. Pero sa pagdinig naman kahapon kasamang Ira, inamin naman ni Kabutahe na unethical, no, yung mga magistrate na ginagamit bilang testigo, no? Pero sa kabila nito, kasamang Ira, ay dumalo rin siya. Pero ang ginawang dahilan niya, yung pag dahil meron daw siya si Pena. Tapos sinabi rin pala, ang gagawin pagbabatayan daw pala rito mamaya ay

0: Yung Sprout Public Sentiment App na tumitingin sa lahat ng social media, pinatakbo ng ilang mga kaibigan natin na mga survey analyst at social sentiment analysts. May iisang tema. Pasa nila ay ang tingin ng prosekusyon ay napakahina ng kaso nila, kaya nagpasaklolo sila sa isang mahistrado ng korte. Yun yung sentiment. Although dinedenay ito ni Cheljok, no? Pero dun sa naging pag-interview dinig kahapon at sa pagtatanong kay Justice Tan. Oh. Medyo parang lumalabas na ganun na improper na ipatawag. Parang mahina yung kaso, kaya siya pinatawag.
1: Ang biruan nga namin kahapon doon ng mga reporter sabi namin, mga senator judges, humingi ng tulong sa dati Sandigan Bayan Justices kung paano i-impeach sana. Yan yung mga biruan kahapon.
0: Pero hindi na po kayo sagot di ba? Wala ko na
1: kayo sagot. Hindi namin may angulo. Bakapagalita kami ng malisyoso. Pero parang ibig sabihin, ganun na nga lang nyari ka. Pero sa pagtatanong kasi kahapon, itong si Mark Binluan kasamang Ira, tinanong mismo itong si Justice Tang kung pinapayagan ba ng Sandigan Bayan na magtestigo ang mga magistrate sa korte. Ang sagot ni Tang ay hindi nila pinapayagan dahil may sapat ng kaalaman ang husgado.
0: Not unless, di ba? May unless 'yon. Not unless nasasakdal yung mahistrado.
1: Kaso nga
0: kasama siya sa kaso, isa siya sa nasasakdal, isa siya sa witness, not unless. Pero kung tatawagin siya as a professional courtesy para hingan siya.
1: Hindi daw mismo siya nagsabi. Hindi pinapayagan niya sa korte.
0: Hindi pinapayagan yun.
1: Tapos ang naging term pa ni Binluan, the unethical to, sagot niya, yes. Sabi ni Binluan, bakit ka dumalo? Tapos sumingit si Jokno kasi sabi ni Jokno kasi may subwena siya. Tama rin naman yung kanya na may subwena siya kaya
0: Justice.
1: Tama naman, dadalo siya kasi may subwena siya .
0: Pero sa kaya nga, tinutukoy ni Binluan, hindi naman si Tan ang unethical. Unethical, yung prosecution.
1: Yes.
0: Bakit kayo nagsabina ng mahistrado, bawal nga yun. Di ba?
1: Yan din nga ang tinanong ko. Kaya nga, kahapon, no, iginigiit pa rin ng defense panel, maging itong si Senator Rapi Tulfo at si Senator Judges Aimee na kung wala naman tong nalis doon sa Article 2 na sa sinaharap na kaso ni BP, bakit pa natin paharapin to? Bakit iparap na lang natin yung may knowledge? At sabi naman ni BP, ni Aimee, di mas maganda sa September 16 na lang siya humarap bilang
0: Amsipuray. Exactly. Ang kwento nga, ang lumalabas nga doon sa Sprout na Public Sentiment app, sinasabi na lumalabas na napakahina ng kaso ng prosecution, lumalabas na napaka-insecure ng prosecution, lumalabas na public sentiment to, hindi tayo nagsasabi ito, yung taong bayan nanonood. Diba? Ang paniwala na nila is, lahat gagawin ng prosecution, kay tama, kay mali, matupad lang ang gusto nila.
1: Kaya antabayan na natin mamaya naman kung ano yung magiging punto de vista prosecution at ng defense panel dito sa pangalawang bagong testigo na mula sa Security Exchange Commission at yung isa pa
0: May tatanong ako sa iyo.
1: Yes.
0: Kasi bukas ba o sa makalawa pag-uusapan yung dadating ng Amici Curie, 'di ba?
1: 16, Miyerkules, bukas.
0: Okay, so ang pag-uusapan is yung voting threshold.
1: Opo. Hindi. Kukuha sila ng parang yung nangyari kahapon. Kukuha sila ng

0: Konting threshold, kung pwedeng ibaba yung 16. Dahil konti yung mga ano. Pero, ang tanong ko, di ba, ilang voting threshold rules meron ang Senado? Na alam mo?
1: Sa Constitution, 16.
0: Hindi, merong iba't ibang voting threshold.
1: Oh.
0: Halimbawa, may voting threshold ang quorum. Majority of all present.
1: Oh, doon yung sa ano, sa batas, okay. Majority.
0: Inaano ko lang, nililinaw ko lang. May voting threshold ang pagsasampa ng impeachment sa Congress. 1/3 of all members of Congress. May voting threshold ang conviction sa impeachment. 2/3 of all members. Ibig sabihin, sa Constitution, sinasabi bawat individual na instance kung ano ang voting threshold. Hindi sinabi sa quorum na majority of all members, kundi na all members, kundi majority of all members present. Specific rule. Hindi sinabi sa Congress na makakapag-impeachment ka ng 2/3 of all members present, kundi 2/3 of all members, 1/3 of all members of Congress. Ibig sabihin, at yan yung asahan mong kwentuhan bukas na dapat magagaling ng mga senador. Diba? May individual voting threshold sa bawat individual na provision sa konstitusyon. Bakit nila kino-question yung all members ng impeachment? Diba? Particular nga, para sa ganito, ganito ang bilang ng boboto, para sa ganito, ganito ang bilang ng boboto, para sa ganito, ganito ang bibilang ng boboto. Particular ang konstitusyon. Diba? So,
1: sa impeachment, iba pa rin, di ba?
0: Sa impeachment, may iba pa rin siya. Di ba? And particular.
1: 16 talaga.
0: And the language is very, very accurate. Di ba? So, di ba? Di ba? Paano ipagtatanggol ng mga magagaling?
1: Kaya nga bukas, yung bukas kasi, tsaka hindi lamang yung threshold kasamang iron, ihabol ko lang. Maaring pag-usapan din kung paano padadaluhin yung mga nakakulong at yung mga nasa abroad, no? Maaring isa rin yun. Kung hindi mabago ang threshold, ang pag-usapan kung paano nila padadaluhin na hindi lalabag sa Constitution yung tatlo. Pero si Bato, medyo mahirapan na tayo.
0: Di bali na yung kay Bato. Wala tayong Unless biglang lumitaw si Bato, biglang maglabas si Bato ng, sige, pwede na sa internet, ladating ako sa internet. Unless gumano si Bato. Di ba? Kasi lang magagawa lahat doon. Di ba? Papayagan nila internet. Dapat payagan nila internet . Nag-meeting nga siya.
1: Hindi, baka. Yun nga yung isa sa pag-uusapan kung may lalabagin ba sa Constitution, kung magmamonitor na lang sa TV, tapos sa decision, biglang papayagan o pare-review o kaya through via internet, yun yung mga pag-uusapan. Kaya hindi totally pagbababa ng threshold bukas, maaaring pag-uusapan din, kung hindi may baba threshold, maaaring paano padadaluhin itong tatlo, no? Si Bato, pwede naman mag-internet, kaya nga lang malulocate siya.
0: Pwede siyang tumira ng mga pwede niyang patakot signal niya sa mga 250 lugar sa buong mundo, di ba? Kung boboto lang naman siya, meron lang siya 5 minuto. Hindi siya matitapon. Di ba?
1: Okay.
0: Thank you.
1: Okay, kasama nga, Ira. Mamaya, balik tayo doon sa mga kagalapan sa impeachment trial. Back to you.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado sa standby, Chona Yu. Nag-overtime na ako. Magbabalik ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos yung mahalagang paalala, oras po natin, alas 8:37 na po ng umaga.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Sa ika-25 araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte Carpio, umalap bilang testigo ng prosecution ng officer in charge ng Record Division ng Ombudsman na si Attorney Karen Batu na official repository ng Statement of Asset Liabilities and Net Worth o SALN, base nga sa pagtatanong ng prosecution na si Attorney James Brian Ali kay Attorney Batu na base rin sa dokumento ng SALN ni VP Sara, lumalabas na tumaas na mahigit sa 91 milyon peso ang kabuuang pag-aari ni VP Sara na simula taong 2007 nang unang manungkulan ito sa gobyerno na may kabuuang 7,250,497 pesos hanggang 2025 na umabot na sa 98,656,131 pesos at 20 centavos base nga sa inihain ni VP Sara na kanyang network o kabuuang pag-aari na kinwestiyon ni Attorney Ali, sinagot ni Attorney Batu mga ito base sa dokumento asalin na ipinakita sa PowerPoint presentation. Lumalabas ng kabuuang pag-aari o net worth ni VP Sara noong taong 2007 ay 7,250,497. Noong 2008 ay tumaas ito ng 80,493,616 pesos and 65 centavos. Noong taong 2020 naman ay umabot na ito sa 56,583,735.10 at noong taong 2024 umabot sa 88,512,370 pesos and 22 centavos at noong pinakahuli ay 2025 ay 98,656,131 pesos and 20 centavos. Ako si Jojo Sika, tagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng titulo sa 330 na housing units sa Arcong Bato, Valenzuela City. Ayon kay Pangulong Marcos, sinimulan ang proyekto noong 2023 kung saan 7 gusali na ang naipatayo at nadagdagan ng 2 pa. Sa kabuuan, 9 na gusalian niya ang ipatatayo ng pamahalaan para mabigyan ng disenteng tahanan ang mga informal settlers na naninirahan sa mga danger zone sa lungsod. Ayon kay Pangulong Marcos, bukod sa isang maayos na kabahayan, mas magandaan niya ang proyektong itong pabahin ito dahil malapit lamang sa mga paaralan at paggamutan. Mas madalian niya para sa mga bata na makapag-aral at para sa mga pamilya na masiguro ang kanilang kalusugan. Pakiusap ni Pangulong Marcos, alagaan ang pabahay at magsilbi sana itong pundasyon sa pagbuo ng isang masayang pamilya, maging maayos ang mga anak at maipagpatuloy ang mga pangarap na matagal nang pinagsusumikapang maabot. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Nagsagawa ng inspeksyon si Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CESA CIPA, Operating Officer Frank Lapid, sa dambana ng Pambansang Watawat sa Baymo City, Cavite, isang CESA project na nakatuon sa pagpapaunlad ng central hub ng lugar. Layunin ang proyekto na mas mapangalagaan at mabigyan buhay ang makasaysayang lugar at tiging pang mapaunlad ang heritage tourism sa lungsod. Kasabay nito, nakipagpulong si Lapid kay Imo City Mayor Alex Agbingkula at sabay na nagsagawa ng site inspection sa proyekto. Bahagi ito ng patuloy na programa ng CESA na maglaan ng pondo para sa mga infrastruktura na makatutulong sa turismo, kabilang mga tourist rest area, tourism enterprise zone, heritage site, cultural destination at iba pang pasilidad para sa mga turista. Patuloy din ang CESA sa pagpapaunlad at rehabilitasyon ng mga tourism infrastructure projects sa iba't ibang panig ng bansa upang maging mas maayos, accessible at ligtas sa mga destinasyon panturista. Samantala, sinabi ni Lapid na mahalaga mapanatili ang kasaysayan at kultura ng bawat lugar kasabay ng modernisasyon at pagpapaunlad ng mga pasilidad para sa mga turista. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Pasado na sa ikatlong pagbasa at umani ng botong 1350 ang Senate Bill No. 2387 o ang panukalang batas na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng mga barangay officials at mga miyembro ng sangguniang kabataan. Kasabay nito ay ipinagpapaliban din ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda ngayong November 2026. Ay naman kay Kapitan Mac Alfonso ng Barangay Malanday, Marikina City. Medyo malungkot siya sa kanselasyon ng paparating na eleksyon dahil aniya para na rin tinanggalan ang karapatan ng mga mamamayan na pumili ng kanilang susunod na leader sa komunidad. Sa ilalim ika ng isang demokratikong bansa ay dapat na nagkakaroon ng lahat ng pagkakataon upang maghalal ng kanilang punong barangay. Sabi pa ni Alfonso na gagamitin niya ang susunod na 5 taon o katumbas na rin ng kanyang ikatlong termino upang masisulong ang kaundaran, kalusugan at peace and order sa kanyang nasasakupan. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Sa pagtatanong ni Senator Yadier Servit Tulpo kay Ombudsman OIC Records Division Attorney Karen Batu sa ika-25 araw ng paglilinis sa impeachment court kay Vice President Sara Duterte, inamin ni Batu na normal lang na tumataas ang Statement of Asset Liabilities and Net Worth o SALED. Lumabas kasi base sa pagtatanong ni Prosecution Panel Attorney James Brian Ali kay Attorney Batu, base na rin dito sa dokumento na SALED na idiniklara ni BP Sara na simula ng manungkulan ito sa gobyerno taong 2007 hanggang 2025 ay tumaas sa mga pag-aari nito ng 91 million pesos. Dahil dito, tinanong ni Senator Erwin si Attorney Batu kung labag ba sa batas ang pagtataas ng SALED o net worth ng isang kawani o opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Atty. Batu, sa kanyang palagay nagkakaroon naman talaga ng pagtataas sa mga SALED ng mga kawani at opisyal ng gobyerno.
2: Moving forward, labag po ba sa batas kung sa inyong pong experience as record holder, OIC po kayo, tama po ba?
3: Tama po, Your Honor.
2: Labag ba sa batas kung tumaas ang SALED ng opisyal? Ma'am?
3: Sa akin pong palagay po, nagkakaroon po talaga tayo ng increase sa ating mga salens.
1: Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Hindi nasiyahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ulat na may mga nasaktan sa shooting incident sa unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kahit isang tao lamang ang nasaktan, hindi magiging maganda ang pakiramdam ninuman, lalong-lalo na ni Pangulong Marcos. Base sa pinakahuling ulat, 5 katao ang nasawi habang 15 iba pa ang nasugatan sa shooting incident sa Cotabato City. Sa kabila ng mga insidenteng ito, sinabi ni Castro na generally peaceful naman ang eleksyon sa BARM base na rin sa naging assessment ng Philippine National Police at ng Commission on Elections. Ayon kay Castro, malinaw ang utos ni Pangulong Marcos na bantayang mabuti ang eleksyon at protektahan ang mamamayan. Sabi ni Castro, maganda ang naging turnout ng eleksyon sa BARM. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: walang politiko at taga-gobyerno na nag-aayin ng tamang salain. Ito yung pagtatanong ni Senator Judge Sito Lapid kay Ombudsman o ay si Record.
1: Nahihibang na ang kampo ni Vice President Sara Duterte nang manawagan ito.

0: Walang politiko at taga-gobyerno na nag-aay ng tamang salain. Ito yung pagtatanong ni Senator Judges Lito Lapid kay Ombudsman o ay si Reco Division Attorney Karen Batu sa kanyang interjection sa 25 araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. Tinanong ni Lapid si Attorney Batu na napanood aniya ng senador ang isang abogado sa panayam sa telebisyon na sinabi aniya na walang politiko at taga-gobyerno ang nag-aay ng tamang salain. Tanong Lapid kay Attorney Batu, ano ang palagay niya dito? Natawa habang sumasagot si Attorney Batu at sinabi na siya ay nag-aain ng tamang salin, sabay sabi ni Lapid na hindi joke yan.
1: Mabigat sa amin, lalong-lalo na po kung hindi kami nagdeklara ng tama. Meron po kasi ako napanood na isang abogado na in-interview sa TV. Ang sabi niya, iwan ko lang po kung tama ito, walang politiko o magsasubmit na salin na tatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan yan kung magsasabi sila ng totoo. Tama po ba yun? Magsasabi ng totoo na magsasubmit ng totoong salin.
2: Kami po, ako po, nagsasubmit po ako ng totoong salin ko, Your Honor.
1: Di joke yan, ha?
2: Hindi.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Nahihibang na ang kampo ni Vice President Sara Duterte nang manawagan itong mag-resign na sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tugon ito ng Malacanang sa naging pahayag ng tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Paulo Dotpanelo na out of touch si Pangulong Marcos at dapat nang magbitiw sa pwesto. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang mga panawagang magbitiw ang Pangulo na walang anumang legal na batayan at ang layunin ay maluklok si Duterte ay sadyang lubos na delusional. Sinabi pa ni Castro na hindi sapat ang ambisyon para mamuno ng bansa. Kailangan niya ang may sapat na kakayahan, sapat na kaalaman at kahandaan na mga o sa mga mabibigat na usapin ng bansa, lalo na sa mga strategic initiatives tulad na lamang ng West Philippine Sea at Pax Silica. Ayon kay Castro, madali ang magbintang, madali ang magsabi na walang nagagawa ang isang pangulo dahil ang taong mismong nagsasabi nito ay walang nagagawang trabaho. Ito ang iyang dahilan kung kaya hindi nila nakikita kung gaano kabigat ang gawain at kung paano magtrabaho si Pangulong Marcos. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Nananatiling prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maamyendahan ang ipiralo. Ito ay para tuluyang maibaba ang singil sa kuryente. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang hangad ni Pangulong Marcos na mawala ang allowable system loss charges. Batid din anya ng mga mababatas na mandato nila ang gumawa ng batas at ang nais ni Pangulong Marcos para sa mga kababayan. Sabi ni Castro, bagamat abala ang mga mababatas ngayon, batid nila kung ano ang mga makatutulong sa taong bayan. Ayon kay Castro, sa ngayon, naglabas na ng kautusan ang Bureau of Internal Revenue na alisin na ang allowable system loss charge sa singil sa kuryente. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Mami Dang, si Ante Claire, di po matatanggal? Hindi matatanggal yun. Buong-buo ang faction nun eh, kung naman, no? Buong-buo din ang function niya, di ba? Harvey Morales, good morning Sir Ira. Bakit wala ata tumutulig sa government ni BBM ng mga senador at congressman sa baba ng nanang piso at dolyar? I'm Samoya Bernante, morning Pilipinas, Martes. 25 million sa naman ang gastusin ngayon. Morning MRP, morning Sir Ira, galing gumastos ng gobyerno. Yome, good morning kay MRP. Puro drama ang gobyernong ito. Walang kamay na bakal ang Pangulo. Kamay na buhaya lang ang mayroon. Si Anjo Perez, gandang morning. Good morning, Chief Anjo. Ah, submit ko na yung column ko. RC Fernandez Narciso, always watching. Good morning, Sir Ira P. Good morning. Peter Nikolevich Rasputin, easy lang naman para palitawin si Senador Rogelio. Magsabi lang ng ding ang bato! At si Jet Reyes, gandang maga parts. Good morning, parang Jet. Iginiit ni detained Senador Dante Marcoleta na dapat bilangan ng kanyang boto sa impeachment trial. Ni Vice President Sara Duterte at kinwestiyon din ito ang pagkakatalaga kay Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Sa manifestation na natanggap na tanggapan ni Senate President Sherwin Cachalian at Escudero, sinabi ni Marcoleta na nananatili siyang halal na senador at hindi nawawala ang kanyang pwesto dahil lamang sa ka-aresto o pagkakaditini. Nauna lang kinumpirma ni Escudero na humiling si Marcoleta na kilalanin ang kanyang boto na tumukoy sa impeachment rules noong panahon ng paglilitis kay dating Pangulong Joseph Estrada bilang posibleng batayan sa alternatibong paraan ng pagboto ng isang senator judge na hindi personal na makadalo. Pinaborin din ni Marcoleta ang ruling ni Escudero na 16 na boto ang kailangan upang makonvict ang vice-presidente. Ayon sa kanya, malinaw sa konstitusyon na kailangan ng concurrence ng two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado na may 24 na pwesto. Nauna nang inilabas ni Escudero ang kaparehong ruling noong July 6. Ngayon man tinutulan ni Marcoleta ang mismo pagkakatalaga kay Escudero bilang presiding officer. Giit niya ang Senate President ang dapat pamuno sa impeachment trial, maliban lamang kung Pangulo ng Republika nililitis kung saan ang Chief Justice ang itinakdang presiding officer ng konstitusyon. Kinwestiyon din niya ang visa ng Senate rule na ginamit upang magtalaga ng ibang senador bilang presiding officer na niya pinagtibay ng walang quorum. Nananatiling pinagdedebatehan sa impeachment court ang 16-vote threshold na katakdang tinggi ng pananaw ng mga amici curiae o friends of the court bago magpasya mga senador judge kung pananatili o babalik na rin ang ruling ni Mark ni Escudero. Hindi naman dapat makimanghibaso o makialam ang Senado Impeachment Court sa pagsisikap din ang detained Senador Ronaldo Marcoleta at Jinggo Estrada na makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senador Pampilo Ping Lacson. Sinabi ni Lacson na dapat ang mga abogado ng dalawang senador ang dumulog sa Sandigan Bayan kung dahil sila makadalo, makaboto o lumahok sa proceedings sa pamamagitan ng online setup. Ayon sa Senador, maaaring magmukhang nakikialam ang Senado sa isang hiwalay na hukuman kung ito mismo ang hihiling sa Sandigan Bayan na payagan ng dalawang senador na lumahok sa impeachment trial. Ayaw nangyari. Ayaw na naman niya. Aha. Iginit naman ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabatahitang na walang anumang kapalit ang kanyang pagdestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang testimonya ko ay hindi binebenta, sabi ni Kabatahitang kay Defense Counsel Mark Binluan sa cross-examination kahapon. Itinanggi rin niya na may pinangangakong posisyon o anumang material benefit kapalit ng kanyang testimonya. Exactly. Pag walang nangyari hanggang 2028 at magpalit na presidente, then believe ako sa kanya. Pag may nangyari, hindi na ako believe sa kanya. Nang tanongin ko nag-aangat siya ng ambasador at po, sinabi niya retirado na siya at nais lamang niya i-enjoy ang kanyang retirement. Nilinaw na ni Kabatahitang na wala siyang personal na kaalaman kung may unexplained wealth sa Duterte o kung may mga ari-arian, stocks o bonds itong hindi na ideklara o maling na ideklara sa kanyang statement of asset, liabilities o net worth o SALN.

posibleng dalawang magkahiwalay na botohan ang kailanganin ng Senate Impeachment Court upang tuluyang maresolba kung ilang boto ang kinakailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Reginald Tungol, unang pagbobotohan ng mga senator judge kung pananatilihin o babalik rin ang ruling ni Presiding Officer Francis C. Escudero na 16 na boto o 2/3 ng 24-member Senate ang kailangan para sa conviction. Pag nagkaroon ng mayoriyang bumaligtad sa ruling, sinabi ni Tungol na maaaring kailanganin ng panibagong botohan upang tukuyin o ano magiging bagong bilang o denominator para sa final conviction vote. Kabilang sa kailangan linawin kung paano bibilangin ng mga senador na absent, naka-medical leave, nakakulong o hindi kasalukuyang nakikilahok sa impeachment proceedings. Kasalukuyang 20 aktibong senator judges, sinabi ni Tungol na 11 boto ang kakailanganin upang baligtarin ang 16-vote ruling kung lahat ng 20 ay dadalo at boboto kabilang si Escudero. Yung Mura Dolores, kay Quezon City Jail, loob lang, diretso ng parking area, check-in sa hotel, si Bonding. Yung Mura Dolores, wait ka lang ping, malapit ka ng maipit sa 2028. Ni Kelebit sa Sputin, ngek, teka, suot ako ng N93 face mask, baka mahawa ako, virus mo, boss idol Ira. Kaya ako nag-allergic eh, may lumulutang na alikabok dito eh. Hindi medically required ang patuloy na pagkaka-confine sa ospital ni dating House Speaker Martin Romualdez dahil mababa ang panganib dito magkaroon ng agarang heart attack. Ayon to sa independent medical evaluation ng Philippine General Hospital. Ito ang sinabi ni PGH Medical Director Dr. Gerardo Legazpi sa kanyang pagtestigo nitong Lunes sa Sandigan Bayan. Sa pagsusuri ng PGH, mababa umano ang risk ni Romualdez para sa impending heart attack at hindi kinakailangan ng continued inpatient confinement para sa kanyang cardiac condition. Dinala si Romualdez sa PGH mula Cardinal Santos Medical Center para sa independent medical assessment na inutos ng Sandigan Bayan matapos siyang maaresto kaugnay ng kasong plunder. Nauna na sinabi ng kanyang mga doktor sa Cardinal Santos na mayroon siyang ilang kondisyon na kabilang ang hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease, unstable angina, coronary artery disease, diabetes at hypertension. Inaasahang pagbabatayan ng korte ang findings ng PGH sa pagpasya. Umaari nang ilipat si Romualdez mula ospital patungo sa detention facility sa Quezon City Jail. Sinabi naman ni late congressman at dating House Speaker Martin Romualdez na igagalang niya ang kautusan ng Sandigan Bayan na ilipat siya sa Quezon City Jail. Kasabay na muli pag-giit na wala siyang kasalanan sa mga paratang laban sa kanya. Iniutos ng Sandigan Bayan, 3rd Division, na ang paglilipat kay Romualdez mula PGH patungo sa New Quezon City Jail sa Payatas. Nauna na sinabi ng PGH na hindi na medically required ang patuloy na hospital confinement ni Romualdez matapos sa independent medical evaluation. Pinasalamatan naman ni Romualdez ang Cardinal Santos Medical Center at PGH at sinabing patuloy niyang susundin ang payo ng kanyang mga doktor.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate
1: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate LB, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, magandang hapon po sa lahat at welcome po muli sa ating programang Mate dito po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandino TV sa oras po ni Raul Bertolaso alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. At syempre, ako pa rin po inyong lingkod, Kuya Saldi.
1: Kuya Teng, magandang hapon po sa inyo lahat.
0: At muli, kami po ay nag-iimbita na sana ay samahan niyo po muli kami. Okay? At syempre, bago ang lahat ay gaya po ng ating nakagawan, pag nandito po si Kuya Teng, ano po? Meron po tayong Word of God bilang gabay sa ating programa ngayong hapon. Pero tingnan po natin sa screen yung ating pong Word of God ngayong hapon na ito. Okay, Kuya Teng.
1: Yes, magandang hapon. Good morning, our daily bread from Romans chapter 7, verse 22. For I delight in the law of God after the inward man. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkakataong loob. This refers to the regenerated or reborn heart and mind of person who has faith in Christ. True believers possesses a deep, genuine love for God, truth, and righteousness. Amen. To God be the glory. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Okay. At syempre, sa lahat po ng ating mga kamate, kabandido, at mga kababayan, magandang hapon po sa inyo. At syempre, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating programa ngayong hapon, dakuan muna natin ang ating mga report mula sa ating mga kasamang reporter sa labas. Ang una ay may kinalaman po sa Harry Roque, hindi biktima ng political persecution ayon sa Malacañang. Ang detalye manggagaling kay kasamang Chona Yu.
2: Nanindigan ang Palasyo ng Malacañang na walang political persecution ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating presidential spokesman Harry Roque. Tugon ito ng Malacañang matapos maiulat na ibinasura na ang hirit ni Roque na asylum sa Europe. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang batayan ang mga akusasyon ni Roque. Iginit ni Castro na maliwanag na nahaharap si Roque sa qualified human trafficking dahil sa operasyon ng Philippine offshore gaming operator Lucky South 99. Bukod dito, dawit din anya si Roque sa kasong land grabbing at tax evasion. Ibig sabihin, ayon kay Castro, hindi ito political persecution dahil malinaw na records na ang nagsasalita at nagsusumigaw na rin ang mga ebidensya. Matatandaan na noong November 2025, kinumpirma ni Roque na nag-apply siya ng asylum sa Netherlands. Pero ipinasa ang kanyang aplikasyon sa Austria dahil ito ang bansang nagkaloob sa kanya ng visa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatangkol sa demokrasya.
0: Okay, ganoon naman talaga pare, no? Kapag Kuya Teng, no? Kapag kalaban at kinasuhan, pinag-iinitan,
1: di ba? Hindi lang mong...
0: Ganoon naman talaga, no?
1: Ganyan ang politika sa atin.
0: Kaya lang, gaya ng sinasabi natin, okay lang na pag-initan ka. Kung walang masilip sa'yo, kahit na pag-initan ka, hindi ka maano.
1: Oh.
0: Di ba? Kaya ngayon, kung pinag-initan ka at may makikita sa'yo, eh talagang madadali ka.
1: Dahil kalabang ka.
0: Dahil kalabang ka eh. Ngayon, dahil kakampi ka,
1: bulag pipi at tingi ako.
0: Eh, ba't si Romualdez ngayon?
1: Ay, hindi. Although yan, sinama na sa soda ni Presidente. Tingnan natin kung may delaying tactics.
0: Kung drama lang yan. So, hindi natin masisiguran kung ano talagang ano yan. Kung palabas ba yan, di ba? O ano lang, di ba? Discarte lang para hindi naman mabulaanan na puro kalaban lang ang dinadalo nyo, di ba? Ito, kakampi na, pinsan
1: bakit?
0: Pa.
1: Nakakarating, ganun din naman sila.
0: Yun na nga eh. Kaya nga, tama lamang ang posisyon natin, Kuya Teng, ano, dito sa ating programang mate na wala tayong kakampihang politiko.
1: At basta wala tayong iiduloyin.
0: Yes. Basta ang kinakampihan natin dito, yung katotohanan. Sino ka man, di ba?
1: Tunay na lingkod bayan.
0: Oo. Yeah. Yung katotohanan, di ba? Yung tama at hindi yung mali. Mm-hmm. Oo. Ngayon, kung ikaw may mapabilang sa magkabilang panig, basta ikaw ang tama, kakampi mo ang programang mate, di ba? Mm-hmm. Okay, so iba pang news mula pa rin kay Chona Yu. Ito naman ay may kinalaman din sa panukalang ipagpaliban ang barangay at SK elections aaralin pa ni Pangulong Marcos. Ito po ang detalye na nasabing balita.
2: Bubusisiin muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataang elections na nakatakda sanang gawin ngayong November 2026. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa niya batid kung nakarating na sa Office of the President ang kopya ng panukala. Matatanda ang nakapasa na sa third and final reading sa Senado ang pagpapaliban sa barangay at SK elections at gagawin na lamang umano ito sa 2028. Pero ayon kay Castro, kailangan munang mabasa ng Pangulo ang lahat ng provisyon sa naturang panukala. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, maraming salamat. Kasama ang Chona Yu, straight from Malacanang Palace. Okay, no, ito yung sinasabi natin mataga nung makailang programa natin, no, na tuloy-tuloy na ang barangay election dahil preparado na ang COMELEC, hindi ba?
1: Ang sabi,
0: 90%. Pero ngayon, dahil sa isinusulong na batas ng Kongreso at sa dalawang house, pumasa na, no? Kasi third and final reading na yun, eh, no?
1: Yes.
0: Na i-postpone until 2028 ang barangay at SK election.
1: Yeah. Sabi naman ni ano ni Attorney Garcia, 90% tuloy na tuloy sila. Ewan lang natin kung ano naman ang sinasabi ng Supreme Court.
0: Mm. Kung may mag-ahabol, mag-TTRO sa sa Supreme Court. Oo.
1: Pero mukhang lahat sila sang-ayon dahil na doon sa ating nagawang impeachment trial, doon lahat na bibinbin ng atensyon.
0: Oo.
1: At ikaw na rin nagsabi, kahapon narinig ko, na malaking ginagastos natin sa kada hearing na yan.
0: Oo naman, mil, di ba sabi nga ni, ano, ni sino ba yung nagsabi, ni Pampilo Lacson, di ba?
1: Oo.
0: Five million, each day?
1: Oo.
0: Parang ganun?
1: Yun lang yung, ano, yung deklarado. Eh syempre para yung mga pamerienda, pakain, ewan ko lang kung may transportation allowance pa yung mga yan kasi libre yan, pro bono mga abogado.
0: Parang lahat na yon, ano? Operation ng Senate, 5 million a day. Oh. Kasama na lahat 'yon. Sahod, merienda, pagkain, kasama na lahat 'yon.
1: Si Doc Jaime Almora, baka may ano ka diyan, Doc? Baka may nalalaman ka diyan dahil alam ko nanggaling ka dyan ng isang araw. Ano ba talaga ang katotohanan, Doc?
0: Di ba?
1: Magpalakas ka pala, Doc, ha? Palakas ka. Nandito kami ni Kuya Saldi. Para sa amin, napunta namin sa Kalinga Payaw, malakas ka.
0: Oo, ano?
1: Punta po kami yan sa Kalinga Payaw ng Abril.
0: Mm-hmm.
1: Dahil magbibigay kami ng motorcycle riding seminar, ang advocacy yan ng Mati Radio Program, lalong-lalo na si Kuya Saldi.
0: Mm-hmm.
1: Dahil po dun sa ating zero casualty para sa municipality. Mm-hmm. At lalong-lalo na yung mga third year, fourth year, nagdadrive na ng mga single na motor, kahit yung lisensya.
0: Kaya lang itong, balik natin itong barangay election, no? Sa 2028 na naman daw, no? So, kasabay
1: ang
0: haba
1: ng extension, ha?
0: Hindi, kasabay ng national election niya, no?
1: Yes, mas magulo.
0: O, di ba, hindi nga pwedeng isabay dahil magkaiba ng sistema. Bakit? Dahil yung barangay election, manual, di ba? Tapos itong national election computer.
1: So,
0: diba?
1: Dalawa. Pero nangyari na yan ay napakahaba ng ano, no? Ng inaano ng mga botante.
0: Pero ibig sabihin niyan, kaya nga hiniwalay yan, hindi magkasabay kasi masyadong ano eh.
1: Mahaba. At saka isa,
0: yung balota.
1: Kawawa mga senior, lalo na yung mga PWD natin.
0: No. Biruin mo yun, no? Madadagdag ng ilang kandidato. So, ilan? Anim na konsehal? At saka isang barangay.
1: Pito ang barangay.
0: Pitong konsel ba?
1: Kagawad? Kagawad. Pitong kagawad,
0: isang barangay.
1: Kapitan.
0: Di walo. Ayan. So, walo madadagdag.
1: Sasama pa yung mga konsel ng bayan.
0: Hindi. Kasama sa national. Kasama sa national election talaga yun eh.
1: Oo.
0: Di ba?
1: So, dadagdag mo pa.
0: So, another eight ang dadagdag.
1: Yung mga bukal-bukal pa, di ba?
0: Hindi. Kasama na talaga sa
1: kasama yun.
0: Sa national election talaga.
1: Pero nangyari na yan eh. Nagsabay-sabay. Yan.
0: At nakita na mahirap, kaya hiniwalay, di ba? Ngayon, babalik ulit.
1: Kahit na natin, kung may pagbabago pa sa mga huling sandali.
0: Pero,
1: speaking of election, kaya Saldi, sabi naman ng aking kaibigan, ng barm election ay maayos naman, maayos at maganda naman.
0: Sa pangkalahatan, pero meron pa rin konting
1: gulo, insidente. No? Pero hindi katulad nung nakaraan. Dami. Hari naman, napili nila yung talagang dapat nararapat at karapat dapat na maupo dyan. Kasi laki na binibigay na pondo sa barm. Malaki, napakalaki po.
0: Ngayon, ang sinasabi lang natin, ano, eh, ipinospone na naman ang barangay election dahil lang kanilang layunin ko, no, ay magkaroon ng continuity yung mga project sa barangay. Di ba yun ang sinasabi nila?
1: Napaka-basic naman ng kanilang dahilan.
0: Yun ang sinasabi nila, di ba? Kaya ginawang 5 years. Ngayon,
1: so, pag naupo sila ngayon, after 2028, 5 years na.
0: Oo, kaya nga.
1: Kaya so, yung mga nakarang nakaupo, 10 taon na mahigit.
0: Kaya nga. O, paano kung iaalaw pa nilang kumandidato ulit yung mga yun? O, di. Pero baka hindi na, no? Baka hindi na sila pwede na. Hindi na sila iaalaw, ano? Okay, anyway.
1: Magkakaroon pa naman ng ano yan, mga batas at alituntunin sa darating na, pag-isabay sa 2028.
0: So, ibig sabihin, hindi makikinabang ang mga local official ngayon sa 2020 after 2028 kasi hindi na sila pwedeng kumandidato. So it remains to be seen kung ano yung nakalagay sa batas, no, na ginawa ng Kongreso.
1: Yes.
0: Kasi tingin ko parang walang pagkakaiba halos kasi dadaan pa yan sa BICAM eh. Pero kung wala halos pagkakaiba yan, so parang formality lang yung BICAM, then pipirmahan na yan ng BICAM, tapos tatakbo na yan sa Palasyo ng Malacanang para pirmahan ni BBM.
1: Not unless ibito power.
0: Yun na nga. Pero ang sabi dito,
1: mukhang sasakayan din ng presidente.
0: Papag-aralan eh. Kasi kung talagang ayaw niya, dapat hindi mo sasabihin niya, hindi pwede yung gano'n, di ba? Dahil matagal nang nakaupo ang mga barangay, so, bukod doon, ready na ang COMELEC at handang-handa na yung mga barangay officials nga, di ba? Para sa election ngayong 2026. Pero yan, na-postpone na naman.
1: Tsaka hindi yun. Yung mga tatakbong SK, alam ba, kagawa na tatakbo niya kasi plus three, another 3 years na naman. Ang edad nila. yun talaga. Wala naman tayong magagawa. Basta ang atin na lang, piliin talaga nila ang mga
0: karapat-tapos. Hindi pala magkasabay naman eh. November pala.
1: November.
0: 2028.
1: Eight.
0: Ang election ay Mayo, di ba?
1: Mayo.
0: So, meron naman palang pagitan.
1: Pero, gastos pa rin. Tingnan natin. Kasi,
0: so, hindi magkasabay.
1: Ang sinabi naman ng COMELEC at saka ng November 2. Pero, siyempre tayo naman, ang national natin is May. Kaya, isang, ano lang, magkasukob lang kung magkasa ano. Di ba, sabi nila, pag magkasukob daw, wag gawin.
0: Sukob eh, no? 2028.
1: Only in the Philippines, pwede sukob-sukob.
0: 2028 ng Mayo sa national election, then November 2028, barangay
1: November
0: election.
1: So far, yung ano, hindi naman nababago pa.
0: Magkasunod, ano? Magkasunod. Pero gaya na sinasabi nga po, na-postpone na yan nung nakaraan, nung 2025. Ginawang 2026 isang taon,
1: sabi
0: diba?
1: Ang sabi ng Supreme Court, pinagbigyan ko na kayo dahil ganito gito. Kaya lang, ano magagawa ng Supreme Court pag ang dalawang house sangay na huwag matuloy?
0: At saka kung wala namang magsasampa ng petisyon sa Korte Suprema, hindi naman gagalawin ng Supreme Court yan.
1: Kasi, actually, magiging pabor yan sa mga nangyayari sa kapaligiran natin. Dahil ang mangyayari dyan, siyempre, nakafocus ngayon sila dun sa impeachment trial. Tapos yung, siyempre, paghahanda ng mga iba. Narinig ngayon sinasabi mo kapong Kuya Saldi, magandang rating sa mga kongresista natin.
0: Dahil report yan ng ating kasamang reporter sa House of Representatives.
1: Parang natabunan na yung
0: blood control. Biruin mo, ilan 60
1: years? 64 ba, sinabi mo?
0: Oo, parang 64
1: years.
0: Mataas pa rin. Mataas talaga. Di ba? Kasi lampas sa kalahat di ba? So, ayon sa survey, yung mga congressman ay 64% ang approval nila, no?
3: Baka yun yung mga nagsole. Baka yun yung mga nagsole.
0: Hindi. Hindi, House of Representatives, mga congressman, parang nilalahat na, di ba?
3: Oo, siyempre. Hindi, totoo naman. Ako, natutuwa naman ako dun sa mga kongresista natin na maganda naman talagang ginawa. Nadamay lang, Kuya Saldi.
0: Oo nga eh.
3: Nadamay lang. Marami namang maayos na kongresista natin. Of course, yung mga representatives sa mga party list. Yan yung mga kumaga ating devil's advocate natin sa mga negative and positive.
0: Ngayon, yung tungkol sa report kanina ni tungkol kay Harry Roque, no, na pinipilit na talagang pinag-iinitan, ano, dahil kalaban, ano. Eh dito tayo gumawi kay Romualdez na ito hindi naman kalaban, kakampi, pinsan, pero may kaso. May warrant na pares.
3: Simple kasi nung nangyayari kaya Saldi, kung unawain lang nila, no. Lahat naman ng may kaso sinampahan. Di ba? Hangga't maaari, sabi nga sa SONA, nakaraan wala tayong sinisino. Matamaan na ang matamaan. Binigkas niya yung ano, yung si speaker.

0: doktor dito, di ba? Dr. Jaime Almora. Lalo na ang kaibigan doktor, Dr. Jaime Almora.
1: Lalo na ngayon itong kaso nga ni ano ni Speaker Romualdez ano. Eh nung ito isuriin sa PGH, Kuya Teng ano, kasi sa Cardinal sinabi doon ni Atricia, hindi siya pwedeng bumiyahe, hindi siya pwedeng hindi confined sa hospital dahil baka atakihin daw siya sa puso, gano'n, di ba? Pero ang findings ng ano ng PGH hospital, ito. The risk of former House Speaker Martin Romualdez getting a heart attack is not very high. A Philippine General Hospital official told the Sandigang Bayan 3rd Division kahapon. PGH Director Gerardo Legazpi.
0: Yan, ito yan. May kukwento ko dyan.
1: Sinabi niya, independent assessment of their specialist which they submitted to court na hindi naman delikado ang lagay ni Speaker.
0: Dapat tuloy-tuloy lang. Kasi kung sila'y nanumpa bilang lingkod bayan, ang mga doktor din nanumpa rin po yan.
1: Yes.
0: Nagagampanan nila ang kanilang tungkulin sa bilang isang manggagamot. Eh, kung sila ganun din niya, siyempre, magsasabi ng totoo yung doktor.
1: At saka dumaan sa testing. Yes. Ang isang testing ito yung cardiac stress test. Ngayon, ang resulta ng test na yan, normal.
0: Hello!
1: di ba? Doktor din yan. At PGH yan. Di ba? Ito yung isang bagay na nagpapaigting ano doon sa hinala na pagkakampi nyo, hindi nyo binebehave niyo
0: Bakit sa mga nakarang administrasyon ganoon din naman. Wala na tapos ang ganyan,
1: yun lang. Pero kung talagang lumabas ang pagsusuri ng PGH, mas magandang dalhin nyo na talaga ng Payata City Jail, di ba? Kasi doon sinabi ng Sandigang Bayan ay kulong .
0: Huwag mong sabihin pag kinulong yan, kahit pa paano nakantaba yung mga doktor nila.
1: May sinabi naman ng Payata City na PGMP na meron silang facilities doon para sa health concern ng mga ng mga PDL, people deprived of liberty. Di ba? PDL ng tao kasi ngayon sa mga sa mga nakakulong Kaya ito po tapos ito pa . Yung hypertension is already controlled 130/80. Normal pa rin.
0: Para bang ibig sabihin ni matuwid ni babaluktutin pa rin ba niya?
1: Ngayon, doktor din po itong nagsasabi ito. Sabi pa, Romualdez diabetes is also controlled. So wala na siyang maidadahilan . To address his sleep apnea, the doctor said the lawmaker should use a continuous positive airway pressure machine which can be used in non-hospital setting. Pwede pa lang dalhin yung aparato na yon para maging magandang kanyang tulog kung hindi siya makatulog. Di ba? Tapos ito pong Romualdez suffering from depression, sabi. PGH specialist also confirm that Romualdez is suffering from anxiety and depression, which Legazpi said should be treated with medication. They've also found no evidence of suicidal intent to warrant isolation and heightened security intervention, which, with all of his medical conditions being taken into account, Legazpi said the patient's current condition is clinically stable. So, dali nyo na po.
0: Pala mag-undergo siya ng operasyon, stable lahat .
1: Hindi nga kailangan operan .
0: Hindi, ibig sabihin ganun, di ba? Kumbaga, ready to siya.
1: Oo. So, ano pang inaantay po ninyo? Dali nyo na ng Payatas City Jail. Di ba?
0: Oo, para pare-parehas.
1: Para masabi nyo na talagang wala kayong kinikiling na walang kinakampihan. So, hindi lang po dapat manatiling salita. Gawin nyo. Lalo pat meron ng second opinion na doktor pa ng pamahalaan, di ba? Galing pa ng PGH.
0: Lahat na magagaling nandyan, ha?
1: Mga specialist, di ba? Sila na po ang nagsabi na walang mangyayari. Ngayon, kung may nangyaring hindi maganda at na heart attack, O pwede yung balikan yung doktor ng PGH. Yeah. Eh. Sabi sa'yo, tawag niya pala. Diba?

0: kung sino sisisihin mo.
1: O, di ba? O, di ba?
0: Katulad neto, hindi natin alam kung saan nagmula lahat yung mga pinagmulaan mo.
1: Kasi yung diagnostic po ng mga, diagnose po ng mga doktor, eh, kakabit po niya ng lisensya nila.
0: Yes.
1: Dahil pang nagkamali po sila sa diagnose na yan at may nangyari sa pasyente, eh, pwede talaga silang mabalikan yan.
0: Kasi yan ay sinumpa nila. Katulad ng mga lingkod-bayan, nanumparin kayo, nanumparin po yung mga yan na hindi pwede magsinungaling.
1: Oo. Kaya, ibig sabihin, pang nagsali tayo na safe yan, eh, nakakasigurado tayo na safe yan. Kasi hindi niya itataya
0: safe,
1: yung kanyang
0: ano. Safe, pwede mapa-operasyon man o hindi nga operan, itutuloy na.
1: Kasi
0: yan, payatas.
1: Mas safe pa nga pag sinabi nila, "Oh, hindi nga pwede." Kasi collaborating 'yan doon sa ano, sa cardinal. Oh, 'di ba? So mas safe nga 'yan, 'di ba?
0: Oh, pero kinakailangan lahat ng mga doktor diyan, mga maraming pro bono na doktor diyan na tutulong sa mga ganyan.
1: Kaya nga, so ibig sabihin sa doktor, sige, attorney kay Dr. Legaspi, ano, na nagsabi na clinically stable si...
0: Ang galing mo, Doc.
1: Si ano, si Martin Romualdez, eh, hindi na, wala nang dapat na maging paligoy-ligoy pa. O, pwede ka pala, bitbitin nyo na, dalhin nyo na lang, ano.
0: Hindi, ganun ang ibig sabihin ni Doc siguro, bitbitin nyo na to, lahat naman, okay.
1: Hindi, tsaka abala rin dito, punong-puno kami rito.
0: Sa mga abala to. Sira matrabaho namin dito.
1: Ang daming media, ang daming mga BAP. Sabi, naabala yung trabaho namin dito sa PGH.
0: Siyempre, sa dami ng bodyguard na mga yan, baka matarget din, di ba? Yan ang mga mentalidad na mga yan eh.
1: Di ba? Kaya abala, di ba? Kaya, siguro, ganun siguro layunin ni Dr. Legaspi, ano, na... Ay, maayos yan. Dalin nyo na.
0: baka naman gusto niya eh. Katulad ng mga ano, di magpa-second opinion din siya.
1: Third opinion na.
0: Pagpa-third na ulit.
1: Third opinion na. Kasi,
0: kaya nga.
1: Di ba?
0: Ano na mangyayari sa atin? Tayong maliliit pagdating sa ganyan. Inarayaan tayo ng ganyan. Wala tayong house arrest.
1: Di ba may mga insidente nga na kung saan may mga bali-balita, di ba? Yung isang matanda na kumuha ng bunga ng mangga, 10 kilo yata yun, di ba?
0: Tulang ko lang 10 kilo.
1: Na yung manggang yun, siya pa naman na nagtanim doon, kaya lang nabili yung lupa ng kabila, pero siya nagtanim ng manggang yun.
0: Hindi naman nakatawid yung mga ano, sanga-sanga.
1: ewan ko, parang nakatawid siguro, dahil siya nagtanim, di ba? Kumuha siya ng 10 kilo, di ba nakulong? Tapos yung isa naman, parang sardinas, o yata, nagnakaw ng sardinas, kulong! Di ba?
0: Sipin mo yun? Tsaka napakabilis. Yun, pag pinasok mo sa kulungan yan, ano yan, ang ginawa niya, nagnakaw. Kulong yan doon. Gagad naman.
1: Kaya nga, no? So, dyan po nakikita ngayon, no? Sana kung paano natin natratuhin itong mga VIP ninyo, sana ganun din yung pagtrato ninyo sa mga maliliit na nakakagawa ng kasalanan, di ba? E ngayon, kung gusto nyo maging pares ang pagtrato, kung hindi nyo kayang tratuhin ng maayos ang mga maliliit, eh baka pwede niyong tratuhin ng maliit lang yung mga VIP na tinutunod. Oh, ganun din kami
0: noon. Sila lang pumatay sa atin.
1: Oh, di ba? Kaya?
0: Ano yan? Ano yung medical? Walang medical kanina yan.
1: Dapat ganun na. Parang parehas, di ba? Parang walang masabi. Kaya nga lang.
0: Tayo naman maliit. Di naman natin kaya magbarong pag tayo kukulong.
1: Ano? Kaya nga ang daming napupuna. Eh, no? Kaya nga ang daming napupuna. Ha? Na mga gawain na talagang napupuna ng mamamayan na very unfair, di ba? Hindi maganda ang mga nangyayari.
0: Butas ang piring ni ano? Yeah. Ni Liberty.
1: So yan ang pagkakataon po ninyo, no? BBM, no? Administration ni BBM, ano po? Pagkakataon ninyo, total nandiyan na yung si Romualdez, di ba? Pagkakataon ninyo na ipakita sa mamamayan na tunay ang inyong
0: hangarin
1: na talagang patas kayo, di ba?
0: Yes.
1: Ito, may message si Jaime Almora, si Dr.
0: Si Doc. Doc.
1: Oy,
0: ito. Good morning, Doc. Good afternoon na. Good morning kasing Sabado eh.
1: Sabi niya, "Hello to Kuya Teng and Kuya Saldi. Mahirap mapeke ang isang sakit." Ayun. "Pag pumasok ang pasyente sa hospital, lahat ng mga examination na gagawin ay documented. There are many doctors and personnel involved that it is difficult to dictate or control a narrative." Ayun.
0: Oo, kasi nga naman, pag inopera ka sa puso, anesthesiologists, yung mga cardio, lahat ng seven doctors. Kasi alam mo na, thank you po, Doc. Jaime Almora.
1: O, di ba?
0: Magpalakas ka po. At tama rin po yung sinasabi mo, nasuporta mo yung aming...
1: Di ba, doktor si...
0: Yes,
1: opo. Oh, at least, isa na naman doktor na mahirap pekein ang sakit.
0: Yes!
1: Kasi bilang doktor, pag pinagmasdan niya yung papasok na pasyente, alam niya na hirap ito. Kung tunay na hirap.
0: Oo.
1: At alam niya kung ito ay hindi relax o stress, di ba? Alam ng doktor yan eh.
0: Oh. Di, alam mo, yung inuulit-ulit ko ha. Kung sila nanumpa sila bilang lingkod bayan, ang doktor, grabe ang panunumpa ng mga yan.
1: Mm-hmm.
0: Para gampanan nila ang kanilang tungkulin. Kaya hindi magsisinungaling yan. Eh, baka kala niya, no, makalusot, no?
1: Ngayon, para maging maayos po ang lahat, ano, eh, di tuluyan nyo na, di ba?
0: Oo, lakas-lakas naman eh.
1: Total nandiyan na eh, di ba? Okay, Randy Santisas listening. Oh, thank you, no? Ayan, no? So, ayun po, kay isang doktor din, no? Si Kuya Jaime Almora, hindi ba? No, oh. So, sabi, mahirap pikiin ang...
0: Mahirap pikiin ang... Kasi maraming proseso yan. Maraming mga... alam mo, mga lumalabas sa kanilang mga test. Lahat naman sa mga aparato.
1: At saka...
0: Ano yan? Very accurate yan.
1: At saka, sa mga unang interview, doon sa mga staff ng ano ng Cardinal Hospital, di ba? So, di ba, merong isang doktor na sa nagtataka nga kami, ba't na na-confine, hindi naman dapat i-confine, di ba? May mga video na gano'n, di ba?
0: Oo. Oh. Kaya nga, meron tinatawag na second opinion.
1: Kaya nga, pina-second
0: sabi
1: opinion.
0: Sabi mo nga, pwede na magpa-third eh.
1: Oo, oh, kung diyang magpa-third, magpa-fourth, di ba?
0: Magpa-third ka, magpa-fourth ka, marami ka naman pera eh.
1: Eh, dahil gastos niya yun eh, di ba?
0: Oo. Tsaka hindi nga, balita ko, libre, baka libre pa yata yan, may sarili silang expenses when it comes to medical ano nila.
1: Pagka wala sigurong kaso.
0: Oo.
1: Pero pag may kaso naman, eh tingin ko yan, no, suspended lahat ang kanilang mga benefits.
0: Yeah, pero hindi pa sinasampa. Ah. Kaya kumbaga, dyan pa rin.
1: Hindi, pero suspended na yan kasi meron na siyang warrant of arrest. Eh.
0: Oo.
1: So, pagka meron ka ng warrant of arrest, ibig sabihin may kaso kang kinakaharap, so ang tingin ko parang automatic yan na lahat ng benefits mo, no, being a government official, eh mukhang ano, mukhang priest na rin. Hindi pwede
0: eh,
1: ko na.
0: Kaya lang, bago ka sintensya, ano, siyempre, medical muna bago ka ipasok at paglabas mo. Medical, another medical ulit yan.
1: Pero, kung maalala mo yung statement ni Senator Jingo Estrada, di ba? Sabi niya, hindi ko nakukunin ang sahod ko. So, ibig sabihin, sumasahod pa pala kahit na nakakulong. No? Tinanggihan niya eh. So, isa yun, di ba?
0: Hey, lalabas at lalabas kasi yun, Kuya Sandy.
1: Kaya nga...
0: Tumatanggap pa ng sweldo.
1: Kaya siya na mismo na gano'n. So, pwede rin yung sinasabi mo na may mga libre pa rin talaga kahit na may kaso.
0: May libre sila.
1: Unless na tanggihan mismo ng tao.
0: Ng pasyente,
1: hindi ba?
0: Oo.
1: Okay.
0: Eh, ang problema nga sa bagay na yan, katulad niyan, totoo bang may sakit si... Senador.
1: Si Jingoy naman.
0: Jingoy. Sinasabi ng tao, biglala lang.
1: Masakit daw yung tuhod niya, di ba? Malaki erap, di ba? Yung tuhod niya.
0: Alin?
1: Yung tuhod niya, di ba? Dinaday niya.
0: Unang-una lang nating nakita yun. Pero mga nakaraan, wala naman siyang gano'n.
1: Oh. Kasama na sa ano yan eh. Kasama na sa script. Normal.
0: Kasama na sa script.
1: Normal script, di ba? Okay. So, ang kahilingan po ng maraming mamamayan, malaman ang katotohanan. Ha? Dahil lang bintang kay Romualdez, ay siya po yung pinakamataas. Ano? Ha? O kung di man pinakamataas, isa sa pinakamataas.
0: Ano yung pinakamataas? Pinakamataas na nakuha? O?
1: Hindi, pinakamataas na opisyal na may... may kinalaman sa mga flood control projects.
0: Actually, mayroon nagsabi nga isang congressman, dating governor ng Bicol Region.
1: Uh-huh.
0: Apat daw sila diyan na nagbibigay ng timon sa...
1: Talaga?
0: Siya nga yung pinakaulo.
1: Kasama
0: pangalawa
1: siya,
0: si... Ko.
1: Si Saldi Ko.
0: Yes! Kaya nga sabi niya nung bandang ako humihingi, bakit ganito? Hindi lang ako binibigyan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung iba nakakakuha ng ganito, nakakadobli-dobli pa.
1: Ayan.
0: Diba diniklara ni ano yan? Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Basta dating governor ng Bicol Region at ngayon congressman.
1: Oh. Ano eh, ang kilala ko niya si Joey Salceda, siguro.
0: Hindi ko nga babanggitin.
1: Hindi, naghuhula lang ako eh. Tama ba ako? Hula
0: ko
1: lang
0: yun
1: eh.
0: Hindi ko tama ka. Hindi ko sinabing mali ka.
1: Kaya nga, hula na ako naman. Naghula lang ako eh.
0: Tinawag siya sa kongreso. Sinabi sa kanya, Eh, apat lang naman sila. At the end of the day, apat lang sila na nagtitingon dyan eh. Ang tanong, sino yung dalawa?
1: Ayan.
0: Diba? Kasi kung apat sila, siya, isa yung, isa si Ulo, at yung pangalawang pangulo, sino pa yung dalawa?
1: Eh, may mga nagsasabi naman, eh, baka yung mas mataas yung nakaupo sa palasyo.
0: Malabong mangyari yun.
1: Kaso,
0: una sina... siyang nag...
1: Kaya nga. Na, imbistagahan.
0: Yan ang imposible.
1: At sinabi niya kung
0: ang ibig kung sabihin niya, kaya yan, sinabi ng presidente yan, mga nakarang administrasyon pa, naalala mo si Lozada? Di ba naging star witness? Bandang uli siya na may kaso? Kaya sinabi ni Lozada na kayo po mga star witness, tibayan niyo pang dibdib niyo kasi pagdating ng oras, babalik ta rin na po kayo dyan.
1: Kayo na yung...
0: Ay, kayo na nangyari sa kanya.
1: Kayo na nangyari sa kanya.
0: Sabihin, panahon pa ni ano yun. Pasensya na po, nung mga si... nakalang tatlong, apat administrasyon.
1: Si Andaya, ganun din nangyari kay Andaya, di ba?
0: Di ba? Isa pa yun.
1: Sa, siya yung actually, siya yung unang nagbulgar ng flood control project. Panahon pa ng nakalipas na administrasyon.
0: Mga nakalipas na administrasyon.
1: Hindi, itong recent, nung nakalipas lang, itong tapos, Duterte administration.
0: Di ba? Sa kanya.
1: Tapos mamaya, nagkaroon ng issue. Yun, namatay siya. No? Ano bang issue? Ba't namatay? Ayan, no?
0: Sumalangit na.
1: Dahil...
0: Sensya na po. Nadaanan lang po ng usapan kasi magagandang halimbawa po kasi mga nakaraan na yan.
1: So, ang isa sa issue na pinag-uusapan ay yung flood control din. Nung mawala si Andaya, wala nang issue. Wala
0: yung na. Ibig sabihin,
1: naputol. Wala na.
0: Wala
1: tapos,
0: na.
1: Bumalik yan nung nakaupo na si BBM ngayon.
0: Pero dahil, ang kaibahan nito, ang Pangulo mismo ang nagdeklara.
1: Dahil medyo kahit paano, napahiya si BBM dahil sabi niya sa kanyang zona is merong 5,000 flood control project nationwide. Tapos dumating ang ano, ang bagyo, baha dito, baha doon. Eh di sabi niya, siyempre napahiya siya. Nagbinita ko may 5,000 flood control.
0: Saka tapos
1: ganyan,
0: budget,
1: tapos ganyan na nangyari. Eh ako nagsabi, imbestigahan niya kasi napahiya siya eh.
0: Pawala yung tubig, parami.
1: di ba? Siyempre, ikaw nagsabi, ibinida mo sa zona mo.
0: Kaya siyempre, dinipensa niya yung ano niya, deklarasyon niya.
1: Meron tayong 5,000 di ba? So, nung dumating ang baha, nalaman niya na ghost project yung mga yun.
0: Saka mabigat dyan, nalaman yung ghost project. Kaya nga. Malaki pa ng mga ghost project.
1: Ang maganda ron na ginawa is imbestigahan yan. Di ba?
0: Maganda kasi,
1: Kasi hindi siya nanahimik. Kasi kung galing sa kanya talaga yung mga kalokohan sa project na yan, tatahimik na lang siya. Didepensa niya lang din. Kasi malakas talaga ang kalamidad. Overpowered ang lahat ng flood control natin. Pwedeng sabihin ng gano'n, di ba? Kasi mahirap kalaban ng kalamidad. Na sinasabi naman talaga natin na kahit anong katibay ng infrastructure, kapag kaya na ay... kalikasan ang sumira dyan.
0: Sinasabi mo nakaraan.
1: Talagang
0: mahirap walang, anuin ang kalikasan.
1: Kahit na anong tibay niyan, talagang titibagin niyan. Kalikasan ng kalaban mo eh. Di ba? So, pwedeng sabihin ganun, di ba? Pero hindi ganun eh. Ang reaction ni BBM is, imbestigahan nyo.
0: Tama.
1: Yun. No?
0: Kaya ngayon, ang mabigat naman, Kuya Saldi, iniimbestigahan niyan. Siya na nga ay nagdeklara, nagsambulat ng bagay na yan. Sa kanya bumabalik, hindi na lang umiimik ang presidente. Pero tandaan nyo, ang presidente natin, kahit nakamasid pa rin po yan. Kaya malaking bagay po, mahal na Pangulo, na kung matutuluyan ang ating speaker, kung talaga siya ay isalang nila. Diba? Alam ko, ang ating presidente ay sidulus. Delightly hardworking spirit.
1: Ano naman yung sidulus mo?
0: Delightly, diligently hardworking spirit. Yan ang ating presidente. Salute.
1: Okay.
0: Ako naman, masarap naman sinasalutan yung mga magandang ginagawa. At hindi naman lahat kasi pangit sa mga congressman o sa mga mayor natin. Pag may magaganda naman ginawa sila, sinasalutan naman natin eh.
1: Hindi, ganyan naman talaga ang atin, di ba? Basta kahit na sino kang politiko, pagka may ginawa kang tama, di i-appreciate natin yung tama na ginawa mo. Pero pag mali ang ginagawa mo, di...
0: Bakit naman tayo mananahimik?
1: Babatikusin din natin, di ba? So, ganon. Sabi ni Doc Jaime Almora, ito, nagsabi rin, sabi niya, ang may sakit ay mga mamamayang Pilipino. Ang sakit ay bullshitis. alam mo ba yung bullshitis? Alam mo yan? May paliwanag siya. Bullshitis. Ito yung sakit sa bulsa dahil yung dapat mapunta sa bulsa nila ay napunta na sa bulsa ng mga tiwaling politiko at mga opisyalis ng gobyerno.
0: Kaya bullshitis.
1: Bullshitis.
0: Diba? Galing mo, Doc. Naisip mo pa yon. Alam mo, Doc, natutuwa ko kahit nandiyan ka. At least napapatawa-tawa ka namin. Ayan ang sign of ano yan. Good spirit yan.
1: Nalilibang, ano?
0: Oo.
1: So, yan po, no? Yan ang kalagayan ni Romualdez. Ano? So, iwan natin yan. Punta tayo sa impeachment, ano? Dahil...
0: maganda yung impeachment. May ano din yung sito.
1: Ito na yung, ano? Ito'y usapin na ng Salen ngayon, no?
0: Yes, Salen na.
1: Eh, gaya nung kahapon na idinaldal ko kahapon dito ko yating na sabi mo, narinig mo, no? Na sabi ko nga, pagkausapin ng Salen, ano po, lahat ng politiko, madadali sa Salen.
0: Yes.
1: Kasi may mga kultura, di ba? May mga bukas palad na maalwan na pagka natuwa sa isang tao, binibigyan nila ng regalo, di ba? Kahit na walang hinihinging kapalit. Kasi minsan, parang pagtatanim lang yan eh. Pagtatanim.
0: Hindi ako humihingi, pero hindi ako tumatanggi. Ako tumatanggap, pero...
1: hindi ako humihingi. Pero ibig sabihin, kahit na... kasi ano eh, limba, nagawang ka ng pabor, may nilapit ka, tapos medyo naresolba, legal naman na paglapit, di ba?
0: Pero,
1: di ba, minsan natutuwa yung ano, natutuwa, di ba, ay, regalo ko po sa inyo.
0: Parang nakakaya naman tanggihan.
1: Oo.
0: Tinulungan mo, pero pag binigyan ka ng isang bagay na maliit, nakakaya naman din ibalik.
1: Eh, minsan token, minsan riregaluhan ka, ano, isang kondo
0: sports
1: po.
0: Sports car?
1: Isang kondo, iriregalo ko po sa inyo, di ba?
0: Parang katulad ng mga engineer doon diba? Sa Bulacan.
1: Di ba,
0: sports car, sports car, sports car.
1: Mga token, di ba?
0: Anong token ng casino? Katulad nila, ano, mga engineer?
1: Token, items. Items.
0: Token.
1: Di ba? So, ganun. Kaya,
0: kasi
1: ibig sabihin, ibig sabihin,
0: natalo ng 1 billion sa casino eh.
1: Kaya pagka yan ay kinuwenta mo, kumpara sa sahod niya, talagang hindi mo kikitain yan, ba't meron kang ganyan?
0: Tama.
1: Eh ngayon, hindi naman nila maisama-sama sa Salen dahil, regalo nga lang sa akin dito eh, pag sinama ko sa Salen, babayaran ko pa ng tax yan, di ba?
0: Pero kadalasan
1: ha? Di ba? Babayaran niya pa, laki ng tax niyan. Hindi na isasama sa Salen ngayon, di ba? Kaya pagka sinuri ang Salen ng isang politiko, talagang sasabit.
0: Maraming hindi na-deklara.
1: Eh, tulad ni ano, ni dating Chief Justice Renato Corral, di ba?
0: Sa yon.
1: Sa Salen lang Salen siya nadali. O kasi maraming ang gift eh. Di ba? Na talagang normal
0: misa
1: lang na hindi mo isama.
0: Binibigyan nila sa driver nila, sa sekretary nila. O mamagugulat talaga, ang daming binababa sa bagay. Nung parang makita mo na yung mga pangalan, hindi mo maibalik na.
1: Kaya nga.
0: Kasi nga, parang pasasalamat. Ayan ang ano natin, mga Pilipino.
1: Kultura nga,
0: kultura
1: diba?
0: Natin yan. Tama sinasabi mo, Kuya Saldi.
1: Kaya ngayon, hindi naman natin sinasabi na yung mga nabulatlat na kayamanan nasa pangalan ng Vice President, hindi naman natin sinasabing yan ay galing sa masama, di ba? Posibleng mga regalo yan, di ba? Kaya lang, hindi na isama sa Salen. Yan sinisilip ngayon ng mga pinag-iinitan siya. O, di ba? Doon naman tayo babalik ngayon sa, tama, politika yan, pinag-iinitan ka. Tama naman talaga. Kaya lang, may nakita eh.
0: Tama.
1: Di ba? Sana kung walang
0: wala
1: nakita.
0: Eh. Nakita eh.
1: Di ba? So, ganun po yung labanan
0: hindi
1: ngayon.
0: Hindi naman
1: diba?
0: Yan eh. Nandamit, pwede mo itago sa aparador.
1: Yes. No? So, yun yung labanan ngayon. May nakita eh.
0: Yes.
1: Tapos, meron pang nagtestigo na isang dating judge ng Sandigan Bayan, di ba? Si Kabutahe Tang, di ba? Di ba? Nung nakaraan, no?
0: Nakaraan.
1: Alam mo, narinig ko yung cross-examination. Medyo, hindi ako nakaimik eh. Ano mo masasabi kasi, ano? Sabi nung nagko-cross-examine na depensa, sabi niya, hindi ka naman galit sa Duterte, ano? Ganun ba? Hindi ka naman pinklawan. Judge yun, ha? Nang Sandigan Bayan na po. At 48 years yung diba? Experience nung
0: actually, chinek sila
1: tapos
0: dyan,
1: yung nagtatanong, bagito. 12 years lang na abogado, no? So, hindi man lang siya nagdalang respeto doon sa...
0: Dahil alam niya kasi retired na.
1: Witness naman yan eh.
0: Kahit pa paano.
1: Witness yan
0: Actually, tinira ng mga vlogger yan. Pamamaraan niya ng pag-puna at pag-tanong sa...
1: Hindi, nung marinig ko nga yun, nung marinig ko yung balita, sabi ba, ibang klase nga pala to.
0: No? Para lahat pasa todo. No? Kuya Santi, pag nakaupo ka na doon, lahat pasa todo. Lahat pwede nang gawin sa'yo.
1: Oo nga.
0: Hindi lalo pa kaya yung maliliit.
1: Oh, eh, ano bang kasalanan nung witness na nagsasabi?
0: Nagsasabi lang ng totoo.
1: Hindi, tsaka ang sinasabi niya lang doon, kaya siya nandun, is mali na yung yaman mo ay hindi katumbas ng salen. Yeah. Yun lang naman gusto niyang patinayan doon eh. Kasi as a Sandigan Bayan Judge, eh, ang Sandigan kasi nililitis niyan, government officials eh. Alam ko, ang Sandigan Bayan ang nililitis diyan, government officials.
0: Yes.
1: Walang private citizen ang nililitis sa Sandigan Bayan. Kaya siya yung in-invite doon para patotohanan, ha? Yung katotohanan na dapat kapag ka hindi tugma ang salen mo at ang aktual na yaman mo, eh may mali diyan. Oh. Yun lang yung
0: portfolio niya. Tama yung sinasabi mo kahapon. Hmm. Eh. Pag ikaw ba't hindi ka papaimbestiga kung wala ka namang kinakatakutan, wala ka namang ginawa, 'di ba? Eh, ba't ka matatakot? Ba't ka hindi magpapaimbestiga? Ba't hindi papakalukat sa mga bagay na yan? Eh,
1: kaya nga.
0: Guilty ka. Pag umiiwas ka, katulad niya, pwede kang tumakbo. Di ba? Senator ba to?
1: Kaya lang, ang sinasabi ko nga, eh, kapag ka ikaw ay politiko at marami kang achievement, madalas, eh, marami kang regalo na tatanggap. Kaya pagka sinilip ang salin mo, sigurado sa pool ka.
0: Oo. Yeah. So, tsaka, ayan, hindi mo na may tatanggi yan kasi kitang-kita eh. Pangalawa, yung lumobo ang iyong bank account, malaking bagay yan.
1: Yun at na
0: lang. Nakita pa, lahat, pati sentabo, diniklara ng palaki ng palaki ng palaki ng palaki. Eh, ang kabuuan niya, baka magulat kayo pag lumabas ang katotohanan yan. Malaki, bilyon. Eh, tingnan natin ang mga susunod na yan. Ayan, malaking bagay po kasi na lilito ang mga tao. Tama na ang sinasabi mo, Kuya Saldi. Pag iniidolo mo, pati yung mali, yayakapin mo.
1: Yan. Kaya diba? Tama lang talaga yung posisyon ng mati. Huwag tayong sarado, umidolo. Huwag
0: parang
1: tayong
0: sarado yung kanilang isipan. Ay, hindi. Pinagkakisahan to. Politika to. Talaga lang po kasama sa politika yan. Pag ikaw gumawa ng kalokohan in politics at hindi mo na-declare yung mga bagay na ganyan, ay talagang positive.
1: Ngayon ang mga issue ng article of impeachment eh mukhang ano eh no mukhang napapatunayan namang may ano may basihan di ba? Una yung grave threat eh talaga may grave threat. Kaya nga nakapagsampa din ng ano eh ng demanda sa ano original trial court dahil may basihan talaga.
0: Yan.
1: Kasi kung walang basihan yung grave threat hindi tatanggapin yan ng original trial court.
0: Hindi uusod diyan, diba? Uusad diyan.
1: Eh hindi naglabas ng warrant of arrest di ba? Oh, tapos eh nag-bail lang. Oh. So ibig sabihin, yung mga article of impeachments na kasalukuyang ginaganap, eh masasabi nating may mga basihan, may mga basihan. Kaya lang, ang mas mahigpit ngayong pinag-uusapan ay yung threshold ngayon. Yeah. Threshold, no? Dahil ang threshold po ay hati ang opinion, hati. No? Maging yung Amici Corey na inimbitahan na apat. Eh, dalawa doon, eh, ibang posisyon doon sa dalawa.
0: Oh, si yung ano, dalawa, sinasabi mo kahapon, kay si Puno, Ascunha, Panganiban, Ascunha, kay
1: si
0: Davide.
1: Ascunha,
0: no, nakikinig ako kahapon, ha?
1: Si Ascunha, tsaka si Davide, naniniwala na dapat strict doon sa 16.
0: 16.
1: Yeah. Kasi, ang sinasabi raw ng Constitution is, of all members of the Senate. Wala namang present. Sinabi, hindi, wala namang sinabi ang Constitution na totoo naman na present. Ang sinasabi lang is, 2/3 of all the members.
0: Members.
1: Walang nakarugtong na present. Okay? So ang sinasabi naman ng nitong mga ano, mga kabila, itong sina
0: Puno at saka Panganiban.
1: Puno at saka si Panganiban, eh dapat ibase sa may present. Present kasi eh mga judge kayo eh, di ba? Oh. Paano ka mag-judge kung wala ka?
0: Parehas may punto napapansin mo.
1: Parehas naman eh.
0: Ang problema kasi pag yung tama, hindi naman yung tama kinurek yung mali. Pag yung tama kinurek yung tama, that's another ano. Magandang argument. Ako, healthy argument sa akin yung bagay na yan, Kuya Sandy.
1: Kasi naman.
0: Ang ganda-ganda ng mga naliliwanagan po tayo pagdating ng panahon yan, mamanayin ng mga susunod na henerasyon. Mga batang abogado natin, eh makikita nila yung mga bagay na yan. Pero yung kagahapon na sinasabi mo na wala man lang respetong doon sa 48 years sa ano? ayan, nakikita ng mga bagitong mga lawyer, upcoming lawyers, mga generation of lawyers natin. Yan po yung ugaling Pilipino.
1: Hey.
0: Kahit sa matatanda natin, napaka Kahit hindi natin kamag-anak, hindi natin katugon, nagbibless po tayo. Yan ang kinalakihan ko. Kinalakihan natin, Kuya Saldi.
1: Samantalang sinabi naman ni Judge Kabotahitang na apolitical po ako. Matagal na pala apolitical. Wala po akong pinapanig. Diba? Apolitical. Walang pinapaniga, no? Pero tanungin mo lang.
0: Pero actually, siyempre, yung tinanong sa kanya, ano lang yung, yun lang ang sasagutin niya. Pero tama na may mga sinasabi niya kasi yun ang mga kanyang...
1: Oh, natotoo naman talaga yun na... na kapag ka hindi tugma yung salen mo sa actual na yaman mo, eh talagang mali yan, o, di ba?
0: Punta yung ako yung Saldi. Ba, pag nagaanan tayo ng mga tax-tax natin, nagdideklara tayo, hindi nga natin na sila. Mayroon sila tinatawag na blue book tsaka black book o mga company.
1: Yung ang halimbawa, nakapagparehistro ka ng isang business halimbawa, no? Pero nalugi na, na-bankrupt na, di ba? Tapos nakalimutan mo na, o, yung pala yung nakalista pa rin sa BIR. Hanggat hindi mo kinakansel yon, eh talagang...
0: Oh,
1: eh pero wala naman ang kita yon, di ba? Oh, ganun kalupit ang BIR, hindi ba?
0: Pero naayos naman yan. Basta paliliwanag mo yung mga pangyayari. Harapin.
1: Oh, tsaka wala namang... Hindi naman na kumikita yan. Wala na yan, eh, di ba? Oh. Kaya lang, pag hindi mo inayos talaga, eh talagang hindi mawawala. Ayun, no? So, yan po yung isa sa tingin natin, ano po, na mahigpit na pinag-uusapan ngayon sa Senado, no? So, bukod
0: actually,
1: po...
0: mga taong bayan din, nag-aantay ayan, sa mga dulot-dulot niyan.
1: Bukod po doon sa mga article of impeachment, eh, ito yung mas critical na pinag-uusapan ngayon, yung threshold.
0: Yan. Kasi, ano yan eh, number games.
1: tapos, hati pa, maging ang mga framers ng Constitution ng 1987, hati din ang opinion.
0: Mga haligi ng ating Constitution. Oh.
1: So, saan tayo pupunta pagka ganyan, di ba? So, mukhang kailangan na naman ng ano yan, ng pakikialam ng Supreme Court pagka ganyan. Kasi, hati
0: hindi,
1: eh.
0: Hindi naman tayo ganun kabihasa sa mga bagay na yan. Pero sa sarili kong opinion, mukhang doon nga babagsak, Kuya Saldi.
1: Sa Supreme Court. Kasi hati eh.
0: Kasi hati. Anong una, hindi natin alam kung aabutin ba yun ng 2028 pa. O siguro naman, tingin ko hanggang 2027, tatapos na yan. Kaya lang, siyempre, ang ating mga investors, urong sulong, yung mga umatras na, Kuya Saldi. Dahil ang ating political stability ay hindi ganun kaayos. Kaya lahat, apektado po lahat. Ang bansa natin, naghahati dahil sa opinion at opinion, ang mga supporters din natin, hati rin. Nawawala yung pagsulong natin.
1: Kaya nga, yun ang problema natin talaga. Kaya talagang, pagka ganito ang klima ng ating politika, kung ako ang tatanungin mo dyan, Kuya Teng, sinasadyang magkaganyan upang hindi magkaisa ang mahihirap na mamamayan.
0: Bakit kailan ba nagkaisa-isa? Nahahati nga pag apat. O, di ba? Tama sinasabi mo, ha?
1: Kaya nga, minemaintain yan, di ba? Kailangan, wag magkaroon ng isang sitwasyon na magkakaisa. Ang mga mahihirap na yan, kasi pang nagkaisa yan, lagot tayong lahat.
0: Wala na susunod sa atin.
1: Di ba?
0: May mga panlaban na sila. Di ba?
1: Kaya nga, eh. Kaya... yan yung ang tawag ko diyan, Kuya Teng, yan yung tinatawag natin Hegelian dialectics, ha? Na ang ibig sabihin niya, Kuya Teng,
0: Hegelian
1: ang ibig sabihin kasi niyan is sila yung gagawa ng problema, ha? Sila din yung magi-introduce ng mga opinion muna. Opinion na magkabilang panig, sila rin yan magso. Dapat sila rin yung sila yung gagawa ng mga pagdepensa sa magkabilang panig, sila rin yan. Eh ngayon, yung mga depensang yan, yan ang susuportahan ngayon ng mga ano, ng
0: parang
1: mga tao.
0: Parang nag-raise ka lang ng argument. Alam mo na kung saan ka papanig. Parang ganun eh. Di sinasabi mo.
1: Magka-dalawang panig ang pinupokpok nila.
0: Pero ang gumawa ng problema, isa lang.
1: Hindi, gagawa nga sila ng problema. Sila yun. Oh. Paggawa nila ng problema, sila gagawa ng action, mga ano. Tapos,
0: opinion muna.
1: Action doon sa problema. Sila din ang gagawa ng iba't ibang aksyon. Tapos yung panghuli, yung solusyon, conclusion, sila din ang magko-conclude.
0: At sila rin ang kakampi doon sa...
1: Sila rin lahat, trabaho lahat nila yun. Yan ang Hegelian dialectics. So, kaya yan ang umiiral sa kasalanan. Walang kaya nga sinasabi natin, di ba? Di ba, napapansin ko pag sinasabi ko sa COMELEC, kasi wala naman talagang tunay na pagpipilian tayo. Kasi kumbaga, dumana yan sa Hegelian dialectics, kaya kahit na sinong iboto mo dyan, kanila alam. Yan. Oh. Tapos, sasabihin sa'yo ngayon, eh, deserve mo yan. Binoto nyo yan eh.
0: Alam ko, maraming tatakbo kayo, mga nakaraan, ha? Mga nakaraang dating nakaupo sa Senado.
1: Na, ha?
0: Andiyan sila, sino ba, mga...
1: Eh, kahit na ba...
0: Kahit sino nga, tinatama sinasabi mo, Kuya Salmi.
1: Hindi, kahit na ba, ano eh, kahit na ba tatakbo sila ulit eh. Eh, dati na silang nakaupo dyan, ano bang ginawa nila?
0: Wala.
1: Di ba? Sila ba ay tunay na nakapagsulong para sa kaigihan ng mamamayan? Di ba? Malaking question pa rin.
0: Sabi ni Kuya Efren, Kuya Teng, totoo bang postpone ng barangay election? Alam ko po, lamang na lamang, kagawad, Efren, Austria, lamang na lamang po ang hindi matuloy.
1: Pagka Congress ang paniniwala, talagang hindi natuloy. Kaya lang, meron pang isa, si BBM, kung ibebeto ni BBM niyan, wala pong magagawa ang Kongreso. Okay.
0: Hindi ko alam kung pabor sa inyo kasi mga nakaupo po kayo, sana naman may panahon pa para talagang maglingkod kayo ng mabuti. Ituwid nyo yung mga mali nyo.
1: Okay, alas 5 ng hapon, magkaroon lang po tayo ng maigsing paalala at ang programang Matay Magbabalik makalipas lamang po ang ilang saglit.
2: You're listening to TZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: Right now.
4: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
5: the best food and treats for your dogs.
6: The best dog places to visit.
7: The best training for dogs. Okay. Coco. Stick.
8: The best dog accessories and items.
9: The best dog hotels.
4: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Kami po ang inyong mga kuya
4: at ate
3: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
4: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
3: Iniimbitahan po namin kayo
4: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
6: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Okay, magandang hapon po muli at bumabalik po tayo ang ating programang Mate dito po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV sa oras po ni Raul Bertolaso. At syempre, ako pa rin po ang inyong lingkod, Kuya Saldi.
8: Kuya Teng.
7: At bago natin makalimutan, Kuya Teng, ano, alam kong maraming nakabang na sila ay mabati. Ano? Baka pwede mong batiin muna yung ating mga avid viewers and listeners. Ha?
8: Okay. Binabati ko si ano po si Ma'am Caroline Daway Almora, ang may bahay po ni Doc Jaime Almora. Of course si Ate Blessy Almora, Almora family ng Tabok City, Kalinga, Ate Florence, Ate Alma, Kuya Lawrence, Mayor Dagdagan, Kuya Joa Delson ba. Siyempre ang Almora family, Kuya Virgel, Ma'am Linda Moya, Ate Luis Amelda, alam ko nakikinig sila ngayon, Ate Janet, Ate Ann Lakanlali, welcome to the family, Ate Ann. Kuya Choi, Ate Dom, of course, ang mga taga San Pedro, Laguna, Kuya Pastor Edmond Mercado, Ate Winnie, kamusta ka na po? Magpagaling ka. At si Casey at saka si Kyle, ang anak po ni Engineer Edmond. At Kuya Toto Laraya and Mami Sheila Laraya, magandang hapon po sa inyo. At of course, ang ating masugid na tagapakinig, si Ate Chona, the Rowan family ng Marinduque.
7: Mugpog, ano?
8: Mugpog. Oo, Mugpog. At saka siyempre, ang ano, Grand Cinco, Manila. Alam ko may bagong officers na. Nagkaroon na ng eleksyon. Alam ko may importanteng meeting sa September 25. Kamusta rin po kay Kuya Engineer Roy Viray. Pagaling ka po, Kuya Kel. Kuya John. At saka si, of course, si Kuya Dennis. Magandang hapon po sa inyo lahat.
7: Tsaka, ba't hindi natin si Ate Elby, no?
8: Si Ate Elby,
7: nakikinig din ngayon.
8: Pero sabi niya, nakaraan, mainit daw doon, ha?
7: Oo nga, mantalang dito.
8: Pero sabi rin sa ano, Kalinga, yung maulan dito, doon mainit.
7: Ah, talaga? No, so dito lang talaga
8: sa Mayor. Mayor, dagdagan pala. Mayor, andyan po kami sa Abril. With the help of Doc Jaime Almora.
7: Mm-hmm.
8: Talaga po, magbibigay po kami ng motorcycle riding seminar para po sa inyo, para zero casualty ang kapaligiran nyo, ang municipalidad at mm-hmm. saka city ng Tabuk.
7: Okay.
8: Through the effort of Doc Jaime Almora and family. Maraming pong salamat, Almora family. Mm-hmm. Doc, I love you, Doc. Pagaling ka, Doc.
7: Oo, pagaling ha, palakas.
8: Palakas.
7: So sa akin, Kuya Ting, mahilig akong uminom ng mga ilagalagang mga dahon. Mga herbal-herbal ba?
8: Nakausap ko siya, Nagtanong ako kay Ate Chona.
7: Mm-hmm.
8: Sila daw pag nagda-dialysis, hindi daw pwede yan. Sabi ko, imposible. Di ba?
7: Sasabihin ng doktor yan.
8: Ako, yung nagdi-detox ako, kaya Saldi, yung luya, bawang,
7: kaya nga,
8: honey,
7: paano oil. Naging hindi pwedeng gano'n?
8: Bago ako kumain at bago matulog, yan, dalawang kutsara. Ewan ko, Doc, Jaime Almora, kung okay yan.
7: Huwag lang araw-arawin, kundi salit-salit ba? Napakarami namang herbal eh. Salit-salit ba? Salit-salit.
8: Pero bawang luya, wala namang masama doon.
7: Wala naman, ano bang masama doon eh. Kasi bawat pagkain natin, may bawang, may sibuyas.
8: Tama-tama. Pagpunta natin ng Kalinga, Payao, tatanungin natin si Doc kung sa mga bagay na yan, meron doon sa kapaligiran nila. No? Kasi alam mo naman yan, mga nanggaling sa mga ninuno natin yan.
7: Oo naman.
8: Actually, mga tabletas natin, dyan din galing naman eh. Sa mga herbal-herbal.
7: Kaya nga eh. Kaya mas maganda na i-consume ng raw, di ba? Yung raw. Sabi ni Luya, di ilaga mo. Turmeric, ilaga mo.
8: Yes, turmeric. Diba?
7: Tapos yan ang gawin mong salit ng kape.
8: Tama-tama, may sinasabi rin si Kuya Choi. Mamaya babasahin natin yan. Hindi natin babasa ngayon kahit sa Sabado na po.
7: Okay. Anyway, meron pa naman.
8: Balik tayo sa sinasabi mo, Kuya Saldi.
7: Meron pa naman tayo bukas eh.
8: Okay. May bukas pa tayo. Naku, di tayo maubusan po. Huwag kayo mag-alala, Kuya Choi.
7: Alam mo, ang isa sa bagay na talagang nakakapagpaalala, na dapat alalahanin po natin, dapat mag-alala po tayo dahil although malaki po ang tulong nito, mukhang ginagamit na ito ng mga taong maimpluwensya, para sa kanilang mga pansariling interest na magkaroon ng masigit na kapangyarihan. Okay? Ang binabanggit ko dito, Kuya Teng, yung AI, yung artificial intelligence. Sa katunayan, ito pong artificial intelligence, talagang mahusay, di ba? Malaking tulong. Dahil konting isang pindot mo lang ngayon sa cellphone mo at may tinatanong ka, maghihintay ka lang ng segundo eh. Thinking sa'yo, tapos nandiyan na yung paliwanag. Detalyado pa. Tapos yung mga concerned na tao, talagang pinpointed, talagang andun yung mga tao, di ba?
8: Ibig sabihin niya, yung mga first life ko ng elementary, lalabas niya.
7: Ewan ko lang, hindi naman na-input sa AI yan. Yung mga na-input sa AI. Ngayon, mga personal na buhay ng isang tao, tulad mo, hindi naman na-input yan hindi naman makukuha ng AI yan. So, ibig sabihin, ang mga na-input sa computer, sa database, yan ang nakukuha ng ng AI. Ang sinasabi ko lang
8: lahat ng
7: dito,
8: detalye sa buhay mo.
7: Yan, ang sinasabi ko lang, Kuya Teng, is ang AI ngayon ay pumupunta na doon sa sitwasyon na kung saan kaya nang mag-isip. Kaya nang mag-isip. Na ibig sabihin ng walang intervention ng tao. So nakakatakot ito dahil kung ang AI ay marunong nang mag-isip, nang walang control ang tao. So ibig sabihin yan, makakagawa na sila ng mga
8: bagay-bagay
7: na kahit na hindi gusto ng tao kasi gusto nila eh. Kasi sa totoo lang ngayon, kapag nagtanong ka yung ano ang best formula para makagawa ng pinakamahusay na metal, pag nag-calculate, bibigyan ka ng formula. No? Galing sa kanila yun.
8: Magaling.
7: Ganun ang AI ngayon. At sila rin ay pumupunta na doon sa isang pagkasitwasyon na kung saan, kaya na nilang gumawa o kaya na nilang magparami ng kanilang sarili.
8: Bakit naman?
7: Parang tao na. Kaya na nilang mag-create
8: Mag-multiply.
7: Mag-multiply. Ha? Siyempre, gamit ang computers. O, di ba? So, ibig sabihin, ganun na ang inaabot ng AI.
8: Ganun na ang sensya ngayon.
7: Oo. Kaya, sinasabi ng ilang expert, ano po, observasyon ng mga expert, malapit nang magkaroon ng kamalayan o consciousness ang AI. Kasi pagka nagkaroon na ng kamalayan at consciousness o consciousness ang AI, ibig sabihin yan, parang tao na yan. Consciousness sa tao lang yan, yeah. Di ba? Ibig sabihin ng consciousness ay, alam mo, yung nauunawaan mo yung manangyayari, alam mo, naiintindihan mo, at alam mo kung anong gusto mo, alam mo kung ano ang ayaw mo, di ba? So yan ang consciousness. O, paano kung ang isang AI ay magkaroon ng ganon? Consciousness.
8: Yes.
7: Eh, siyempre, number one na nais ng tao na may consciousness, una, iprotektahan ng kanyang sarili, di ba?
8: Of course.
7: Anong gagawin niya? Pwede siyang, sasabihin, magtatrabaho ng maigi para pag mapakain ko yung pamilya ko, makapag-ipon ako, para wala akong problema, di ba? Para self-protection yun eh. Dahil may consciousness tayo. Paano kung ang AI din ay magkaroon ng consciousness? Gusto kong manatili dito sa mundong ito, maganda. Kailangan maprotektahan ko ang sarili ko sa anumang banta na baka sakaling ang gawin sa akin na hindi na ako kailangan, i-shutdown ako.
8: Hindi eh, pwede. Gagawa ko ng private army ko.
7: Yan, gagawa ko ng paraan.
8: Consciousness at ang private army ko, kailangan may mga high-powered guns. Patay na tayo.
7: Yun yung sinasabi ko ngayon.
8: Kasi sila, walang hangganan na.
7: Kasi AI nga eh, kaya nga nilang mag-compute ng mga elements, mag-mix-mix at makakapag-produce sila ng mas mahusay na element.
8: At kaya nila mag-multiply pa.
7: Di ba?
8: Walang joke.
7: Kaya, although ang AI ngayon ay maganda at maraming na itutulong sa mga tao, lalo na sa usapin ng research at sa mga trabaho, alam mo bang sa ibang mga lugar, hindi ko nagkakamali, sa China, no? May hospital doon eh, puro robot na. Ha? May mga kotse doon, wala nang driver. Di ba?
8: Kaya pala sinasabi ng US, medyo nahuhuli na
7: kaya
8: sila.
7: Kaya nga. Yan naman. Kaya nga nagahabol sila dahil wala na, na-overtake na tayo ng China sa usapin ng AI. Dahil may mga hospital sila doon na wala nang staff, kundi mga robot na. Biro mo, mag-o-opera sa'yo, robot?
8: Syempre, at pag nagkamali, hindi mo masisisi.
7: Hindi, accurate yun. Hindi. Pagka robot...
8: Sabi nga daw, gawa ng tao daw. Meron hindi na perfect. Nga. Ewan natin ha. Baka tama yung sinasabi ni Kuya Saldi.
7: AI na nga siya eh.
8: Alam mo yung pelikulang AI, yung bata, hanggang nagkaisip siya, nagkamali siya, bandang huli, tao na siya.
7: AI nga eh, di ba? Kaya...
8: intelligence bata yun eh. Tapos kaya nga. Si Robbie Williams, ganun din. Dilal siyang robot sa bahay nila. Nag-aasikaso ng mga gamit-gamit nila, mga gawaing bahay. Bandang huli, naging tao na talaga siya. Namatay na yung mga amo niya, siya buhay pa rin.
7: Ang percentage ng success ng, halimbawa, doktor na AI, mas mataas ang percentage niya kaysa sa tao na yung mag-o-opera. Kasi, very accurate kasi pagka AI eh. Ngayon, ha?
8: Pati ratio ng power nila, ha?
7: Oo naman, lahat ng data nasa kanila eh. Pero mo, makakapag-calculate sila ng formula at makapag-produce sila ng isang mixture of elements para makapag-produce sila ng isang materials na mas matibay.
8: Na heavy na. Na yung pinaka-first class.
7: Heavy duty, pero magaan, pero napakatibay. Pero siyempre, mix-mix yan. Siyempre, ang AI, alam niya ang property ng isang element, ito ang property ng element, at alam nila kung paano yung tamang combination yan. Kasi computer yan eh. Kaya makapag-produce talaga sila.
8: Tayo kumbaga eh.
7: Ngayon, wala pa silang consciousness dahil puro ang kinukuha lang nila ay yung mga data na naka-store sa base nila, database. Yes. Yeah, yan 'yon. Yan 'yon, di ba? Yan yung taxila ng database. Ngayon, paano na lang kung umabot sila sa pagkakaroon ng consciousness? Ayan. Hindi malayo kasi nakapag logical reasoning na sila eh.
8: Diba? Na, reasoning power nila, napaka-high.
7: Kaya nga, o, diba? So, ibig sabihin, hindi malayo na magkakaroon sila ngayon ng consciousness.
8: Mayor AI, hirap na.
7: Ngayon, pagka may consciousness na po yan, Eh, ang unang isipin po niyan, kailangan kong protektahan ang aking sarili dahil marami nang nagagalit sa akin. Ha? At mukhang may balak silang i-abolish ako. Ha? I-shutdown ako. Di ba?
8: Uunahan ko na sila.
7: Uunahan ko na sila. Gagawa siya ng
8: paraya. Marami silang army. Mas marami ako.
7: Hindi, bukod doon, meron siyang gagawing mga safety nets. Para hindi magalaw yung system niya.
8: Yes.
7: Kahit na bulutan mo yan ng kuryente, alam niya kung gagawin niya.
8: Meron akong reserve.
7: Nakapag-store na ako.
8: Nakapag-reserve na ako ng battery ko.
7: Oh, nakapag-ipon na ako ng ano, na kahit natanggalin niyo ako ng power, meron ako. Oh. Oh, di ba? So, yun ang nakakatakot ngayon. At sa katunayan, ano, na meron na sa social media na napanood ko, na nabasa ko, na yung isa sa mga tumulong para ma-develop ang AI technology, sa Europe yan, ano? Eh nagresign. Hindi dahil sa hindi success yung kanyang naitulong sa AI, successful. Kaya lang nakita niya na ginagamit ng AI para kontrolin ng tao ang mas maraming bilang ng mga tao. At ang AI na nice i-develop ng Pax Silica, eh diyan tutungo yan. Pag-control yan eh. Kasi nga unang-unang layunin nila overtaken, ha? Pantayan at lagpasan ang China sa usapin ng artificial intelligence. Oh. So ito na ang nakikita ngayon ng mga unang nag-develop ng AI na mukhang ginagamit na ito ng tao, ha? Para magkamal, magkaroon ng mas makapangyarihan, na mas mataas na kapangyarihan, mas malakas na kapangyarihan. Oh. Eh ngayon, kapag ka umabot na ang AI na ganyan, posible, ha, na umabot siya sa pagkakaroon ng consciousness. At pagka nagkaroon po ng consciousness, ang AI, ha, po pwede na po nilang depensahan ang kanilang sarili, pwede silang magparami, ha, gawa sila ng parang para dumami sila, ha, at magkaroon sila ng kanilang sariling
8: mundo. Barangay,
7: oh.
8: Community, andyan na yun.
7: At sa tingin nila ngayon, ang tao ay kaaway, ubusin ang tao.
8: Hindi malayo mangyari yan. Ha? Ang tao ay kaaway. Kailangan tayo magdominante.
7: Oh, hindi, kung lampas na nga yung ano, nagkaroon na nga ng consciousness. Eh.
8: Sige, kita tayo, mo. Tayo magiging alipin na lang tayo.
7: Yes, posibleng mangyari yun. No? Kaya sana po, no, panawagan natin sa mga opisyal ng ating pamahalaan na talagang nagsusulong ng Pax Silica, tingnan nyo yung anglong yan. No? Huwag nyo lang simpleng tignan yung, uy, makakapagbigay ito ng 900,000 na mga employment. Na quality employment kasi malaki ang sahod. Tapos, aangat ang ekonomiya dahil maraming magandang trabaho at maraming papasok na negosyo. Pero kapalit niyan ay pagkasira ng kalikasan at magiging instrumento po ang Pilipinas para mas ma-develop ang AI hanggang sa umabot sa yugto na ating kinakatakutan na baka dumating ang panahon na hindi malayong mangyari na ang AI magkaroon ng consciousness.
8: At magiging dominant na sila.
7: Di ba? Kita mo naman.
8: Sinasabing trabaho, Kuya Saldi, na 190,000 something. Alam mo, pag ang computer ang pinagana, kung konting tao na lang kailangan dyan, pagkatapos yung panandali ang trabaho na yan, ilan na lang na magpapatako dyan. Kasi nga, yung mga sekreto ng tao, ng buhay, sa isang lugar na lang yan. Ilang tao na lang gagana dyan. Mawawalan din ang trabaho yung mga sinasabi. Panandali ang trabaho, mare.
7: Kaya nga, itong mga pangunahing grupo na tumututol at nagrarally sa Pax Silica, sa katunayan yan ay binubuo ng mga cause-oriented group. No? Cause-oriented group, ito yung mga makakaliwa, kumbaga, mga militante. Sila yung talagang
8: Porsigido
7: na talagang huwag ituluyan. Pero ang kanilang katulad, dahil imperialismo ang kanilang imperialismo ng US, di ba? Kaya yun ang basta project ng US tutulan, ibagsak na, no? So ewan ko lang kung umaabot sila sa punto na ating ipinapaliwanag ngayon na kung saan dapat tutulian, dahil sana'y huwag maging instrumento ng Pilipinas upang umabot ng AI sa mas mataas na antas na kung saan ay posibleng magkaroon sila ng sariling consciousness.
8: Pero sabi mo nga, Kuya Sardi, mahalos andun na yata yung programa.
7: Oo, pero pero pwede pang maawat. Pwede pang maawat. Pa. Kasi wala pa yung consciousness. Yes. Napakatalino nila, nalang nandun na kaya lang, ang wala pa yung consciousness. Pero pag umabot na sa consciousness, irreversible na yan.
8: Tulad yung pinalabas nga, 10 years ago yan yata, 15 years ago yung AA na yung pelikula na yan. Hanggang nagkamalay na yung tao, naging malay tao na. Yung masin. Mm. So, tayo po ay magmasid-masid po tayo. Medyo balansin natin ng mga dapat-dapat na bagay-bagay. Mm. Although sabihin natin tuloy na tuloy na yan, eh, pero maging alerto po tayo at mapagmasid para sa mga bagay na yan.
7: Ngayon, no? Makakaliwa yan, course-oriented group, at yung kanilang ideolohiya po ay isa sa tinutuligsa natin, di ba? Kaya lang, sa posisyon na pagtutol sa Paksilika, eh, sinusuportahan natin
8: ganda,
7: sila.
8: Sama-sama tao.
7: Sinusuportahan natin sila dahil para sa atin, eh, talagang dapat hindi matuloy ang proyekto ng Paksilika dahil inuulit-ulit po natin na ang pangunahing dahilan kung bakit naging bahagi ng Paksilika ang Pilipinas ay dahil sa kanyang critical na pangangailangan ng Paksilika. At ano ang critical na pangangailangan ng Paksilika? Ang supply po ng mga materials. Mga minimilang.
8: Na kung saan sa atin.
7: Sa ating kukunin. Kasi
8: kompleto na sa atin.
7: Kasi nakalagay naman doon eh. Philippines will supply the needed rare earth mineral needed. Ha? Yes. Sa mga factory, sa manufacturing ng mga microchip na kailangan sa mga data centers, yes, na itatayo para ma-improve ang artificial intelligence.

0: Bundungan. Oh. Eh kahit na anong pag-unlad meron tayo, kung sira ang ating environment, eh baka hindi na rin tayo tumagal ang ating buhay. Dahil ang pangunahing nagbibigay ng buhay po sa atin ay ang ating
1: kalikasan.
0: At ang kalikasan na sira ay hindi kailanman pwedeng makapag-ingat ng buhay ng tao. Kasi paano niya poprotektahan ng tao kung walang puno? O di walang oxygen? O, kung walang puno, eh di
1: mga,
0: baha, ganun. O di ba? Lahat na lang ng kalamidad ay ating aabutin. O. So ano pa yung buhay na maaaring maghintay sa atin? Ha? Pagka nagtuloy-tuloy po ang proyekto ng PAC Silica. So hindi po simple ano po ang usapin na ito. Ito po ay usapin ng kinabukasan kung saan ay tuluyang maglalaho ang ating bansa kung tutusin. Biruin mo kung lahat ng bundok ay mamimina o ano pa?
1: Tatagal ba? May hazardous din sa pagmimina.
0: Malaki.
1: Hindi lang ano. May hazardous na bagay diyan.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Katulad ng sinasabi nga ni Ginoong Lopez, di ba? Ang ganda ng advocacy talagang kaya lang.
0: Ito, may message si Jaime, Dr. Si Jaime Almo. Sabi niya, salamat Kuya Teng, timely yung balak ninyo na pagkandak ng motorcycle riding seminar. Maraming aksidente ng motorsiklo sa amin dahil sa mga reckless na driver. Yan ang marami sa mga nadadala sa hospital. Mm-hmm. Karamihan ng namamatay ay head injury.
1: Wow.
0: Ang paggamit ng helmet ay napaka-importante para ma-prevent ang pagkaalog ng utak. Pag naalog na ang utak, ay mahirap ng magamot.
1: Oh.
0: Magamot. Milagro. Kahit saan pang hospital dadalhin. Welcome to Tabuk, Kalinga, Kuya Teng. Ayan, ha? So,
1: ang aming motorcycle riding seminar, Kuya Doc, Kuya Jaime, para siro, kasi nakikita po kasi namin dito lang sa Manila eh. Mm-hmm. Third year, fourth year, nagdadrive ng e-bike, sabi nila e-bike daw, walang lisensya, pero disgrasya, walang pinipiling e-bike.
0: Mm-hmm.
1: So yan po yung advokasya namin sa Mati Radio Program. Inuuna po namin hanggat maaari ang probinsya, kasi para nga masiro casualty, pati po ang paggamit ng helmet, bakit ganun, kailangan, mga safety nets ng sa pangangatawan, tamang paggamit ng karsada, tapos yung ating pong mga, ang aming pong seminar ay may actual po pagkatapos ng seminar. Mm. O, kaya salamat, Doc, at ayan, sama mo kami sa aming advokasya.
0: Mm. Ngayon ay sa mga next year pa, na mga April.
1: Next year yan, April, pero sana nga papunta ako doon. Andito si Doc, ayun ko lang kay Mayor Dagdagan para at least andun may kaalali tayo medically, andyan si Doc. Tsaka ang kanyang suporta ng buong pamilya Almora. Marami pong salamat sa inyo, Tabuk City.
0: Mm-hmm.
1: Papunta po kami dyan. At anyways, ito, samantalin ko na to, Kuya Salty.
0: Sige.
1: Batiin ko po yung mga sa office po ni Imelda Papin, Director Imelda Papin ng PCSO.
0: Oo.
1: Si Kuya JR, si Kuya Jerome, Ati Gia, Ati Cynthia, Ati Rhea, Kuya Daryl, Ati Shirley, Ati Eileen and Mark, Kati at saka si Jeng. Naku, marami pong salamat sa inyo. Pag pumupunta po ako dyan, humingi ako ng tulong. Eh talaga naman po, misa hindi pa sila nananghalian, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho. Ganyan dapat po talaga sila, Kumilos.
0: Sana ganyan lahat ng government agencies.
1: Wala silang
0: agencies,
1: may magsasakripisyo, isakain muna para pagdating palit-palit.
0: Kumbaga,
1: kasi walang palya po.
0: No lunch break, ano? Dapat gano'n. Ano? No lunch break, tuloy-tuloy. Oo, tama.
1: Tsaka papunta po ako dyan, Ati Cynthia, Ati Gia, dahil nga po may ilalapit po akong tulong.
0: Mm-hmm.
1: Ganun po sila. Kaya minsan po may mga nagmamaktol. Eh hindi na lang sila umiimik. Alam mo po, ang hirap po yung kanilang ginagawa rin.
0: Mm-hmm.
1: Kahit nga sila daw po yung kanilang nilalapit sa pamilya. Minsan inaabot sila ng taon, inuuna sa yung mga lumalapit.
0: Mm-hmm.
1: Mga walk-in. So maraming salamat sa inyo from the Office of Director Imelda Papin. Maraming pong salamat sa mga empleyado nyo.
0: Okay, so ibalik natin dito. No? Kaya ang panawagan po natin dito sa artificial intelligence, i-maintain na lang po natin ng AI, yung artificial intelligence sa kanyang kakayahan ngayon. No? So, wag na po natin.

0: iangat pa ang antas na kung saan magkaroon ng sariling consciousness ang AI, no? So, kung ang mga naglalabang mga politiko ng mundo ay dahil sa kanilang pagnanais na kontrolin ang bawat isa, di ba? Kaya lalo kaya dinidevelop nila ang kanilang mga sariling artificial intelligence technology, baka yan din po ang maging dahilan, ha? Upang kayo po ay ma-extinct na rin, no? Dahil sila yung unang dahil nasa kanila yung ano eh, nasa kanila yung AI eh, di ba? Kayo yung mauuna diyan, di ba?
1: Sa pagiging maging dominante ng dalawang bansa, nag-uunahan maging dominante, tayo po yung nasasakripisyo sa ilalim.
0: Yes.
1: Kasi tayong third world country. Pero nakita kasi nila sa bansa natin, Kuya Saldi, na sinasabi mo nga nung mga nakaraan, nasa atin lahat.
0: Yung materials, yung mga rare earth mineral na tutawagin nila,
1: lahat,
0: no?
1: So, na kailangan. So, nakakalungkot, siyempre lahat 'yan bubulat-latin nila yan, lahat ng bulubundukin natin.
0: Tsaka yung naging purpose, ha? Yung naging purpose kung bakit naisama sa grupo ng PAC Silica ang Pilipinas. So, specific ang role, ha? The Philippines will supply the needed rare earth mineral. Biluhin mo yan.
1: Ito nga, may nakita ko kaya Saldi, di ba? Di pala ito, nasa kabila, bukas i-discuss ko yun. Yung lahat, bakit nasa atin?
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga yung mga ibang bansa, wala naman dagat, walang forest, ganito, ganito. Sa atin talagang...
0: Yung mga minerals, ano? Yung minerals marami natin. Pong, yung halos lahat ng minerals na kailangan ng PAC Silica.
1: Alam ko, number one tayo sa buong Asia sa nickel.
0: Sa nickel, number one talaga.
1: Number one tayo. Kaya lang wala tayong ano yan, aparato para tunawin at gawing ano, produkto talaga. Pinapagawa pa natin yan sa China.
0: Kung tutusin, madali lang naman eh, di ba? Ang problema, nauuna ang corruption eh.
1: Career, diba? Kuya Saldi.
0: Kasi, sa konting padulas ng mga dayuhang negosyante, nagiging bulag pipibingi na yung ating mga opisyal.
1: Dumudulas, napapabilis dahil sa padulas.
0: Dahil sa padulas nga, nagiging bulag pipi at bingi yung ating mga kinaukulan na dapat sana sila yung nagre-regulate niyan, sila yung tumitingin na ito'y hindi masamantala, ha? At ito'y maprotektahan, ha? Lalo na sa tuluyang pagkasira. Biro mo kalikasan, ha? Yan po ay ilikha ng ating Panginoon. Sino tayo para sirain ang nilikha ng ating Panginoon? No? Kaya nga, idinisenyo yan ng ganyan para protektahan po ang buhay natin mismo. Yan po ang inilagay, ang ating kalikasan, para yan po ang ating maging buhay. Diba? Para yan po ang magbibigay sa atin ng buhay. Ngayon, kung ang nagbibigay po sa atin ng buhay ay inyong sisirain, wala na talaga tayong magiging buhay sa kinabukasan.
1: Marami nga pangyayari. Dahil sa mga bagay na yan na sinisira natin, ang kalikasan natin, ang bulubundukin natin.
0: Yes.
1: Nakita mo, nangyayari na po yung mga bagay-bagay na yan. Na sinasabi ng elementaries, ng mga teachers natin sa nung elementary, huwag tayong pumutol ng punong kahoy, magtanim tayo, bagkus. Ang nangyayari ngayon, nakita mo naman, yung mga tinanim natin nung bata pa tayo, putol-putol na. Kaya nakapanghinayang.
0: Pero may panahon pa po, ano? Para ma-reverse yan.
1: Araw-araw may bagong pag-asa, may bagong magagawa.
0: Magtanim lang tayo, ingatan natin ang kalikasan, wag na tayong...
1: Mahalin nyo ang bansa nyo. Ako, I'm proud to be a Filipino. Pero siyempre, kailangan talagang... Yung sinasabi nga Kuya Saldi, ayusin natin mabuti para gampanan natin yung mga tungkulin natin bilang mamamayan at may pasa natin sa susunod na henerasyon.
0: Ngayon, ang pagsasaayos ng kalikasan, alam naman po natin, nangangailangan yan ng napakalaking pondo. Ha? Hindi lang basta pondo.
1: Hindi lang basta-basta malita-malita yan.
0: Malaking pondo. Dahil unang-una, Kuya Teng, na dapat nating maayos dyan, yung daluyan ng mga tubig, una yan, di ba? At karamihan po ng mga natural na daluyan ng tubig, marami ng mga infrastructure na nakatayo. Tulad ng mga pabahay, di ba? Yung sa ano
1: may
0: lang.
1: May hangganan yan eh. May mga obsolete na...
0: May mga lugar na talagang hindi dapat tirhan kasi Kumbaga, yan yung parang pinaka watershed o yung dump, parang ano, parang swamp. Swamp ng ilog. Para sakaling umapaw ang ilog, dyan lang mag-i-stay ang tubig. Problema niyan, marami dyan ay tinampakan tapos ginawang bahay. O natural, kaya binabaha sila.
1: Yung sa may malinis ngayon, ng ano, local government, nung nagtatayo pala, nakikita na nila, dapat pagbawal na kagad nila.
0: Hindi nga. Kasi sa grease sa grasa nabubulag pipi at bingi nga. Di ba? Kaya hinahayaan na lang. Oh. Ngayon, ibig sabihin yan, Kuya Teng, kung ayusin ang kalikasan, ang mga yan, unang-una, yan ang dapat ayos. Ibig sabihin yan, pag inayos, yung lahat ng bahay dyan, ilipat. Ang paglilipat ng mga tirahan ng mga bahay na yan, ng mga nakatira dyan, malaking gasto siya kasi bibigyan mo sila ng panibagong bahay at lupa, doon sa tamang pwesto. At di ba laking pondo nun? Pero, kung makikilala natin ang OCT 01-4 at susulong natin ito at kikilalanin, walang problema. Kayang-kayang ponduhan yan.
1: Baliwala yung maleta.
0: Sobra-sobra pa.
1: Carrier-carrier.
0: So may babalik ang mga ilog, ang mga pangpang na dapat, di ba? Lahat ng mga sagabal sa lahat ng waterways, tanggalin.
1: Tama.
0: Kaya naman kung pababayaran naman, bayaran. Walang problema, kayang-kaya. Di ba? Tapos, next, reforestation. Di ba? Ngayon, kailangan pa rin namang pagmimina dahil kailangan talaga ng mga miner para sa paggawa ng mga proyekto, hindi ba?
1: Kaya lang, pero dapat sa atin. Hindi na dapat ibenta. Sa atin na.
0: At saka merong technology na hindi mo na kailangang patagin ng bundok at hindi mo na kailangang putulin ng mga puno para makuha mo yung nasa ilalim. Di ba? Underground. Underground mining para walang masira, hindi ba?
1: Sa ibang lugar na, sa Davao, meron na kayo, sa Cebu, may mga ganyan na. Yung mga kuryente natin, sa ilalim na.
0: Kaya nga. Ngayon, sabi Gugu, technology na nga. Di, ilagay nyo ng protection para hindi gumawa dahil kinuha nyo yung nasa loob, di ba? Ang usapin lang po dyan, pondo palagi. Pondo. Bakit hindi ginagawa ang mining na hindi nakakasira ng kaligasan? Kasi magastos. Malaki ang puhunan.
1: Kaya yung gastos.
0: Hindi, kaya nga. Pero kung sarili nilang gastos yan, magastos, hindi namin kaya yan. O kaya dito lang kami ang gagaling sa itaas. Tama. Matipid na, kikita kami. Pero yung sinasabi natin na talagang mining na kung saan hindi makasira ng kalikasan, siguro mga triple hanggang apat na ulit ang gastos. Kaya walang pribadong negosyante ang maglalakas loob na ganyan na magiging sistema. Kasi lulugi talaga sila. Di ba? Kaya napakalaki po, yung pong kahalagahan na mailutang po natin ang katotohanan ng OCT 01-4. Dahil dito po manggagaling ang lahat ng pondo na kinakailangan upang ayusin ang lahat ng mga sinira sa kalikasan. Ngayon, pag nasa ayos yan, naibalik na, hindi na po kailangan ang mga flood control. Bakit lang po nausang flood control? Dahil yung tubig po ay kung saan-saan na pupunta dahil tinabunan nyo yung mga normal na daluyan at istakan ng mga tubig.
1: Tama.
0: Kaya naglalagay kayo ngayon ng flood control. Paano pag ibalik nyo po sa dating kayusan yan? Hindi nyo kailangan ng flood control.
1: Hindi malayang mangyari. Isang araw, magising tayo, matulad tayo sa Nepal. Di ba? Wala kamalay-malay yung mga nearby natin na nakatira sa dam, mga big dams natin, sapulin sila ng biglaang ganyan.
0: Flash flood. Yung flash flood naman yun, parang yung nangyari lang sa Agus River, no? Yun ay parang di ba, may nag-avalanche, di ba? Tapos yung avalanche na sa Nepal, humarang dun sa ilog, di ba? Yung humarang sa ilog, natural, hindi makakadaan ng tubig. Pero ang tubig, tuloy-tuloy lang yan. Hanggang sa ito'y tumaas, hindi na kaya ng harang ngayon. Hindi bumigay yung harang ngayon. Kaya yun ang flash flood.
1: Kaya yung sa atin, yung katulad yan, sa mga atin, actually, marami na tayong mga obsolete na mga kanal-kanal. Palakihin na. Kung total lang, bubulat natin nyo yan, bubungkalin nyo yan, palitan nyo na, mas maganda, mas malaki, at mas matibay.
0: At saka ang paggagawa ng proyekto, Kuya Teng, hindi lang sa isang siyudad.
1: Lahat.
0: Kundi dapat connected lahat hanggang makarating sa dagat, hanggang marating sa ilog.
1: Nakita mo yung Agno River?
0: Oh, pagagandahin mo yung isang syudad, oh. Eh, yung kalapit na syudad, eh, wala namang pondo, parang panggawa, oh. Eh, nung silbi nung...
1: Ay, may nakita akong ganyan, Kuya Salvi.
0: Eh, nung silbi nung ganda ng ginawa mo, kung wala naman dadaanan yung tubig.
1: May nakita ko niya sa Quezon, papuntang parang Padre Garcia. Pagpasok ko, ba, karsada? Karsada? Pagpasok ko, karsada. Susunod, hindi karsada. Karsada. Yung pala yung mga yun, yung makaaway ng mayor. Totoo yan, sa Quezon, ha? Padre Garcia.
0: Pagka sa mga probinsya,
1: dapat sabi siya sa'yo, no? Pantay-pantay.
0: Pagka naka, ano, may yung farm to market road, no? Ganon. Maganda. Mayama may putol. Bakit? Kalaban niya ano yan eh. Kalaban ni Kapitan.
1: Hindi ako binote. Dapat nga po, pag kalaban nyo, tulungan nyo rin eh. Ganon ang magpolitika.
0: Ang isa pa, kalaban ni Kapitan, bakit niya? Hindi, ayaw magpadaan eh. Nilalaban na kami sa road right of way. Ayaw magbigay ng road right of way. Kaya hindi namin maayos. Oh, pwede rin ganon, di ba?
1: So, kaya nakakalungkot. Lungkot na lungkot si Johnny. Pag mga ganyan naririnig ni Johnny. Kaya, ewan ko ba. Doc, pag napunta kami dyan sa Kalinga, alam ko very developed na ang Kalinga. Maganda na. May Tabok City nga eh. Di ba? Maganda na yung mga karsada. Napunta ako dyan minsan, papunta ng Indrili. Umikit kami dun sa may gumuhong bridge. Pero maganda na yung mga karsada. Hanggang Tugigaraw. Punta ako ng Tumawini, ang ganda.
0: Maganda na.
1: Kuya King, ang ganda rin sa Kawayan, ha?
0: Maganda na ang Maharlika. Actually, Maharlika. Maharlika Highway, maganda na yan. Ang Maharlika Highway, Kuya Teng, eh, hanggang Mindanao yan. Northern Luzon hanggang Mindanao,
1: actually,
0: Maharlika
1: yan. Actually, Davao, nakita ko yung Panabo, dire-direcho. Yeah, Maharlika lahat yan. Galing kami ng Zamboanga, binaybay namin, Kuya. 16 hours pala yun.
0: Dire-direcho, no?
1: Aeroplano, Zamboanga. Tapos dumaan kami ng Sibugay, dumaan kami ng Jensan. Ang haba pala noon. Pero ang gaganda po yung karsada. Eh. Fairness po sa Pilipinas. Napakaganda po ng Pilipinas. Okay, napakayaman sa likas.
0: Kaya kung mapapansin po niyo, no? Napakarami po nating mga suliran niyo, no? At dumadagdag pa itong mga politiko. No? Sa halip na sila ang magbigay ng kaayusan sa atin, eh sila yung nagbibigay ng kaguluhan sa ating kaisipan at pananahimik.
1: Kaya nagugula ng mamamayan. Lagi na lang.
0: Kaya sana na, tapusin nyo na po ano, yung impeachment, yung trial na yan. Ano? Dahil unang-una,
1: yung mga sabing exercise.
0: Eh, napakalaki po ng pondo na inyong ginagastos dyan. Ano po?
1: At saka yung oras na imbis nakakatutok tayo sa mga ibang problema natin.
0: Yes, ano? Kaya sana maawa kayo, no, sa mamamayang Pilipino at bigyan nyo sila ng peace of mind, ha, at assurance na hindi nila aalalahanin ang kanilang susunod na kakainin sa kinabukasan.
1: Yes.
0: No? Eh, at, ngayon pa lang, eh, mga Pilipino po, ha, ay mahirap pa sasabihin pag may ulam. Yung isa, itira nyo na para meron tayong ulam mamaya. O, di ba? Normal sa pamilya
1: magtipid,
0: yan. Oh.
1: Di ba? Magtipid tayo.
0: Samantalang tipid na yung kanila. Ano ba yung ulam nila? Tuyo. Itira nyo isa para mamaya meron kayo. O, di ba? So, ganun po ang kalagayan. Ha? Ng maraming mamamayang Pilipino, pamilyang Pilipino. Ano po? Samantalang kayo na nandyan, ano po, sa Senado na nagsasagawa po ng impeachment trial, ay hindi nyo po nararanasan ang nararanasan ng mamamayan. No? Kaya
1: sa laylayan.
0: Pakiusap po, no?
1: Masa.
0: Sana'y magkaisa kayo na gawin ang lahat ng inyong magagawa para sa kabutihan po ng mamamayang Pilipino, hindi ng inyong mga personal na kabutihan. Diba?
1: Mukhang
0: ganun ang inyong ginagawa, ano po? At kami po na mahirap na mamamayan, eh nandito, nananatiling nanonood, nakikinig sa inyo, at sa proseso ng aming pakikinig sa inyo, eh nagkakaroon po kami ng makaragdagang problema at alalahanin dahil sa inyong mga ginagawa na aming napapanood at napapakinggan. Diba? Sana makonsensya kayo, di ba? Ang problema ko yan, baka wala na silang konsensya. Bakit?
1: Ewan na.
0: Ha?
1: Ewan na rin.
0: Hindi. Kasi yung kanilang konsensya, nakonsensya na rin. At nung mga konsensya, yung kanilang konsensya, lumayas! Oh, kaya wala na silang konsensya.
1: Pero alam ko, marami pa rin magagaling at matitinong mga politiko likod bayan natin. Eh, sana, harinawa, madagdagan pa kayo.
0: No?
1: So, at dumami, makahawa sana kayo, mga magagaling na likod bayan.
0: Biruin mo, ang panibagong pang nag-uusapan ngayon, threshold, di ba?
1: Sa parang yan, dyan pa lang, ang laking problema. Threshold pa lang.
0: Dahil totoo naman yung sinasabi ng mga pabor sa 69, hindi. Yan ang sinasabi ng konstitusyon.
1: Huwag
0: niyong i-bend the law. Ano? Kung anong sinasabi ng konstitusyon, yun ang ating gawin. O, di ba?
1: Ang problema. Nagahati talaga sa dalawa. Dalawa.
0: Ang problema, kung ganun ang magiging 69, wala nang magiging conviction talaga. Ngayon, kung walang naging conviction, kung wala pa nang magiging conviction, eh, ba't nyo pa itinutuloy ang inyong
1: bigyan nyo lang sa amin yung pera na yan.
0: Eh, di, halata-halata na kayo'y nag-aaksel lang ng pondo ng bayan, di ba?
1: Pero ako, Kuya Sadia, ako tingin ko, may own opinion. Meron yan, may kalalabasan yan. May katotohanan yan, may katapusan yan. Hindi lahat ng bagay binigay sa isang tao. Hindi lahat ng kapangyarihan binigay sa isang tao. Pagsulong ng mga bagay-bagay na yan.
0: At saka kung totoo ang kanilang mga sinasabi na sila ay para sa katarungan, bueno, ang tamang paglapat po ng katarungan ay sa mga bawat pagkakamali, dapat malapatan ng kaparusahan. Yeah. Yan ang katarungan, yes. Di ba? Dahil pag ang pagkakamali at kasalanan ay hindi nalapatan ng katarungan, walang katarungan yan.
1: Ulit-ulitin na lang yan.
0: Tsaka, nasan ang justice dun sa gano'n? Hindi mo nga naparusahan ng may kasalanan. Ibig sabihin, walang
1: justisya. Basta tandaan nyo po, ang nagsuffer po niyan ay yung mga mamamayang maliliit. Mga nasa laylayan. Kaya dapat po may kalabasan niyan, impeachment na yan. Ano man yung nasa dulo niyan, yung katotohanan. Ay dapat yan ang lumutang. Ay, kaya Johnny, huwag ka mag-alala. Matutupad yan ano mo.
0: Okay. So, magja-Johnny na ba tayo? 5:47 pa lang.
1: 3 minutes pa tayo. Actually, maganda rin yung tinalakay mo kagapon, Kuya Saldi. Yung pagbabawasan ng pondo ang DepEd.
0: Yung CHED. Report kasi yun, no?
1: Alam mo, sa totoo lang, sa probinsya, pag nagsunod-sunod ang first year, second year, third year, fourth year, at nagsabay ang mga... may nagsasakripisyo talaga para makapag-aral ang unang-unang college sa pamilya. Magdo-dorm kasi yan. Magtutuition yan. Pagkain sa araw-araw. Libro. Ang susunod sa kanya, pag second year na siya, yung magpo-first year college naman, ay magsasakripisyo. Huwag ka muna mag-aral. Unahin muna natin ang kuya mo. Makatapos.
0: Yes,
1: ngayon, tulungan mo na lang ako dito sa Bukirin natin. Siyempre, di ba? Ang mangyayari, kung sino yung nauna, siyang unang tulungan. Magsasakripisyo yung pangalawa, pangatlo.
0: Yes. Bagong makalimutan, Dr. Ched yan, di ba? Ang maapektong kasi dyan, yung mga scholar, di ba?
1: Yes, kawawa. Titipirin mo yan. Yan. Mga scholar.
0: Naungkat yan dahil nung isa lang sa budget, yung Ched. Binawasan, ano? Eh ngayon, naipakita natin naman yung concern naman ng party list ng senior representative.
1: Yan.
0: Dahil isinalang din kanina yung DSWD sa appropriation. Hearing. Ha? Ayan, oh. Ang sinasabi po dyan, ano? Ito po, ano? Oh. Senior citizen party list, paninindigan para sa National Commission on Senior Citizen. Budget deliberation to. Sabi to, sa isinagawang budget deliberation ng Department of Social Welfare and Development para sa fiscal year 2027 sa House of Representatives, naghayag ng matibay na suporta si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes para sa National Commission of Senior Citizens. Bilang budget sponsor ng National Commission on Senior Citizen, hiniling ni Congressman Ompong ang karagdagang pondo para sa mga kritikal na pangangailangan ng NCSC o National Commission on Senior Citizen upang mas maayos nitong maisakatuparan ang mandato at mga programang nakalaan para sa ating senior citizen. Para sa tayong senior, di ba?
1: Yes, pwedeng.
0: No, no. Mahalaga ang sapat na pondo upang mapalakas ang kapasidad ng National Commission on Senior Citizen, mapahusay ang paghahatid ng serbisyo at matiyak ng mga programa at benepisyo para sa senior citizen ay may patutupad ng maayos at epektibo. Ang bawat pisong inilaan para sa National Commission on Senior Citizen ay isang pamumuhunan sa dignidad, kapakanan at seguridad ng ating mga senior citizen. Ayan, no? Patuloy nating isulong ang isang pambansang pamahalang nakikinig, kumikilos at hindi nag-iiwan sa ating mga nakakatanda.
1: O, kung ayan, no? Maalala niyo po, nakaraan, na-guest natin si Congressman Ompong Danis. Eh, binanggit niya po yung mga bagay na yan. Kaya nauunod po yung kanyang mga programa dahil hindi po na ibibigay yung kanyang kahilingang pondo para sa Senior Citizen Program National. Kaya anyways, maraming salamat ulit, Congressman, sa oras mo at sana makapanayam ka ulit namin para masuportahan din naman yan sinusulong mo.
0: Yes.
1: God bless, Congressman.
0: Okay, so 5:51, pwede tayo mag-jolly siguro, no? Okay, para anyway, ang jolly natin ngayon, no? Sana, eto, no? Si Johnny ngayon na...
1: ano siya ngayon?
0: Medyo binisita siya niya, no? Ni kumpare niyang Pedro sa bahay niya. At nung nandun na si Pedro sa kanyang bahay ni Johnny, napansin ni Pedro, parang Johnny, sabi niya, but parang matamlay ka ngayon at medyo namumutla, sabi niya. Alam mo, pare, problema ko, alam mo bang ano? Gabi-gabi na lang kinakalabit ni Mrs. kasi, sabi niya.
1: Sorry?
0: Oo, kinakalabit ni Mrs. Sabi ni Pedro, oh, grabe ka naman, pare. Ang ganda-ganda nga nung ganun, kinakalabit ka ni Mrs. Ay, kung ako yan, talagang ano. Ha? Maswerte ka nga. Ay, ako nga, mahigit sa buwan, di man lang ako kinakalabit ni Mrs., sabi niya.
1: Bakit?
0: Tapos ikaw, nagre-reklamo. Sa totoo lang, sabi niya, kung tutuling, gusto ko naman talaga, sabi nang. Kaya lang, hindi pwede.
1: Kaya lang.
0: Sabi, bakit? 10 taon lang namamatay si Mrs.
1: Kapag
0: minumulto pala. Kaya pala namumutla, parang.
1: Takapag naman ako, tumayang balayiwa ko. Johnny, ang galing mo. Bukas ulit, Kuya Johnny.
0: Kaya ayaw niya namutla. Kasi patay na misis ko, kinakalabit ako gabi-gabi. Takot ako.
1: Johnny.
0: Ayan po ang ating Johnny. Ha? sa hapon na ito. Okay, so ang oras, 5:53 na po ng hapon. So kami po ay unti-unti na po magpapaalam sa inyo at bukas po, no?
1: Bukas po ulit, 4-6.
0: Dito ka ulit na, Kuya Teng, ha?
1: Yes,
0: okay,
1: dito
0: so,
1: ako bukas.
0: Bukas po, ha? Samahan niyo po mali kami sa ating programang mate sa oras
1: Ate
0: po.
1: Ate
0: ay, nasa
1: dyan.
0: Bohol pa eh, no?
1: Oh, ingat ka dyan. Doc, maraming salamat sa Almora family. See you in Tabok City sa Abril.
0: Yes, oh. Muli nyo po kaming samahan bukas, alas 4 hanggang alas 6. So
1: si
0: ito
1: Kuya
0: pa rin po inyong mga lingkod. Ako po si Kuya Saldi.
1: Kuya Teng, mag-ingat po, maulan. Ingat po.
0: At God
1: bless,
0: night,
1: Doc.
0: At God bless po sa ating
1: lahat.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan dulot po ng ilang mga nagdidigmaan mga bansa na nakakaapekto na po sa ekonomiya ng bawat bansa sa buong mundo, partikular na po sa atin, ano, dahil bago pa po maganap ang kaguluhan na yan sa pagitan po ng Amerika, ng Israel at saka ng Iran, ano, eh ang ating ekonomiya ay lagapak na. Gawa po ng mga korupsyon, no, usaping korupsyon at tuluyan na walang po ng tiwala at kumpiyansa ang mga mamumuhunan sa loob at labas ng ating bayan, ano po. Kaya ramdam na ramdam po ang kahirapan ng ating bayan at ngayon nakita niyo naman, ano, sa kasaysayan ng ating bayan ay mukhang papunta na sa 63 pesos to $1 ang palitan ng ating piso sa dolyar. Ngayon lang nangyari yan, ha? Opo, eh, sabi naman ng ating Pangulo, ay, naku, mas maganda pa daw ekonomiya natin kaysa sa ibang bansa. Saan kaya niya nakuha yun? Di po ba? Sa totoong buhay lang, grabe, ano po. Sa kabila po ng mga kaliwat ka ng problema ang ating dinaranas, kasama na ang di mapigilan mga sakuna, dulot po ng mga kalamidad, aba, Diyos ko, sa totoong buhay lamang, talagang ang titindi at ang lulupit nila dahil nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga bala. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila at syempre sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lang ng katiwalian, ika nga yung mga sinasabing hindi humaliwanag, ano po, at kung ano-ano pa. Samantala, dyan po natin makikita, alam na po natin kung ano mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila paparagabang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyu at usapin ng bayan para tuluyan lamang pong mailihis, maiwasan at mapagtakman ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring umiiral na mga isyu at usapin ng bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari
partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay kung ano bang dahilan ng kanikanila o kanya-kanyang dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tanong ay kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes, kasama na po mga envelope, expandable envelope, pati na po paper bag na iba't iba rin po ang mga sizes, no? Na ang sinasabing lamang po ay basura, pero ang totoo ay limpak-limpak na pera po ang mga laman na mga yan, pero literal kung siguro kaya pinode name ng basura yan, mga delivery, ay dahil po literal na ang mga tatanggap ay basura ng ating lipunan, ano po? At syempre, ang tanong ay ilan po kayang mga ganyan ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na mauligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Martes na. Ay hindi, Martes na. Ngayon po ay araw po ng Martes, 15 sa buwan po ng Setyembre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Aba, samot-sari po mga issue ang mga kinakaharap ng ating bayan. Baka yung iba sa inyo ay litong-lito na o hilong-hilo na. O baka ang iba sa inyo ay paniwalang-paniwala dito po sa ipinapalabas ngayon na sarsuela. Lalo na yung pong sinasabing etong dating Speaker Martin ay nasa BJMP na. At natutulog daw sa isang infirmatory na apat silang magkakasama. Pang-apat daw siya, ano? Wala raw air condition sa selda niya. Kita niyo naman, ha? At siyempre, sinasabi, meron lamang daw dalawang exhaust fan. Ayong kay Secretary John Vic Rimulya sa kanyang paglalarawan. At nasa 50 square meter daw po ang laki nung infirmatory na yan. Ano po? At ang sabi niya, medyo malaki. Malaki daw. Oh, malaki. Yung ano, yun daw pong exhaust fan. Dalawa raw po yan. Isang papasok, isang palabas na hangin, ano, na exhaust fan. Ano po? Eh, maganda sana po ang mga kwento, no? Kaya lang, ang tanong ay hindi naman namin nakita. Wala, di ba, wala ho kami nakita. Wala, bawal daw po kasi, bawal daw po kunan, no, po, habang nandun daw po, sa, dun daw mismo, sa kanyang infirmatory, yung kanyang pinagkakakulungan, ano? Opo, sana man lang maipakita, di po ba? Kasi kagaya niyan, kung ang nagkwekwento po, ay may mga kasaysayan na napapatunayan na mukhang fake news, no, ang kanya mga sinasabi na mga impormasyon, no, kagaya nung kanilang group effort na ginawa, di ba, sa Tatay Digong, kasama na itong kahuli-hulihan, ano, na sabi po ni Secretary John Vic Rimulya ay nakakuha raw po siya ng impormasyon na na-deny na yun daw pong political asylum application ng dating spokesperson ng Tatay Digong na si Attorney Harry Roque, no? At mabuti na lang, maagap si Attorney Harry Roque, pinabulaanan niya po yan. Fake news daw po yan. Fake news daw. Hindi daw yun totoo. At kung madi-deny daw ang kanyang application, sa kanya natin dapat malaman, no? Sa umpisa pa lamang, di ba? Dahil ang sinasabing pinagbabatayan po ni John Vic Rimulya o ni Secretary Rimulya ay yun daw pong 6 na buwan, ano? Mula daw po nung kanyang application ay naglapse na, ika nga, naglapse daw po, no? At pag naglapse daw ay ibig sabihin na deny, kaya daw naglapse, no? Eh, saan ka ba naman nakakita na ikaw ay maglalabas ng mga impormasyon? Walang pinagkaiba sa kanyang kuya na ombudsman pa man din ng ating bayan, ano, na kung maaalala nyo, no, na sinasabi ngang mayroong arrest order para kay Senator Bato de la Rosa, naalala nyo? Kaya lang, sabi niya, may kopya siya, nando sa telepono. Nasa telepono niya. Saan ka ba naman na nakakita? Iyan po eh, hindi basta nalalaman kahit nga po ang ICC. Hindi ho yan basta ipinagkakalat, di po ba? Oh, pero siya meron ng copies telepono. Paano niya nalaman niya? Napaka-close naman nila pare-pareho sa ICC, pati na po itong dating senador Antonio Trillanes, ano? Ano kaya ang mga dahilan ng pagiging close nila? Ilang maleta ba ang dahilan noon? Yan ang tanong lang. Nagtatanong lang po kung ano. Malay ko ba, di ba? So ang tanong, di po ba, nanggaling sa kanya itong mga impormasyon na to, kahulugan na ito daw po si Harry Roque ay denied na, no, yung kanyang political asylum na sinabi nga ni Harry Roque sa kanyang statement, no, kung gusto niyo basahin po natin, no, yung pong statement ni Attorney Harry Roque, no, at ito po ang kanyang nabanggit, no, patungkol po dito sa sinasabi nga na yun daw po kanyang political asylum application ay denied. Ano po? Denied daw po yan. Ano po? Kaya ito po ang kanyang banggit. Nasa na yun? Nawala. Nandali lang, ha? Ayan, no? So, ang lumalabas, opo,
ay nasabi tuloy no ni Attorney Harry Roque ay ganito no. On Secretary John Vic Remulla's claim that my asylum application has been denied for the nth time. Opo, yan ang sabi niya. Ha? For the nth time, Secretary John Vic Remulla has publicly claimed that my application for asylum in Austria has been denied. This is fake news. Ayan, sabi mismo no nag-apply ng asylum si Attorney Harry Roque, no? Secretary Remulla claims that my asylum application should be considered denied because it was supposedly not acted upon within 6 months. Yan ang sabi niya. There is no such thing, no? There's no such rule that automatically converts the passage of 6 months into a denial of an asylum application. No? My application for asylum has been submitted for resolution, no? And I continue to await the official decision of the competent Austrian asylum authorities. Di ba? Yan ang sabi niya, no? Until the Austrian authorities themselves issue a decision on my application, claims that my asylum bid has already been denied are false and misleading. No? Public officials should verify their facts before making categorical statements on matters that are within the jurisdiction of a foreign sovereign state. No? Beware of fake news even when it comes from government officials. Yan po ang sabi ni Attorney Harry Roque. Yan po, no? So kung ganun pala, paano ngayon tayo maniniwala sa kanyang kwento ni Secretary John Vic Remulla na nasa isang piitan ang dating secretary, ay hindi, dating speaker, Martin Romualdez, bagamat nagpakita po sila ha, na mga mugshots, di ba? No? Mugshots pero blurred ang mukha ano, ni Speaker Martin. Ano po? Pero ang katotohanan, gusto sana makita ng publiko yung isinasalarawan niyang silid o yung sinasalarawan niyang infirmatory kung saan may kasama pa siyang tatlong katao. Do, apat silang nag-share doon sa selda. Tapos meron lamang, walang aircon, ha? At meron lamang pong dalawang malaking exhaust fan. Isang papasok at isang palabas na hangin, di ba? So bakit ba ganyan ang ating sinasabi? Dahil wala nga tayong nakita, di ba? Kasi hindi natin pare-parehong sukat maisip, no? Hindi natin sukat maisip na papayag ang dating speaker sa ganyang kalagayan. Dahil naging matapang po siya nung gumawa po siya ng video na alasaldi ko at sinabi niyang, I will not go down alone. Sabi niya yun, di ba? So, I will all drag you to hell. Parang gano'n na ang dating. Kumbaga, marami raw siya nalalaman sa mga anomalya sa administrasyon na ito. At sabi niya, how can I be the mastermind? Samantala, wala naman sa kapasidad ng Kongreso, kahit siya pa man din po yung speaker, na magpatupad o mag-implementa ng mga programa at proyekto ng gobyerno. Eh pag sinabi niyo pong programa o proyekto ng gobyerno, may kaakibat na pera yan, budget. Siyempre, lahat po ng programa, lahat po ng ng mga programa, proyekto, meron pong kaakibat na mga pera yan o budget, di ba? Bagamat ang Kongreso po ang mga naglaan yan, pero kahit papaano, nauna pong nag-propose ng budget na yan na pagkakagastahan ay mismo ang executive o ang ehekutibo, di ba? At hindi lang po yan, pagdating po sa pagpapatupad ng budget, kahit na po ito yung niratipika na ng both houses, no? Ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, aba, ang nag-iimplementa po ng bawat proyekto, di po ba, at programa ng gobyerno ay walang dilit iba kundi ang ehekutibo. Dahil siya rin po nagbabayad, di ba? Siya rin ang nagbabayad. Totoo naman, di ba? Sa kanya manggagaling, nasa ilalim nga ng ehekutibo ang Department of Budget and Management.
'di ba, na siyang nagsusumite ng budget para sa susunod na taon o para sa isang taong gastusin ng pamahalaan sa darating na taon. Parang ganun na. Ano. Halimbawa lang ngayon, no, 7.2 billion po ang budget proposal na habang tayo ay abala dito sa impeachment proceeding ng ating pangalawang pangulo, aba sila naman eh tuloy-tuloy ang pagdinig diyan sa Kongreso, 'di ba? At hindi na ho na mo-monitor ng taong bayan. Ang bilis nga nila eh, 'di ba? Papunta na daw po sila sa plenaryo. Papunta na ng plenaryo ang usapin. Kaya ang nag-aalala po ay ang mga senador, 'di ba? Dahil sila ay tila naantala dahil dito nga sa impeachment na ito, kaya nga may bago silang kalendaryong susundin natin, ano? Dahil, di ba, may mga pagkakataon masususpend muna ang pagdinig dahil pag, kaya, mag-pararaanin nila po itong mahalagang pagpapasa ng budget, kaya i-google nila yung oras nila muna dito sa budget na ito, tapos babalik ulit, di ba, parang gano'n, ano? Parang buong October yata yan, tapos yeah, mamaya babasahin natin ulit yung kanilang schedule, di ba? Kasi meron ding October na ang pagdinig ay round the clock, di ba? May mga ganun, ano? Tapos buong September, buong November, wala dahil ando na rin sila sa budget deliberation hanggang sa December na, di po ba? Kaya hindi ko rin maisip kung paano nila tatapusin itong impeachment na ito na pagdinig na sinasabi nila ay bago daw magpasko. Ayon sa kanilang Senate President, ay maaaring matapos na. Paano ba? Hindi ba tatugma yung panahon okay dito sa

po ang mata ng ating mga netizen at nakita po yung kung kanya mga vital signs na tila hindi din tugma sa paglalarawan po ng kanyang mga abogado na nasa malubha siyang karamdaman at hindi makapupunta kahit man lang diyan sa Sandigan Bayan. Hindi siya fit to travel. Ano? At ang sinabi pa man din ng kanyang doktor sa Cardinal Santos na meron siyang isang kakaibang nararamdaman patungkol sa kanyang puso. At ito po ay sinasabing banta sa kanyang buhay dahil anumang pagkakataon o panahon ay maaari siyang atakin sa puso. Parang ganyan. Ano po? O eh, napatunayan naman po. Di po ba? Nang mismo Sandigan Bayan, nung itinadala nila sa PGH, opo, itong si dating Speaker Martin, ano, ipinalipat sa PGH, at nung nando sa PGH, aba, eh, sinabi po ng Director General ng PGH na, ah, hindi, malakas siya. pwede na siyang lumabas ng ospital. Oo, hindi naman sinabing wala siyang sakit. May sakit po siya. Eh, siyempre sa edad na ba naman niyang yun? Diba? Sa edad niyang yun. Tsaka yung pangangatawan niya. Di po ba? So somehow, ano po, may sakit siya kagaya ng mga ibang tumatanda. Pero hindi nangangahulugan na talagang delikadong-delikado na hindi siya pwedeng ikulong. Diba? Yung po ang sabi. Kaya agad-agad ipinag-utos po ng Sandigan Bayan. Ano pong weekend, ano po, abay, dalhin nyo na. Kaya nga kahapon, ano, alas 10 mahigit daw po ng gabi, mula PGH, sinundo na po siya ng BJMP, ano? Dahil nandun ang kanyang kustodiya sa BJMP, Bureau of Jail and Management, no? So, entomology. So, nangyari, siya po idinala, opo, dyan po sa Payatas, sa QC, Quezon City Jail, ano? Quezon City Jail sa Payatas. At batay doon sa inilalarawan po ni Secretary John Vic, ano po, yun nga, ang hindi natin mapatotohanan dahil hindi naman po natin nakita. Diba? Naalala ko rin yung kwento ni Secretary John Vic nung pong nahulog sa bangin, ano po. Di umano nahulog sa bangin, ano po. Ang dating USEC Catalina Cabral ng DPWH, kung saan na parang dala-dala na niyang nahulog sa bangin ang lahat ng mga files niya. Buti na lang may kopya po si Leandro Leviste, no? Pero ngayon hinahabol nila ng kaso si Leandro Leviste pati ang kanyang nanay, ano po, 'di ba? Kaya wala rito sa bansa natin, 'di ba? So tingnan niyo na lang yung mga pangyayari. Sabi nga po ng dating Senate President Alan Peter Cayetano sa ambush interview niya sa media kahapon, dahil tinatanong pa ng mga media ano daw po ang ibig sabihin na pinag-iinitan daw po ang ilang mga senador, particular na doon daw sa opposition. Kaya ang sagot tuloy ni Senator Alan Peter Cayetano, well, you just have to open your eyes. Buksan niyo lang ang inyong mga mata, makikita niyo na ang katotohanan. Diba? Ang problema, Senador, baka may nakaharang kaya hindi makita. Dilat naman. Dilat pero may nakaharang sa mata. Di po ba? May nakapasak din sa tenga. Opo. At syempre, sa bibig din may nakapasak. Kaya hear no evil, speak no evil, and see no evil. Di po ba? Parang ganun lumalabas. Parang busal na busal. Ano po? Nagtinatanong pa ba yan? Di nyo pa ba nakikita? Eh, si Robin Padilla nga lang. Di ba? Tama, basahin natin yung kay Robin Hood Padilla. Si Robin Hood Padilla po ay pinadalhan po, po ng Office of the Secretary of Justice. Ito po ay sa prosecution staff. Ano po. At ito po ay isang demanda sa kanya mula sa Philippine National Police, opo, laban kay Robin Hood Ferdinand Cariño Padilla at Lieutenant Colonel Jean Alia Yasin Robles, Virgilio Palaganas Cariño Jr. and 4 John Doe's, no? Ito ay patungkol po dito sa kaso o National Prosecution Service NPS docket number 21
INA.

0: IMB-261-00183, at ito'y patungkol daw po for violation of Section 1, Paragraph C of the Presidential Decree Number 1829, otherwise known as Obstruction of Apprehension and Prosecution of Criminal Offenders. Na, kung maalala nyo, ito'y patungkol po sa di umano na si Robin Padilla ang nagpakas kay Senator Bato de la Rosa doon sa Kongreso noong mga panahon ng Mayo. Di po ba? Mayo 11 po ata yan. Ano po? Mula noong naging Senate President, itong si Alan Peter Cayetano. Di ba? Kinabukasan, siya po eh umalis na ng Senado dahil dapat nasa kustudiya po ng Senado si Senator Bato. Di po ba? Dahil nakaabang sa kanya yung mga NDI. Di ba? Naghabulan pa nga sila noon sa hagdanan hanggang malapit na sa plenaryo. Buti umabot sa plenaryo ito si Senator Bato dahil ang kanilang pakay ay hindi makaboto si Senator Bato. Di hindi siya sana naging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. No? Huwag mawawala sa inyong kaisipan yan. Lahat yan ay naganap naman. Ano? Mula noon, nung umalis po si Senator Bato at kasama si Robin Padilla, no? Diyan po sa Senado, ang sabi nga niya noon, nung una ay sinasabi pa lang na siya'y pakakasuhan ng obstruction of justice. So, eto na nga. Di ba? Ano pa? So, noon ay sinasabi niya, paano naman ako nagkaroon ng obstruction of justice? Eh, kitang-kita sa CCTV, naglakad nga lang kaming dalawa ni Senator Bato de la Rosa palabas ng Senado at napakadaming mga pulis, di ba? Hindi lang po mga pulis ng kuan, hindi lang po mga security ng Senado at nandun din yung mga pulis, ang dami, di ba? Kung maalala nyo, napakaraming pulis dun eh. Sila ay nakalabas, no? Gamit po ang kanyang pribadong sasakyan. At sabi nga ni Senator Robin, bumaba daw sa bahagi ng Temakats o Makati itong si Senator Bato at di na daw niya alam kung saan sumakay o saan nagpunta. Diba? Basta sinabi lang eh, oh, baba mo na ako rito. Yun lang daw ang sinabi. Hindi ate alam kung saan malapit siya ibinaba, no? So, papunta ng Makati, galing po ng, ano, galing ng Ross Boulevard yan, di ba? Diyan sa Senado. Makati Avenue, kung sakali doon sila dumaan, ano? Ay, hindi pala, Ayala. Diba? Buendia pala, sorry. Buendia, diba? So, maaring doon, tapos nagpababa daw si Senator Bato noong nasa Makati na. At kung titingnan natin, dito natin mapagtatanto, ano po, yung pong petisyon ano, ni Senator Bato de la Rosa ng kanyang mga abogado sa Korte Suprema para questionin yung pong pag-aaresto sa kanya ng NBI sa kabila na ang kanilang isisilbing warrant ay galing ng ICC. Diba? Galing ng ibang bansa o galing sa korte ng ibang bansa. At maliwanag na hindi nga tayo na member ng ICC, di ba? At isa pa, ang Pangulo mismo ang nagbida. Noong nagkakagulo na dyan sa Senado, ay sabi niya, may ibibida na ako sa inyo. Wala akong order para arestuin si Senator Bato de la Rosa. O ano ba namang klase yan? Pangulo na hindi mo bang hahawakan ng kanyang salita? Di ba? Dahil iba ang kinikilos at ginagawa ng mga nasa ilalim ng kanyang pamumuno, di ba? Saan po ba na kinabibilangan ng NBI at ang Department of Justice, di ba? Nasa ilalim yan ng ehekutibo. Yun po ang ibig natin sabihin. Ano? Kaya kung kapangyarihan lang pag-uusapan, napakakapangyarihan talaga ng ehekutibo. Yun nga po ang gustong ipahiwatig din ni dating speaker Martin Romualdez, di po ba? Napapaanong ako ang naging mastermind. Eh, ang nag-iimplementa po ng mga proyekto-programa ng gobyerno matapos po aprubahan ng budget at pirmahan po ng ehekutibo yan, ang nag-iimplementa na po niyan ay mismo ang ehekutibo. Pati po ang mga paglabas ng pera para ibayad po dun sa mga kontraktor, sa mga gagawa ng proyekto, sa mga gagawa po, ano? Hindi lang po proyekto, pati programa. Ay, galing po yan lahat sa executive. Wala hong pambayad dyan. Wala hong paglabas o wala hong partisipasyon dyan. ang Kongreso, yan ang kanyang sinasabi. Di ba? Parang ngayon, hindi lang natin lubos maisip na bakit pinapayagan niya ang kanyang sarili na mapunta sa isang 50 meters na kulungan na kung tawagin ay infirmatory, opo, at may kasama siyang tatlo pa na preso. Di ba? Tatlong preso, hindi natin nakita kung sino sila. Si Juan, si Pedro, tsaka sino ba? Hindi natin nakita, di ba? Wala tayong alam. Batay lang to sa kwento lang niya, eh, no? Ni Secretary John Vic Remulla, di ba? Kaya hindi maiwasan ang pagdududa ng taong bayan dahil hindi natin sukat akalain na maisip, no? Ni sa hinagap na papayag itong si dating Speaker Martin Romualdez na mapiit sa ganong klaseng kondisyon. Di ba? Tama ba? So hindi po sapat yung mugshot para lang matigil na po tayong lahat. Ayan, no, may mugshot na. Oh. Tapos na. Pinroseso na namin siya. No? At sasabihin, eh, bawal ho kasing, ano, eh, bawal ho kasing, bawal ho kasing kunan o tingnan. Ano po? Well, sa totoong buhay lamang, sa mga ordinaryong preso, may mga pagkakataon kung saan ini-interview pa sila doon mismo sa kanilang selda. Di ba? Nakikita at napapanood nyo naman yun. Ano po? At kung ito pong kaso ni Speaker Martin ay mataas na nga po ang pagdududa ng taong bayan na ito po isang series sa Netflix, ala series sa Netflix na para bagang sarsuela, eh, lahat ho ng maaaring pagkilos nila ay pinagdududahan. Kaya para matapos po yan, malamang exception to the rule malamang yun, ano? Na pwede pong makita kahit papaano, no? Yung pong kanyang kinalalagyan sa kasalukuyan, di ba? So, dahil po, kung titingnan natin, malaki po ang interes ng taong bayan, ano po? At kataliwasan ito doon po sa nilabas niyang video kung saan po siya nag-alasal diko at palaban. Ano po? Ito'y submissive siya. Di ba? Kakaiba po. Ito'y submissive siya. No? Kung maaalala niyo nung palaban na video po ni Speaker Martin Romualdez, yung banti pong hindi ako papayag na gawin akong scapegoat. Di ba? Matitigas po ang kanyang mga salita ron eh. And I will not go down alone. Yan po mga binitawan niya mga salita noon, eh, di ba? So ang tanong, bakit bigla po nagkaroon ng pagbabago doon sa kanyang gawi kumpara doon sa kanyang mga isinabi doon po sa video kung saan siya ay nag-alasaldi ko? Di po ba? Kaya napaisip po ang taong bayan, ano? Nag-iisip ang taong bayan na ano ang napagkasunduan, di ba? Diba? Ano na pagkasunduan? Di po ba? At hanggat maaari, ito pong kanyang dinadaanan tungkol doon. Pag ayun, hindi nga siya humarap sa Sandigan Bayan, kagaya po nila Senator Marco Lepa, nila Senator Jinggoy, o nang dating niya Senador Bong Revilla, o di kaya, etong si Secretary Manny Bonoan, na nung humarap sa Sandigan Bayan ay naka-wheelchair, pero nung binawi na ng ombudsman ang demanda laban sa kanya at siya ginawang state witness, nakatayo na at nakalalakad na ng mabuti itong si dating Secretary Manny Bonoan. Di ba? Ano po? Di ba? At siyempre, inaabangan ng taong bayan yung interes nung kanyang isiniwalat na alasaldi ko na video niya dati na sino ang tinutukoy niya ngayong mastermind kung hindi siya yun. Di ba? Kundi siya. Sino ang tinutukoy niya? Kasi how can I be? Sabi niya eh. Paanong ako ang naging mastermind niya? Nasabi niya eh. So malamang meron siyang tinutukoy. Sino yun? Di po ba? Eh, dapat natin malaman ang taong bayan. Ano? Hindi ba interesado malaman niya ni Ombudsman Boying Remulla? Kaya ano, may nagtanong sa kanya sa mga mamamahayag na so far, ito na po ba ang biggest fish na kanilang nahuli, literal, big fish, bigger fish na nahuli. Sa ngayon, ito daw ang pinakamalaking isda. Yan ang po ang sabi ni itong si Ombudsman Boying Remulla, no? Pero kung titingnan natin, kung ang publiko nga, ano po, ay nakikita po yung pong mga nangyari nitong nakaraan kung saan siya nag-alasal, di ko na video, Pagkatapos, inabot pa ng ilang buwan, ano, ang kanyang pag-iimbestiga. Kalaunan, ito pala, gagamitin din pala yung pong mga testimonya ng mga delivery boys o yung tinatawag na dating mga Marines, ano, na ilan doon ay bumaligtad din, ano, yung ginamit ng mga testimonya para sa kasuhan, nagsibaligtad, di po ba? At ang kasama na si Orly Gutesa dyan, ano, at ang sinasabi ng kanyang mga abogado ay yan daw ang nagpahina ng kanyang kaso. Kabahagi po kaya yon na pansamantala siya dadaan ng ganitong mga pangyayari, pero kalaunan ay hindi din magtatagal dahil mawawala yung pong bigat ng kasong isinampa sa kanya dahil na sa kawalan ng mga testimonya o paghina ng mga testimonya. Di po ba? Kaya kung titingnan nyo, napakagulo po ng sitwasyon dahil ang sinasabi ng ombudsman, hindi naman daw nangangahulugan na may retraction o pag-atras ng sinumpaang salaysay ay hindi na ho matibay ang ebidensya o hindi na daw matibay ang kaso. Eh sabi ko nga, eh, bakit yung nangyari kay Dilima dati? Ba't hindi pinursige ng Department of Justice sa kapareho din pong katwiran na hindi ho sapat ang retraction para humina po ang mga kasong na isampa, di ba? Ba't hindi siya umabot hanggang Court of Appeals o hanggang Korte Suprema sa paghahabol kay dating Senador Leyla de Lima sa ganitong katwiran? Ha? Kasi ang sinasabi nila ngayon, obviously daw ito po mga nag-retract, ay dalawang bagay lang daw po ang dahilan. Kung hindi ka binayaran, ikaw ay tinakot alin sa dalawa, no? At may jurisprudence na daw po ang Korte Suprema patungkol sa mga nagre-retract. Ibig sabihin, mas binibigyan daw ng bigat, no? At pinaniniwalaan yung naunang testimonya kung sakali man may mag-retract. Di ba ba? Lalo na kung yung timeline na susundin nyo. Di ba? Kasi doon po sa kaso ni Secretary De Lima, ilang taon po ang lumipas. Di ba? Hanggang sa hindi na nga ho Pangulo ang Tatay Digong. Alala niyo po. Di ba? So ilang taon, may mga pagkakataon para ho mag-retract, hindi nila ginawa. At last minute, ano po, nung sila ay nag-retract, pero basta na lang natapos sa mababang korte. Hindi man lang umakyat para ho questioning yan dyan po sa Court of Appeals o hanggang umakyat pa man din ng Korte Suprema. Gumastos na rin lang ang gobyerno eh, di ba? So hindi ho napatunayan yung pong bigat ng kaso dahil nga po parang mistulang hindi na inilaban eh. Di ba? Para bagang hinayaan na lamang yung naging desisyon ng judge doon na mas pinaniwalaan yung pong retraction. Eh, sa parehas na katwiran, ano? Sana hindi kayo maligaw sa sinasabi ko, ha? Sa kaparehas na katwiran, ngayon, sa sitwasyon ni Martin Romualdez na nag-atrasan at nag-retract yung pong mga ginamit na mga dating Marines na di umano'y nag-deliver sa kanya ng mali-maletang basura na ang katumbas ay limpak-limpak na pera, at siyempre kasama na rin po ang sinumpang salaysay na nauna pa na si Orly Gutesa na ginamitan din nila ng retraction. E ang sinasabi ng ombudsman ngayon na hindi naman ibig sabihin na nag-retract sila, humina ng kaso. In fact, lalo pang bumigat. Di ba sabi niya, lalo pang tumibay ang kaso namin. Kasi nga may jurisprudence ang Korte Suprema patungkol sa mga retraction. O kung yan naman pala ang inyong katwiran at dahilan, takang-taka lang ako ba't di nyo ginamit yan sa panahon nung kaso ni De Lima. Di ba? E nandun din kayo bilang DOJ Secretary. Di po ba? Ano po? No. E ngayon, nandito na kayo sa pagiging ombudsman. Abay, eto na nga ang sinasabi po natin, ano po, na para bagang nung may nagtanong na reporter kung may susunod pa ba at ito na ba ang pinakamalaking isda, eh parang ang sabi niya eh, oo, yan na. Diba? Oo, yan na. Parang binigyan na niya ng finality. Samantalang common sense would dictate, wala talagang kapangyarihan si Speaker Martin ano na maglabas ng pera o magsabi sa Department of Budget and Management, sige mag-release ka nga ng pondo dyan, bayaran mo si ganito, bayaran mo yung contractor, bayaran mo yung congressman. Wala sa kanya yan. Opo. Ang tanging may kapangyarihan lang magpa-release ng budget. Ano po? At yan po ay dadaan sa SARO, no? Pag may special allotment release order na, yan na po ibig sabihin, inaprubahan na po ng Pangulo, siya lang ang bukod tanging pwedeng magparilis ng pondo sa Department of Budget and Management. Yan po yun. Ano? At yun ang sinasabi ni dating Speaker Martin Romualdez dun sa video na nag-alasaldi ko siya. Diba ano po? Kaya hindi ho natin mapagtugma. Paano ito palaban na nagsabing, how can I be the mastermind? I will not allow myself to be used as the scapegoat. Hindi ko papayagan ang aking sarili na maging panakitbutas at sasalo ng lahat ng ito. Parang ganun. Ano? At napakarami ko nalalaman sa administrasyon na ito. Yung mga binanggit niya noon, diba? So ngayon, kataliwasan, ano po, na parabagang payag siya sa 50 square meter nang walang aircon, ha? Walang aircon, tapos dalawang exhaust, dalawang malaking exhaust fan lang, isang papasok, isang palabas. Yan ang kwento, pero ni isa dyan, wala tayong nakita. Hindi po ba? At isa pa, hindi po natin sukat makaala, akalain na papayag siya dahil bakit po? Alam natin kung gaano po kayaman. Hindi po ba? Itong si Speaker Martin, ano? At paano siya namuhay noon, di ba? Baka hanggang ngayon, ano? Kung paano siya mamuhay. Ibig ko lang sabihin, sanay siya sa karangyaan. Di po ba? Apo eh. So, ibig lang natin masabi na para bagang magkaiba po kasi yung sitwasyon kung saan ikaw ay nakakulong sa hindi ka talaga pwedeng makita dahil wala naman kayong pagkakataon o wala kayong preba na pwedeng gawin para makitang siya'y nakakulong. Halimbawa, ang Tatay Digong nasa ICC. Tama. Hanggang saan natin siya nakita? Hanggang doon sa eroplano. Nakumain pa nga ang Tatay Digong sa eroplano. Natulog siya rin sa eroplano, di ba? Hanggang sa siya'y naglanding na papunta rin sa Dahit, no? Yung sasakyan na lang ang atin nakita. At nung pumasok doon, hindi na natin malaman. Hindi natin nakita, no? At umapir na lang siya. Ang luwag pa nung kanya suot na Amerikana. Na parabagang pinahiram lang sa kanya para maka-attend siya nung live na Zoom hearing niya nung una, yung umpisa. Diba? Yun yung ibig sabihin. Wala sa kamay. Pero ito, gobyerno to eh. Kung si sa, kung itong si Speaker Martin ay nakapiit sa BJMP, diba? May kapangyarihan po ang DILG. Diba? Nasakop ng DILG yan eh, diba? Na nasa ilalim din po ng administrasyon na ito para magpakita ng sinseridad sa taong bayan. Eh, ito siya, talaga nakakulong siya dyan. Gusto mo, kapitan natin ang CCTV para makita niyong hindi siya lalabas dyan. Diba? Kasi marami pong mga iusapin dati, kahit pa sa panahon pa, diba? Sa panahon pa noon ng Justice Secretary Leila De Lima, yung issue ng mga preso na nakalalabas. Nakalalabas, di po ba? At lalo na yung mga nasa alta de sociedad, di po ba? Nakapagpupunta sa doktor, sa dentista, na parang sandali lang nakalalabas, ano po, nang wala na po, hindi na napapansin. Wala naman ho nakabantay na taong bayan, ano po. At sa tagal na rin po na nilagi ng kanilang kaso, ay wala na, hindi na ho nasusubaybayan. Eh, nakalalabas pala ng malaya, di po ba? So, papaanong hindi namin mapagdududahan yan? Di ba? Galing, haba. Di ba? Ganun naman talaga, di ba? Kaya hindi yun natin mapagtugma, di po ba? Kaya ngayon sinasabi natin ngayon na dapat po ay makakita po tayo ng preba. Di ba? Hindi lang po litrato, no? Dapat po ay para mapatunayan yan, ay makita po talaga, no, ng taong bayan yung kasalukuyang pinagpipiitan niya, 'di ba? At ang sabi pa nga doon ay wala daw po siyang nurse o special nurse na nag-aalaga sa kanya. At meron din naman daw po doktor ang BJMP, kaya ano man daw po any moment na magkaroon siya ng problema ay agad siyang pwedeng tingnan ng doktor At kung ito daw po'y lalala, aba, ibibigay daw siya, i-turn over daw sa kanyang doktor. No? Kahit daw po sa PGH o yung doktor niya sa Cardinal Santos. No? Magkakaroon daw ng koordinasyon. At may pagbisita daw sa kanya mula alauna hanggang alas 5 ng hapon. Di po ba? Apo, nakaschedule ha, di ba? So hindi din natin nakita kung saan siya pinasok, kung paano nangyari, di po ba? Kaya napakahirap po basta maniwala, no? Lalo-lalo na pinsan po yan ng Pangulong Marcos, di ba? Huwag niyong kalimutan, ano? Apo, no? Di ba? Totoo naman, di ba? Apo, di ba? Kaya lang, yung pa rin po ang di natin mapagtanto, no? Mapagtugma. Yung palaban niyang video, ang panoorin niyo po ulit yun, kasi pinanood ko ulit eh. Yung palaban niyang video versus sa pagiging submissive niya ngayon. Total, ano, total eclipse of the heart. Total turn around ng ibig kong sabihin. Diba? Dahil nung nagsalita siya na nag-alasaldi ko, kaisa't isang video po yon, eh, hindi nga siya humingi ng paumanhin sa taong bayan. Eh. Diba? At hindi din niya inamin yung kanyang kasalanan, bagkos, kinwestiyon niya yung pagturo sa kanya bilang mastermind. Na paano ako naging mastermind? Sa ganun palang salita, may pag-amin na po na may nagawa. Di ba? Pero hindi ako mastermind. Di ba? Kasi kung hindi, di pwedeng sabihin na, ay, walang ganyang pangyayari. Di ba? Kasi nung una, ang tinuturo nilang pilit ay si Saldico eh. Di ba? Pero ang kaibahan po, si Saldico, nung naglabas po ng kanyang video, ilang serya din po yon, ilang parts, ano? Mga anim po ata yan ang video na maiikse. Ang unang video niya, humingi po siya kaagad ng paumanhin sa taong bayan. Alam na galit sa kanya. Saan siya mapuntang bansa? Sa Europa, ay talagang ating masisipag na OFW, ano? O kaya mga migrants na Pilipino, eh parang nagkaroon po ng manhunt, di ba? At kung sino makakuha ng litrato o video dito kay Saldico, ha, ay pinadarala no sa social media at Facebook nakikita ng taong bayan ano at doon din natin nakita noong mga panahon bago pa siya magsalita alam niya kung gaano nagalit ang taong bayan sa kanya di ba pero napilita magsalita sa Saldico sa kanyang mga video sa kadahilanan na napansin niya na iba yung sinasabi sa kanya ha, na di umano ha ng speaker no pinararating daw ng speaker na ang mensahe daw, di umano ha, ng Pangulo, ay huwag ka nang umuwi. Di ba? Huwag ka munang umuwi. Ano po? At diyan ka lang, manatili ka rin, kami na ang bahala sa iyo. Yun po ang sinabi niya sa video, di ba? Yan daw po ang bilin sa kanya eh. Basta huwag ka magsasalita, diyan ka lang. No? Yan po ang sa kami na ang bahala sa iyo, di ba? Mga ganon, ano po? Pero iba yung nakikita niyang ginagawa. Dahil nakakaabot din naman sa kanya, no? Yung mga news reports na pati itong si Congressman Sandro Marcos, di ba? Ay pinasusuko siya, di ba? At ibinibintang lahat sa kanya na siya lang ang gumawa niyan bilang operations chairman, di ba ba? At doon na siya pumalag. At doon siya gumawa ng video at ipinaliwanag niya, unay humingi siya ng paumanhin sa taong bayan at ipinaliwanag na niya kung paano niya ito ginagawa. Ay ang sabi niya, hindi ko magagawa ito nang walang pahintulot ang aking speaker. Maliwanag, di ba? Ay, maliwanag. Kaya nga kinuwento na niya, di ba? Lalo na nung kinuwento niyang di umano, ay sabi nga daw po ni ni Secretary Ame na Pangandaman, na ni minsan ay hindi po napatawag sa isang investigasyon at nagsabing mayroon daw pong hinihiling o nagsasabi ang Pangulong Marcos di umano na maglagay ng pondong 100 billion para sa kanya lang. Di ba? Opo, at nung una'y duda pa nga daw siya, kaya ang itinuro daw po ni Secretary Ame na Pangandaman ay itong dalawa, si Yusek Adrian Bersamin na pamangkin po ni Yusek ni Secretary Lucas Bersamin na niminsan din na hindi pa po napatawad sa anumang investigasyon na nasangkot din at nabanggit ang kanyang pangalan ayon kay Yusek Bernardo doon sa usapin dito patungkol daw po si kay Trygve Olivar, kay Jusek Trygve Olivar, ano po, na proyekto naman patungkol sa opisina ng executive secretary. Masalimuot po lahat 'yon, pero lahat po 'yan ay nasa ilalim ng panguluhan, ha? Sa opisina ng pangulo, di po ba? Kaya kung titingnan natin kung itong mga taong ito ay sadyang gumawa ng mga hindi tama at kung totoong walang alam ang ating pangulo, eh palagay ko siya ang unang kauna-unahang magpapaimbisiga sa mga taong ito. Di ba? Oy, pinahamak niyo ako. Wala akong alam diyan. Eh, imbisigahan mo to, imbisigahan mo yan, di ba? Eh hindi eh, di ba? Pinagbitiw, di ba? Pinagbitiw at wala na hong narinig sa kanila. Di ba? Pinagbitiw, wala na hong narinig sa kanila. At pati itong si Manny Bonoan, ano, saan kayo nakakita? Na dumating pa sa punto na nasampahan na ng kaso ng ombudsman, abay, gagawin pa daw state witness. Ha? Eh, saan ka ba naman nakakita? Palagay ko kung ano ang alam po ni Yusek Catalina Cabral ng DPWH, eh, yan din ang alam. Opo, malamang ni Secretary Bonoan. Ano po? So, ano ba ang ibig sabihin nun? Di po ba? Matapos siyang sampahan ng kaso, and later on, ginawang state witness. Di ba? O para lang idiin daw itong mga taong ito. At gagamitin din, oo, yung kanyang statement para madiin ang dating speaker Martin Romualdez. Tama? So sa ganung aspeto, hindi natin mapagtugma na paano biglang bumait na parang tupa at naging submissive na lang itong si Martin Romualdez na, sige, di ako na. Parang ganun, ano? Samantalang noon, hindi siya papayag. Di po ba? At sa kanyang katauhan, di po ba? Noon ay sinasabi ngang the name that cannot be mentioned. Sino may sabi niyan? Di ba? Si Senator Chis Escudero, noon siya ay Senate President pa lamang, sabi nga niya, di ba? Noong privilege speech niya, huwag kayong magpapadala sa script ni Martin Romualdez. Di ba? Naalala niya yan? Yung mga panahon na yon. So, ibig sabihin, ganong katayog ang kanyang kapangyarihan. Ano? At yung kanyang katauhan ni sa hinagap, hindi natin ma-imagine. Ano? Siguro, kung gagawin yung AI na siya pumasok doon sa 50 square meter na infirmatory at may kasamang tatlo pang preso, posible AI. Di ba? Pero siya? Siya mismo? At tapos galing ang impormasyon kay John Vic Remulla na ilang beses na po na sumalya sa kanyang mga impormasyon. Ibig sabihin sumalya yung mga binasa o sinabi niya impormasyon na kalauna hindi naman pala totoo. Kahit yung sinasabi niya sa ating pangalawang pangulo na gusto daw magpaposas ng ating pangalawang pangulo, magpa-aresto, ipasok sa selda, eh wala daw hong ganyan. Sinabi na mismo ng kanyang mga abogado maging ng kanyang spokesperson. Diba? Wala pong ganyan. Ano po? Nung tinatanong lamang na siya inisyo ng warrant of arrest ay yung susunod na mga hakbang. No? Dahil kung gugustuhin ng ating pangalawang pangulo na magpa-aresto siya, edi nag-antay na lang sana siya dun sa bahay. Diba? Eh, totoo naman pinuntahan ng mga pulis yung bahay niya kung saan nandun ang kanyang nanay at ang kanyang mga anak. Diba? Kaya nga nung nandun na ang ating pangalawang pangulo kinabukasan noong Sabado na siya ay voluntaryo na nga pupunta sa korte, diba? Para maglagak ng piyansa. Voluntaryo, tama? O eh, kung gusto niya palang magpakulong, gusto niya magpaposas, eh di inantay na lang sana niya doon sa tahanan niya. Diba? O kaya nga sabi niya, wala na akong tiwala sa pulis, wala rin akong tiwala sa korte na ito. Diba? Dahil nga po, yung mga ginagawa laban sa kanya ay hindi yung nagtutugma. At ito pa nga, nagsabi pa na kesyo gusto daw niyang magpa-aresto, gusto niya magpaposas. Ang aming pangalawang pangulo ay hindi humahilig sa drama. Kung ano po nakikita niyo sa kanya, yun na po ang katotohanan. What you see is what you get. Di po ba? O, at hindi lang po yan, kitang-kita rin po, no? Yung pong nga palang bagong development, no? Nag-file din siya ng inhibition, ano? Ang ating pangalawang pangulo at ang kanyang mga abogado ay nag-file ng inhibition doon po sa judge ng branch 98, no? Kung saan nag-issue ng warrant of arrest niya patungkol doon sa tatlong counts of great threat, di ba? Ayan, nag-decision po ang judge, hindi ako magpapa-inhibit. Di ba? Kadalasan po ang mga judge na pinai-inhibit mo, no? para mawala ng duda, no? Halimbawa sa kaso, no? Magbibigay ka ng dahilan mo kung bakit ba't mo siya pinai-inhibit. Tama? Okay. So pag nagbigay ka ng mga dahilan, kadalasan, totoo man yan o hindi, yung judge mismo ay nagdedesisyon na, sige, para in the interest of justice, para walang duda, no? Na ako ay kung ano man ang iniisip mo, ha? Bibitawan ko itong kaso to. Paraffol mo ulit sa ibang judge. Ganun po yan. Ha? O kukuha tayo ng kapalit. Parang ganun. Ano? Voluntary inhibition ang tawag. Na? Eh, ito hindi. Ayaw niya. Di ba? Ayaw niyang bumitaw sa totoo lamang. Ay, naku buhay, sa totoo lang. Umabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Mamaya naman ang pag-uusapan natin ay yung pong kaganapan kanina dyan po sa impeachment court sa Senado. Ano po? At syempre, kasama na rin po yung kaganapan kahapon na hearing din ng impeachment. No? Dahil halos magkatugma yan, eh, no? Yung pangyayari kahapon at yung kanina. No? Na ang parang ang pinresinta kanina ay taga-ombudsman, ano? Yung taga-keep ng mga record ng mga salient, ano? Repository, yung tinatawag. Siya po ang taga-kuha, taga-tago ng mga salient na pina-file sa kanya ng mga selected the government official. Nasa ombudsman dapat mag-file ng salient. No? Siya po, yung opisina niya ang pinaka-taguan ng mga salin na ifinafile. Na? At kahapon yun nga, si dating Sandigan Bayan Justice Amparo Kabotahe Tang naman, di po ba? Yan, halos magkaduktong. No? Kaya mamaya, yan ang pag-uusapan natin. Samantala, tayo po inabot na ng isang oras ng ating programa, kaya padadaanin lamang natin saglit ang ilan sa ating mga paalala dyan po sa aming istasyon sa Makati. Siyempre, magbabalik pa po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Lusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
2: Thank God it's...
3: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 a.m. sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
5: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: At nagbabalik ang inyong kakampi, syempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 a.m. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo talaga ako iniwanan. At bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikaw lang oras ng ating talakayan, ay nais ko munang mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati, ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere inyong mga mensahe, ay talagang may kasiguraduhan po. Garantisado yan dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga komento, inyong mga opinion, at sadyang hindi maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. At nasasabi din sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga komento at opinion na mga taong hindi na mabubudol pang muli. At lalong hinding-hindi kakain ng suka. Diba, ano po? Ganun talaga, di ba? At syempre, ako po'y nabubusog na, katatawa mag-isa, bago pa po ako magkapunan, gawa po ng inyong mga biro, yung mga sarkasam ninyo. Sapul talaga, di ba? Grabe, kung mababasa lang nila, pumunta sila sa ating programa at mabasa ang inyong mga komento, ala, baka masabi nila, ano, eto mga taong ito, ang mga hinding-hindi na mabubudol natin. Sa ka ba naman nakakita? Ay, grabe. At saka syempre, no, tayo po ay magpapatuloy sa ating talakayan patungkol naman po doon po sa sinasabi. At ikabla, bago pala tayo magpatuloy, no? Alam niyo po ba si Yusek Lorraine Badoy, ano po? Si Yusek Lorraine Badoy, parang meron siyang nabanggit, no? Meron siyang nabanggit. At ang kanyang nabanggit, no? ay meron daw pong meron daw pong impormasyon siyang nakuha. Ha? Na, meron daw po siyang impormasyon na nakuha na ito daw pong si dating Speaker Martin Romualdez ay nasa isang air-conditioned infirmary on the second floor that only he uses, na siya lang gumagamit. Complete with bathroom, he shares with no one, na hindi niya sineshare kahit kanino. Ha? Bangag admin and PGMN, stop lying to the Filipino people. My sources are impeccable. Ha? Pag sinabi mong impeccable, hindi pwedeng magkamali. Di ba? Salamat, ha? Kuya, Ma'am Lorraine Badoy, salamat po. Yun, ha? Kita nyo na. Kung siya'y mayroon na nagbibigay ng ganong impormasyon, eh, siyempre, may kasabihan tayo. When there is smoke, there's fire. Di ba? Meron pong ganun. Kung may usok, may apoy. Eh, di ba? So, paano natin mapapatunayan yan? Di ba? Napakahirap, no? Kaya malamang, hindi magtatagal, hindi nila may tatago ng mabuti yan dahil ultimo mga inmates, ano? Ay makakapagsabi na wala naman yan dito. Di ba? Ano po? Makakapagsabi ng ganyan. Kung sakasakali. Di po ba? Apo, kaya huwag ko kayo masyadong, yung iba po eh, talagang ano eh, paniwalang paniwala at tuwan-tuwa na itong si Speaker Martin ay sa wakas daw, nakakuha na daw po tayo ng ustisya. Hindi pa nga nagsisimula yung kaso niya. Ustisya na kayong sinasabi. Kung ano yung nakikita niyo, yun nga ang gustong ipaniwala sa inyo, paniwalang paniwala naman kayo. Huwag naman po ganyan. Lalo na pag tayo minsan na nabudol, di po ba? Eh, hindi na ho tayo sasakay sa mga ganyang klaseng pautot. Di ba? Ano po? Hindi na ho. Di po ba? Ayan po yan. Ano po? Di ba? So, ayun. Kanina, yung pong mga pagdinig kanina, no? So, anong nangyari po kanina ay ipinresinta po itong taga-ombudsman. Ano po? Ito pong taga-ombudsman na ito ay si kunin ko lang yung pangalan para sigurado tayo, ha, si Attorney Karen Batu, no, si Attorney Karen Batu ang presenta at siya po ay Office of the Ombudsman Records Division, OIC, no, at dito ang nag-direct examination sa kanya ay mukhang ngayon lang natin nakita tong abogadong ito na si Attorney James Brian Ibrahim, no? Siya po ay counsel for the prosecutors, no? So yung mga tanong po sa kanya ni Attorney James nung una, no? Nung una po ay ito pong kanyang katunggali kanina sa panig ng depensa ay si Attorney Justine Nicole Gular, ano po. At ang sabi nga po ni Attorney Justine, may mga ilan lamang silang hindi pinapayagan dito sa magiging testimonya nitong si Attorney Karen Batu, Attorney Batu, no? Na komo ibig sabihin, siya po ay nasa repository division, tagatago po na mga ifinafile na salin dyan po sa ombudsman, ano po. Hindi yun ang nangahulugan na siya may personal knowledge doon sa mga fina-file sa kanya. Di ba? As is, where is niyang tinatanggap yan. Kaya nga yung mga tanong sa kanya, kung may nakita ka bang katibalian dyan, masasabi mo bang meron? Wala siyang masasabi. Kasi kung ano yung mga idiniklara ng mga nag-file, ayan na po siya. Di po ba? At, pero dito natin makikita nung tinatanong po na nasa prosecution na si Attorney James, nung paglalathala niya na napakahaba niyang presentasyon, kesyo yung pong mga sal-en na i-final ng ating pangalawang pangulo mula po nung siya po ay vice mayor pa lang at hanggang sa naging mayor at sa hanggang naging vice president, no? Isa rin yan po sa tinutulan ni Attorney Justine Nicole Gular, ano po, ng depensa, no? Na sabi niya ay maliwanag naman ang sinasabi ng Court Suprema, maging daw po dun sa Duterte versus 19 Congress, no, na kung maalala niyo yung binasura ng Korte Suprema, yung unconstitutional na pamamaraan, sa pagpapa-impeach sa ating pangalawang pangulo kasi nga may mga involved doon na akusasyon na hindi pa po siya impeachable officer, hindi pa po siya vice president. Eh parang hindi ho sila nakinig, no? Sinama na naman nila dito sa kanilang impeachment complaint ng 20th Congress, di ba? Kaya maaga pa lang na sinasabi nga po na hindi kami komporme doon dahil hindi naman po siya impeachable official ng mga panahon na yan. Pero sinabi po ng Attorney James, itong presentasyon na ito lamang ay magpapakita lamang daw po ng baseline. No? Ano po ba ibig sabihin ng baseline? Ang baseline ay yung mga panahon noon ang siya vice president, vice mayor pa lang hanggang sa naging mayor, kung ano ang kanyang ginagawang pagpa-file ng kanyang salen, ano, hanggang sa siya ay naging pong vice president na makikita yung mga pagbabago, no, doon sa kanyang mga final na mga salen, at kung nag-increase daw yung kanyang salen, naturalmente nag-i-increase, 'di ba, lalo na kung may mga declared naman pala siyang mga negosyo, di ba? Iba pa yung declared na negosyo ng kanyang asawa. At yung opisina ng kanyang asawa, no, ni Attorney Manscarpio, na kung kahapon may tinatanong ni Attorney Mark Benluan, ano, etong si Justice Kabutahe Tang, di po ba? Kung maituturing po ba, di ba, na illegal o di kaya may anomalya yung pong hindi indineklara doon na utang sa korporasyon o doon po sa kanyang law office na hindi pa nakokolekta, kaya hindi po niya pa nadideklara, di po ba? So ibig sabihin, ang sources of income napakadami, di ba? Kaya nga nung binanggit niya, maituturing po ba yung po mga kliyenteng hindi nagbayad sa kanya, di ba? O paano niya idideklara yan dahil hindi pa nga nagpapayad, di ba? Hindi ko lang alam kung tinamaan doon yung isa sa prosecution, ano? Na patungkol sa pagbayad ng utang kay Attorney Manscarpio, di ba? So, di ba? Pero ibig lang natin po sabihin, ano po, kaya nga sabi ko sa inyo, itong ating tatalakayin ng ating ikalawang oras patungkol doon sa pagdinig, dahil may kinalaman po na kahapon nilay down yung predicate, kaya po nila pinresinta itong si dating justice, no? Ng Sandigan Bayan na si Amparo Kabutahe Tang, di po ba? At ito ay para malaman kung ano ba ang mga labag sa batas, graping corruption, hidden wealth, no? Unexplained wealth, yung mga ganyan, ano? Na normal na ipinafile sa mga government official na ang nagdidinig ay Sandigan Bayan. Yan po yan, ano? At ito ay tumahi ngayon dito sa record section ng Office of the Ombudsman. Dito nga kay Attorney Karen Batu, di po ba? Pero dito, makikita po natin, pareho po na kanilang mga pinresinta, lalo na po yung justice ng Sandigan Bayan, attorney rin yun, no? Amparo Kabutahe Tang, no? Na wala siyang personal knowledge. In fact, di nga niya alam tong mga grounds for impeachment ng ating pangalawang pangulo. Ibig sabihin, yung mga article of impeachment, di nga naman daw niya napasa kahit isa. Di po ba? O, ngayon, sa bagay na yan, eto rin pong ipinusinta nila kanina, bagamat ito po ang keeper, siya po ang nagtatago ng mga dokumentong ifinail, ano po, sa kanya ng ating pangalawang pangulo o ng iba pa mga opisyal na nagpa-file ng salen sa Office of the Ombudsman dahil siya po ang repository, eh, di ba? Nagtatago ng mga dokumento. Parang mas naliwanagan pa po ang taong bayan kung tutuusin yung pong mga pinresinta niyang mga halaga nitong si Attorney James, ano po, Ibrahim, ano, ng prosecution, na sinagot naman po ni Attorney Karen Batu, no? Ano po 'yun? Yung pong hindi ganoon kasubstantial na kalaki yung itinaas po ng tinatawag na kita ng ating pangalawang pangulo, 'di ba? So mapapansin niyo, very conservative, ika nga, ano po, at maipaliliwanag 'yan malamang ng depensa pagdating sa punto. Kasi kanina parang kahit papaano napagliwanag na mismo pa ni presiding justice, no, presiding judge, Senator Chis Escudero, no, nang sabi niya yung pong mga salen na pina-file for 1 year, ang cut-off niyan ay yung pong December 31 nung previous year, di ba? At ipa-file the following year ng April 30, di ba? The following year. At kung hindi man nadeklara, halimbawa po cash on hand, no? At walang diniklarang cash on hand. Maaari, no? Wala siyang cash on hand nung panahon nung bago mag-December 31 o hanggang nung deadline na December 31. Diba? At kung yung cash on hand na yan, maaaring naisama na niya doon po sa ibang kanyang idiniklara doon, kagaya nung kanyang sinasabing business interest. Diba? At wala din po nakasabi doon na kailangan ideklara mo pati po yung sinasabing yung pong itemized na puhunan ng iyong negosyo, di ba? Kasi ang sabi nga ni Senator Cheese, wala ho dun sa form, di ba? Kung wala sa form, di ibig sabihin hindi hinihingi, di po ba? At dahil piniperceive nga, ano, piniperceive na ito ay private, no? At the same time, wala na siyang participation. No? Ibig sabihin, para ka na rin nag-divest, di ba? Kasi hindi naman pwede po yung katotohanan lamang ano, na kung ikaw po ay nasa gobyerno at sasabihin bago ka magsilbi, mag-divest ka, di ba? Pag nag-divest ka at meron kayong family business, di ba? Hindi ka na lang magkakaroon ng partisipasyon doon. Ano po? Pero sa isang banda, ang pinakamahalaga doon ay yung kumpanya na itinayo. Nung panahon na bago ka pa po maglingkod sa publiko, ay wala ni anumang napakinabangan nung panahon na ikaw ay nakaupo. Diba? Walang proyektong napunta sa iyo, walang partisipasyon ng kumpanya mo, na pinatatakbo ng iyong mga kamag-anak na iniwanan mo para sila ang magpaganan yan, dahil wala ka na nga participation, diba? Hindi ka naman pwedeng pag nag-divest ka, isara na natin yung kumpanya. Ha? Hindi naman huuubra yun, di ba? Dahil kabuhayan niya ng pamilya eh. Di ba? Hindi ka na lang din kasali. Na? At kung sakali, kahit di ka kasali, at may dividendo na ikaw ay matatanggap, di ba? Dahil kasama ka naman, ikaw sa may-ari eh, di ba? Kaya lang, wala ka ng say. Hindi ka na kasali doon sa nagpapatakbo, ano nangyayari ngayon. Wala ka ng alam doon. Di ba? Dahil total zero participation ka. Pero yung profit nung negosyo mismo, maaaring may ma-credit pa sa iyo. Hindi mawawala 'yon. 'Di ba? At yung credit nung business na 'yan na galing naman sa malinis na paraan. Halimbawa, restaurant, kainan, salon, 'di ba? Parlor, salon, 'di po ba? Oh. So, yung mga bagay na ganoon ano, ang masaklap kung ganito na yung salon na meron pong full service, no? May hair and makeup, ano pa ba meron ng salon? Nagugupit, nagkukulot, lahat na, di ba? At yan ay pumasok, halimbawa lamang, no? Sa gobyerno magserbisyo sa mga proyekto ng gobyerno. Di ba? Maraming event ang gobyerno. Tapos kinuha ang kanilang serbisyo. Di ba? Eh, may conflict of interest yan. Lalo na kung ginanap yung event sa office of the vice president. Tama? May impluensyang direkta kung tatawagin natin. Di ba? Pero kung ito ay hindi, halimbawa, ikaw ay contractor. Halimbawa lang po, contractor. At nakapasok ka sa pagbibid sa government project. Tama? Halimbawa po. Pero yung kumpanyang yun ay hindi ka na affiliated. Hindi sabihin, wala ka ng participation talaga, direct or indirect. Eh kung nakakakuha man ng proyekto yan, through honest bidding, wala ka nang kinalaman doon. Di po ba? Pero kung yun doon sa probinsya mo mismo yung project, ikaw yung congressman doon. Tapos yung mga contractor sa'yo rin, di po ba? Paano mo paniniwala na wala ka nang kinalaman doon? Di ba? Yun po ang sinasabi. Di ba? Hindi na kailangan ng sal-in yun para makita mo. Diba, no? Eh, kitang-kita na po, di ba? Pero dito sa ating pangalawang pangulo, yung inilatag po kanina ni Attorney James Ibrahim, eh parang at isinagot naman po ano nung pong si Attorney Datu, no? Karen Datu. Eh malinaw, no? Very conservative, no? Yung pong mga tinatawag na cash flow ng ating pangalawang pangulo. kung titingnan na tumaas ng ganitong porsyento, hindi po ito maituturing na kaduda-duda kumpara po doon sa talagang hindi maipaliwanag ng ilang mga opisyal ng gobyerno na hindi lang dumoble tumriple ang kanilang yaman nung panahon, na maiksing panahon nga lang na tatlong taon. Diba? Tatlong taon. Paano paliliwan? Daan milyon ang in-increase ng salien mo. Diba? So dito sa ating pangalawang pangulo, ang pinag-uusapan pa rito, a span of almost 10-20 years. Diba? Almost 10 to 20 years. Nako. Kaya kung ganun din lang ang in-increase ng kanyang salien, ha? Eh makikita nyo, no? Hindi siya ganun kalaki kung ikukumpara doon sa sinasabing corruption na involvement. Kasi kung corruption 'yan, hindi ho ganyan lang kaliit yung pong mga idinideklara niya sa kanyang salin. Di po ba? So lumalabas itong mga deklarasyon na to, sabi ko nga, papaano mong sasabihin na magto-total divestment ka kung halimbawa wala ka namang participation doon sa stocks at may yield yun, may kita sa mga bangko na ikaw ay nagta-time deposit. O, alam naman natin lahat yan na nagbabangko. Diba? Kasi kung lalagay din sa account yan o sa

yan, ano? At makikita nyo kung assets ang pag-uusapan, yung deklarasyon ng pagbili ng sasakyan, ng motorsiklo, dahil nagmo-motorsiklo ang ating pangalawang pangulo, no? Nalaman ko nga, mula Davao hanggang Surigao, minomotor lang niya. Grabe, no? Malapit lang yun, eh. Davao, Surigao, nagmo-motor lang ang ating pangalawang pangulo papunta ron, ano? At mahilig talaga sa kalikasan, nag-hiking sa kabundukan, di po ba? Yung mga ganun po. Kaya kung titingnan natin, lahat yan kanya mga diniklara. No? Kaya kung sasabihin natin, eh bakit may mga inano siya, meron siyang mga over the years na diniklara sa SALN niya na wala siyang cash on hand, zero cash on hand. Di ba? Eh paka nilamp up niya, pwede naman pala inilalamp up. No? Na yung cash on hand niya, inilagay niya doon sa sinasabi niyang others na pinuhunanan niya o ininvestan niya. So wala siyang cash on hand kasi doon niya nilagay eh. Kasi may kita yan kung sakasakali eh. Pero lahat yan, kung titingnan natin, mukhang wala atang involvement ng gobyerno o any government interest o public interest. Diba? Kapati yung kanya mga negosyo, kung mapapansin niyo yung mga pangalan, eh wala hong direktamentang involvement ng pagkuha ng mga government projects o para ikaw ay makinabang sa mismong gobyernong pinagtatrabahuhan mo. So walang conflict of interest at yung SALN na indan yan diniklara, kung makikita nyo, eh kung talagang gusto niya mandaya, eh hindi na niya sana sinabi yan. Hindi na niya sana sinabing zero yung kanyang cash on hand. Diba? Talagang may purpose na dayain niya talaga. Diba? Ikaw ba'y gagawa ng pandaraya? Yung ba'y ikapapahamak mo, gagawin mo? Siyempre hindi. Diba? Siyempre hindi. Diba? Marami nga dyan. Dapat yata accountant ang pinaupo niyo rin. Diba? May mga accountant, di po ba? Oh, diba? May mga accountant, ganun din. Tutulungan kita, di ba? Mga ganun bagay, di po ba? O plus yung mga expenses mo, i-deduct natin sa payables mo. O di ba, baba ngayon yung babayaran mong buwis, di ba? O hindi mo pandaraya yun, ha? Totoo po, lihiti mo po yun, ha? E, pero yan ang method kasi ng accounting. Tama po? O hindi man pwedeng, ba't niya diniklara para lang ikapahamak niya? Tama, mali. Kaya kung doon nyo titingnan sa aspeto na parang mas naliwanagan pa. Ngayon, kung ang tanong, eh, yun naman pala eh. Ha? Eh, bakit ayaw niyang ilabas yan sa publiko? Eh, kasi nga may batas tayo nagsasabing hindi pwede. No? So, ibig lamang sabihin ng ating pangalawang pangulo, eh may batas tayo na labag na sa karapatan niya. Di ba? Labag na sa karapatan niya kung sakali. Di po ba? Dahil hindi naman pwedeng may batas tayong umiiral. Gawin kaya yan sa mga congressman? Maglatagan kaya kayo? Ngayon, dyan lang sa mga member ng prosecution. Kung paano po nagkaroon ng direct examination, eto pong si Attorney James Ibrahim. Yan na rin. Diba? Isa lang nyo kaya yung mga kapwa nyo dyan, yung mga nakaupo dyan sa prosecution ng mga congressman. Paano kayo nag-file ng SALN nyo? Diba? At tapos yung records, manggagaling din doon. Yun, kay Attorney Karen Batu. Sige nga, baka magulat kayo sa resulta. Baka magulat kayo sa resulta. Di po ba? At baka lalong hindi nyo maipaliwanag. Ano po? Lalo na kung ikaw ay congressman, napakarami mong luxury cars, tapos hindi pala naka-input doon sa iyong SALN. Ikaw ay congressman, meron kang diamanting cruz na pendant, ha? At mga alahas, ha? Na hindi mo rin diniklara. Diba? Yung relo mo na payat ang 1 milyon ng halaga na nakasuot lang sa iyong kamay, eh hindi mo rin pala mga idiniklara yan. Baka doon po, makita natin kung sino talaga po ang may hidden wealth. Di po ba? Samantalang ating pangalawang pangulo, kitang-kita nyo naman siya. Di po ba? No? Hindi siya magarbong tao. Lahat sila yata magkakapatid. No? Natuto yata sa tatay nila, kay Tatay Digong. No? Ang Tatay Digong, mula nung siya ay mayor, abogado, naging mayor, kung ano po yung bahay o tirahan niya doon sa Davao, kung ano po yung binisita mismo ng Prime Minister na nasirang Shinzo Abe ng Japan. Ay yan din po yun. Hanggang sa siya naging pangulo, yan pa rin. At kung uuwi siya diyan, ilang taon na ba yung kulambo niya, yan pa rin ang ginagamit niya. Diba? Kaya nga nung inimbitan niya si Shinzo Abe,

0: Hindi po siya nagdadrama, hindi siya umaarte. Yan talaga ang gusto niyang pagkain, no? Talbos ng kamote, ganun kasimple. Diba? Nadala nga ng Tatay Digong yan sa palasyo, eh, diba? Pagka mesona, ang handa ganyan, ano? Steam the okra, yung mga walang steak kasi ayaw daw niya ng steak, diba? So isda lang, o kaya sinigang, o kaya inilagang baboy. Yan lang po kasimple, no? Tapos ang dessert niyo, suman, kutsinta, no? Kalamay, ganun, no? Yun po. At ayaw ni Tatay Digong na may red carpet. Kahit nga sona niya, di ba? Sabi, walang red carpet. Tapos yung kasuutan, ayaw niya na magarbo. At hindi lang doon nagtapos. Pati sa sakyan. Di ba? Naglabas siya ng mga kautusan noon na gamitin niyo yung mga government-issued cars niyo. Yung mga inisyo ng mga sasakyan pang gobyerno. Ha? Kung kayo ay nakarebo, rebo, andalin mo. Di ba? O naka-high ace, o kung ano man, ano po. Hindi ganun, hindi yung mga mamahaling sasakyan. Kasi ang nangyayari dati sa SONA, pagarbuhan. Kasi pa si Basa, nagpapatalbugan sila, no? Hindi lang po damit yan, pati alahas, lalo na pagbabaing kongresista, mga bag, ano po. Ha? Kung di nyo kilala yung brand ng bag, magugulat ka kung magkanong halaga niyan. Sila-sila, alam nila yan, eh, di ba? Kaya nagpapataasan sila ng ihi sa mga ganyang pagkakataon. Eh, kay Tatay Digong, hindi pwede yan. Kaya nung panahon niya, sabi niya, aba, eh, meron tayong conduct, ano po, ng proper conduct ng isang government official. Kailangan na ikaw ay namumuhay in a frugal way, matipid, no? At ikaw ay hindi nagpapakita ng ostentatious o sobrang kayabangan o yaman. Di ba? Kaya nga, di ba, pagka dati makikita niyo mga SONA, napakasimple ng mga sasakyan na pwedeng pumunta roon, no? Dahil hindi pinapayagan na gamitin niyo yung inyong mga plaka na 8, ikakabit niyo sa sports car niyo o sa mga Land Cruiser niyo o kung ano man, ano? Eh, alam naman ng tao magkano ang presyo niyan, eh. Diba? So, ibig sabihin, ayaw ng Tatay Digong na ikaw ay nasa gobyerno, nagpapakita ka ng magarbong pamumuhay, samantala yung iyong distrito, nukno ka ng hirap. Nukno ka ng hirap ang buhay. Ang taas ng krimen, lalo na sa illegal na droga. Pero ikaw, nukno ka ng yaman. Yan ang, di ba? Yan po ang sinasabi. No? Kaya nga, kung titingnan natin, dati, ginagamit din po ang confidential funds ng ombudsman para po magsiyasat. No? Yung pong sinasabing pagsisiyasat ng mga kwan ng mga hidden wealth o unexplained wealth ng mga tao sa gobyerno, hindi lang po mga mambabatas 'yan, ha. Kahit po nagtatrabaho sa customs, kung maalala niyo dati, guard tapos may sports car, 'di ba? Nagtatrabaho sa customs. Tapos may bank account na ganito ang halaga, kung maalala nyo nun. Diba? So, hindi tutugma eh sa kasalukuyang pamumuhay mo. Diba? Doon, madedetect mo na po. Kaya ang tawag doon ay lifestyle check. Diba ba? Umiiral po talaga yan. Ano po? Kaya, ang ating pangalawang pangulo, sa palagay mo, gagawa siya ng ganitong bagay para ikapahamak niya o ng kanyang pamilya. Siya ay isang abogado. Ang asawa niya, abogado rin. Hindi ba sa abogado, pinagpipitaga ng abogado, ha? Eh yung utang lang ng isang congresswoman, eh, 8 million ba? Mahigit? O, di ba? So, ibig sabihin, iba klase siyang abogado, no? Kasi may level yan, eh. Di ba? Hindi basta-basta, ano po. So, ibig lang natin sabihin, meron silang kakayanan, no? Pero hindi mo makita sa kanilang pamumuhay. No? Hindi sila ganoon kayabang, di po ba? At kung meron man silang negosyo at yun eh kumikita, ay makikita nga ninyo sa SALN na hindi ganoon ka-extravagant o hindi ganoon ka-imposible. Eh paano ka ba naman makakakita na kainan o salon o kung ano man? Nagre-reflect mismo sa kanyang SALN. Diba? Yun mismo ang nagre-reflect sa kanyang SALN. So in other words, sa ang 'di ba sabi nga ng Tatay Digong noong paman, ano, sa anong sabi niya dati, dahil hindi ho siya tinantanan sa 6 na taon, eh na mga dilawan, na mga pinklawan, na mga makakaliwang grupo, na gusto rin siya i-impeach, di ba? Wala lang silang... Ang inakusa nila kay Tatay Digong noon, ano? Anong sabi ni Tatay Digong? Lalo na nung inakusahan siya nung panahon na parang may South Korean po ata na nagpatulong kay Senator Bongo, di ba? Dahil dun sa Navy, meron pong nag-overlap na contract na inaprubahan na po nung previous administration. Kaya lang, pag takeover po ni Tatay Digong, aba eh, parang nawawala na po at parang hindi tutupad, no? Yung mga frigate, no? Frigate na mga sasakyang pandagat ng Navy. Aba eh, yun, lumapit sa kanila, no? Kay Tatay Digong, kay Senator Bongo. Kaya ang sabi ni Tatay Digong, basta maayos yung mga dokumento, eh hindi na yan pumasok sa administrasyon niya, di po ba? Pero hindi nangangahulugan na hindi dapat to pa rin. Kawawa naman, at lalo na taga-ibang bansa to, magbibigay ito ng hindi magandang reputasyon sa atin, di po ba? Kaya ano ang ginawa? Ay gumawa ng paraan si Senator Bongo na dapat to pa rin po yung pong naging pagpasok ng kontrata nung panahon na yun, South Korean, na frigate na mga sasakyang pandagat, no? At yun eh, hinight na po ng corporate mainstream media at binigyan nila ng anggulo ng korupsyon, di ba? Anong sabi ni Tatay Digong? Ang sabi niya, nako, lahat ay pwede niyo iakusa sa akin, no? Sabihin niyo ako'y mamamatay tao at kung anong bagay, ano po. Pero kung korupsyon, ay wala ako niyan. Wala ako niyan. Kasi kung may mapapatunayan kayo, ha? Lalo na itong sinasabi kanya na Rappler patungkol kay Senator Bongo. Ha? Pag may lalabas kayong papapatunayan niyo yan, sinasabi niyo, bukas na, ngayon mismo, pagre-resigning ko yan si Bongo. Ha? At bilang niyan, kung yan patunay niyo, aabot sa akin, aba, eh, ako rin, uwi na lang ako sa Davao. No? Ganoon niya katindi, manindigan, laban sa korupsyon. Walang kagaya dati, no? Inaakusa ni Trillanes na eh meron ka mga secret account, bank account, 'di ba? Nung tatakbo pa lang siyang pangulo, 'di ba? Sinasabi may joint account pa nga kay ni Sara Duterte. Ang laki-laki ng halaga, 'di ba? 'Yun ang sinasabi ni Trillanes, 'di ba? Sana nga mapaupo na siya diyan, malapit na, no? Dahil hindi siya makakaiwas sa depensa, 'di ba? Yung tanong ng defense team ng ating pangalawang pangulo. So this time, for the end time, maliliwanagan na. Kasi yan ang akusasyon niya noong pa yan eh. Dumating na nga sa hamunan noon, di naman niya sinipot si Salpanelo. Diba? At nung dumating ang BPI doon, sinabi, eto daw po account number. Ay, walang ganyan. Ah, diba? Ano? Eh, dahil napakatalino ni Tatay Digong, ano ang ginawa niya noong siya na ang presidente? Ba, pinasakay niya etong si Trillanes, kung maalala niyo dati, no? Nag-anunsyo siya on TV, live ah. Sabi niya, eto si Trillanes, may account niya sa Singapore. Naalala niyo yun? Ha? Pinasakay niya, no? Eto ang bank account number niya Singapore, di ba? Eh wala naman talaga yun. Ano po? De natural, si Trillanes, nalaman niya yan, eh wala naman akong bank account. Pumunta pa siya rin sa Singapore para lang magpa-print out dun sa banko na wala akong bank, hindi ako nagdi-deposit dito, hindi ako nagpunta siya ron, hindi ako depositor at walang ganyan bank account number na nakalagay sa akin, ganyan ano. Ano sabi ni Tatay Digong nung nung humarap na sa media ito si Trillanes at sinabi niya, kita nyo, yan, sabi niya, meron daw siyang siniwalat na meron daw akong account, ganyan. O ito, patutunayan ako sa inyo, nakuha ko sa Singapore. Nagpunta ako doon, wala, ha? Wala. At nagsisinungaling siya, ganyan-ganyan, ano? Eh, tatawa-tawa lang po ang Tatay Digong at ang sabi niya, wala naman talaga eh. Pumunta ka pala ron? Ha? Wala talaga. Pumunta ka lang, ha? Pumunta ka talaga. Pumunta ka, ha? So, ibig sabihin, that is giving you a taste of your own medicine. Di ba? Diba, ano po? Binigay lang sa iyo yung ginagawa mo sa kapwa mo o ano ngayon. Diba? Punta ka ng Singapore para patunayan lang na wala. Pumastos pa siya nung lagay na yun. Di po ba? So, dinood time lang pala siya ni tatay. Diba, ano po? Ay, naku, sa totoong buhay lang. Ano po? Kaya dyan mo natin makikita ang kaibahan. Ano po? At so como kanina, sabi ko nga, mas naliwanagan po. Kung titingnan niyo po sa aspeto, ha? Yung aspeto na mapapawaw ka, wow, ganun kalaki, mga ganun. Eh kung makikita, napaka-conservative. Ilan lang ang in-increase after a year? Ilan lang ang tinaas after a year? Tapos yung accumulated value niya, nung biglang, nung naging vice president na siya, noong 2022, no? Parang umakyat na yata ng 80 million, parang gano'n, ano? Eh, saan siya galing? Nasa mga 40 plus, tama? Okay. So, ito ang tanungin ko sa inyo. Paano kung doon time na yun, nag-mature na lahat ng kanyang investment sa iba't ibang banko, halimbawa, lalo na yung mga long-term. Yung mga long-term investment, na yung time na yun, doon na siya gumraduate. Ang tawag doon, gumraduate na. So, babalik sa'yo yung pera mo na in-invest mo, kasama yung tinubo niya. Tama? Diba? Eh, ang magagaling na negosyante, inire-reinvest lang yan. Pag dumabot na sa timeline, nag-due date na, graduate na, eh, anong gagawin ko rito? Diba? O may bago kami, sir. Anong bago? Ito po, callable in 5 years. 5 years. O hindi mo naman gagalo yung pera mo for 5 years, ito, mas maganda, ano, maganda naman to dahil ang interest ito ganito. Kung minsan nga, di pa umaabot ng 5 years eh. Yung banko na mismo nagko-call off on the 4th year o kaya on the 3rd year kasi may bago na naman silang i-offer. Di ba? Ganyan po. Kaya kung familiar kayo bilang negosyante, alam niyo yan. So paano kung yung mga dumating na yon, pagkakataon na yon, di nag-increase, no? Pero hindi pa rin maituturing sa antas ng korupsyon na kung korupsyon eh, napakaliit naman niya. Ha? Eh itong mga, eh kung gugustuhin lang niya talagang mangurap, sa totoo lang ha, kung gugustuhin lang niya, dinanahimik na lang sana siya. Diba? Nakisaman lang siya kay Martin Romualdez noon. Baka lahat ng hilingin niya, ibigay. Na, nakasama na lang siya, ay siya ka unang nagsiwalat. Hindi yung si BBM. Kaya yung sinasabi po ng Pangulong Marcos na ako ang nagsiwalat nito. Ha? Ikaw nagsiwalat para hindi ka maituro, pabalik, no? Ang kaibahan nito, ang una nagsiwalat nito ay ang pangalawang pangulo bago siya mag-BTU bilang DepEd Secretary kasi hindi nga niya matanggap ang kalakaran. Ayaw niyang makisama na magpa-parkay ng pera sa DepEd ang Kongreso. Ay mula noon doon siya pinag-initan kahit yung tatay niya tuloy napag-initan at dinala doon sa dahil. Talagang ginastusan siya ng gobyerno. Nakuha niyo po? So ang ibig ko lang pong sabihin, kung aakusahan niyo rin lang ng korupsyon ng aming pangalawang pangulo, eh baka kung nakisama na lang siya, total sigurado naman magiging pangulo siya ng 2028. 'Di ba? Makisama na lang siya, dumami pa ang pera niya, tatay niya hindi pa nadala doon sa dahig. 'Di po ba? At yung buong makinarya pa ng gobyerno magagamit niya, ay hindi siya mangangampanya, mananalo rin lang naman siya. At since nakikisama siya, hindi niya bibigyan ng pananagutan itong mga taong ito. Diba? Eh, pareho tayo, diba? O, ayan, eh, basta huwag kayong mong galala, hindi ko kaya habulin. Diba? O, nakisama siya eh, diba? O, di wala rin sa mga kaalyado niya malamang, nakulong. O napag-initan dyan sa Senado. Kasi inline siya eh, toe-inline siya eh, diba? Hindi siya kikibo eh, diba? Diba? Makikisama siya eh, diba? Hindi nga niya ginawa yun eh. Kasi hindi niya maatin. Hindi niya ma-attend, no? Kaya nga yung sinabi niya nung Biyernes, nung September 11, na downplay po ng corporate paid stream media, ayun nga po yung babasahin natin ulit. Di ba, ano po, ano naging reaction dyan ng Pangulong Marcos? Mamaya sabihin natin. Alam niyo na po eh, di ba? Huh? She's very angry, I suppose, with what's happening to her. Eh, ikaw po gumawa nun eh. Sa kanya eh, di ba? And I am the target of that anger or the main target for that anger. Wow, my God. Alam mo, natural, ikaw gumawa nun eh. What can I do? Ha? You cannot force anyone to love you. Well, the vice president is not forcing herself for you for her to love you. She's already asking for your resignation. Because of your incompetency. Diba? Kaya nga sabi ng kanyang spokesperson, detach ka sa reality. Saan ka ba naman nakakita na ang ekonomiya daw natin is better off than other countries? talaga lang ha, at wag daw natin intindihin yung ating utang. Ha? Kasi mababayaran naman daw po ang utang ng bayan. Kaya daw bayaran, sabi nga ng tagapagsalita niya. Kayang bayaran yan. Opo. At di lang yan, ano pa yung sinabi niya patungkol sa utang natin? Ha? Ano sabi niya? Ha? When you say debt, pag sinabi mong utang, when you look at debt, pag tinignan mo ang utang, and you say it's X trillion dollars, it's just a number in the air. Ang baka nasa air lang daw po yung utang natin. It doesn't mean anything. Yan ang sabi niya. E palibasa, hindi ko kayo magbabayad niya. Kami. Ang utang po ng bansa, garantisado naman po mababayaran. Pero sa laki ng utang, mas matatagalan tayong makabayad ng utang. Kaya yung taong hindi pa na ipanganganak sa sinapupunan ng kanyang nanay, may utang na. Apo. Diba? At yung lalaki pa yan, yung utang na yan, lalo pong ilang henerasyon ang magbabayad ng utang na yan. Ang nakinabang, wala lang. Tama? Ginago lang tayo, pare-pareho. At itong mabigat, ito pong pinakamabigat, ano po? Para i-downplay yun at sabihin, we're better off, mas mabuti pa tayo sa ibang bansa, ay sus Marianong Garapon. May datos po itong si Ma'am Cora Guidote, 'di ba? At itong datos ni Ma'am Cora Guidote na dati pong taga Central Bank, no? Maalam sa finance po ito. Eh undeniable po ito. Itong mga datos na ito, 'di ba? Paano tayong paano masasabing we are better off with the other countries? Kung ang tanong ay ito, ha? Sabi nga ni Ma'am Cora Guidote, maging sino ka man, babayaran mo ito, maging red, pink, yellow, green, gray, black, o white, matanda, bata, o sanggol, basta Pilipino ka, babayaran mo ang utang na ito ngayon at sa susunod na mga henerasyon. Ha? Umabot na sa 19.39 trilyon ng utang ng gobyerno ng Pilipinas nung katapusan ng Hulyo ng July ng 2026. Katumbas yan ng 169,902 pesos kada Pilipino. So bawat isa sa atin may utang tayong 169,902. So palaki ng palaki yan pagka lumaki palalo ang mabigat, di baling lumaki utang mo. Kung may napupuntahan naman, lalo na revenue generating, babalik din. Kikitain ng gobyerno natin. Makakabawas ka sa utang mo. Dahil yung kinita, pambabayad mo. Diba? Ang masaklap, hindi lang yung kita ang binulsa. Pati yung puhunan, binulsa eh. Diba? Tapos yung utang, huwag din daw problemahin. Kasi babayaran naman daw natin lahat yan pagdating ng panahon. E di pagdating ng panahon, wala na po ito. Hindi na po ito 169,902. Lalaki pa po ito pag nagkataon. At yung nga sinabi kong hindi pa isinisilang, nasa sinapupunan pa ng isang magulang na babae, ha? Yung nasa tiyampa niya, yung anak, yung baby, may utang na. May utang na. Opo, no? So ang sabi dito, lalong lalaki pa yan dahil sa patuloy ang paglulustay ng gobyerno ng kabanambayan. Ha? Labis 34% ng utang na yan ay nakalap nitong administrasyon lamang ni BBM. Sus Marianong Garapon, 34%, di pa siya tapos ha? 4 years pa lang ng administrasyon niya. Saan ka nakakita? Saan napunta? Di ba? Wala maipagmalaking istruktura. Di po ba? O wala man lang revenue generating na babalik. Diba? O kagaya ng Maharlika Investment, panasaan na. Nagbenta pa nga ng ginto. Nagbenta pa ng mga asset, ng ari-arian ng gobyerno. O anong klase yan? Bukod pa rin sa inutang, ha? Nagbenta pa. O, diba? At saan napunta yung pinagbentahan? Buti sana nagbenta ka para ipambayad mo sa utang mo. Eh, hindi eh. Wala eh. Hindi po ba? Kasi nga, mentalidad, hindi naman sila magbabayad. Tayo rin. Tayo maiiwanan eh. Hindi po ba? Okay, ang sabi, labis 34% ng utang na yan ay nakalap nitong administrasyon lamang, ha? Ni BBM. Patuloy din ang paglaki ng paglaki nito na mas mabilis pa sa paglaki ng ating ekonomiya, binabayaran buwis sa panaman nakakita, mas malaki pa yung mas mabilis pa ang pagtaas ng utang natin kaysa doon sa binabayaran natin buwis. 'Di ba? Kaya ang sabi niya rito, kung kaya 66% na ito ng buong ekonomiya ng Pilipinas o debt to GDP, no? 66% ang kabuuan nito. Okay lang mangutang kung may pinaglalaan ng maunlad na mga proyekto o negosyo ang perang inutang, pero kita naman natin na napunta lamang sa wala ang inutang ni BBM. Kung kaya pabagal ng pabagal ang pag-usad ng ating ekonomiya at 13 milyon ang walang trabaho ngayon. Samantala, napakataas ng presyo ng mga bilihin at patuloy ang paghina ng piso kumpara sa dolya. Ang tanong, sabi ni Ma'am Cora Guidotte, kaya niyo pa ba manahimik? Kaya niyo pa bang makita ang mga anak at apo ninyo na papasan ng mga utang na pinalalaki pa ni BBM? Kaya niyo pa bang pagtanggol ang mapanglustay na administrasyon? Kaya pa ba maging sino ka man? Yan ang tanong niya, di ba? Kaya nga yung mga pink lawan, dilawan, kakamping, hindi makapagreklamo ngayon, ano? Sa pagbaligtad ng Korte Suprema doon sa kaso ng nanay ng Pangulong Marcos. Di ba? Paano sila kikibo, no? Wala sila ngayong masabi. Isipin niyo yung dekadang nilabanan nilang mga Marcos. Ngayon harap-harapan, ganun na nangyari sa kaso. Ngayon, hindi na lang kayo makapagkomento. Wala. Pameme. Di po ba? Eh bakit? Eh kasi sobra na kayong kompromisado. Opo. Ganun po ang nangyari. Ano po? At syempre, bago pa po tayo tuluyan mawala ng oras, dahil nga ang sabi ko, parang dinownplay nila yung speech ng ating pangalawang pangulo nung Biyernes, September 11, ay uulitin natin. Sabi ng ating pangalawang pangulo diyan sa Quezon City Memorial Circle, no? Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ang aking pagpapasalamat. Marami sa inyo ang maaga pa ay nandito na kaninang madaling araw upang tumulong na ipakita sa administrasyon ni Marcos na sila ay abusado. Marami sa inyo ang nagbiyahe galing sa iba't ibang lugar sa Mindanao, sa Visayas at sa iba't ibang parte ng Luzon upang ipakita na walang ginagawa ang administrasyon ni Marcos kundi habulin ang mga taong nagsasabi ng totoo. Walang drama sa pag-file ng kaso laban sa akin at sa mga kasamahan at kaalyado ng mga Duterte. Walang drama sa ipinaglalaban natin, ngunit meron drama sa pag-aresto at pagkulong kay Martin Romualdez. Harap-harapan tayong niloloko ni Marcos. Paano nakuha ni Martin Romualdez ang pera? Paano umabot sa kamay ni Martin Romualdez ang pera? Meron nag-aproba ng proyekto. Meron nagbigay ng pera sa mga kamay niya. Yan. Yan ang totoong drama. Ang totoong drama ay ang mag-file ng impeachment ng walang ebidensya. Gagamitin ang Kongreso para maghanap ng ebidensya. Babastusin ang konstitusyon para lang matanggal ang Duterte sa gobyerno. Mga kababayan, akala nila 100 lang tayo. Akala nila 200 lang tayo. Akala nila nakalimutan na natin ang pagkidnap nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ninyong kalimutan ang pag-amin ni John Vicrimulla kung sino ang gumawa sa pagkidnap kay Tatay Digong. Siya mismo ang umamin. Itinuro niya si Gilbert Teodoro. Itinuro niya si Eduardo Anyo. At itinuro niya si Marcos, huwag ninyong kalimutan si Tore, huwag ninyong kalimutan ang panahon kung saan binabali ang batas ng harap-harapan. Huwag ninyong kalimutan ang korupsyon na pilit itinatago hanggang ngayon. Napakarami ng maleta, maletang puno ng pera, kinuha ng mga politiko na hanggang ngayon kahit isa wala pang nananagot. Sa bawat paglangoy ninyo sa baha, huwag ninyong kalimutan ang pinagtatakpan ni Marcos na mga politiko kumuha ng pera ng bayan. Ang ginagawa niyang pilit na pagpapatahimik sa ating lahat, makikita ninyo ang kaso ng kanilang ifinail sa iba't ibang kaalyado natin. Makikita ninyo ang pagharas sa mga senador. Halos ubus na ang ating mga senador para lang matupad ang kanilang kagustuhan ng impeachment. Huwag ninyong kalimutan na ang Administrasyon Marcos ay ipinanganak sa kasinungalingan na 20 pesos ang bigas na meron mananagot, ngunit ang inilagay lang sa kulungan ay ang sumulat ng project at ang nag-distribute ng pera. Pero ang nagbigay sa kanya ng pera, ang nag-approve ng project, ay nasaan? Nagpa-party gabi-gabi. Huwag ninyong kalimutan na ito ay isang presidente na hanggang ngayon ay humihindi sa pagpapadrug test. Huwag ninyong kalimutan na ang namumuno sa ating bayan ay isang addict. Mismo ang kanyang kapatid na ang nagsabi malala ang kanyang kalagayan sa kanyang addiction. Marcos bangag, Marcos sinungaling, Marcos korap. Walang drama sa kalagayan ng bayan natin ngayon. Halos hindi na magkasya ang inyong pera para sa pagkain, para sa kuryente, at para sa tubig. Walang dala si Marcos kundi pahirap sa taong bayan. Kaya ako nandito kasi ayon sa sinabi ko, nahihiya ako sa inyo. Nahihiya ako na maging opisyal ng gobyerno kung saan inuuna ng mga politiko ang kanilang sarili. Inuuna nilang protektahan ang kanilang kasakiman. Mga kababayan, ang laban natin ay hindi natatapos dito. Ang pagpaparesign sa isang adik ay tuloy-tuloy hanggang pumasok sa siranyang utak na siya ang problema ng bayan. Tulad ng ama niya na sinira ang ating bayan, ganyan din ang ginagawa ng anak. Allahu Akbar! Allahu Akbar, sabi ng ating pangulo, pangalawang pangulo, no? Allahu Akbar, Allahu Akbar, mahal ko kayo, hindi ko magawang umalis. Hindi ko magawang tumahimik na lamang dahil nakikita ko kayong lumalangoy sa baha. Dahil nakikita ko kayong hirap na hirap para sa inyong pamilya. Dahil nakikita ko mismo sa mga mata ko ang abuso ni Marcos. Tandaan ninyo, patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Resign! Umalis ka dyan! Sinungaling ka! Abusado ka! Corrupt ka! Wala siyang utang na loob sa taong bayan. Wala siyang utang na loob sa lahat ng pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto. Wala siyang hiya. Ganoon talaga pag-adik. Hindi na dumadaan sa realidad ang pag-iisip. Patuloy tayong makipaglaban sa mga abusado, sa mga adik at sa mga korap. Mga kababayan, ito ay hindi laban natin, kundi pakikipaglaban natin para sa ating mga anak dahil hindi tayo tulad ng mga politiko na may mga bahay sa iba't ibang lugar sa mundo na kung lumubog ang bayan ay napakadali para sa kanila na umalis at iwanan tayong lahat dito. Iwanan ang ating mga anak. Tandaan ninyo, ang bumili ng pera ng mga bahay nila ay pera ng taong bayan. Ipaglaban natin ang ating mga anak. Sila ang lalangoy sa baha kung hindi natin tapusin ang korupsyon, ang pag-aabuso at pagsisinungaling. Uulitin ko ang aking pagpapasalamat dahil lahat kayo hindi naghanap buhay ngayon, araw na ito. Lahat kayo hindi nagtrabaho para lamang ipakita sa buong mundo ang abusado na administrasyon na ito. Mga kababayan, hindi mauubos ang aking pasasalamat sa inyo. Huwag nating kalimutan ang laban na ito ay laban natin para sa ating mga anak. Ang laban natin wala sa social media dahil ang kalaban natin ay nasa loob ng mga gusali ng gobyerno na araw-araw nililimas ang pera ng bayan. Huwag ninyong kalimutan ang budget ng 2023, ang budget ng 2024, ang budget ng 2025 at ang darating na uubusin na naman na budget ng 2027. Dahil ang isang korap ay hindi magbabago. Patuloy natin ang paglalaban para sa ating mga anak, para sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala, suporta, syukran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yan po ang sabi ng ating pangalawang pangulo. At nako, sa totoong buhay lang, tayo po ikinain na ng oras, yung ating pangalawang oras. Ano po? Kaya nako, maraming salamat ha, sa pagsama niyo sa inyong kakampi. Pero syempre, maraming salamat po talaga, mabanggit ko man lang kayo, sila Ate Kimura Dolores, opo, sila Kuya Ramon Bier, maraming salamat, magandang gabi po, Ate Kimura Dolores, si Kuya Le Gutierrez, ayan, salamat po, Ate Delia Maing, arigato gozaimasu po sa inyo, ni Ate Kimura Dolores, dyan sa Japan, Kuya George Raval, maraming salamat po, Ate Sanso Ilorde, Kuya Rick Orasyon, Kuya Boyd Beltran, kay Kuya Bayani Ricarte, maraming salamat po, kay Kuya Romeo B. Agpoon Jr., kay Kuya Sunny Ray, maraming salamat po, kay Ate Susan Kua, maraming salamat po, kay Ate Estrada Naomi, maraming salamat po sa inyo, kay Kuya Jaime Samoya Bernante, kay Ate Charito Cabrera Dayana, Ate Dolores Patawaran, si Kuya Juni Rafael, ayan, maraming salamat po. Ay, matagal na daw siyang sumusubaybay sa atin. Pandemic pa. Salamat sa iyo, Kuya Juni Rafael. Kuya Joe Guevara, salamat po. Ate Luz Papa, salamat. Ate Dolores Patawaran ulit. Ayan, Kuya Joe Guevara, humility versus pride. Ayun na nga. Ate Charito Caberdayana ulit. Ate Dolores Patawaran, Kuya Relly de Guzman. Kay Kuya Mer Gekomo, o Ate Mer Gekomo, salamat po. Ate Charito Cabrera Dayana, ayan, salamat po talaga. Nako, naubusan na tayo ng oras, kay bilis talaga. Di bali po, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 a.m. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido. Pakihit, pakipindot po ang notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Emily Thomas. The United Nations has described an influx of refugees fleeing the escalating fighting in Yemen to Djibouti as unexpected after more than 2,000 crossed the Red Sea in 5 days. The Houthi movement is continuing to take land from Yemeni government forces who are supported by Saudi Arabia. Train travel across large parts of the Netherlands has ground to a standstill because of what authorities suspect are coordinated attacks, acts of sabotage. The Dutch rail operator ProRail said no suspect had been identified, but the police are investigating. Ukraine's President Zelensky has warned that Russia is not ready for a deal that would protect their power infrastructure from attacks. Donald Trump said on Monday that both sides had promised to stop striking energy targets, a claim which appears to have come as a surprise to Kiev and Moscow. Denmark has accused Russia of firing two flares from a frigate towards a Danish military helicopter in the Baltic Sea without giving any warning or making radio contact. But Moscow said the helicopter had performed what it called provocative actions. Sweeping new rules in China, further restricting citizens' travel in and out of the country, have taken effect. They appear to be linked to rivalry with the US over semiconductors and AI. Voting rights campaigners and state representatives have welcomed a ruling by the US Supreme Court, which has stopped the Trump administration from restricting postal voting in the midterm elections. The UN has called for investigators to be granted access to all of Gaza, where hundreds more bodies have recently been pulled from the rubble of destroyed buildings. The rights chief said war crimes may have been committed. And Kenya will become the first African country to host the World Athletics Championships. Its capital, Nairobi, beat off competition from London and Rome. World News from the BBC.
4: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Martes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga tagapakinig, tagasubaybay at tagapanood ng palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasaimpapawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At sana po sa ating mga ka-senior citizen, gising na kayong lahat at naway, malakas at malusog pa rin kayo. So, si Don Pepot, mababatiin po muna natin.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
1: Okay, all right. Ano po? Ayan. Kaya sa mga nag-aalmusal, siguruhin po kumain ng once or twice eggs a day, ha?
3: Yes.
1: Sa o dalawang itlog sa araw-araw ang dapat po nating kainin, lalo na kung kayo po ay senior citizen, sapagkat marami po tayong nakukuhang vitamina, ha? Halos lahat ng vitamina ay nasa itlog, ha?
3: Yes.
1: Hindi po yung itlog ni Pedro, ha? Hindi itlog ni Juan, lalong hindi po itlog ni Pepot, ha? Ni Don Pepot, ha? Kung hindi itlog po ng manok.
3: Yes.
1: Itlog ng manok ang ating pong kakainin. Baka magkamali kayo ng dinig, eh. Yung itlog ng inyong mga asasawa ang inyong kakainin. Hindi po itlog ng manok. Yan, maliwanag ho. So, kailangan medyo tatawa na tayo dahil nakakainis na po itong araw-araw na ating tinatalakay na issue na puro impeachment, ha? Puro Bongbong Marcos Jr. ang ating Pangulo, Vice President Sara Duterte, na sana naman dinadasal ko na ang ating susunod na mga tatalakayin ay yung pag-unlad ng bansa. Yung mga gagawing hakbang, gagawin nila mga proyekto, gagawing mga programa para sa ikauunlad ng bansa at para sa ikaangat ng antas ng pamumuhay ng marami po nating mga mahihirap at naghihirap na mga kababayan. Eh, 19 trilyong pisong mahigit po ang utang ng bansa. Pero wala naman po tayong nakikita at wala tayong alam na proyekto o programa, ha, para sa kapakanan ng bansa at ng mamamayang Pilipino. Ha? Kaya nalilito po ang taong bayan, nangangamba, ha, at natatakot dahil sa maaaring tanong sa kanilang mga kaisipan na ano na kaya ang magiging kinabukasan ng aking mga anak, aanakin at mga aanakan pa.
3: Yes.
1: Sa tila walang direksyon po, ha, na palakad ng ating kasalukuyang administrasyon. Wala po tayong proyektong nakikita. Walang programang inilulunsad. Ha? Mabuti pa yung lalawigan ng Laguna. maraming mga magagandang programa sila, yes, na inilulunsad para sa kanilang lalawigan at higit sa lahat para sa kanilang mga constituent. Pero ang ating national government ay wala tayong naririnig. Ha? Mm-hmm. Ngayon, ang naririnig natin, itong si Batman na tagabulong ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., na magtataas na naman ng buwis. Magtataas na naman po ng buwis habang hindi pa natin nariresolba ang katakot-takot-takot na mga problema ng bansa. Ito lamang tinatawag nating paglalantad ng katotohanan. Hindi pa po matapos-tapos. Ha? Maaaring sinasabi nila, ayan na, nahuli na, nasa Payatas jail na, di umano, itong dating speaker, Martin Romualdez, na isinasabing siyang utak, ha? Utak po o mastermind nitong malawakan na korupsyon sa flood control fund na sinasabing pinakamalaking, pinakamalawak na korupsyon sa kasaysayan ng ating pong bansa. Pero hanggang ngayon, ha, si Martin Romualdez, ha, pero mas marami pa po ang sinasabi at ipinalabas na nag-viral sa social media na mga mambabatas, ha, hindi lamang mga ilang opisyal ng ating bansa, kundi maging mga mambabatas, ha, na sangkot din po diyan sa malawakang korupsyon. Pero parang iilan pa lamang, Martin Romualdez, ang ikinukulong na sinasabing mastermind. Hindi po si Martin Romualdez ang pinaka mastermind. At hindi rin si Ko ang pwede nilang gawin lamang scapegoat, ha? Sapagkat wala po si Saldi Ko kung wala si dating speaker Martin Romualdez at kung wala po si Bongbong Marcos Jr. na ating Pangulo, ay wala pong Martin Romualdez. Kaya nangyayari po lahat yan ayon sa ating mga kababayan dahil sa kay Saldi Ko, kay Martin Romualdez at sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Kaya po nangyari ang lahat ng yan. Mm-hmm. Kaya hindi po si Martin Romualdez ang pinaka-mastermind. Isa lamang po si Martin Romualdez sa mastermind ng malawakang nakawan o korupsyon sa ating flood control fund. Ah, sapagkat sinasabi nga, lagi na natin itong naipapaliwanag, Don Pepot, ang huling lagda para maging batas, maging GAA o General Appropriation Act ang ating pondo na isinulong ng ating Kongreso, ha, ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang huling lumagda para ito ay maging batas.
3: Yes.
1: Kaya lahat ng yan po na mga pondo ay nakapaloob sa ating tinatawag na General Appropriation Act.
3: Yes.
1: Napapasok sa national budget, di ba?
3: Mm-hmm.
1: So, yan mga kaibigan. Ha? Kaya hindi masasabi na si Martin Romualdez lamang ang mastermind. At masusubok po natin ngayon ang dating Speaker Martin Romualdez sa katotohanan ng kanyang ipinahayag na kung siya ay makukulong, hindi siya mag-iisa.
3: Mm-hmm.
1: Isasama niya kayo lahat, di ba, sa kanyang pagbagsak. O paano ngayon yan? Ha? Martin Romualdez, Congressman Martin Romualdez. O, ano na? Ha? Inaantay ng taong bayan ang iyong sinasabi. Ako, ikaw ay mayroon tinatawag na pagkalalaki na may isang salita, di ba?
3: Yes.
1: Sapagkat sinasabi, ang isang tunay na lalaki ay may isang salita.
3: Mm.
1: Oh, ayan. O ngayon, inaabangan na ng taong bayan. Naghihintay na ang taong bayan. Ha? Marami ang nagsasabi rin na yan ay drama. Ha? Yan ay isang bahagi lamang ng drama na inyong nililika na mayroong mga script. Pero sa script, hindi mo akalain na ikaw pala ay tototohanin na ikaw ay ikukulong. Mm-hmm. Akala mo pwede mong makasabwat ang mga doktor at mga ospital at tayo ay pumupuri at sumasaludo sa mga doktor na hindi po nagpakasangkapan at pinanatili ang kalinisan ng kanilang profesyon. Sinabi nila ang katotohanan, di ba? Mm-hmm. Na walang banta na mabigat sa sinasabing sakit di umano sa puso, di ba?
3: Yes.
1: Ang kondisyon ni Martin Romualdez. Pwede na siyang lumabas o i-discharge sa hospital.
3: Mm-hmm.
1: At yan po ay nangyari nung nakaraang gabi, kinuha ng ambulansya sa PGH Hospital si Martin Romualdez at isang gabi na siya. Ha?
3: Mm-hmm.
1: Na naroroon, na sinasabi ng iba, naku, baka clone lang yan. Baka puro maraming baka. Pero manalig po tayo sa batas. Ha? Eh, pero sabi nila, sa batas, nananalig kami. Pero kay John Vic Remulla, kay Ombudsman Crispin Remulla, eh, sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. na nagsasabi nga masakit sa aking kalooban sa kanyang huling sona na, di ba, maakusahan ang aking pinsan. Eh pero kung gumawa ng kasalanan, dapat managot. At hindi lamang si Martin Romualdez o dating Speaker Martin Romualdez ang dapat managot. Sapagkat marami rin sa ating mga mambabatas na di umano ay sangkot diyan sa malawakang katiwerian na dapat ay managot nang sa ganon magkaroon ng hustisya ang bawat isang mamamayang Pilipino sampu ng sanggol na hindi pa isinisilang.
3: Mm-hmm.
1: Sapagkat sila po ay kasama sa magbabayad ng utang ng utang ng utang ng utang na nila. Ha? Pati sanggol na walang kamalayan ay magbabayad ng 164,000 na pananagutan na ginawa ng mga ngayon ay nagnakaw ng 1.1 trilyong piso. Napakalaking halaga, napakalaking pondo na kung yan po ay nagamit sa makabuluhan ng mga programa at proyekto ay maaring sapat para umunlad, magsimulang umunlad. Yung direksyon ng bansa na ngayon ay tila hindi nating alam kung saan papunta ang bansang Pilipinas kung ginamit po nila at hindi ibinursa at hindi ginawang pansarili ang salapi ng taong bayan. Maaring may pag-asa tayo na baka dumating ang araw ang ating mga anak ay maging maunlad, magkaroon ng mga magagandang edukasyon, magkaroon ng magagandang hospital na
3: yes,
1: sapat para gamutin ang mga mahihirap nating mga kababayan na walang pambayad sa ospital, pwede nang makabili ng gamot at mabuhay sa kanilang pang-araw-araw na kita.
3: Yes.
1: Pero sa ngayon, tila we are facing a doom future.
3: Mm-hmm.
1: Isang makulimlim, madilim na kinabukasan ang ating pong hinaharap kung hindi mariresolba at hindi maibabalik ang salaping ninakaw nitong mga kawatang buwaya na nakabarong Tagalog at naka-Amerikana. Di ba?
3: Yes.
1: Nakala mo yung mga kung sinong mga Poncio Pilato, ha? Mm-hmm. Na kung mga magsapagsalita, arrogante, Meron pa bang sinasabing stupid? Gagawin yung witness pagkatapos pagsasabihan nyo ng stupid? Bakit nyo pa ginawang witness kung siya ay isang stupid pala? Di ba?
3: Yes.
1: So, isang pagiging arugante na hindi nararapat sa mga katulad nila na binigyan ng tiwala ng taong bayan, not unless si Chairman Garcia lamang ang nagtiwala sa kanila kaya sila ay nalagay sa posisyon. Diba? Kasi sinasabi nga eh, di umano, bakit nga itong si Atras Abante na ngayon ay tila kinakabahan na, na baka siya ay aatras na. Ha? Mm-hmm. Dahil nga doon sa pinatunayan ng isang kaso sa pamagitan ni Pax Mandadato, ha? Na hindi pwedeng umupo ang second placer. Yan ay ayon sa ating batas. Eh, pero kung ang susundin nila ay yung tinatawag nila na bending the law, eh pwede nga. Ha? At pinayagan ni COMELEC Chairman Garcia. Kaya marami po ang nangangambe. Kung matuloy man ang 2028 election, kinakabahan pa rin ang taong bayan. Baka hindi manaig ang boses at kagustuhan ng taong bayan kung sino ang mamarapatin ng mamamayang Pilipino na maluklok bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Baka ang masunod ay yung dikta ng salapi. Di ba? Kasi marami na pong pagkakataon eh na ang nasusunod ay dikta ng salapi. Sana naman ay wag na sapagkat kailangan ihanda po natin ang kinabukasan na mga susunod na henerasyon at yan po ay ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na panahon, kung hindi po ngayon, dapat nating ayusin dahil dapat matuldukan na itong ginagawang bulok na sistema ng korupsyon na matagal na pong panahon na nangyayari sa ating bansa, kaya hindi tayo umunlad. Kaya nga po ang sabi ng naging Pangulo ng Singapore, ang Pilipinas ay isang mayamang bansa na dapat ay maunlad na sa ngayon. Pero dahil sa korupsyon, hindi natin nagagawang umunlad. Sa halip, ang umuunlad ay ang mga ilan na nauupo sa posisyon na buong kapal ng mga mukha na hindi nating alam kung saan nila hinuhugot, kinukuha ang kanilang kapal ng mukha at kawalan ng konsensya para pagnakawan ng kinabukasan ang mga susunod na henerasyon. Di ba?
3: Yes.
1: Tayo, nag-suffer na. At lagi-lagi naman na ang mamamayan ang nagsasuffer sa anumang pagkakataon, kung masama ang pagpapatakbo ng administrasyon, kung katulad po nito ngayon na tila halos puro kawatan, ha? Ang mga nakaupo sa ating kasalukuyang administrasyon. Diba? Mm-hmm. Kaya sinasabi nga, ultimo, yung dati na malapit din po sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., ay nagsasabi na garapal ang kasalukuyang mga nakaupo sa administrasyon sa ngayon. Si Katunying, alam po yan ng taong bayan na malapit siya sa mga Marcos, sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., tulad din ni Erwin Tulpo, ha? Na nasubaybayan natin na isa siya sa mga kumampanya rin sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., sa kanyang programa sa Pilipinas 2, ha? Sa Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: Oh, yan. Pero ngayon ay sinasabi po nitong si Katunying at sinasabi pa nga niya, quote me, ha, na ito ang pinakagarapal na administrasyon. Diba? Garapal na administrasyon. At sinasabi, kung hindi kikilos ang ating Pangulo or if the President will not lift even his finger sa nangyayaring ito sa atin, ha, na tayong mga mamamayan ang nagsasakripisyo, tayong mga mamamayan ang naghihirap, tayong mga mamamayan ang nagdurusa. Ibig sabihin, kinukonsente ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ang mga nangyayaring hurakutan. So, ang tanong nga natin, Don Pepot, kung ito ay kinukonsente ng ating kasalukuyang Pangulo, paano na ang magiging kinabukasan ng mga susunod na henerasyon? Diba? Oh, pero kailangan din pong ngayon na, hindi bukas, hindi sa susunod na mga administrasyon, kung hindi ngayon ay dapat itama na natin para sa mga susunod pang administrasyon ay isang pagbabago na bubuuin para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon.
4: Yes.
1: Dahil kapag hindi ito natuldukan, yung susunod na administrasyon, hindi man ang ating magiging susunod na pangulo, maaaring yung mga nakasingkaw, patuloy nilang gagawin. At sino ang mapagbibintangan? Siyempre, yung command responsibility na sinasabi ang Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Katulad ngayon, kung sinasabi man ng iba na walang kasalanan, hindi alam, laging hindi alam ang sinasabi, ang sinasagot, na nangyayari ang lahat ng ito. But by virtue of command, responsibilidad ng isang Pangulo na panagutan lahat ang kasalanan ng kanyang mga alipores bilang Pangulo ng Bansa at bilang command responsibility.
4: Yeah, alam sa walang alam yan.
1: So, yan po mga kaibigan ang sinasabi natin. Kaya marami sa ating mga kababayan ang hindi nating mapipigil kung magalit man. Sapagkat walang kaayusan. Wala tayong nakikitang pagkilos, ha? Na puro na lamang press release. Pero hanapin natin, noong pamanuna, sinabi ng ating Pangulo sa kanyang SONA, 6 na milyong pabahay ang aking ipatatayo. Hindi nga nakatayo eh. Ha? Sumunod, sinabi niya, 3 milyon na lamang ang aking ipatatayo na mga pabahay para sa ating mga mahirap na mga kababayan. Wala. At pagkatapos noon, wala na tayong narinig na susunod pa 1 milyon. Ang narinig na lang natin mga ilan-ilan na pabahay na in-inaugurate, di ba?
4: Mag-inaugurate na lang doon sa ano.
1: Kaya, yan mga kaibigan
4: bakal
1: po. Kaya, paano nga? Puro palaisipan ang ating iniisip kung paano na ang kinabukasan ng ating mga future generation. Yeah. Kaya tayo po ay nagmamalasakit at nagpapaliwanag sa ating kasalukuyang administrasyon na may kaunti pang panahon. Ang panahon po, hindi problema kung ito ay maiksi, kung ito ay mahabang panahon, kung ikaw ay kikilos ng agaran.
4: Yes.
1: Para yung mga nawalang panahon ay ma-recover mo.
4: Mm-hmm.
1: O katulad nga ng sinasabi ni Katunying na nadaanan ko sa ating social media na kung hindi kikilusan ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. itong katiwalian na nangyayari, ibig sabihin, kinukonsente. Yeah. At kapag ito ay kinukonsente, so hanggang sa pagtatapos ng kanyang administrasyon, ito ay mananatili at iiwanan ang ating bansa iiwanan ng gobyerno na walang kinakaharap na kasiguruhan sa mga, para sa mga susunod na administrasyon at para sa susunod na henerasyon. Ba?
4: Kaya
1: ito po ay isang paalala. Hindi po natin binabatikos, pinapaalalahanan lamang natin ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. at maging yung mga ilan na mga makakapal ang mga mukha. Ha? Ewan ko kung saan sila nang hiram na mga mukha nilang makakapal. Diba? Nagagawa pa nilang magsalita. Diba? Na dinadivert ang issue na ginagamit ang ating Vice President Sara Duterte para maging sangkalan, tagtaran ng lahat ng kanilang mga kapalpakan. Diba?
4: Sabi nga ni Mayor Magalong, yung mga nariyan na iba, pangising-isip, pero sila involved din?
1: Lahat naman yan. Hindi ba natandaan ko yung sinasabi nga ni dating senador, yumaong senador, diba? Miriam Defensor Santiago, na tayo ay laging nasasama, ha? Na isa sa pinaka-corrupt country.
4: Yes.
1: Hindi ba totoo naman? Na lagi-lagi na lamang tayo ay nasasama, ha? Sa listahan ng isa sa pinaka-corrupt na bansa.
4: Yes.
1: Hindi naman natin pwedeng itatwa na tayo sinisiran, pangitang-pangita. Alam ng buong mundo, lalo na ngayon, ha? Alam na halos ng buong mundo na durobo ang mga Pilipino. Kaya ba natin tanggapin? Sila, kaya nilang tanggapin, di ba? Pero tayo mga mamamayan, hindi natin kayang tanggapin sapagkat tayo ang biktima.
4: Yes.
1: Ang mga mamamayan Pilipino ang biktima, pero kasama tayo sa mga inuupusala ng mga dayuhan dahil sa kagagawan ng mga ilan nating mga leader ng bansa. Pero may papapasukin po tayong pag-uulat mula po sa ating kasamang na wala ka na naman, Chona Yu. Ito po, si Chona Yu, ang sabi po niya, naku, 110 land titles ipinamahagi ni Pangulong Marcos sa Caloocan. Chona Yu, 110 against millions na walang tahanan. Okay, Chona Yu, talagang ito si Chona Yu, lahat ng magagandang balita, ibalita mo.
5: Personal na iniabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang titulo ng lupa sa 110 pamilya na benepisyaryo ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program sa Barangay 167 sa Caloocan City. Ayon kay Pangulong Marcos, nagkakaisa ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para mabigyan ng maayos at ligtas na tahanan ang bawat pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng programa, binibigyan ng pamahalaan ang pamilya na magkaroon ng sariling tahanan sa murang halaga lamang. Una rito, namahagi rin si Pangulong Marcos ng 333 na housing units sa bahagi naman ng Disciplina Village sa Arcong Bato sa Valenzuela City. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much sa ating mahusay at magaling na kapagbalita ng Malacañang. Ito ang sinasabi ko
4: pwede,
1: na
4: pwede.
1: Dapat sana ipalit dito kay ICC, ha? Na marami sa ating mga kababayan ang nagagalit sa halip na ito ay makapag-kumbinsi at makapag sa damdamin

0: Maliwanag ang lahat.
1: Yan. Ngayon, isusunod naman natin ang pag-uulat ni Rommel Madrigal. Batangas Police, sumailalim sa NAPULCOM annual inspection at assessment. Rommel Madrigal, ibalita mo.
2: Sinuri ng National Police Commission o NAPULCOM ang manpower, kagamitan at mga dokumento ng Batangas Police Provincial Office bilang bahagi ng annual regular inspection and assessment para sa calendar year 2026. Isinagawa ang inspeksyon sa Batangas Police Provincial Office Covered Court Camp General Miguel Malbar Kumintang, Ilaya, Batangas City. Ito'y pinangunahan ni Atty. Jacinto Cabos, NAPULCOM Batangas Regional Advisory Board Chairman at Provincial Officer, ang inspection team kasama sina Ms. Maria Elvina Martinez, Ms. Jeanette De La Torre at Ms. Julian Mayor Moog. Kabilang sa sinuri, ang manpower allocation, distribution at development ng mga tauhan, gayon din ang logistic management at personal appearance ng mga pulis. Binigyan pansin din ng completeness, accuracy at availability ng mga kinakailangang forms, records, dokumento, kagamitan at iba pang requirements ng pulis, provincial office. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Oliver Ebura, bahagi ang regular na assessment ng pagpapatibay sa accountability at professionalism ng kapulisan, gayon din ang pagpapahusay ng paghatid ng police service sa publiko. Layunin na inspeksyon ng matiyak na ang mga tauhan, kagamitan at sistema ng Batangas PPO ay nakanda sa pagtupad ng kanilang mandato at serbisyo sa komunidad. Ako, si Rommel Madrigal, nagugulat sa DCRJ Radio Bandito TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Thank you very much, Rommel Madrigal. Ang sinasabi po ng ating Vice President, Sara Duterte, yun daw po mga tumatawag ng stupid o tanga. Ha? Sa mga testigo, yung nagsasabi na siya ay isang mastermind ng scam. At yung mga tumatawag sa kanya na brat, yun daw po ay hindi ebidensya para siya ay ma-impeach. Yun ay paninira sa kanyang imahe. Na siyang tanging layunin nitong impeachment trial dahil magpahanggang ngayon wala pa po silang nabibingwit na ebidensya na nanatili sila sa fishing expedition sa pagbabaka sakali na makabingwit, makakuha ng isang ebidensya. Yung iniharap ni Shell Apeng Daldal Jokno, kasi po kamukha ito ng ngipin ni Apeng Daldal, kaya siya binansagan na Apeng Daldal. Ito po ay naglagay ng isa pala niyang kakilala, kaibigan, na dating presiding judge ng Sandigan Bayan, retiradong West o judge ng Sandigan Bayan. Ngunit tila umayon yung kanyang pag-testify sa depensa. At halos lahat naman ng inilalagay nila sa witness stand na mga persecutor, dahil ang layo nila ay to persecute Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng impeachment. E pawang kumakatig sa depensa. Kaya yan po ang nakakatawa, sapagkat yung mga iniluupo nila na akala nila ay magpapatibay sa kanilang mga hinabi-habi na mga bintang, akusasyon, aligasyon sa ating Vice President Sara Duterte ay magpapatibay, ngunit lahat halos ng naupo ay palpak, sablay at umayon sa depensa. Ganyan po kagaling ang mga abogado ng depensa. Attorney Sison, Attorney Benluan, Attorney, sino nga ba yung apo? Narbasa. Yan mga kaibigan. Sila at iba pa, kahit mga bata pa, ay nakikita natin ang mga potensyal na magiging magagaling na abugado.

0: Abogado. Eh, yung isa naman, Attorney Libug, Libugan, ano?
1: Ligutan.
0: Ah, Attorney Ligutan.
1: Ligutan.
0: Todo kapal ng mock-up mo, ha, Day? Oh, ang kapal ng mock-up mo, Day, ha? Ang lipstick mo. Eh, day mo pa yung lipstick ni Tita Carmen Ignacio. Pulang-pula. Kaya, natutuwa naman sa'yo dahil nga, bagamat nainis, natutuwa dahil doon sa mock-up mo. Ano ba yan? Inday ba yan o doy? Ba't ka tawa lang tawa?
1: Lucky, diba? Sa bulis lang.
0: Ha? Tinatanong kita eh. Ang layo lagi ng sagot mo eh. Tinatanong kita kung siya ba ay inday o doy.
1: Doy yun, sa, doy.
0: O, sa, di ba sa Bisaya ang tawag doy o kaya dong?
1: Mm, dong.
0: O yan. Dong. Oh. Eh, Bisaya man. Tagalayte eh. Waray.
1: Si Dong.
0: Waray bugas, di ba? Waray, waray.
1: Mm.
0: Ahala bukas. Waray, waray. Manigas. O yan, di ba? O yun sinasabi
1: natin. Bagsak mo tuloy. Ah, bagsak mo naman.
0: Hindi ko pa na nabubuo
1: yung... Nabubuo.
0: Nanggigigil ako sa'yo. Sa'yo. O, oh, di ba? Teka muna. Baka makalimutan ko na yung aking mga... Ano eh, sasabihin eh. Kaya ngayon, mga kaibigan, na kahit nga sinasabi natin, hirap na hirap tayo, eh, dapat din pong manatili ang ating paninindigan sa tama. Sapagkat sinabi po ng ating dakilang lumikha eh, huwag ninyong kalilimutan. Kay mayamang kayo, kay punong-puno ang inyong bulsa, kay tayo po ay naghihirap, halos wala na tayong kainin, wala tayong pambili ng gamot, wala tayong pamasahe. Mm-hmm. Ha? Pero kailangan po manindigan tayo ng sama-sama,
1: yes,
0: para mapagtagumpayan ang anumang adikain, lalong-lalo na sa pagbabago sa ating gobyerno.
1: Hindi lang meron tayo, panindigan dapat.
0: Sapagkat kailangan po nating manindigan eh. Huwag po tayong matakot sapagkat yan po ay nakasaad sa ating saligang batas,
1: yes,
0: na tayo ay malayang makapagsasalita. Malaya tayong makakadaing ng ating mga nasa sa loob, di ba? Yan po yung tinatawag natin na freedom of speech,
1: yes,
0: at freedom of expression na maliwanag sa ating saligang batas na ibinibigay na karapatan sa bawat isang mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Wala po sa batas, wala sa ating konstitusyon, maging ito ay sa 1935, 1973, 1987 Constitution na kailangan tyranny, ang manaig. Yung susupilin mo ang karapatan ng taong bayan.
1: Yes.
0: Ha? Wala po yan sa ating Constitution na supilin karapatan ng mamamayang Pilipino. Lahat tayo po ay pantay-pantay sa batas. Kahit pangulo, dapat ay pumailalim sa batas.
1: Yeah.
0: So, maliwanag po yan, ha? Basta tayo ay umaayon sa ating saligang batas, malaya po tayo na makapagtipon-tipon at ilabas kung ano ang ating hinaing, kung ano ang ating daing, at kung ano ang nasa ating kaisipan. Basta, wag po tayong gagawa ng marahas na hakbang na wala po sa ating saligang batas.
1: Yeah. Peaceful assembly so, lang tayo
0: po
1: palagi.
0: Kaya yan po pinaliliwanag nating mabuti, ha, mga kaibigan. Kaya itong mga palabas, itong mga drama, ha, nitong mga ilan na alam na ng taong bayan sapagkat nag-viral na sa social media, pinalabas na ng mga dating sundalo na napag-utusan, nagtrabaho lamang po sila, ha? Pero sila ang nakakaalam ng katotohanan sapagkat sila ang pinag-deliver ng mali-maletang naglalaman ng milyong-milyong salapi sa mga dapat pagbigyan, partikular sa mga mambabatas, sa mga ilang media, sa ilang mga opisyal para tumahimik ang kanilang mga bibig para hindi sila magsalita. Kaya kung papansin ninyo, itong sobrang epal na congresswoman, dapat ito mawalan na rin ng lisensya. Nawalan sila, sabi ko hindi, kung wala si Romualdez, walang akap. O ngayon, nandun na sa Payatas Jail. Kung wala si Romualdez, walang AIX. Kung
1: walang
0: wala
1: tupad.
0: Si Romualdez, walang tupad. O, nandun na nga ngayon si Romualdez na kailangan ay malitis, maimbestigahan, malitis. At kung mapatunayan na may kasalanan, dapat siyang managot at dapat siyang makulong. At hindi lang siya ang dapat, ha? Dapat din na hanapin, hulihin si Saldico. Ha? Dahil hindi po biro ang salaping ibinulsa nila. Ha? Dahil bilyong-bilyon ang salaping ibinulsa nila sa gitna ng kahirapan, paghihirap, pagdurusa ng mamamayang Pilipino. O hinahanap daw si France, si tawag dito si Saldico.
1: Saldico sa France.
0: Sa France. Nandoon din si Legarda sa France. At doon din papunta yata ang magkapatid na Remulla, John Vic Remulla at Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ha? Sa France. Ano gagawin niyo sa France? Hanapin niyo lang si Saldico. Alam naman niyo kung nasaan si Saldico, eh. 'Di ba? Alam din niyo kung nasaan si Loren Legarda. Sinasabi niyo na si Alan Peter Cayetano baka tumakas na. Pero bumalik yung magkapatid, ha? Handang harapin din. Kung may pananagutan sila, napilit nilang ginagawan ng pananagutan itong si Pampilo Lacson. Senator Pampilo Lacson. Ilan pong taon na ito sa Senado? Ilan pong taon na itong humawak sa gobyerno? Naging PMP chief at nung kanyang panahon, marami yung tinatawag na kidnapping, kidnap for ransom. Yung kanyang kumare, si Teresita Ang Si. Yan, mga kaibigan, yung kanyang kumare na si Teresita Ang Si. Ang pinalabas niya pa na testigo. Pero tila di umano, itong Teresita Ang Si ay tila kaduda-duda rin, ha? Na maaaring kaalam nitong si Pampilo Lacson. O na ngayon, pinipilit hanapan ng butas itong si Senator Alan Peter Cayetano para masampahan na naman din ito ng plunder.
1: Plunder din yan.
0: Habang si
1: blood control
0: Senator Marculeta Defensor at mga kasama ay nakalaya na pansamantala sapagkat sila ay nakapagpiansa kahit ito ay sinasabing no bail. At bakit din itong si Bong Revilla sinasabi ring no bail, plunder din
1: plunder
0: pero nakalaya din mga kaibigan. So nakikita natin na ang ating batas ay depende. Ha? Anong tawag dito?
1: Dumalakas at tumihina ang ebidensya. Depende.
0: Mayroon tawag po dun ha? Dun sa sinasabi nga nila na tila hindi, tila oo, ha? Na mga ikinakaso nila na
1: double
0: pwede naman pala
1: din.
0: Sinasabi, pwede naman palang makalaya, pwedeng hindi. Dahil alam natin sa plunder, non-bailable, pero bakit sila pwedeng makalaya? So, ibig sabihin, mahihina ang kaso. Kinasuhan lang dahil sa akala nila ito ay makakaepekto sa butuhan kung sakasakali dahil gusto at mga nangunguna dyan ay ang mga tulpo na mapababa ang bilang ng pagboto para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Pero ang batas ay batas. Ito ay dapat sundin. Hindi pwedeng baliin, hindi pwedeng baluktutin na katulad ng sinasabi ni Senator Erwin Tulpo, sometimes we have to bend the law. Hindi pwede. Hindi pwede. Sinasabi ng batas na all members
1: yes.
0: the 24 is equivalent to 16. 2/3 of 24 is 16. Diba?
1: Yes.
0: Hindi mo pwedeng baliin yun. Hindi mo pwedeng gawin 14 dahil 14 ang bilang ninyo na siguradong boboto sa impeachment. At kahit yung 14 na yan, hindi kayo nakakasiguro na lahat yan ay boboto labang kay Vice President Sara Duterte sa impeachment. Dahil nag-aalala rin sila sa 2028 election na baka hindi sila iboto ng taong bayan. Yan po ngayon, ha, ang kanilang iniisip. Kung kami ay boboto para sa impeachment, malamang hindi kami iboto ng malaking bilang na taong bayan. At kung kami naman ay boboto para ma-acquit, eh baka sakali kami ay iboto pa rin na aming mga constituent sa mga kinatawan o kawatan ng bawat distrito. Eh, ano ba yung kinatawan? O, pala yan. Sige. Eh, ngayon, mga kaibigan, yun po ang ating ipinaliliwanag sa taong bayan. Kailangan pong manatili tayo sa tama. Ha? Eh, nakikita natin na,
1: yung tama,
0: na pawang imbento, parang pawang mga chismis o aligasyon lang, ha? Pawang parang ginawa-gawa lang ng mga akusasyon. Dahil bakit hanggang ngayon, ang tanong, bakit hanggang ngayon wala silang makitang ebidensya o walang maibigay, maiproduce na ebidensya na magpapatunay sa kanilang mga akusasyon. Sa halip, bumabalandra rin sa persecutor, ha, o sa prosecution, ha, dahil nga po, ha, wala namang katotohanan eh. Oh, naglagay sila nung isang witness na taga COA. Oh, ano nangyari? Hindi ba parang sa kanila rin bumuelta?
1: Yes.
0: Oh. Ganun din yung huling kanilang inyong testigo si Tang. Retired Justice Tang ng Sandigan Bayan. Wala namang naibigay na paliwanag na kakatig sa persecution. Prosecution. Oh, prosecution.
1: Hindi nga nabasa article of impeachment eh.
0: Kaya, ano kayo ngayon? Ha? O ngayon, nananalig kayo. Kaya hanggang ngayon gusto niyong masungkit si Cayetano, si Ligarda, eh mukhang matibay eh. Kamwat may yata itong mga ito, eh mananatili sila sa tama. Na which is right. Ha? Kaya anuman ang mangyari, kung ito ay tama, hindi para iligtas mo lang ang iyong sarili, eh tama na yun, di ba? Oh, pero sabi nga, kung ikaw ay maninindigan para sa nakakarami, gagawin kang bayani. Pero kapag ikaw ay nanindigan, ah, para itong si Don Pepot, para iligtas ang sarili, hindi ka bayani. Si bayani, Casimiro ka lang. Di ba, Don Pepot? Oh, bakit natatawa ka? Oh, eh, hindi naman natin gustong maging bayani, pero maliwanag naman po ang sinabi ng ating dakilang lumika.
1: Yes.
0: Mabuhay tayo sa tama. So,
1: yes,
0: ang tama po, yun ang dapat nating panindigan. Wala namang kasalanan. Ngayon, kung may kasalanan, dapat may mga strong evidence
1: para mapanagot
0: talaga, magpapatunay na may kasalanan at dapat siyang managot kung siya ay may kasalanan. Katulad din po ni Martin Romualdez, dapat siyang managot kung siya ay may kasalanan. Darating din ang panahon ng paglilitis. Lilitisin siya sa hukuman, sa Sandigan Bayan, bilang miyembro, empleyado ng ating gobyerno. Ha? At doon mapapatunayan kung siya nga ay sangkot o hindi. Dahil lalabas pagdating ng 2027, bago bumaba ang kanyang pinsan, baka sakali mawalan ng pananagutan itong si Martin Romualdez, sapagkat masakit sa kalooban ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na maparusahan ang kanyang pinsan.
1: Pero, may link o walang link talaga.
0: Pero nakikita naman natin ang kanyang kapatid, si Senadora Aimee Marcos, ay masigasig. Masigasiga,
1: yes,
0: na maparusahan ang dapat maparusahan, kahit pa ito ay kanyang pinsan, ha? Kung dapat managot, ay dapat managot. Yes. Yun po ang tama eh. Hindi dahil sa, kapatid yan eh, ganito. Hindi po. Lumalagay sa tama si Senadora Amy Marcos. Una, siya po ang halos nakiusap ng husto eh, di ba?
1: Yes.
0: Para tumakbong Vice President, para kay Bongbong Marcos Jr., si Vice President Sara Duterte, kahit gusto ng kanyang ama na siya ay tumakbo sa pagka-Pangulo. Kaya nga, hindi ba sabi ni dating Pangulong Duterte, maldita yan. Matigas ang ulo. Hindi mo yan basta mapapasunod, di ba? So nakikita ni Vice President na mali ang patakbo sa gobyerno, di ba?
1: Yes.
0: Nakikita niya yung paghihirap ng taong bayan. Kaya siya ay umalas sa unity team. At dahil din sa nakikita niya na tila siya ang gagawing sangkalan, tagtaran, laban para makaligtas sila o magpatuloy yung kanilang ginagawa at makaligtas sila sa pananagutan. O, gusto nilang managot si Vice President sa lahat naman ngayon, pati na yata yung blood control, gusto na rin i-kulapol.
1: Sa Davao na epicenter ng blood
0: ngayon,
1: control.
0: Yung pati yung ekonomiya ng Davao, ha, ay pinakikialaman na. Sinisira na yung Davao sa mata ng mga investor. Eh, maluloko nyo ba yung investor? At isa pa, sisirain nyo yung Davao. Ang Davao ay parte ng Pilipinas. Diba? Kaya kung masira ang Davao, apektado tayo.
1: Yes.
0: Ang naiisip lamang ninyo ay maibaling sa Davao, sa Vice President, sa mga Duterte, ang lahat ng sala na dapat kayo ang managot. O, di ba?
1: Yes.
0: O, kaya yan po mga kaibigan eh. Kitang-kita natin na siyang ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon sa pamagitan po nitong si Director Marites Malibag. Ha? O, anong ginagawa mo, Director Malibag? O, yung may bahay, o nako nagkakaila pa, edi umano, ay merong ghost project na tila 800 something million, di ba? At nakabili kayo di umano ng bahay sa Amerika na sinasabi mo'y kapangalan lang. O, di ba? Tell it to the Marines. Nagsasabi na nga ang Marines eh, di ba? Ng katotohanan, pero bakit ayaw ninyong ipatawag?
1: Yes.
0: Di ba? Ngayon, itong si Lacson, gusto na naman niyang ibalik ang investigasyon. Bakit? Dahil nakakalawit kayo ng apat na sundalo na nagsasabing walang kinalaman si Martin Romualdez. Sino ba ang amo mo? Ang amo mo ba ay si Romualdez o ang taong bayan? Taong bayan ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Taong bayan ang nagpapasweldo sa iyo. Dapat kung saan ang katotohanan, kung saan naroroon, ang taong bayan ay susuportahan mo at hindi yung tao na yung pinakikinabangan lamang.
1: Yes.
0: Diba? Sa mga nanunukulan, dapat naiintindihan ninyo na ang inyong pagsisilbihan ay kapakanan ng taong bayan at hindi kapakanan ng mga taong pinakikinabangan ninyo at minamantikaan ang inyong mga nguso. Diba?
1: Yes.
0: Pag minantikaan ang nguso ninyo, pag nagsalita kayo, pabor na lahat. Para kayong si Don Pepot. Ha? Ayaw magsalita, ayaw magsabi ng pangalan. Naniniguro po siya. Diba? Sa kaligtasan. Yan po ang ginagawa ninyo. Kaligtasan ninyo. Kaya tama yung sabi ng direktor ng hospital ng PGS at maging ng mga doktor sa Cardinal Santos. Huwag ninyong gawing dahilan, di ba? Huwag ninyong gamitin ang hospital Huwag ninyong gamitin ang mga doktor o huwag ninyong gamitin ang mga sakit para iligtas lamang ang inyong mga sarili. Maliwanag po yan eh. Lahat naman po ay may maliwanag. Mamimili lamang kayo sa tama o mali. At manindigan tayo sa tama sapagkat yan po ang kagustuhan ng dakilang gumika. Mabuhay tayo sa tama. Gumawa tayo ng tama, mahalin natin ang ating kapwa. Kaya sa mga panahong ito ng paghirap ng maraming mga Pilipino, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan sa ibang bansa, mga OFWs, na sana po tulungan ninyo kami sa aming pamaskong handog na gagawin sa araw po ng Kapaskuhan. Imihingi po kami tiklop tuhod ng tulong sa inyo para po sa ating mga kababayang naghihirap.
1: Yes. Ha?
0: Hindi po para sa amin yun. Dahil sa awa po at tulong ng ating dakilang gumika na aming pinasasalamatan ni Dom Pepot na kami po ay nakakaraos kahit paminsan-minsan lang ang aming panggasolina. Kaya kami nakakapag-live sa studio pero dahil sa kulang kami sa panggasolina kaya binabudget na lamang po namin. Ha?
1: Yes.
0: Kaya ngayon, hihingi po kami ng tulong sa inyo at sasabihin namin kung sa inyo ipadadala ang inyong mga tulong. So,
1: Pamaskong
0: tayo ay magpapaalala, magbibigay ng paalala. Ha? At sa pagbabalik ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan, sasabihin po ni Dom Pepot, alias Boy Atrasado, alias pinsan ni Kim Jong-un, si Jingpi, so forth and so on. Di ba, sasabihin po niya ang bilang ng telepono kung paano kayo magpapadala ng inyong mensahe. So, magpadala na po kayo.
1: Yes.
0: At pakiusap po ng inyong lingkod. I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa.
1: Yes.
0: Okay, take it away.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
5: For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusit Tani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
6: Thank God it's...
7: You can
6: can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
7: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayim papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 po ng umaga, dito sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At siyempre, ating pong ibibigay kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe at kung paano kayo makakatawag sa telepono sa pamamagitan ng pagbibigay ni Dom Pepot ng bilang ng telepono sa inyo. Okay.
2: Yung mga tatawag po bukas, pakilista na po yung bilang namin telepono. 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala ng mga mensahe ninyo, pakisers po sa inyo mga Facebook, ang Radyo Bandido TV, narin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo, at narin po ninyo pala ito ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan sa Facebook, dyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook, at sa YouTube, magpadala kayo mensahe at babasahin po namin ng Tita Carmen ang lahat po ng mga mensahe yung pinapadala po ninyo.
0: Okay, thank you Dom Pepot. Tuloy po ang laban sapagkat nakalabas na po ng Payatas Jail ito pong si Senator Marcoleta Defensor at iba pa, ha? Pero tayo po ay may pag-uulat na papapasukin.
2: Opo. Ha?
0: Si
2: Chonayu
0: aba sipag talaga ni Chonayu, ha? Ano ba ang sabi ni Chonayu? Nawala na yata, teka. Sandali po, tinahanap ko si Chonayu. Asan na ba si Chonayu?
2: Chonayu.
0: Chonayu, lumabas ka na ha. 2.88 bilyong halaga ng serbisyo ipinagkaloob ni Pangulong Marcos sa handog ng Pangulo Caraban. Di Chonayu, ibalita mo.
3: May pa-birthday gift si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sambayanang Filipino. Ito ay dahil sa libo-libong Filipino ang nakinabang sa handog ng Pangulong Serbisyo Caravan na isinagawa sa 90 lugar sa buong bansa isang araw matapos ang kaarawan ni Pangulong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, umabot sa 2.88 billion pesos na ang kabuang halaga ng mga serbisyong naihatid sa iba't ibang local government units. Tampok dito ang libreng medical o serbisyong medikal, kabilang ang outpatient, emergency room at inpatient services sa mga ospital ng Department of Health, government-owned and controlled corporations at mahigit 44 na ospital ng LGU. Kasama rin ang libreng maternal care at zero balance billing para sa mga pasyenteng nasa basic o ward accommodation. Batay sa datos ng Department of Education, mahigit 47,600 guro naman at non-teaching personnel, learners at guardians ang nakinabang sa libreng serbisyong pangkalusugan. Naghatid din ng serbisyo ang Land Transportation Office, ang Philippine National Police, ang Department of Justice, ang Public Attorney's Office, ang TESDA at Department of Trade and Industry, habang 91 na pampublikong paaralan naman ang pinagdausan ng caravan. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, thank you very much, Chone Yu. Isunod po natin pag-ulat ni Romel Madrigal, Force Multipliers sa San Pedro, Laguna, nagkaisa kontra kriminalidad. Federation isinusulong. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Nagkaisa ang iba't ibang civic group sa PNP Force Multiplier sa San Pedro City sa Laguna bilang bahagi ng pag-unita sa Crime Prevention Month 2026 na may temang bawat akbang kontra kriminalidad. Isinagawa ang Unity Walk mula City Plaza patungo San Pedro City Hall na sinundan ng seminar sa Pavilion Hall. Isa sa mga pangunahing layunin ng aktibidad ang pagsusulong ng Federation ng PNP Force Multiplier sa San Pedro upang mas maging organisado ang mga volunteer group at mas epektibong makatulong sa kapulisan sa pagpapanatili ng peace and order. Tinalakay sa seminar ang warrantless arrest at arrest procedures, drug awareness, peace and order situation at mga tungkulin ng force multipliers at NGOs bilang katuwang ng Philippine National Police. Tinalakay rin ang usapin sa mental wellness bilang bahagi ng paghahanda ng mga responsibilidad ng mga community volunteers. Isinagawa ang programa sa pagtutulungan ng PNP Advisory Group at Federation of San Pedro City, PNP Force Multipliers Incorporated, sa suporta ng tanggapan ni Konseyal Michael Mike Kasakop. Layunin ng pagkakaisa ng mga force multipliers na mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng mga volunteers group, pulisya at komunidad. Sa harap ng hamon ng kriminalidad, mensahe ng aktibidad, bawat mamamayan na nakikisa at bawat akbang na ginagawa laban sa krimen, ambag sa mas ligtas na San Pedro. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Ito yung sinasabi natin. Kung maganda ang ginagawa ng mga konsehales ng isang lalawigan, ang papuri ay sa governor, di ba? O kaya sa kanilang mayor, di ba? Ganun din sa ating national government. Kung maganda ang ginagawa ng mga taong nakapaligid sa inyo, sa inyong mga gabinete, mga mambabatas na nagsusulong ng mga magagandang panukala, proyekto o programa, ang papuri po sa iyo, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Pero sa ginagawa ngayon sa iyong sirkulo, yung inyong mga gabinete, ang mga legislatura, ang ehekutibo, ang judiciary o ang tatlong sangay ng ating gobyerno ay nakasawsaw lamang puro sa korupsyon. Diba?
2: Yes.
4: Ang lahat po ng sira sa inyo ipupukol bilang commander-in-chief. Oh, kaya kayo rin po ang sisisihin dahil may responsibilidad kayo na hindi ninyo nagagawa.
2: Hindi alam, dapat inaalam.
4: O kaya kami po nagsasalita, hindi para kayo ay atakihin. Kundi kami ay nagsasalita bilang paalala po sa inyo na kailangan bilang Pangulo, kumilos kayo.
2: Yes.
4: Iangat ninyo ang inyong kamay. Ha? At ipakita ninyo na mayroon kayong political will na para ipatupad yung dapat ipatupad para sa ikabubuti ng bansa at sa ikabubuti ng mamamayan. At hindi po magsasawalang imik, magsasawalang kibo kayo sa mga ginagawang kapalpakan ng mga taong nakapaligid sa inyo. Yes. Don Pepot?
2: Opo. Babasa na po tayo.
4: Sige, basa na.
2: Mula kay Sir Fernando Claros. Good morning po, Tita Carmen and Kuya
4: Mike.
2: James. Mabuhay po kayo.
4: Mike.
2: Mula pa rin kay Sir Jesus Dines Almohano. Good Wednesday AM po, Tita Carmen and Brother James. Sayang, nawala kayo sa YouTube yesterday eh. Nagurgur yata kayo.
4: Ah, ganun? Ginurgur kami? Ikaw naman.
2: Mula pa rin kay Sir Jesus Dines Almohano. Nasa Quezon City Jail na si Martin Romualdez sa Infirmary Ward. Sana walang special treatment. Wala daw, sabi nila, exhaustion lang daw at pwedeng dalawin ng kanyang mga lawyers.
4: Ah, totoo ba yan?
2: Wala naman kasi Efren Guhilde. Good morning, Ma'am Carmen, Sir James. Amen, sabi niya.
4: Okay, sabi ni Rosbeminda o Santa Maria. Good AM, Ma'am Carmen, Sir James. Sabi ni Lan na loan na clue. Ha? Good morning, Tita Carmen and Sir James. Thank you, Lord. Nakalabas na sila, Senator Marculeta, Mike Defensor, laban lang, Vice President Sara. We love you from Mel Florendo. Pahinaan mo. Basa.
2: Mula naman po kay Sir Rick Ocasion. Good morning, Tita Carmen at Sir James.
4: From Ray Urbano, good day po, Ma'am Sir. Totoo po bang nakalabas na sina Marculeta at Defensor? Marami po kasing nag-aabang sa balitang yan dahil marami sa mga Pilipino ang nag-aabang na makita si Senator Marculeta sa Senado. Nakalabas na po at maaring makasama na siya sa mga iba pang senador sa minority. Minority siya. Sabi ni Rick Orasyon, regalo daw ni Pinocchio sa mga mahihirap. Band-aid solution lamang yan hanggang check-up lang. E paano kung kailangan ang mga gamot? Bahala na kayo. Ganun ba yun?
2: At yung gamutan, mahalaga yun. Mula naman kasi Leonard Ferrer, nagpadala siya ng maraming icon.
4: Sabi nilang gam na pula, kung gusto ninyong mahuli talaga ang mga magnanakaw ng maleta, makipag-usap kayo sa ibang bansa para siguradong maiba na yung mga magnanakaw sa Pilipinas. Siguradong ako maraming magbabalik taran pa. Sila kasi kahit wala silang kasalanan, kahit batas natin talaga, nagugulo na din kasi husgado sila, kakasuhan ng mga jad pag gumawa sila ng tama.
2: Mula kay Sir Jaime Samoya Bernante, good morning Ma'am Carmen, Sir James.
4: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ang batas sa ating bansa, Ma'am Carmen, Sir, James, parang bulsa lang habang di pa napupuno ang bulsa, matibay ang batas. Pero pag napuno na ang bulsa, butas na, bendalo na. O bendalo na raw. O, yeah, sige. Padala po kayo ng inyong mga mensahe habang maaga pa para aming mabasa.
2: Wala kayo, Ma'am Ena Gray. Good morning, Tita Carmen and Sir James.
4: Okay, sabi ni si Teresita Cruz Aguiling at si Cindy Cruz watching with you.
2: I'll be watching po. Mula kay Sir Jola Torre. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
4: Oo nga. O, sige.
2: Sabi ni si Boy Velasco, magandang umaga po.
4: Sabi ni si Cindy Cruz, nanonood.
2: Good morning, Ma'am Cindy.
4: Si Teresita Cruz Aguiling, nanonood din po. Maraming salamat. Ano po?
2: Mula naman kay Sir Rick Ocasion, ang galing mag-cross-examine ni Attorney Gular sa witness about Sal-N.
4: Oo nga naman. Sige, basta.
2: Sabi naman ni Sir Boyd Velasco, magandang umaga po. Sabi ni Ma'am Enchime, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Happy listening po always po sa DCRJ Radyo Bandido. Thank you.
4: Bakit
2: po
4: ganun? Nakalagay sa akin 41. Pero ilan lang ito nababasa ko pa? Ano ha? Ano
2: ganun pa yun? Ganun po minsan eh. Hindi lang malabas agad eh. Wala kay Ma'am Julie Manawis, good morning po, Tita Carmen, Sir James. Lagi po ako nanonood ng Radyo Bandido sa TV. Ingat po kayo, lagi. Thank you po.
4: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, morning Ma'am Carmen, Sir James, morning Tita and Sir, sabi ni Anna Gray, ang sabi ni Menchime, good morning po Ma'am Carmen, Sir James, happy listening always, DCRJ, Radyo Bandido.
2: Sabi ni si Romeo Ochoa, good morning po, Tita Carmen at James. Lahat ng mga bansa na naging sakop ng Kastila ay mga corrupt na bansa at hindi progressive countries.
4: Yes, pero natutuhan po natin ang corruption sa Chinese. Ha? Dahil bago pa ang panahon ng Kastila, sa Chinese na tayo po nakikipagkalakalan.
2: Mm-hmm.
4: Kaya sa kanila po natin natutuhan ang corruption. Ha? Sige po.
2: Mula kay Ma'am Ena Gray, maagap ng pampasaya, tita.
4: Yan. Sabi ni Menchime, feeling ng nasa gobyerno lahat sila, sikat. Katsupoy lang kayong mga senador, mga walang ambag sa bansa.
2: Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez, Narciso, good singer si Ma'am Carmen, ha? Good morning po.
4: Sabi ni Ena Gray, makakaasa po kayo sa tulong na Pamasko. Maraming salamat.
2: Salamat
4: and
2: po.
4: Nag-ray, ha? Hindi pa man talaga, kami po ay talagang nagpapasalamat.
2: Yes, balik na
4: Lord. Nagiging bahagi po kayong lahat. Nasabi nga ng ating Panginoon, mahalin po natin ang ating kapwa. Kaya yes, kami, kahit butas ang bulsa namin, kahit bibiyakin namin ang aming alkansya na itinaan para sa araw ng Kapaskuhan, eh amin pong ginagawa yan eh. Ha? Kaya yan din po ay ipamamana ko sa aking mga anak. Yan, yes. Okay, sige.
2: Mula kay Ma'am Mercy Fernandez, sabang kahiyan na inaabot ng bansa, Pilipinas, buong mundo alam na ang pagbagsak ng bansa natin.
4: Eh, kaya ngayon kausap po hapon, mga Pilipino, bakit durobo na eh? Bakit ikaw hindi? Eh wala naman akong idodurobo eh. Kaya ayaw na ayaw ko na masingkaw sa gobyerno eh. Ilang beses po akong inalok ha, sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi ko po tinanggap dahil ayaw kong kumumpromiso sa kahit sino kapalit ng aking bansa, kapalit ng kinabukasan ng aking mga anak at mga apo. Diba? Yes. So, ito po ngayon kami ni Don Pepot, hindi po kami kumukompromiso kahit kanino sapagkat mas mahalaga sa amin ang aming bansa kaysa isang bansa natin kung hindi at ang mga mamamayang Pilipino.
2: Mission po ito, mission. Mula naman kay Ma'am Esther Sunga, good morning po, Madam and Sir, mabuhay, laban tayo.
4: Sabi ni Rick Orasyon, yesterday impeachment hearing ay napakaganda at napatunayan na ang lahat ng SALE ni Vice President Inday Sara ay legal. Lahat wala irregularities ang galing ni defense lawyer Attorney Justin Gular na Bisaya. Kabisaya ko, congratulations Attorney Gular. O eh, kapag talagang wala naman, talagang magaling ang abogado. Sapagkat yung mga akusasyon niyo may ebidensya na wala, di ba?
2: Mula kasi sa Romy Ochoa, Tita Carmen, tahimik ata Senator Amy Marcos ngayon. Anong masasabi niya sa pag-aresto sa pinsan niyang si former Speaker Romualdez? Hopefully na si Senator Bongo na lang ang susunod na pangulo, at least wala siyang issue at kamag-anak sa gobyerno. Yun lang.
4: Tila si Robin Padilla may subpoena na.
2: Meron
4: kaya
2: na po.
4: Susunod
2: meron
4: na rin na po sa ICC naman si Senator Bongo. Eh, lahat-lahat na lang eh.
2: Ah, marami lang di makapag-participate. Bababa
4: kahit
2: na
4: wala
2: number
4: namang kasalanan, eh ginagawa ninyo ng kasalanan eh. Ano ba yan, ombudsman? Ano ba yan, DOJ? Ha? Kahit walang mga kasalanan, gagawa ninyo ng kasalanan. Sinasabi nga, ang ombudsman, the only power is to investigate, not to prosecute. Ganyan din yung Department of Justice, hindi ba?
2: Yes.
4: Oh, mag-imbestiga lang kayo. Hindi para gawan ninyo ng kung ano-anong mga kaso, inventong mga kaso, para lamang masunod ang inyong mga gusto na maubos ang mga minority, ha, nang sa ganun ma-justify yung inyong ginagawa na maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Yun lang yun.
2: Mm-hmm.
4: Diba? Kaya nyo pinatatagal dahil kulang pa kayo sa bilang.
2: Yes.
4: 16 votes is 16 votes. Mm-hmm. 2/3 of 24 senators, all, ha? All senators is 16.
2: Eh,
4: so, maliwanag, hindi pwedeng baliin, hindi pwedeng baluktutin. Kailangan natin 16 votes. Huwag nang pag-usapan pa yung mga 14 o ilang, basta 16 votes.
2: Eh, Tita Carmen, sabi nga ni Abante kahapon, wala naman yung 16 sa saligang batas eh.
4: Pinipin, eh meron, pero may sinasabi,
2: sa 24 all, yun eh.
4: All, 24, all, 24, 2/3, di ba?
2: 16. Oh. Ayaw tanggapin eh.
4: Bobo ka eh. Bakit ka ba naging congressman ng 6th District of, ano?
2: Manila.
4: Manila. At bakit ka naging pastor kung ganyan ka? Pilosopo ka eh. Di ba? Oh, eh sinasabi naman, 2/3. 2/3 of 24 is 16. Ay, nako. Sige.
2: Wala naman kaya. Kanor,
4: sa akin, empleyado kita. Si Santi ka. Mamaliin mo pa ako eh. Di magkakamali ako ng desisyon.
2: Tama. Wala naman kay Sir Kanor, Dakoy Koy. Lokohan na yung nangyayari sa impeachment ni Sara Duterte, impeachment ni Sara Duterte. Kita naman yung mga magnanakaw ang nagkakaso eh. Kita nyo naman may mga skeletor pa sa bahay nila. Eh saan niya nakuha yung papagawa na yun sa bahay niya?
4: Ay, Misa Moya Bernante, ang batas sa ating bansa, Ma'am Carmen, Sir James, parang bulsa lang. Habang di pa napupuno ang bulsa, matibay ang batas. Pero pag napuno na ang bulsa, butas na, bendalo. Sabi din Lu Nuplo. Nabasa na ito. Sabi ni Merly Gicomo, good morning mga kapulso, Tita Carmen, Sir James.
2: Sabi ni Sir James Dennis Almuano, na-freeze na ang assets ng mga sangkot sa anomalya. Sana mabawi lahat ng bilyong-bilyon na kickbacks.
4: Hindi pa napi-freeze. Meron pang bilyong-bilyong sinasabing salapi. Ha, di umano. Ha? Itong si Senator Eric Sylvester alias Erwin Tulpo. Baligtad yata. Senator Erwin Tulpo alias Eric Sylvester. Ha? O tumanggap ito, hindi raw anim, kundi walo. May nagdagdag na dalawa dun sa anim eh. Kaya naging walong maleta ba, mucho-mucho. Ha? Sige, paldo-paldo ang mga tuplos. Eh, tulpos. O sige.
2: Sabi ni Sir Gis Nesel mo, ano, tita, sa Cayon City may mga questionable na rin na tweers ta TCTs. Mga fake lang title, sana maimbestigahan din.
4: Good morning po, Tita Carmen at James. Lahat ng mga bansa naging sakop. Nabasa mo na ito. Sabi ni Morbi Amak, good day, ma'am, sir. Ngayon ko lang nalaman na idol pala ni BBM si Pinocchio at Lupin. God bless po. Sinungaling, ibig sabihin. Kaya humaba po ang ilong ni Pinocchio eh. Buti na lang yung kay Don Pepo, palapad. Eh, yung kay Pinocchio, patulis. Ha? Oh, di... sinungaling. O, buti, tamo, hipo ka lang hipo dahil thank you very much, God. Palapad po ang ginawa ninyo. Eh, nakasalamin ka pa, kaya kitang-kita yung ilong mo. Sige.
2: Wala naman kayo, Sir Fernando.
4: Sabi ni Guru ng mga nanonood, tumagninang na to, alas ka ng alas ka.
2: Sir Fernando Claros, Tita Carmen, mayroon po ba ang liability, ang accuser kung ito'y walang matibay na ebidensya? Pwede ba silang managot automatiko?
4: Perjury.
2: Sa gobyernong ginamit?
4: Perjury. Paninirang puri, di ba?
2: Yes.
4: Oh, sige.
2: Pwede silang balikan. Mula naman kay Sir Fernando Claros pa rin, ngayon, ang sinisilipan naman ng kaso ay ang mga substandard na bakal na gawa sa Davao. Ang pilit na ginagawa nila ng kaso.
4: Sinisira nila economy ng Davao. Esther Sunga, good morning po, Madam and Sir. Mabuhay, laban tayo. Sabi ni Ray Urbano, good day po, ma'am, sir. Totoo po bang nakalabas na? Nakalabas na po, oo.
2: Sabi ni Papa, good morning po.
4: Sabi ni Mercy Fernandez, Narciso, sobrang kahiyan, inaabot ng bansang Pilipinas, buong mundo. Alam na ang pagbagsak ng bansa natin. 62.85 o 89, ha? Ang palitan na po ng dolyares natin, ang isang dolyar, 69 against 1 peso. Oh, eh dati, eh 62 pala, 62.89. Ako, pag 69, dulundag na ako. Sa tuwa. O, sige. Pero matutuwa lang tayo. Pero kahit tumaas po ang halaga ng dolyares, ganun din po, tataas din ang halaga ng ating mga bilihin. Dahil kalimitan po sa ating mga bilihin ay imported.
2: Yes.
4: Yan, sige. Pati bigas, imported po yan.
2: Mula naman kay Ma'am Esther Sunga, sina Ulik ba brothers, mga narimulyo ay tulad nila Asong Lakson yan, Tuta Soto, mga alagad ni Bongbong. Kung utusan niya ni Bongbong Marcos Araneta na tumalon sa building, ang sagot ng mga yan sa boss nila, boss, anong floor po?
4: Ano naman po itong gusto nilang gawin kay Senator Robin Padilla? Pinadalhan po ng subpoena. Gusto po atang ikulong na lahat ang minority, ayon niyang kay Teresita Cruz Aguiling. Sabi ni Merly Gicomo, lagay sa PGS si Tambi at itrato gaya ng mahirap. Huwag ilagay sa may aircon. Sakit-sakita na ang diputa ng panahon na tumanggap ng mare-maretang salapi ang lakas. Wala na po sa PGH si Tambi o si Martin Romualdez. Ang tanong, baka namang ginagawa ninyo ng paraan para maging komportable ang kinalalagyang kulungan ni dating Speaker Martin Romualdez. Baka lagyan nyo ng aircon. Bakit nga si Dilima sa PNP, di ba? Kompleto, di ba? Hindi naman natin nakikita. Sige.
2: Mula kasi Romeo Ochoa, ba't hindi na lang natin gawing federal form of government ng Pilipinas para maiwasan ng korupsyon? Mas maganda yan eh, sa kanya-kanyang pondo sa bawat probinsya para malimit ang pagnanakaw ng mga budgets.
4: Eh, kumandidato po kayo para maisurong ninyo yung panukala na yan. Dahil itong matinamaan ng mga magagaling na mga mambabatas natin. Ngayon po ang kanilang inaasikaso ay kung paano sila makakaiwas, makakaligtas yung mga sangkot sa tinatawag natin na malawakang korupsyon. Ha? Ang kanilang inaasikaso ay kung paano sila makakaligtas dito po sa pagkakasangkot nila sa korupsyon. Yan, di ba?
2: Mula naman kay Sir kay Ma'am Loon Nuplo. Good morning po, Tita Carmen, Sir James. Thank you, Lord. Nakalabas na sila, Senator Marcoleta at Mike DePeso. Laban lang, Vice President Sara, we love you from Mel Florendo.
4: Yes. At hindi ba sinasabi nga ni Diskaya, natatanda mo yung kontraktor na mga Diskayang mag-asawa? Sila yung unang iniharapin, di ba?
2: Eh, binanggit na 17 congressman yun eh.
4: Oo.
2: Nabigyan nila, nakatransaksyon
4: na
2: nila.
4: Sinasabi nila na yung mga, hindi lang mga kontraktor ang dapat sisihin, kundi maging itong mga mambabatas na sangkot dito po sa korupsyon. O marami po ang sangkot na dapat ninyong imbestigahan. Huwag daw itutok sa mga kontratista.
2: Kontratista lang.
4: Sila nagiging tool.
2: Yes.
4: Basa.
2: Mula naman kay... Teka, nawala. Dali po.
4: Ito nga, nawawala rin eh. O sige, naghahanap pa tayo tuloy. Sabi ni Romeo Ochoa, nabasa na... Nasa na po ang MX3 sponsor darating, sabi nga po ni Don Pepot, pag tinatanong ko darating, hindi po nakukuha yan sa darating, kailangan kumilos ka para dumating.
2: Yes. Hindi naman kay Sir Fernando Claros, haratang halata ang pangangalaga kay Martin, kaya walang naniniwala na totoong inaresto siya.
4: Sige, basa.
2: Sabi ni Sir Distance Almohano, Tita, dadalaw ako sa RJ Studio ha, bago mag-Christmas. Kung hindi Gcash na lang sa gift-giving nyo. Uy.
4: Wow, sige, thank you, Dennis ha. Asa, wala yata hindi binanggit si Chantal.
2: Oo nga, nagpapatibok ng puso niya everyday.
4: Sabi ni Rick Oracion, yesterday impeachment, nabasa na ito, napakaganda raw. Oo nga naman.
2: Wala naman kay Sir Chopilo Villaremosa. Good morning po, Tita Carmen and Ka James. Tita, kung natatandaan ninyo, sinabi ni Tatay Digong na wag ninyong pakikialaman ang konstitusyon at tayo ay magkakagulo. Eh di natin akalain, eto na, pinakikialaman na nga nila ang konstitusyon.
4: Yan po, kapag weak ang president, if the president is weak, makikialam talaga. Dahil gagamitin nila yung taon

0: Mga adyong ngayon, mas si adyong nagsasalita pa rin ha. O, parang itong si adyong halata rin ang kanyang mga ka-constituent
1: Hindi
0: eh. Oo, ha? Oo. Eh, lahat po yan ngayon, ha? Nakasalang at yung
1: yes.
0: mga tinatawag na constituent ng kanika nilang mga distrito, dapat po wag na ninyong iboto. Yan po ang kasalanan natin eh, na kahit alam natin, ha? Nakawatan, na mapagsamantala, na wala namang ginagawa, na parang tila nag-aantay na lamang ng biyaya, na parang siya lang ang anak ng Diyos, di ba?
1: Yes.
0: Eh, wag na po nating iboto. Iboto po natin yung maring higit na mas karapat dapat na pwedeng na tumatakbo. Kaya yun yung sinasabi natin eh, evil triumph when good man do nothing.
1: Yes.
0: At yan po yung kinuha ng aking anak na si Tolmac Ignacio.
1: Presyal Tolmac na.
0: Oo, na.
1: Especially
0: kailang, oo, na kailangan tumakbo yung mabuti.
1: Mm-hmm.
0: Yung may ambisyon na magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga susunod na henerasyon dahil may mga anak eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Future
0: yung magkaroon ng isang maunlad na bansa, tumakbo po kayo.
1: Yes.
0: Huwag kayong padaig dyan sa mga ang utak ay utak kawatan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ngayon,
1: mamayagpag sila.
0: Ang tao po ngayon, naghahanap na ng mga utak bayani na handang ialay hindi lamang kanilang sarili kundi maging ang kanilang buhay.
1: Yes.
0: Sa pagsisilbi sa kapwa at sa bansa.
1: Hmm.
0: Yan, sige.
1: Mula kay Sir Musikerong Panday, bangag hindi ka ligtas sa karma at hindi rin ako naniniwala sa drama ng pinsan mo na nagnakaw in the perfect world. Matagal na binitay ang pamilya mo kung may totoong batas sa Pilipinas.
0: Okay. Eh, totoo naman po, meron daw pag-uulat, ha? Pag-uulat mula kay
1: Jojo Sikat,
0: aktor na general Luna na si John Arcilia, nakiisa sa pagtindig sa pagsasabatas ng Kadena Act. Okay, Jojo Sikat, napanood ko itong General Luna. Ibalita mo.
2: Nakikisang veteranong aktor na si John Arcilia sa lumalakas na panawagan para sa pagsasabatas ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o itong Kadena Act kasunod ng mga nangyaring pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kanyang Facebook account, nag-share si Arcilia na mas kilala sa kanyang papel sa pelikulang General Luna ng post ni Jacon Baralyo na nananawagan sa kapwa content creator na paingayan ng panukalang batas ni Senator Bam Aquino. Nakapasa na ang Senate Bill 1506 ni Senator Bam Aquino sa ikatlong huling pagbasa sa Senado noong Disyembre 15, 2025 sa botong 17-0 nang walang tumututol o nag-abstain. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito ubuusad sa Kamara. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpahayag si Arcilia ng suporta sa panukala ni Aquino na kilala rin bilang blockchain sa budget bill. Sa FB post ni Arcilia ay giniit na ang panukalang ito ay hindi Senator Bam Aquino makikinabang kundi mamayang Pilipino. Binigyan din ni Arcilia ng paggamit ng blockchain technology sa pagbabudget ng gobyerno ay magtitiyak ng transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa ilalim ng Kadena Act, inaatasan ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na mag-upload at regular na magpanatili na detalyado mga dokumento may kaugnayan sa budget, kabilang mga kontrata, halaga ng proyekto, bills of materials at mga record ng procurement sa isang digital budget platform. Layunin ang sistema na matiyak na ang lahat ng file ay pampubliko ma-access, protektado laban sa hindi autorisadong pagbabago at nasusubaybayan ang open source at nabe-verify. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam mo, mayroon din isa tayong concerned citizen na nagpadala ng mensahe. Ang sabi niya, Tita Carmen, dapat ma-disqualify as impeachment judges itong mga tulpo dahil dapat hindi sila bias sa paghatol. Nag-hearing pa lang inaasikaso nila kung paano ma-convict ang Vice President Sara sa pamagitan ng pagbaba ng bilang ng boto for conviction from 16 number to 10 only. Dahil sangkot po sila sa

0: sinasabing di umano ay malawakang korupsyon. Di ba? Hmm. Oh, sinasabi po yan. Di umano ng 18 dati na ngayon 14+3 na mga dating sundalo na may mga hawak na ebidensya, may mga litrato, ha? At ito ay sinang-ayunan ni Sardico sa isang video niya sa social media. Di ba, Don Pepot?
1: Yes.
0: Oh, kaya yan po mga kaibigan na dapat po natin isipin na itong mga tulpos dahil sangkot sila kaya sila ay masigasig na bumaba ang bilang ng pagpapa-impeach, di ba? O boboto para ma-impeach yung threshold vote, 16 threshold votes para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Dahil alam nila, hindi nila maaabot ang 16 threshold votes na hindi pwedeng baliin, hindi pwedeng i-bend the law.
1: Yes.
0: Dahil hindi lamang po si Associate Justice Ascuna na isa sa premier ng 1987 Constitution, maging ang dating Chief Justice Hilario Davide ay nagsasabi na hindi pwedeng i-bend ang batas. Mm-hmm. At maging si Sara Discaya ay sinasabi rin na hindi pwedeng gawing panakibutas lamang sila. Ha? Marami din daw pong politiko ang nagpataba ng bulsa sa pangungurakot.
1: Mm-hmm.
0: May hati-hati mula sa pinakamataas hanggang sa nasa gilid lang ng sistema. Ang bulok po ay ang ating sistema na sinasamantala ng mga mangungurakot o ng mga corrupt public officials. Ayan, mga kaibigan. Kaya, kahit naalisin natin ang tulpo, kung nananatili ang bulok na, na sistema, ganun din ang suma total. Di ba? Kaya, alisin natin yung mga kurakot at palitan yung bulok na sistema.
1: Yes. Mula kay Ma'am Winnie Kalingasan, good morning po sa inyong dalawa. Nakakalungkot po talaga nangyayari dyan sa ating bansa.
0: Eh, talagang nakakalungkot po eh. Pero hindi natin dapat maging dahilan yan para tayo ay ma-stress.
1: Mm-hmm.
0: Dapat maging laging maliwanag ang ating isipan na mandigan po tayo sa tama. Huwag tayong padala sa mga drama nila na kung ano-anong mga drama, kung ano-anong mga pahayag. Kundi sa halip, manindigan po tayo sa tama sapagkat yun po ang gusto ng ating dakilang lumika na tayo ay mabuhay sa tama.
1: Yes. Mula naman kay Sir Chopi Labili Hermosa, Tita, ang akala ko ang impeachment ay tungkol sa accountability. Eh bakit parang lang gusto nilang alisin si Sara? BP Sara lang ang pakay nila eh.
0: Eh yun naman talaga ang gusto nilang mawala dahil alam nila na yun ang pinakagrabe na threat. Ha? Great threat sa kanila si Vice President Sara Duterte dahil sa nakikita nila na mas marami po ang naniniwala kay Vice President Sara Duterte kumpara sa kanila. Kaya takot na takot sila sa 2028 maging pangulo ang ating Vice President Sara Duterte at sila ay managot lahat na sangkot sa malawakang flood control scam. Kasama na raw di umano itong mga tulpo. Kaya atat na atat sila na mapababa para mapa-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: Sabi ni Sir Canor Dacuicoy, baka yung hinuli nila na si Romualdez ay hindi yun ang totoo. Baka fake yun, niloloko lang tayo. Ang totoo talaga, nakakalaya pa siya. Kita nyo, hindi nagsasalita, parang di malata na siya, na hindi siya yun, na niloloko lang tayo.
0: And kasi dati sa mga picture, Don Pepot, kung papansinin mo, may picture siya na naka-mugshot. Napayat. At nakandun siya sa ano, saan ba yun, sa height, ano, di ba? O meron siyang height na 5'11", meron siyang height na 5'10". Pero ang mapapansin ninyo, yung payat, hindi niya kabikas eh. Kasi kung kahit natakpan mo ang muka, alam ng taong bayan yung bikas ba ng katawan? Alam mo eh, di ba? Eh parang dalawa yung kinukunan ng litrato para malito ang taong bayan.
1: May umaangan para,
0: Pero para makasiguro tayo, sana pahintulutan tayong dalawin isa-isa, pwede makadalaw eh.
1: Pwede
0: Ha?
1: gawakan,
0: Oh,
1: kausapin.
0: para makausap at makita natin kung totoo na yun nga si Martin Romualdez, para hindi po tayo nagdududa sa pagpapatupad nila ng batas.
1: May sabi nga ng reklamo ng iba, ba't yung iba daw nakalabas ang mukha? Walang takip. Ba't ito nakatakip? Hindi ko patas. Pati ko sa picture na lang sa mugshot, di patas.
0: Hindi konsiderasyon yung ikaw ay humawak ng mataas na posisyon. Dati kang Speaker of the House. Kumpara dito kay Marcoleta at kay Mike Defensor, hindi naman nakatakip ang mukha nila. Nangkunan sila ng mugshot, di ba? O nakalabas yung kanilang mga mukha. Dapat ganun din itong si Martin Romualdez. Dapat nangkunan siya ng mugshot, nakalabas ang kanyang mukha. O bakit parang tila dalawa ang kinuha? Kasi yung isa payat eh. Yung isa, medyo mataba. Oh, so, sino ba sa dalawa? Kaya nagkakaroon tuloy ng pagdududa ang marami po nating mga kababayan. Sabi ni Esther Sunga, sina Ulikba Brothers na Rimulya, tulad ni na Aso Lakson, Tuta Soto, mga alagad ni Bongbong, kung utusan niya ni Bongbong Marco, anak, basa na ito.
1: Sabi ni Sir Benito Mangogat, makipag-ayos na si BBM kay Sara para matapos na ang gusot nila, dahil kung hindi, hindi siya makikipag-ayos, asahan niya yan, hahawak siya ng Reyes Lubacal. Si Romualdez hindi papayag yan na siya lang ang makulong. Kailangan makulong ang 51 na nakatanggap ng maleta, at source nito ay si BBM at si Lisa.
0: Oo nga, wala tayong magagawa eh, ha? Sila yung nasa kapangyarihan eh, di ba? Pero sabi nga po, ha, kung ating bibigyan po ng pansin, hindi po yung sinasabi ni ICC, ha? Kundi ang bigyan po natin ng pansin ay yung pahirap na ating ekonomiya, pataas ng pataas ang dollar, di ba? Nabanggit ko na kanina, 62.80 plus. Dati 40 plus lang, di ba? O tumaas ng ilang sentimo. O, eh baka sa isang iglap, nasa ano na yan, nasa 70 plus na yan, di ba? O, kaya yan po ang ating tutukan ng pansin. Ha? Yung pong tinatawag na tila tataas bababa na dollar exchange po natin, 62.85 laban po sa isang dolyar. O dati magkano, di ba, 62.40 plus lang? O ngayon 85 na. Yes. E baka bukas, sa susunod na bukas, e baka mag 70 na ang ating dollar exchange, di ba? Kaya lalo po tayong maghihirap. Maaring natutuwa mga OFWs, pero kung iisipin natin, sa pagtaas ng dolyar, tataas din ang halaga ng mga bilihin.
1: At yung utang
0: kaya
1: natin, lalo
0: wala
1: lalo
0: din, ito. Wala ding silbi ha, yung pagtaas ng dolyar, kundi lalo lang tayong naghihirap.
1: Mula kasi sa rekurasyon, si Trililing nagpaparamdam na kay BP. Pagpapresidente na yata, pagpresidente na daw si BP Sara, gusto niyang magpa-appoint na maging taga-Tahol daw. Ano, bakit? Nagbabago na ba siya dahil tagilid ang impeachment? Sabi naman ni Sir Fernando Claros, John Vic, kung sa bibig mo lang manggagaling ang sitwasyon ni Romualdez, walang katotohanan yan. Sino niniwala sa steel photo lang? Liar, liar, liar, liar lagi.
0: Eh, talaga naman puro gawa-gawa lang yung mga sinasabi nila eh. Eh sino nga ba ang maniniwala, ha? Dito kay John Vic Remulla at Ombudsman Crispin Remulla. Eh halatang halata na sila ay mga tuta at tuta o mga asong ulul na sunod ng sunod sa bawat utos, sa bawat gusto ni President Bongbong Marcos Jr. 'Di ba? Dapat sumusunod kayo doon sa tama. Hindi ba sinabi ni Rapid Tulpo doon sa witness na blind loyalty?
1: Yes.
0: Na ikaw ay sumusunod ng sa iyong bulag na paniniwala, yes. Di ba? O, bakit kayo na mga tauhan ng ating gobyerno, mga empleyado ng ating gobyerno, di ba, na sumumpa ng inyong pagsisilbihan ay ang mamamayang Pilipino. Ang inyong katapatan ay para sa ating bansa. Bakit ngayon sa pangalan ng salapi ang inyong sinusunod, ang inyong katapatan ay nasa kasalukuyang inaakala ninyo na inyong mga amo dahil namamantikaan ang inyong mga nguso at hindi ang ating bansa. Para sa kapakanan ng bansa dapat eh. Mm. Di ba? Oh, kahit na alam nito ay makakasira, makakapinsala sa ating bansa, sinusunod ninyo dahil sa kayo ay nakikinabang ba? Yan ba ang mas mahalaga? Yung inyong pakinabang? Hindi yung inyong sinumpaan tungkulin? Tandaan ninyo, katulad din ni dating Speaker Martin Romualdez, oh, natapos na yung kanyang panunungkulan na akala niya sa habang panahon siya ay mananatili na Speaker of the House. Diba? Mm-hmm. O, ito isang pamilya din ito. Yung kanyang asawa, Yeda Romualdez. Hindi mm-hmm. ba ito yung taga ano ba yung taga pangalaga mm-hmm. ng mga account ng mga mambabatas. Ha? Mm-hmm. Yung kanyang anak, Julian Romualdez. Diba? Mm-hmm. Kasama na po. O, pamilya sila. Tulad din na sinasabi na ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., yung kanyang may bahay, First Lady, Lisa Marcos Araneta, yung kanyang anak, Majority Floor Leader, Sandro Marcos, na sinasabing may pinakamalaking
1: Alokabol,
0: katulad din ng kanyang tsuhin na si Martin Romualdez.
1: Mm-hmm. Mula kay Sir Chopi Labuya Hermosa, Tita Carmen, napanood ko yung hearing eh. Ang sal ni BP Sara, simula 2007, 7 million lang. Hanggang 2025, ay umabot ng 90 million. Ilang taon lang ang pagitan. Ang tulpo, isang taon lang, 650 million eh. Ano yan? Anong kalokohan yan?
0: Oo nga, saan nyo nakuha yun?
1: BP Sara,
0: ano ba ang negosyo ninyo? Mula
1: Vice Mayor hanggang
0: Vice President. Meron ba kayong mga sinasabing malalaking kumpanya? Malalaking negosyo? Para biglang sumubo ng ganyang kalaki ang pagkakaiba ng inyong sal-en noon at sal-en ngayon. Mm-hmm. Diba? O ano ang inyong masasabi? Hindi ba sinasabi nga na veterano na komentarista Jay Sonsa? Mm-hmm. Na hindi siya kumita samantalang siya noon ang pinakasikat na
1: high-speed
0: komentarista sa radyo, mm-hmm. 'di ba? At telebisyon. Mm-hmm. Pero hindi siya kumita ng katulad ng kinikita ng magkapatid na tulpo. 'Di ba? Eh kasi noon naman Jay Sonsa, in fairness, wala yung tinatawag na ano Facebook, mm-hmm. na kung may marami kang listener YouTube, mm-hmm. eh meron ka. Yan po dyan yata kumikita itong si Rapi Tulpo.
1: Ah, sa YouTube.
0: Sa YouTube. Itong si Erwin, yan kung saan ka kumikita. Kumikita ka ba kanino? Kay Atong Ang, kumikita ka ba kanino? Diba? Mm. Eh wala na si Atong Ang eh. Hindi na nga malaman kung nasaan si Atong
1: Tahimik
0: Ang.
1: Na.
0: Tahimik, diba? O eh saan ka kumuha ng kinita mo? Mm. Nakatulad ng sinasabi at nakasaad sa iyong salen, hindi ba yan ay kita mo diyan sa di umano ay pagkakasangkot mo sa flood control corruption scam o corruption, di ba? Mm. Oh.
1: Sabi ni Sir Herman, ako po si Rod Herman. Thank you po, Sir Rod Herman.
0: Iba dati nating listener.
1: Matawag yan sa atin eh. Bukas tapos po kayo, Sir Rod Herman. Tawag po kayo. Mula naman kay Sir Fernando Claros, ang defense team ni BP Sara ay mga lead singer. Yan ay si baritone attorney Justin Hular. Minsan nga, mag-render ka ng awitin, attorney.
0: Eh, bakit hindi mo kunin si Johnny Gomez?
1: Oh,
0: yes. Diba? Magaling din kumantayan si Johnny Gomez at saka magaling ding magsalita.
1: Modulated diba? Ang boses
0: niya. Oh, eh. Luman-luma tayo dyan pagdating sa boses ni
1: yes.
0: Johnny Gomez.
1: Mm.
0: Oh, sabi natin eh. Oh, hindi kayo marunong kumuha eh.
1: Sabi naman Sir Chopi Villahermosa, Tita, di ba dapat ang ibang senador at congressman ang dapat magpaliwanag ng unexplained wealth nila? Wait lang kayo, kakasuhan din namin kayong lahat.
0: Oh, sana nga, ha?
1: Eh sabi nga, nahabol daw yung 17 years ni Sarah, 98 million. Eh may nagyayak na sabi, ba't yung iba, yung senador, congressman, ang relos, 150 million, relos pa lang. 100 million, relos pa lang. Walang nagtatanong.
0: Biro mo, tanungin natin. Si 6th District Congressman Atras Abante. Milyonis din yung halaga ng kanyang ano, relos. Itong si Malibag, Marites Malibag, ha? Ng MBI. Ano nga ba yan? Marite, ano?
1: Melvin Matibag.
0: Melvin
1: Matibag.
0: Matibag. Oo, si Don Pepo to, hindi ka iku-correct niyan eh. Ngayon, ang isip ko kasi, Marites Malibag.
1: Mm.
0: O, ngayon pala, Melvin Matibag. Ah, ano, Kali Matibag. Matibag. O, Nautilus yata yung Rilus nun. O, milyon-milyon din po ang halaga. Nautilus Rolex. O, milyon-milyon din po ang halaga. Saan kayo kumukuha ng pera kung pagbabatayan lamang ay ang inyong sinusweldo o kinikita, maliban na lang kayo kung kayo ay merong mga hidden na pinagkukunan.
1: Nasasal ND kaya nyo, nila yun, yung mga yan.
0: Tanong, kaya nga tagtatanong kami, saan ninyo kinukuha yan? At yung bang inyong kinikita sa mga tagong pinagkakakitaan, inirehistro niya ba yan kasama sa inyong mga salen? O nananatiling nakatago? Yung bang salapi ninyo na nakukurakot, yan ba ay dinideposito ninyo lahat sa banko? O hindi, hindi rin, di ba? Meron tayong nalaman nun na sa ilalim ng lupa, meron siyang vault at doon nakatago ang katakot-takot na salapi. O, pwede rin gawin yan eh, di ba? O, magpapagawa ka ng sadyang lalagyan ng vault sa ilalim ng lupa. O, doon ka lang lagay ng lagay. O, kasi kapag ka sa bangko, marerecord. O ngayon, di ba sinasabi ng isang opisyal ng BDO na kaya daw anong bumagsak ang ating ekonomiya ay dahil binidraw lahat ng mga sangkot o opisyal ng ating gobyerno yung kanilang mga deposito sa bangko. O kita ninyo di, gaano kalalaki yon? Eh, dahil hindi naman babagsak kung konti-konti lang o mga bilyon-bilyon lang yung mga laman ng inyong mga bank deposit eh. Yes. Di ba? Kung kakaunti lang, halimbawa milyon-milyon lang, hindi masyadong makaka-epekto sa pagbagsak ng ating ekonomiya. O eh, baka yan ay mga bilyon-bilyon na halaga ng deposito ninyo. O eh, babagsak nga ang ating ekonomiya.
1: Sabi ni Sir Ben, good day po ma'am, puno na ang salop. Dapat nang kalusin yung mga kurap at pahirap sa bayan.
0: Hindi, inaalog ho eh. Inaalog yung salop. Para matiksik.
1: Nasisinsin.
0: Oo. Inaalog ho para sumiksik. Sumiano, sumiksik.
1: Mula kay Mr. Latigo TV.
0: Sabi,
1: 2028.
0: Sabi ni Menchime, thank you, ma'am. Natatawa siya eh.
1: Thank you, ma'am Menchime. Mula kay Mr. Latigo TV, 2028, makikita ng mga Pilipino na ang Davao City, tinawag na The King City of the South, puno na ng Davao City bus, wala ng mga jeepney sa buong Davao City at it's all free, sabi niya.
0: Oo nga, sige na, tatapusin mo na yan.
1: Mula ka, Sir Ortohead, 100% only war on corruption, tandem ang snap election, oo, Red Gob, laban sa mga sindikato, kriminal, mastermind, traitor at mga public enemy, mga salot, terorista sa Pilipinas.
0: Oo nga, sige na po.
1: Wala kay Ma'am Benjeline Del Cereza, nakapag-bail ba sa plunder case ng Marcoleta at ex-congressman defensor?
0: Nakapag-bail na po. Hindi po sila library. Makakalabas kung wala silang bail. Tatlo po ang piyansa na inilagay ni Senator Marcoleta. Kaya po siya ay nakalabas. 90 million yata, kung di po ako nagkakamali. 30 million each ang piyansa kung kaya siya ay nakalabas. Ha? So, maliwanag po yan. Pero yun naman yata na ibabalik eh. di ba?
1: Apo,
0: Oo, nakukuha yan pagka napawalan sala.
1: message yung
0: Ah.
1: si Sir Ryan Catalan, Honorato Gadi at si Evangeline Dizalisa. Hindi na po natin mababasa. Wala na po tayong
0: Okay,
1: time.
0: wala nang oras, kaya Dong Pepot, say
1: Salamat sa Diyos.
0: goodbye.
1: Yes, salamat sa Diyos. Salamat sa lahat. Salamat sa kay Mampunin ko James Gojo. Lagi po sabi, lagi pinigay mo. Tama, God bless us all.
0: Okay, nag-goodbye na po, pero hindi pa ibig sabihin. Sumakabilang
1: Samantala lang
0: buhay
1: yun.
0: na, pansamantala po. Ha? At ito rin po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Pansamantala, kaya ako diniding ko Dong Pepote. Pansamantalang nagpapaalam po sa inyong lahat. At hanggang bukas, ha? Live po kami, ha? Dito sa DZRJ 810 AM. Miyerkules lang, Webes, ano, Martes lang ngayon.
1: Miyerkules.
0: Miyerkules, o Miyerkules.
1: Bukas Webes.
0: Nililigaw ako nitong aking anak. Sabado na raw. E din malulungkot naman yung mga nakikinig dahil wala na yung babagsak. Kasama kayong lahat. Iniintay po namin yan. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Chris Barrow. The US Defense Department says the war with Iran has led to shortfalls in munitions and a bottleneck in resupply. The White House spokeswoman said the US military had enough arms to serve all President Trump's strategic goals and beyond. A Republican congressman has filed articles of impeachment against the U.S. Defense Secretary. Representative Thomas Massie accuses Pete Hegseth of abusing his office by launching unauthorized wars and military operations. The chief executive of the AI chipmaker NVIDIA says there's no need for new laws on artificial intelligence. Jensen Huang said tech companies should be left to assess the safety of their own products. President Trump says the board of the Kennedy Center has agreed to shut it down for safety reasons. He said planned renovations would only go ahead if the courts approved his move to change its name. The former Venezuelan government minister Alex Saab has pleaded guilty to money laundering as part of a deal with US prosecutors. He's also handing over almost $200 million. The US Secretary of State has announced visa restrictions for South Africans responsible for race-based discrimination. Marco Rubio said the government had failed to address US concerns that the white minority were being targeted. There's little evidence to justify the concerns. The Norwegian authorities have searched the headquarters of the telecoms operator Telenor. It's suspected of complicity in crimes against humanity after customers' personal data was allegedly shared with Myanmar's ruling junta. NASA has successfully activated the high-resolution infrared camera on its latest spacecraft. The Nancy Grace Roman Space Telescope will allow scientists to explore vast regions of the universe with unparalleled precision. Lionel Messi has been called up for a farewell appearance for Argentina in a home international next month so that home fans can show their appreciation for him. The striker announced his retirement from international football after the World Cup.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 8:10 a.m.